0: gbogbo ti o wa ti o ni ni o fi nko won ni eko ihirere o ye ki awa papa ki a je eni tin gba ikilo o ye ki a ma sapun eko ike ki a ma je ki eko ti munisina ki o wa si aarin wa e je ki a wo peteru keji ori keji lati ese ikini peteru keji ori keji lati ese kini sugbon awon woli eke wa laarin awon eniyan na pelu gege bi awon oluko ni eke yo ti wa laarin yin awon eni ti yo yo mu adamo igbe wo inu yin wa ani ti yo se oluwa ti o ra won won o si mu iparun ti o yara kankan wa sori ara won opolopo ni yo si ma tele iwa wo bi awon nipa awon eni ti a o fi ma so oro odi si ona otito ati ninu oju kokoro ni won o ma fi yin se ereje nipa oro etan idajo eni ti ko pale lati ojo iwa iparun won ko si to gbe nihi ni atun tin je ki o ye wa we pe o ye ki asora nitori eko eke gbode kan nitori awon woli eke won po le aye o si ye ki a duro ninu otito awon aladamo tin so awon nkan wonyi tabi tin so oro eko odi won so we pe awon ni emi olorun ju awon akeko tabi awon oluko ihinrere sugbon a je ki o ye wa we pe o ti won ko ni won je awon akojopo imo eniyan lasan won je awon ofin atowodowo tabi asa ti aye yi awon ohun ti o je asan ati otubante o ye ki awa ti a ti ko awa ti a mo oro olorun o ye ki o ye wa we pe o ye ki a ma sa fun awon nkan wonyi kitile ni ewu ti o wa ninu eko eke ati awon eko isiran ti a n so nipa re yi bi abaje eni ti o je afara bi abaje eni ti ko sora bi abaje eni ti n gba dulumo bi abaje eni ti n gbojege ti n gba awon eko eke wonyi kini awon ewu ti o wa ninu gbigba eko eke laaye ninu idile wa ninu okan wa tabi ninu idapo wa tabi ninu ijo e je ki a pada si kolose ori keji ese ikejo lekan si e ma kiye sara ki enikeni ki o ma se fi imo ati etan asan di yin ni igbekun gege bi itan eniyan gege bi ipilese ko aye ti ki se bi ti Kristi a n so fun wa o si ye wa we pe bi a ba gba eko eke laaye we pe eko eke yi yo di wa ni igbekun bi a ba n so nipa wepe ki a di eni ni igbekun ohun ti a n so o ye Paulu apostoli daradara nitori wepe eni ti o ja papa ninu imo ede griki ti a fi ko majemu titun ni kii se bee nikan eni ti o ja papa ninu itan majemu lailai ni nitori bee nigba ti o n so wipe ki a di eni ni igbekun o ye ki o ye wa ohun ti o n so èyí jẹ́ wípé kí a dini ní ìgbèkùn tàbí kí a kó wa lọ sí oko ẹrú ó ń sọ wípé ìmọ̀ ti ayé ẹ̀kọ́ èké tàbí ẹ̀kọ́ òdì tàbí ẹ̀kọ́ tí àwọn wòlíì èké máa ń kọ́ ni ó máa ń dini ní ìgbèkùn ni ó máa ń mú wa lọ sóko ẹrú ni àti wípé ó máa ń mú kí ènìyàn kí ó wà lábẹ́ ìsìnrú ó máa ń jẹ́ kí ẹrú ẹni bẹ́ẹ̀ kí ó di ẹni ìparun kò ṣeé ṣe fún mi láti ka gbogbo àwọn ẹsẹ ọ̀rọ̀ ọlọ́run nínú májẹ̀mú láéláé àti nínú titun tí a lè kà láti fi ṣe àpèjúwe ohun tí ó jẹ́ wípé kí a dini ní ìgbèkùn ṣùgbọ́n jẹ́ kí n ṣe àlàyé díẹ̀ fún ọ nínú májẹ̀mú láéláé ní ati ri wipe o sese ki orile ede kan ki o ma ba orile ede miran ja sugbon bi won ba tin ba won ja won ri wipe enikan ninu orile ede yi o je alakikanju o je alagbara won ri wipe bi won ba le di iru eni be ni gbekun bi won ba le mu lo si oko eru awon yoku won a di ije fun won nitori be gbogbo ogbon ti won ni gbogbo agbara ti won ni won ma sa lati ri wipe a ki kanju jagun jagun laarin awon eniyan wonyi a di ni igbekun wipe bi a ba si ti se be awon yoku won o di ije opolopo ogbon ni won le lo bi o ba ka awon iwe onidajo o ri wipe a ri oba kan lori awon eniyan re gba ti enikan ti o wole wa o so wipe ohun ni ihinrere o ni eko kan to mu wa fun won nitori be ki awon eniyan ki o jade nitori pe ohun ti o fe so fun oba yi o je ohun ijile o je ohun asiri o je ohun kan to wa laarin ohun ati oba oba ko mo wipe a fe pa ohun a fe di ohun ni igbekun oba ko mo wipe eni ti o wa yi o ti ri wipe bi a ba le mu ohun kuro awon eniyan ilu re won o di ije nitori be o ni ki awon eniyan ki o jade nitori pe eni yi ni oro asiri ti o fe ba ohun so bi won ti jade be ni o mu ida jade lati inu aso re ti o gun oba yi ni o ku bi o ti ku ni o ti rekun ti o sa jade bi o ti sa jade ni o pe ipe ogun bi won se segun awon eniyan won yi niyi o mo we pe isori o gege bi eni ti n gbadura eni ti o je akikanju o fe ba o jagun o fe ba ebi re jagun o ri wipe bi o ba le yo kele kele wa lati fun o ni eko eke bi o ba le pa orun bi o ba le yi olokan pada wipe adura re koni gba mo wipe o ni mo olorun mo wipe jesu christi papa koni je olugbala fun omo eni a fi so wipe ki a kiyesara nitori wipe awon alala ti ma nwa awon eke woli ti ma nwa awon alakataki ti ma nwa awon ti o ma so pe won ni ohun kan imo ijile ti ma nwa awon ta ma so fun a wi pe won ni ogbon kan ti o tayo ti bibeli nitori pe iwe kan ti o je o ye ko je ara bibeli sugbon ti o ti sonu awon ti ri iwe na he nitori be wa si bi kokokan ki won ki o le ko leko oni ki o sora o wi pe won fe di o ni igbekun won fe ko lo si oko eru won fe mu lo si inu isiro won fe so di eni ti a o parun nihi ni Paul apostle ni o tin je ki o ye awon eniyan won yo pe eko eke o man dini ni gbekun ni eko eke o man so ni di alailagbara eko eke o man pa ina emi wa o man parun eko eke o man ra wa niye eko eke o man je ki a koju wa si orun ale eko eke o man yi wa lokan pada kuro lati ma tele jesu a man di eni ti ara niye ti a tele esu laimo ki se ninu kolose kan nikan le ati n kilo fun wa ninu bibeli lati n kilo fun wa wi pe ewu popo lo wa ninu ki a ma tele awon oli eke iwo ti o je wi pe bi o ti le n wa si eko bibeli ti o n wa si ile ise wa sibe sibe awon woli eke ni korikosun re awon woli eke ni won ko leko o tun ma gba awon iwe miran lati ibo miran o fe ki a di oni igbekun lo si oko eru sora ewo wa nibe o ye ki a wo Jeremiah ori kokandinlogbon Jeremiah ori kokandinlogbon ese ikejo nitori bayi le oluwa awon omogun ni oluwa awon omogun wi nitori bayi li oluwa awon omogun olorun israeli wi pe e ma se je ki awon woli yin ti o wa laarin yin ati awon alaposhe yin ton yi je ki e ma se peti si ala yin ti eyin nla nitori ese ikesan won so asotele ike fun yin le oruko mi emi ko ran won li olowa wi awon jeun jeun woli won po kaakiri won fe gba owo ti oni won fe gba aso ti o wa ninu apoti re won fe gba iwon ba die ti olorun ti fi bukun o nitori be nitori jeun jeun won wa won ni olorun ni o ran won si o won ma lu ago tabi won ma so we pe awon gba awe ni awon o ti eronu ti e sugbon bi won tin gba awe ti won duro ni waju oluwa ni olorun ran awon si o we pe boya ojo fe ro ni o boya ina njo ni boya ikankan lo fe sele ni won wa kilo fun o bi won ba si tin kilo tan ni won ma so pe sugbon o to ba le se etutu to ba le mu owo die wa to ba le se bayi ta ba se eto fun o ko si eto miran gbogbo eto gbogbo irubo ni Jesu Kristi ti pari lori igi agbelebo eyi ni olorun so fun wa wi pe emi ko ran won o awon alala awon alasotele awon alaposhe awon woli eke oni nitori won so asotele eke fun yin le oruko mi emi ko ran won li olowa wi nitori be o ye ki asora bi won ba to wa wa pelu asotele pelu iran bi won ba so to wa wa pelu isipaya tabi onkon ti ba je we pe olorun ko lo ran won nitori jeun jeun won wowo kakiri ni won fin to yin wa ninu Romu ori kerin dilogun Romu ori kerin dilogun lati ese iketa dilogun ara emi si beyin e ma so awon tin se iyapa ati awon ti mu ohun ikose wa lodi si eko ti eyin ko e si kuro ni iso won omo ti o je wi pe ki a kuro ni iso eniyan bi aba wa loja ti a ri wi pe enikan wa ninu iso pelu wa wi pe bi a se ntaja papo bi a ti nsoro ti a fe taja ni eni yi ni o nle awon onibara wa sa bi abaje eni ti o gbon a o se iso ti wa loto eyi ni Paul apostle so fun a wi pe o mo wi pe o n gbiyanju lati de ijoba orun o si ri eni to fe ko ni eko eke ti o fe gba ire re ti o fe gba sonu ti o fe gba alaafia ti olorun ti fun o ti o fe gba sonu igbala ayebaye igbala kuro ninu ase e ti oni nigba ti a we onu kuro ninu eje Jesu eni yi o fe gba igbala sonu lowo re e si jo wa ninu isokan na e je eni ti ma soro gege bi ore ti ma fi kulukun tele tele o ni sora ki e kuro ni iso won ye ki a ka le kan si mu gbadura we pe ki olorun emi ki o ko awon nkan won yi si tabili o kan aya wa ki a le sa fun eko eke ki a le sa fun awon woli eke ki eni keni ki o ma se gba ire ayeraye lowo wa o ni ara emi si beyin e ma so awon tin se iyapa ati awon ti mu ohun ikose wa lodi si eko ti eyin ti ko o ye ki a be lowo wa eko wo ni atiko atiko eko igbala ninu Jesu Kristi ni kan soso wo odo agutan olorun eni ti o ko ese aye lo bi enikan ba wa nigba na ti o so fun awe pe oruko Jesu eje Jesu irobo Jesu tabi ku Jesu Kristi lori igi agbelebo ko to fun igbala wa oni ke a ma sa fun won eko wo la tun ti ko ati ko wi pe bi a ba wa ninu Kristi a di eda titun wi pe ohun atijo epe ti a ma nse ki a to di onigbagbo ibura ti a ma n bu ki a to di onigbagbo ikunsinu ati odi ti a ma yan ki a to di onigbagbo ati ole ti a ma n ja ki a to di onigbagbo ife okunrin ba ara eni je ti a ma n se ki a to di onigbagbo o ni bi enikeni ba wa ninu Kristi o di eda titun awon ohun atijo iwa irin atijo wonyi won ti koja lo kíyèsí wọn di titun oníkaṣọra o bí ẹnikẹni bá mú ohun ìkọ̀sẹ̀ wá lòdì sí ẹ̀kọ́ tí ẹ̀yìn ti kọ́ a kò ha ti kọ́ wa nípa ti ìsọdí mímọ́ a kò ha ti kọ́ wa nípa agbára ẹ̀mí mímọ́ fún àwọn ti àsọdí mímọ́ tàbí kí ni kí a tún máa sọ nípa ẹ̀kọ́ wípé kò dára kí onígbàgbọ́ kí ó jẹ́ ẹni tí kóbìnrin jọ tabi ki obirin ki o je okunrin kan kokunu cupboardu ke ma si lati ile de ile a ko ati ko wi pe okunrin kan aya kan a se ti ko nipa eko atunse oni ki asora ke ma je eni tin ka kiri ke ma je eni ti an fi afefe eko keko gba kiri oni ki a kuro ni iso awon eniyan be mo gbadura wi pe gege bi olorun tin kilo fun wa wi pe a o je eni tin gboran bi a si tin gboran ibukun ti o wa ninu igboran yo je ti wa ni oruko Jesu e je ki a wo Heberu ori ketala ese ikesan Heberu ori ketala ese ikesan e ma se je ki a fi oniruru ati eko ajeji gba yin kiri nitori o dara ki a mu yin li okan le nipa ore ofe ki se nipa ounje ninu eyi ti awon ti o ti rin ninu won ko li ere oro die to fun eni ti o fe gboran awon bibeli ese bibeli ti a ka won yi o je ohun ti o ye eni ti o ni emi olorun o je eni ti o ye eni ti o ni igbala awon ojiyan won pa ara won run ni awon to ma njiyan oro olorun wi pe se o je wi pe deeper life nikan ni ati le ko eko oro olorun se o je pe awon elomiran ti o nka bibeli se o je wi pe awon na o ni imo bibeli ni awa ki jiyan eko oro olorun ni a ma nko awon eniyan a si nfe se o lore oni a fi n soro olorun fun o o si ri wi pe inu bibeli ni a ti n ka wi pe bi a ba je eni ti o feran olorun bi a ba je eni ti o fe tele olorun bi a ba je eni ti o fe gboran eni ti o fe fi orun sere je leyin aye buburu yi wi pe ki a sora ki a ma kiyesara ki enikeni ki o ma se fi imo ati etan asan de wa ni igbekun gege bi itan eniyan gege bi ipilese eko ti aye eko aye wa ti ki se bi ti Kristi e je ki a pada si Kolose ori keji ese ikesan ati ese ikewa ki a wo idakoro ti a ni fun okan wa ninu Kolose ori keji ese ikesan ati ese ikewa nitori pe ninu re ni ninu Kristi ni gbogbo ekun iwa olorun gbe li ara iyara ninu Kristi olowa wa olugbala wa oluso agutan wa ninu re ni gbogbo ekun iwa olorun gbe li ara iyara ese ikewa a si ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara pipe ati ekun Kristi ni o duro gege bi idakoro fun okan wa dipo ki a ma fi ikolu kogba ero awon ti okan won ti poruru gba won soke sodo o ye ki awon onigbagbo simi ki won ki o si gbekele Jesu Kristi patapata ninu Kristi ni gbogbo ekun iwa olorun gbe li ara iyara ye ki o ye owe pe nigbati eniyan sobo nigbati Adamu ati Eva sobo ni ogba Edeni eniyan sobo kuro ninu ipo pipe ti Olorun da si o si sobo si ipo aipe eyi ti o bani ninu je gidigidi eniyan je alaipe nipa ti emi nipa ti iwa bi Olorun ati nipa ti ogbon ati oye gege bi eniyan ti sobo ni ogba Edeni lese kese ni Adamu ati Eva di alaipe ati awon omo ti a n bi nipase won ni won di alaipe ati awa paapaa ki a to mo Kristi le a di alaipe alaipe nipa ti emi alaipe nipa iwa bi Olorun alaipe nipa ogbon ati oye sugbon ninu Kristi ati nipase Kristi ni ati ni igbala kikun oun lo so wa di pepe o fun ni idariji pepe o fun ni alaafia pepe o fun ni ekunrere ore ofe re o fun ni ife pepe ati agbara kikun ati ogbon ati ohun gbogbo lati le je ki aye ti isinsiyi ati ayeraye ki o ni ere fun wa je ki a wo ninu Kolose ori keji ẹsẹ̀ kẹta. Inú ẹni tí a fi gbogbo ìṣúra ọgbọ́n àti ìmọ̀ pamọ́ sí, ó níbi àbá fẹ́ ní ọgbọ́n, a sì fẹ́ ní ìmọ̀, ìmọ̀ tó lè ṣe wá láǹfààní ní ayé yìí àti ní ayé tí ń bọ̀ nínú Kristi ni a ti lè rí. Kí a má ṣe fetí sí àwọn tí ó ń sọ wípé ọgbọ́n kan wà tí ó tún tayọ̀ tó wà nínú Bíbélì. Kí a má ṣe fetí sí àwọn atanijẹ akónisìnà tó máa ń sọ wípé ó ṣeéṣe ní ibi ipò òkú tàbí ní ibi tí wọ́n sìnkú sí, ibẹ̀ ni wọ́n tún ń lọ lóru láti lè ní ọgbọ́n kan tí ó farasin tàbí tí ó farapamọ́. Òní rárá nínú Kristi ni gbogbo ìṣúra ọgbọ́n àti ìmọ̀ ni a fi pamọ́ sí. Ó ní kí a má tún rí ẹni tí ó ń lọ sí òkè òkun tàbí ẹni tí ó ń lọ sí aginjù tàbí ẹni tí ó ń lọ sí ìdí igi tàbí sí ìdí òrìṣà tí ó ń wá ọgbọ́n láti lè gbé ìgbésí ayé kan tí ó rò pé ó dára. Ó ní rárá nínú Kristi ni a fi gbogbo ìṣúra ọgbọ́n àti ìmọ̀ pamọ́ sí, wípé bí a bá ti ní Kristi àti ní ohun gbogbo. Nínú Kólósè orí kìíní ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún. Kólósè orí kìíní ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún. Nítorí dídùn inú bàbá ni pé kí ẹ̀kún gbogbo lè máa gbé inú rẹ̀. Dídùn inú bàbá wa tí ń bẹ lé ọ̀run ni wípé ẹ̀kún ohun gbogbo ní ti ìdáríjì, ní ti àlàáfíà, ní ti ìgbàlà, ní ti ìṣẹ́gun lórí ẹ̀ṣẹ̀, ní ti ìfẹ́, ní ti orí ọ̀fẹ́, ní ti agbára tàbí ọgbọ́n tàbí ohunkóhun tí a nílò láti lè gbé ìgbésí ayé tí ó tẹ Ọlọ́run lọ́rùn. Ó ní dídùn inú bàbá ni wípé kí ẹ̀kún ohun dáradára gbogbo kí ó lè máa gbé inú rẹ̀. Kí a tó lọ sí orí ẹ̀kún wa láti gbàdúrà, ẹ jẹ́ kí a wo Pétérù kejì orí kìíní. Pétérù kejì orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹta àti ẹsẹ̀ ìkẹrin. Bí agbára rẹ̀, bí Ọlọ́run ti fún wa lé ohun gbogbo tí ṣe ti iyì àti ti ìwà bí Ọlọ́run nípa ìmọ̀, ẹni tí ó pè wá nípa ògo àti ọláńlá rẹ̀, ó ń sọ fún wa wípé gbogbo ohun tí ó jẹ mọ́ iyì àti tí ó jẹ mọ́ ìwà bí Ọlọ́run, ìwà mímọ́, ìwà òdodo, ìwà òtítọ́, ìwà fún ọmọlẹ́yìn Kristi, wípé gbogbo rẹ̀ pátápátá lè àti fún wa nínú Ọlọ́run, nínú Kristi. Nínú ẹsẹ̀ ìkẹrin nípa èyí tí ó ti fi àwọn ìlérí rẹ̀ tí ó tóbi púpọ̀ tí ó sì ṣe iyebíye fún wa, pé nípa ìwọ̀nyí ni kí ẹ̀yin kí ó lè di alábàápín nínú ìwà Ọlọ́run nígbà tí ẹ̀yin bá ti yọ kúrò nínú ìbàjẹ́ tí ń bẹ nínú ayé nípa ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́. Ohun tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí ń sọ fún wa ni wípé gbogbo ohun tí ó yẹ fún wa láti ní ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀, láti ní agbára lórí ẹ̀ṣẹ̀, láti gbé ìgbésí ayé ìwà mímọ́, láti gbé ìgbésí ayé tí ó tẹ Ọlọ́run, tí ó wu Ọlọ́run, wípé a fún wa nínú Kristi. Nítorí bẹ́ẹ̀, ó yẹ kí a tọ Ọlọ́run lọ. Bí a bá ti jẹ́ ẹni tí a múṣìnà nípa ẹ̀kọ́ èké, ẹ̀kọ́ òdì, nípa àṣà ayé àti nípa àwọn mìíràn tí kò ní láárí, ó yẹ kí a tọ Ọlọ́run lọ, kí a sọ fún un pé kí ó dáríjì wá, kí a sì ṣe ìpinnu, kí a sọ fún Ọlọ́run wípé a kò ní ṣìnà mọ́, wípé a kò ní tẹ̀lé ọ̀nà òkùnkùn mọ́. Bí ó bá jẹ́ ẹni tí ó ti ń tẹ̀lé wòlíì èké àti ẹ̀kọ́ èké, kí o wá sọ̀dọ̀ Ọlọ́run, nítorí àwọn nǹkan wọ̀nyí yóò sọ di ẹni ìgbèkùn, a ó kó ọ lẹ́rú lọ bí o bá jókòó sínú ẹ̀kọ́ èké. Nítorí bẹ́ẹ̀, jẹ́ kí a dá ọ ní ìdè, jẹ́ kí a gba ọkàn rẹ là, jẹ́ kí Ọlọ́run fúnra ara rẹ̀ kí ó fà kúrò nínú àwọn nǹkan wọ̀nyí, kí o jẹ́ ti Ọlọ́run lẹ́kùnrẹ́rẹ́, kí o sì mọ̀ wípé ìgbàlà ló ń fẹ́ ni, ìsọdimọ́ ló ń fẹ́ ni, agbára ẹ̀mí Ọlọ́run ló ń fẹ́ ni, ìwòsàn ló ń fẹ́ ni, tàbí ìdásílẹ̀ ìtúnisílẹ̀ ló ń fẹ́ ni, tàbí ọmọ ló ń fẹ́ láti jẹ́ kí ó jẹ́ ẹ̀bùkún fún ẹbí rẹ, tàbí o ń fẹ́ kí Ọlọ́run kí ó bùkún lọ́nà kan àbí lọ́nà mìíràn. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí lè a ó ní bí a bá gbẹ́kẹ̀lé Jésù Kristì nìkan ṣoṣo, nítorí nínú rẹ̀ ni ẹ̀kún ìwà Ọlọ́run gbé lé ara ìyára. Ẹ jẹ́ kí a dìde dúró, kí a bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. ki a so pon olorun we pe ati ko eko ati mo wi pe o je ohun ti o se pataki lati kiyesa bi a tin kilo fun wa e je ki a gbadura ki a so pon olorun we pe a fe je tire e je ki a gbadura ki a so pon olorun we pe a fe ma tele imo ati otito ti o wa ninu ihirere e je ki a gbadura ki a so pon olorun we pe gbogbo eko eke gbogbo eko ti mu ni sina gbogbo awon woli eke olukoni eke awon iwe eke akon sile afi won sile ajo won nina ati nfe tele oro olorun gbogbo nkan to ba yato si eko irere ti ati ko wa afi ju won sile afi tele olorun timo timo gbadura so fun olorun bi o ba je alailera bi o ba je eni ti a le tete yi lokan pada so fun olorun we pe o fe duro sese on fe duro ninu eko on fe duro ninu eko ti o le se o pe se oye fun ijoba olorun bi ba gbadura ti o gbekele olorun ti o simile olorun bi o ti le je alailagbara yo fi agbara fun o yo fi okun fun o yo le je ki o le duro sese ninu eko ti o ye koro
1: This CLM Radio, the spiritual welfare is our concern.
2: Iwe wuli Danieli, ori ikeje, li odun kini be Shasari, oba Babeli, ni Danieli la la, ati inan ori re, lori akete re. Nigba nan ni oko we ala nan, osi sobu goro nan. Danieli dan, osi wipe, mori ni inan mili oru, si kie si, afefe mere erin orunja, loju okun la. Eran kumere inla si tinu okunja disoke. Wọ́n sì yàtọ̀ sí ara wọn. Ẹranko kìíní dàbí kìnìún, ó sì ní ìyí apá ìdì. Mo sì wò títí a fi fa ìyí apá rẹ̀ wọn nìtú. A sì gbé e sókè kúrò ní ilẹ̀. A mú kí ó fi ẹsẹ̀ dúró bí ènìyàn, a sì fi àyà ènìyàn fún un. Ṣáàsì kíyèsí, ẹranko mìíràn, èkejì tí ó dàbí ẹranko bíárì, ó sì gbé ara rẹ̀ sókè lé apá kan. Ó sì ní egungun ìhà mẹ́ta lẹ́nu rẹ̀, láàrin ehin rẹ̀. Wọ́n sì wí fún un báyìí pé, dìde kí o sì jẹ ẹran púpọ̀. Lẹ́yìn èyí, mo rí ti kíyèsí ẹranko mìíràn gẹ́gẹ́ bí ẹkùn tí ó ní ìyí apá ẹyẹ mẹ́rin lé ẹyin rẹ̀. Ẹranko náà ní orí mẹ́rin pẹ̀lú, a sì fi agbára ìjọba fún un. Lẹ́yìn èyí, mo rí ní ìran ooru, ti kíyèsí ẹranko kẹrin tí ó burú jù, tí ó sì lẹ́rù, tí ó sì lágbára gidigidi, ó sì ní ẹyin erin ńlá, ó ń jẹ, ó sì ń fọ́ túútú, ó sì fi ẹsẹ̀ rẹ̀ tẹ ìyókù mọ́lẹ̀, ó sì yàtọ̀ sí gbogbo àwọn ẹranko tí ó ṣíwájú rẹ̀, ó sì ní ìwò mẹ́wàá. Mo sì kíyèsí àwọn ìwo náà, sì wo ìwo kékeré mìíràn kan sì jáde láàrin wọn, níwájú èyí tí a fa mẹ́ta tu nínú àwọn ìwo ìṣáájú. Sì kíyèsí, ojú gẹ́gẹ́ bí ojú ènìyàn wà lára ìwo yìí, àti ẹnu tí ń sọ ohun ńláńlá. Mo sì wò títí a fi sọ ìtẹ́wọ̀n nìkalẹ̀ títí ẹni àgbà ọjọ́ náà fi jókòó. Aṣọ ẹni tí ó fún gẹ́gẹ́ bí ẹ̀gbọ̀n òwú, irun orí rẹ̀ sì dàbí irun àgùntàn tí ó mọ́, ìtẹ́ rẹ̀ jẹ́ ọwọ́ iná, àyíká kẹ̀kẹ́ rẹ̀ sì jẹ́ jíjò iná. Ìṣàn iná ń ṣẹyọ, ó sì ń tú jáde láti iwájú rẹ̀ wá. Àwọn ẹgbẹẹgbẹ̀rún ṣe ìránṣẹ́ fún un, àti àwọn ẹgbẹẹgbàrún nígbà ẹgbàrún dúró níwájú rẹ̀. Àwọn onídàájọ́ jókòó, a sì ṣí ìwé wọn ní sílẹ̀. Nígbà náà ni mo wò nítorí ohun ọ̀rọ̀ ńlá tí ìwo náà ń sọ. Mo sì wò títí a fi pa ẹranko náà, a sì pa ara rẹ̀ run, a sì sọ ọ́ sínú ọwọ́ iná tí ń jò. Bí ó ṣe ti àwọn ẹranko ìyókù ni, a ti gba agbára wọn kúrò, nítorí a ti yan àkókò àti ìgbà fún wọn. Bí olúkúlùkù yóò ti pẹ́ tó. Mo rí ní ìran ooru sì kíyèsí ẹnìkan bí ọmọ ènìyàn wá pẹ̀lú àwọ̀ sánmọ̀ ọ̀run, ó sì wá sọ́dọ̀ ẹni àgbà ọjọ́ náà, wọ́n sì mú un súnmọ́ iwájú rẹ̀. A sì fi agbára ìjọba fún un, àti ògo àti ìjọba, kí gbogbo ènìyàn àti orílẹ̀ àti èdè kí ó lè máa sìn-ín. Agbára ìjọba rẹ̀ sì jẹ́ agbára ìjọba àìnípẹ̀kun, èyí tí a kì yóò lè kọjá, àti ìjọba rẹ̀ èyí tí a kì yóò lè parun. Ẹ̀mí èmi Dánìẹ̀lì sì rẹ̀wẹ̀sì nínú ara mi, ìran orí mi sì mú mi dààmú. Mo súnmọ́ ọ̀kan nínú àwọn tí ó dúró lápá kan, mo sì bí léèrè òtítọ́ gbogbo nǹkan wọ̀nyí, bẹ́ẹ̀ ni ó sọ fún mi, ó sì fi ìtumọ̀ nǹkan wọ̀nyí hàn fún mi. Àwọn ẹranko ńlá wọ̀nyí tí ó jẹ́ mẹ́rin lé àwọn ọba mẹ́rin tí yóò dìde lé ayé, ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn mímọ́ ti ọ̀gá ògo jùlọ yóò gba ìjọba. won si jogun ijoba na lai ani titi lai lai nigba na ni mo si nfe mo otito ti eran ko kerin eyi ti o yato si gbugbu awon iyoku ti o leru gidigidi eyi ti eyin re je erin ti ekanna re je ide ti nje ti nfo tutu ti o si nfi ese re te iyoku mole ati ni ti iwo mewa ti o wa li ori re ati omiran na ti o yo soke ni waju eyi ti meta si subu ani iwo na ti o ni oju ati enu ti nsoro ohun lanla eyi ti oju re si koroju ti awon egbe re lo mori iwo kan na si nba awon eniyan mi mo jagun o si bori won titi eni agbojo ni fi de ti a si fi idalare fun awon eniyan mi mo ti oga ogo titi akoko si fi de ti awon eniyan mi mo jogun ijoba na be ni o wi pe eranko kerin ni yo se ijoba kerin ni aye eyi ti yo yato si gbogbo ijoba miran yo pa gbogbo aye re yo si te mole yo si fo tutu ati iwo mewa lati inu ijoba na wa ni oba mewa yo dide omiran kan yo si dide leyin won ohun o si yato si gbogbo awon ti isaju ohun o si bori oba meta ohun o si ma soro nla si oga ogo yo si da awon eniyan mi mo ti oga ogo lagara yo si ro lati yi akoko ati ofin pada a o si fi won le lowo titi fi di igba akoko kan ati awon akoko ati idaje akoko sugbon awon onidajo yo joko won si gba agbara ijoba re lowo re lati fi sofo ati lati parun de opin ati ijoba ati agbara ijoba ati ipa gbogbo ijoba ni gbogbo abe orun le a o si fi fun eniyan awon eniyan mimo ti oga ogo ijoba eni ti se ijoba aini pepun ati gbogbo awon alakoso ni yo ma sin ti won o si ma teriba fun titi de yin yi ni opin oran na bi o se ti emi Daniel ni igbero inu mi damu mi gidigidi oju mi si yi pada lori mi sugbon mo pa oran na mo ni okan mi iwe woli Danieli ori ikejo le odun keta ijoba Belshazzar oba iran kan fi ara han fun mi ani emi Danieli leyin iran ti emi ri ni isaju emi si ri loju iran o si se nigba ti mo ri ti mo si wa ni Shushani le afin ti o wa ni igberiko Elamu mo si ri loju iran mo si wa leti odo Ulai mo si gbe oju mi soke mo si ri si kiyesi agbo kan ti o ni iwo meji duro leba odo na iwo mejeji na si ga sugbon ikini ga ju ikeji lo eyi ti o ga ju yo jade keyin mo si ri agbo na o nkan si haiwo orun ati si ariwa ati si gusu to be ti gbogbo eranko ko fi le duro niwaju re be ni ko si eni ti o le gba ni lowo re sugbon o nse gege bi ife inu re o si nse ohun lanla bi mo si tin woye kiyesi obuko kan ti iha iwo orun jade wa sori gbogbo aye o si fi ese kan ile obuko na si ni iwo nla kan laarin oju re o si to agbo ti o ni iwo meji na wa eyi ti mo ti ri ti o duro leba odo na o si fi irunu agbara sare si mo si ri o sumo odo agbo na o si fi ikoro ibinu sare si o lu agbo na bole o si se iwo re mejeji ko si si agbara ninu agbo na lati duro niwaju re sugbon o lu bole o si te mole ko si si eni ti o le gba agbo na lowo re nigba na ni obuko na nse ohun nla pupo pupo nigba ti o si di alagbara tan iwo nla na se ati nipo re iwo merin miran ti se afiyesi si yo jade si ona afefe mererin orun ati lati inu okan ninu won ni iwo kekere kan ti jade ti o si di alagbara gidigidi si hagusu ati si haila orun ati si ihaile ogo o si di alagbara titi de ogun orun o si bisubu ninu awon ogun orun ati ninu awon irawo sile o si te won mole ani o gbe ara re ga titi de odo lori awon ogun na papa a si ti mu ebo ojojumo kuro lodo re a si wo ibujoko iwa mimo re lule a si fi ogun le lowo pelu ebo ojojumo nitori ire koja o si ja otito lule o si nse yi o si nri rere mo si gbo eni mimo ti nsoro eni mimo kan si wi fun enikan ti nsoro pe iran na ni ti ebo ojojumo ati ti ire koja isodahoro ani lati fi ibi mimo ati ogun fun ni ni itemole yo ti pe to o si wi fun mi pe titi fi di ogbokan lale ogorun ti ale ti owuro nigba na ni a o si ya ibi mimo si mimo o si se ti emi ani emi Daniel si ti ri iran na ti mo si nfe mo idi re si kiyesi enikan duro niwaju mi gege bi aworan okunrin emi si gbo ohun eniyan kan laarin odo Ulai ti o pe ti o si wi pe Gabrieli mo ki eleyi mo ye iran na be ni o si wa sibi ti mo duro nigba ti o si de eru ba mi mo si da oju mi bole sugbon o wi fun mi pe kiyesi omo eniyan nitori pe ti akoko igba ikeyin ni eran na ise nje bi o tin ba mi soro mo damu mo si doju bole sugbon o fi owo kan mi o si gbe mi dide duro si ipo mi o si wi pe kiyesi emi o mu omo ohun ti yo se ni igba ikeyin ibinu na nitori pe akoko igba ikeyin ni eyi se agbo na ti iwo ri ti o ni iwo meji ni awon oba media ati pasia ni won obuko onirun ni li oba eleni iwo nla ti o wa laarin oju re mejeji li oba ikini nje bi eyi ni si ti se ti iwo merin miran si dide duro nipo re ijoba merin bi yo dide ninu orilede na sugbon ki yo se ninu agbara re li akoko ikeyin ijoba won nigbati awon olusere koja ba de ni kikun li oba kan yo dide ti oju re buru ti o si mo yi oro arekereke agbara re yo si le gidigidi sugbon ki se agbara ti on ti kara re ohun o si ma se parun ti o yani lenu yo si ma ri rere ninu ise yo si pa awon alagbara ati awon eniyan ni mimorun ati nipa arekereke re yo si mu ki ise etan se dede lowo re ohun o si gbe ara re ga li okan re lojiji ni yo si pa opolopo run yo dide si olori awon omo alade ni sugbon ohun o se lai si owo ati iran ti ale ati ti owuro ti ati so ko titọ ni sibe iwo se iran na mo nitori pe fun ojo pipo ni are si mu emi danieli ara mi si se alaida niwon ojo mi lo kan leyin na mo dide mo si nse ise oba eru si ba mi nitori iran na sugbon ko si eni ti o fi ye mi
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Eje ki agbadura. Olorun alaanu, olore ofe, onife julo. Adupe lowo yin, wipe atun wa loni lati wa gbo oro yin. A wa loni fun isoji. A wa loni fun idahun si adura. A wa loni fun imole ninu okunkun aye yi. Awa loni lati le je ki etan awon eni ti o wa ni igbesi aye wa adupe wipe ojojumo ni an ri yin ba adupe wipe e ki se popada adupe wipe e ko yi pada adupe wipe lojojumo ni ileri yin lo ndotun lojojumo ni ijoloto yin lo ndotun lojojumo ni anu yin lori wa ore ofe yin lori wa lo ndotun lojojumo le mo ki ibokun atorun wa ki o wa si igbesi aye wa egba pe wa loruko jesu bi ati wa loni bi e tin ba wa soro an be yin we pe e o fun ani aye ati anfani lati se okan wa paya lati gbo oro yin an bebe we pe oro yi yo se wa lanfani an bebe we pe oro yi yo tan imole si okan wa an bebe we pe oro yi yo so wa di alagbara yo fun ani okun yo ko wa bi ati gbadura yo ko wa bi ati ri down si adura wa abebe we pe bi e tin ba soro a ko ni je ki on ko ki o di wa lowo wi pe a o piti si oro na a o duro lori oro na a o se on gbogbo ti e fe ki a se ati wi pe ibokun yin latoke wa ati wi pe ise iyanu latoke wa yo je ti eni kokan wa loruko jesu adupe pe ti gbo ni loruko jesu christ oluwa wa Eje ke wo Matthew ori karun ese ikeje Matthew ori karun ese ikeje alabukun fun li awon alaanu nitori won ri anu gba alabukun fun li awon alaanu nitori won ri anu gba eje ki a wo Samueli keji ori keji le logun ese ikerin din logbon fun alaanu ni wo fi ara re han fun bi alaanu ati fun eni iduro sinsin li olododo ni iwo o fi ara re han fun ni eni iduro sinsin li olododo loni oro olorun ti anfe yewo ni anu fun awon alaanu anu fun awon alaanu o ye ki o ye wa wi pe igbese aye wa o dro lori anu olorun anu olorun o je ohun ko se mani fun wa fun gbogbo eniyan ti o wa le aye lai si anu lati odo olorun wa aye ti an gbe yi ko le mo riri ohun kankan lati odo olorun nitori lati gba ti adamu ti subu lati gba ti eniyan ti subu ni o ti je wi pe idajo ari ayeraye ni iba ma dro de wa lai si wi pe ani ohun kan ti a le gbekele tabi ani ireti kan lati odo olorun bi ki ba se wi pe olorun pi anu re han fun wa bi ki ba se wi pe olorun fun ara re nitori ori ofe re o mu ireti igbala wa fun enikokan wa je ki a drona ki a ro ki a gbe yewo wi pe bi ko ba si anu olorun ninu idile iru idile be ko le duro bi ki ba se pe agba olorun laye lati fun ani okan anu ati oju anu fun ara wa oko ati aya baba iya ati awon omo won ko le gbe lalaafia laisi anu olorun ninu ile isin papa laarin adari ati omo ijo laarin okunrin si obirin bi ki ba se wi pe agba anu olorun laaye ninu okan wa ati lati fi anu olorun fun ara wa bi enikokan ko le sese wi pe ki agbadun ohunkohun ninu ijo nibi ise wa bi ki ba se wi pe an fi anu bara wa lo ni ibi owo wa bi ki ba se wi pe an fi anu bara wa lo ni ibi ile ti an gbe eni kokan si eni keji re bi ki ba se wi pe an fi anu bara wa lo a o le ni alaafia a o le gbe papo lai si alaafia o ye ki o ye wa wi pe ko si ohun kan ninu wa ko si eni kankan ninu wa ti o le sanwo irapada re nitori pe lati igba ti eniyan ti sobo lati igba ti eniyan ti fi olorun sile ti a ti ya eniyan nipa si olorun ni o ti je wi pe a je igbese kan a je olorun ni igbese kan ti ko si eni keni tabi ohunkohun ti o le san nitori owo tabi iye irapada wa o se iyebiye to be ti a ko ri eni ti o le san igbese yi nitori be anu olorun nikan soso oni o mu igbala wa fun wa gba ti mo so nipa igbala mo so nipa igbala kuro ninu ese igbala kuro ninu idajo ayeraye igbala kuro ninu egun ayeraye ti o wa sori gbogbo eniyan nigba ti eniyan se sugbon anu olorun oni o sanwo irapada wa anu olorun oni o ran jesu christi omo bibi re nikan soso lati wa gba wa la kuro ninu ese wa nigba ti a je ota olorun teti sile daradara we pe elese je ota olorun a wa ninu okunkun tele tele a o mo ona iye ona igbala ona ijoba olorun a se je ota si olorun sugbon anu olorun oni o duro anu olorun o lo mu suru fun wa ti o duro ki a ba le ronu poada ati wi pe ki a ba le gba Jesu Christi omo bibi re kan soso ki a ba le gba gbo ohun ti a so ni wi pe lai si wi pe olorun fi anu han fun wa a ki ba ti ni anfani lati ni igbala bi ki ba se wi pe olorun fi anu han fun wa a ki ba ti mo iribiri ohun iyebiye ti Jesu Christi ti o se lori igi agbelebo a ki ba ti mo ona igbala a ki ba ti le ronu poada a ki ba ti le gba Jesu Christi omo olorun gbo ki a si ni igbala ninu Mika ori keje Mika ori keje ese ikeji dinlogun ati ese ikokan dinlogun je ke a wo bi olorun se fi anu han fun wa ti o fi dari ese wa je wa tani olorun bi iwo ti o dari aise dedeji ti o re iyoku ini re koja ko da ibinu re duro titi lai nitori ohun ni inu didun si anu nitori anu re ni olorun fifi oju ere han fun wa ti o fi mu aise dede wa kuro ti o fi dari gbogbo aise dede wa je wa ti ko je ki ibinu re ki o wa lori wa titi wese kokandinlogun yo yi pada yo ni eyonu si wa yo si te aisedede wa ba iwo si so gbogbo ese won sinu ogun okun ese je ohun ti o wuwo ohun ti o wo wa lorun tele tele o dabi okota olo ti a fi ma nlota tabi ohun ti o tobi ju be lo o dabi odo ti a fi ma gunyan ti a so mo wa lorun tele tele nitori be ni o fi je wipe elese ko le woke nitori eru wuwo ti a so mo olorun sugbon nitori anu olorun wo eni ti a so odo mo olorun tabi eni ti a so olo okuta nlanla ti a so mo olorun ti o teba ti ko le rin siwaju dara dara ti ko le se ohunkohun komo komo ti o je wipe ibanu je dori agbakodo ti o je wipe ekun asunrin ni lojojumo to je wipe eru ese o nwo olorun eru ese npa to je wipe eru ese o fe mu lo si sare lai tojo sugbon ti olorun ri wipe ko si ohun daradara kan ni igbese aye re ko si ohun rere kan ti a le ka si olorun ti a le ka mo lowo ti a fi le pi anu han fun sugbon o je ni to je wipe eru ese npa ko si le mu eru ese yi kuro nipa anu olorun nikan sosho je o meni ti mo so nipa re iwo gan ni mo so nipa re iwo ni eni na ti o je elese tele tele iwo ni eni na ti o je odaran tele tele iwo ni eni na ti o je wipe ibinu olorun iya ayeraye nduro de o iwo ni eni na ti o je wipe aso olo yi olo ese okuta ese aso odo odo ese aso omo olorun iwo ni eni na ti o je wipe ibamasi igbadun iba ma si iriti kankan iba ma si igbala lati aro di ale iba ma si ohun kan ti o le fun o ni iriti lati aro di ale sugbon nitori anu olorun o wo ninu ise o wo ninu iya o wo ninu ese re o si so wipe o n fe fi anu han fun o iba ma se anu olorun odo ti asomo olorun aba ma le jakuro odo yi tabi olo ti asomo olorun o ni iba fa o lo si orun arimabo lai tojo nkan ti a so mo olorun ese re yi iya ese yi ba je o ninu aye yi iba je o ninu aye ti nbo e o ba lo sonu apadi sugbon oni tani olorun bi iwo ti o ndari ase dedeji ti o nre iyoku ini re koja ko da ibinu re duro titi lai nitori oni inu didun si anu o nso fun wa wipe anu olorun ohun lo mu idariji wa anu olorun o lo mu eru ese o lo mu ko olorun wa anu olorun o lo mu ibanuje eti ese wa fa o lo mu kuro anu olorun o lo nu omije wa nu anu olorun o lo ko oruko wa si inu iwe iye lorun anu olorun o lo wo ese wa nu ti o funfun ti o je ki okan wa ki o funfun gbo bi egbon owo o ni o ti pada si wa o ti ni iyonu si wa o ti ti ase dede wa ba o si ti so awon ese wa sinu ogun okun gba to ke nkan won yi kuro gba to ja won kuro lorun wa ohun to se ni wipe o so won sinu ogun okun o si mo wipe bi a ba so okuta tabi olo olo nlanla tabi odo ti o tobi ti o wo bi a ba so sinu okun ki lefo o ma nlo si isale okun ni bayi ni olorun se fun ese wa to je wipe o ti so ese wa sinu ogun okun ti a ko le ri won mo sugbon kini de to se be se tori wipe agbadura popo ni se tori wipe asokun popo ni se tori wipe agbawe popo ni se tori wipe a fi opolopo ini wa fun awon alagbe ni rara ko si ohun ti a le fi fun alagbe ti o le ra igbala fun wa ko si ekun ti a le sun ti o le ra igbala fun wa ko si adura ti a le gba ti o le ra igbala fun wa sugbon nitori anu olorun anu olorun nikan soso oni o mu ki igbala ki o je ti wa olorun ko se nitori ore ofe re nitori anu re nitori ore ofe ti o ni si wa iyonu ti o ni si wa oni a fi die ni igbala oni a fi nke pe aba baba bi o ba ti to anu olorun yi wo mo ki o ko rire bi o ba ti to anu olorun yi wo mo ri wi pe o ti mo jesu gege bi oluwa ati olugbala re sugbon ranti pe ki se ohun ti a fowo ra igbala ki se ohun ti a so wipe emi ni mo je eni to to eni to ye nitori be ni a fi gba okan mi la rara ko si isogo fun enikeni nitori jesu christi nitori pe o fe wa oko fun wa nigba ti awa je elese nigba ti a je odaran nigba ti a je onikupa ni eniyan nigba yi gan ni olorun fi anu re han ti o ran jesu christi lati ko fun wa wo efesu ori keji lati ese ikerin sugbon olorun eni ti se oloro ninu anu nitori ife re nla ti o fi fe wa nigba ti awa ti le ku nitori ire koja wa o so wa di aye pelu christi ore ofe le ati fi gba yin la chari nihi bi ati ndaruko anu be ni andaruko ore ofe nitori wipe won ma nlo dogba won ma nlo lese egbeji ni ibikan na ni anu olorun ati ore ofe olorun oni oje oloro le anu oje oloro le anu ele o fi man le se anu fun o ti o le se anu fun mi ti o le se anu fun awon elomiran nitori pe oje oloro ninu anu nitori ife re nla ki se ife kekere ni o gba wala ki se ife ti eran ara ni o gba wala ki se ife ti angeli ni o gba wala iba se wi pe ife ti angeli ni iba se wi pe ife ti eran ara iba se wipe ife baba ni ti ara si omo ni a ko ba ti le ni igbala oni sugbon nitori ife re nla ife to je wipe olorun nikan sosho ni o le ni iru ife be oni o fi fe wa nigbati awa ti le ti ku nitori ire koja wa o so wa di aye pelu christi ore ofe le ati fi gba yin la ranti wipe mo so fun nipa anu olorun wipe anu olorun lo fun ani idariji anu olorun lo fun ani igbala anu olorun lo fi ore ofe olorun lo fi fun wa anu olorun lo ko oruko wa si iwe iye lorun anu olorun lo so ota olorun di omo olorun anu olorun lo mu akuro ninu okunkun lo mu wa sinu imole anu olorun lo je ki olo ese ti o wuwo pupo ti a so mo wa lorun ti o wa ninu okan wa ti o wa ni igbesi aye wa ti ko je ke ani tesiwaju ti ko je ke amo bi ati gbadura ti ko mo ti ko je ke amo bi ati kepe olorun anu olorun ti o tobi jojo oni o mu ki awon ese won yi ti o wuwo ti o dido le mu ki awe won nu ki a ja won kuro ni igbesi aye wa bi o ba ti ni igbala boya o nre ti we pe nigbati o ba je eni to ni iwon tun won si tabi o je omoluabi tabi o je olododo fun ara re wipe nigba na yo sese fun olorun lati gba ola rara igbala ki wa nitori wipe aje olododo igbala ki wa nitori wipe aje omoluabi oni nigba ti awa je elese christi ku fun wa nigba ti awa je ota olorun a fi ife olorun han wa ni ti wipe christi jesu ku fun wa nitori be ko si ohun to ni lati ma duro de oni ni ojo igbala oni ni o ye ki o kepe olorun bi o ba ti ni igbala oni ni o ye ki o so fun olorun wipe o simi le anu olorun o nfe anu olorun o nfe igbala olorun wo episteli ti paulu apostoli si titu ori keta ese ikerin ati ese ikarun sugbon nigbati iseun olorun olugbala wa ati ife re si eniyan farahan ki se nipa ise ti a wa se ninu ododo sugbon gege bi aanu re kiyesi gege bi aanu re li o gba wala nipa iwenu atunbi ati isodi titun emi mimo awon nkan ti a so nihin won niye lori won se po jojo o nso oni nitori iseun olorun olugbala wa o tun so ni nitori ife re o ni ki se nipa ise ti a wa se ninu ododo awon elomiran ti o ye igbala ko ye won ma gbekele ise owo won ma so wipe lati kekere ni awon tin lo si ile eko ojo isinmi lati kekere ni awon tin lo si ile isin wipe awon wa lati idile onigbagbo wipe lara aro nigbati awon si wa ni kekere ni baba no ma nlago ton ma n pe won jo ton ma n ka bibeli ton ma n gbadura won ro we pe nitori adura gbegba won won ro we pe nitori ohun ti won se won ro we pe nipa ise owo won ni a fi gba won la rara ki se be elomiran ti oye igbala ko ye a ma n so wipe ohun o se bi seni kankan ri wipe bi owo ohun ti ri be ninu ohun ti ri ohun oni ke tenikeni madara wipe lati igba ti ohun ti wa saye yi bi won domi so lenu ki bo sile wipe ohun je ni tutu ohun je ni jeje won ma ro wipe nitori

wo Johanu ori ikerin dini ogun ese ikefa kia kia Johanu ori ikerin dilogun ese ikefa shugbon nitori mo so nkan won yi fun yin ibanuje kun okan yin kini apiyesi ti o se ninu lilo oro yi kun okan yin ohun ti Jesu nso ni wepe o ye ki onigbagbo ni ayo ṣugbọn nigbati Jesu ti so fun won wepe a o pa ohun ohun si lo si ori igi agbelebo lati ko okan won kun fun ibanuje laini ayo rara ini an so fun wa bi nkan kan ba kun okan wa e je wepe ko tun si nkan miran ti o kun iru okan be ti o wa ni iru okan be wo Luke ori kefa ese ikokanla won si kun fun ibinu gbegbona won si ba ara won ro ohun ti awon iba se si Jesu eyi nso nipa awon alaigbagbo wepe won kun fun ibinu gbegbona ko si si ibi kankan ninu okan won ti won fi le ro ohun miran yato si wepe won fe pa Jesu Christi eje ki awo ise awon aposteli ise awon aposteli ori kerin lati ese ikejo si ikewa nigba na ni peteru kun fun emi mimo nigba na ni peteru kun fun emi mimo o si we fun won pe eyin olori eniyan awon eniyan ati eyin agbagba bi o ba se pe a n wadi wa loni ni ti ise rere ti a se lara abirun yi abirun na bi a ti se mu okunrin yi lara da ki eyi ki o ye gbogbo yin ati gbogbo eniyan Israeli pe li oruko Jesu Christi ti Nazareti ti eyin kan mo agbelebo ti Olorun gbe dide kuro ninu oko nipa re li okunrin yi fi duro ni waju yin ni dida ara sasa ohun ti a so nihin ni wepe Peteru tele je eni ti nbero sugbon nigba ti a mu wa si iwaju awon onidajo wonyi ti won fi esun kan wepe ewo ni o se ti o wa sun ni oruko Jesu ati ti o se imunilarada ni oruko Jesu o nso ni ki o to soro a so fun wepe o kun fun emi mimo ko si si emi ti ara rara ninu okan re nigba naa tabi emi iberu ninu okan re ni igba naa bi eniyan ba kun fun nkan kan o je wepe ko si aye fun nkan miran ti o lodi si eyi ti o kun ni inu ni aye ni okan re nigba naa ohun ti a so ni wepe lati kun fun ohun kan tumo si pe ko si aye kankan fun miran mo ninu iru okan eni be bi eniyan ba kun fun ife Olorun o ja si wepe o nfe lati se ife Olorun ife ti ara ti kuro ife ti awon ojugba ninu aye ti kuro ife ti awon ebi tabi awon ti o wa ni arowoto wa awon aladugbo wa iru ife be o ti kuro ninu okan won Paul gbadura pe ki a ma dari awon onigbagbo won yi ninu ohun gbogbo nipa imo ife Olorun oye ife Olorun o ma yi ohuwa si wa pada je ki n se apere fun o bi o ba mo gege bi obirin tabi okunrin wepe obirin kan tabi okunrin kan ni o ye ki o je olufe re ti o ye ki o fe gege bi ife Olorun yo yi ohuwa si re pada si iru eni be lese kese ti o ti mo ife Olorun si iru eni be bakan na ni bi a ba mo ife Olorun ni igbesi aye wa ife Olorun ti a mo yi yo mu iyipada pupo wa si igbesi aye wa ife Olorun po fun wa sugbon je ki n toka kan si o ohun ti a n pe ni ife Olorun ohun ti o si ye ki o je ki o wa ni okan wa ni igba gbogbo ni Tesalonika kini ori kerin Tesalonika kini ori kerin ese keta nitori eyi ni ife Olorun ani wiwa ni mimo yin ki eyin pe ki eyin

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe wuli Danieli. Ori ikejila, li akoko na ni Mikaeli, palogun lani, ti yogbeja awon omo awon eniyan re yodide, akoko wahala yosiwa, irue yiti ko ti isiri, lati igba ti orile de tiwa, titi fidi igba akoko ye, ati ni igba akoko na ni awogba awon eniyan re la, ani gugu awon ti ati koruko awon sinu iwe, ati opolopo ninu awon ti o sun ninu erupo ile ni yo je awon miran si iye aini pekun ati awon miran si itiju ati egan aini pekun awon ologbon yo si ma tan bi imole ofurufu awon ti o si yi opolopo pada si ododo yo si ma tan bi irawo lai ati lai lai sugbon iwo Danieli si oro na mo ohun ki o si fi edidi di iwe na titi fi di igba ikeyin opolopo ni yo ma wadi re imo yo si de pupo Nigba na ni emi Danieli wo, si kie si, awon meji miran si duro, okan lapa enyi eti odo, ati ekeji lapa ohun eti odo, eni kan si wifon okunrin na, ti o wo aso ala, ti o duro lori omi odo pe, opin ohun iyanu won yi, yo ti pe to, emi si gbo, okunrin na, ti o wo aso ala, ti o duro loju omi odo na, o gbe owo otun ati owo osi re si orun, o si fi eni ti o wa titi lai ni bura pe, yo je akoko kan, awon akoko ati abo akoko nigba ti yo si ti se asepe fun ka awon eniyan mimo gbogbo nkan won yi ni a o si pari emi si gbo sugbon ko ye mi nigba na ni mo wi pe oluwa mi kini yo se ikeyin won yi o si wi pe ma bo ona re lo Danieli nitori ti ati si oro na mo sohun a si fi ejididi titi fi di igba ikeyin opolopo ni a o we mo won o si di funfun a o si dan won wo sugbon awon eni buburu ti o ma se buburu gbogbo awon eniyan buburu ki yo kiyesi sugbon awon ologbon ni yo kiyesi ati lati igba akoko ti a o mu ebo ojojumo kuro ati lati gbe irira isoda horo kale yo je egberun ati igbale 90 ojo ibukun ni fun eni ti o duro de ti o si de egberun ati 315 ojo ni sugbon iwo ma ba ona re lo titi opin yo fi de iwo si simi Iwo si dide duro ni opo re ni ikeyin ojo eyi ni opin iwe woli Danieli
2: Hosea ori ikini oro Oluwa ti o to Hosea omo beere wa ni ojo Hosea Jotamu Ahasi ati Hezekiah awon oba Juda ati ni ojo Jeroboamu omo Joashi oba Israeli ibere oro Oluwa si Hosea Oluwa si wi fun Hosea pe lo Ti agbere obinrin kan fun ara re ati awon omo agbere nitori ile yi ti se agbere gidigidi kuro leyin Oluwa o si lo o si fe Gomeri omo obinrin Diblaimu eni ti o loyun ti o si bi omokunrin kan fun Oluwa si wi fun pe peruko re ni Jesrieli nitori niwon igba die emi o be je Jesrieli wo li ara ile Jehu emi o si mu ki ijoba ile Israeli kase yo si se ni ojo na ni emi o se orun Israeli ni akonipoji Jesrieli o si tun loyun o si bi omokunrin kan olorun si wi fun pe oruko re ni Loruhama nitori emi ki yo tun ma saanu fun ile Israeli mo nitori ti emi o mu won kuro sugbon emi o saanu fun ile Juda emi o si fi Oluwa Olorun won gba won la emi ki yo si fi orun tabi ida tabi ogun esin tabi elesin gba won la nigba ti o gbo omu ni enu Loruhama o si loyun o si bi omokunrin kan nigba na ni olorun wi pe oruko re ni luami nitori eyin ki se eniyan mi emi ki o si se olorun yin sugbon iye awon omo israeli yo ri bi iyanrin okun ti a ko le won ti a ko si le ka yo si se nibi ti a gbe ti wi fun won pe eyin ki se eniyan mi ibe ni a o gbe wi fun won pe eyin ni omo olorun alaye nigba na ni a o ko awon omo juda ati awon omo israeli jopo won si yan lori kan fun ara won won si jade kuro ni ile na nitori nla ni ojo Jesrieli yo je
0: DCLM Radio your spiritual welfare is our concern
2: Hosea ori ikeji ewe fun awon arakunrin yin ami ati fun awon arabinrin yin Ruhama eba iya yin wijo ewijo nitori ohun ki se aya mi bee ni emi ki se oko re nitori na je ki ohun ki o mu gbogbo agbere re kuro ni iwaju re ati gbogbo panṣaga re kuro laarin oyan re ki emi ma ba tu si ihoho emi o si gbe kale bi ojo ti a bi emi o si se bi ijo emi o si gbe kale bi ile gbigbe emi o si fi ongbe paaku emi ki o si sanu fun awon omo re nitori ti won je omo agbere nitori ti iya won ti huwa agbere eni ti o loyun won ti se ohun itiju nitori ti o wi pe emi o tun to awon ayan fe mi leyin ti n fun mi ni ounje mi ati omi mi irun agutan mi ati ogbo mi ororo mi ati ohun mimu mi nitori na kiyesi emi o fi egun sagbara yi ona re ka emi o si mo odi ti ohun ki yo fi ri ona re mo ohun o si le pa awon ayan fe re sugbon ki yo le ba won ohun o si wa won sugbon ki yo ri won nigba na ni yo wi pe emi o pada to oko mi isaju lo nitori ti o san fun mi nigba na ju ti isisin yi lo nitori ohun ko ti mo pe emi ni eni ti o fun ni oka ati oti wine titun ati ororo ti mo si mu fadaka ati wura re po si ti won fi se bali nitori na ni emi o se pada emi o si mu oka mi kuro le akoko re ati oti wine mi ni igba re emi o si gba irun agutan ati ogbo mi pada ti mo ti fi fun lati bo ihoho re ni isisin yi ni emi o si itiju re sile li oju awon ayan fe re enikeni ki yo si gba lowo mi emi o si mu ki gbogbo ayo re de opin ojo ase re osu titun re ati ojo isimi re gbogbo ojo owo re emi o si pa ajara re ati igi opoto re run ni ti awon ti o ti wi pe awon wonyi li ere mi ti awon ayan fe mi ti fi fun mi emi o si so won di igbo awon eranko igbe yo si je won emi o si be ojo bali mu wo li ara re ninu eyi ti ohun fi turari jona fun won ki ohun si fi oruka eti ati ohun oso re se ara re loso ki ohun si to awon ayan fe leyin lo ki ohun si gbagbe mi ni oluwa wi nitori na kiyesi emi o tan emi o si mu wa si aginju emi o si soro itunu fun emi o si fun ni ogba ajara re lati ibe wa ati aforinfoji akori fun ilekun ireti ohun si korin nibe bi ile ojo iwe re ati bi ile ojo ti o jade lati ile egypt wa yo si se ile ojo na iwo pe mi ni ishi iwo ki yo si pe mi ni bali mo ni oluwa wi nitori emi o mu oruko awon bali kuro le enu re a ki yo si fi oruko won ranti won mo ni ojo na ni emi o si fi awon eranko igbe ati eye oju orun ati ohun ti nrako lori ile damajemu fun won emi o si se orun ati ida ati ogun kuro ninu aye emi o si mu won dubule li ailewo emi o si fe ofun ara mi titi lai ni tooto emi o si fe ofun ara mi ni ododo ni idajo ati ni iyonu ati ni anu emi o ti le fe ofun ara mi ni otito iwo o si mo oluwa yo si se ni ojo na emi o dahun emi o da awon orun le ohun won si da aye lohun ni oluwa wi ile yi o si da oka ati oti wine ati ororo li ohun won si da jesreli li ohun emi o si gbe fun ara mi lori ile emi o si saanu fun eni ti ko ti ri anu gba emi o si wi fun awon ti ki se eniyan mi pe iwo li eniyan mi ohun o si wi pe iwo li olorun mi
3: bi abari enikeni ti o ni ibere ani anfani lati fi han nipa gbegbe owo wa soke laarin awon odo se ani ibere arakunrin ti o nawo soke ni
4: ekaro sir
5: ekaro
4: ni ozo ya ko wa nipa asotele nipa idajo awon lai sirudo gege bi christian mo fe bere nitori pe o ma je nkan to ma nporu nigba mi to je ke abagbase nigba ta bagbase gege bi ise wa ma fun wa ni wahala gidigan ise refrigerator condition ma fun wa wahala gidigan te bi pe to ba di pe ati ise en ton ni shop to je pe ise e den sise dada igba ta ba gbe lo sile won customer ise yi ko to ba ribe ko ni sise to je pe awon ise o de ma fun wa wahala gan gidi to je pe ati mo oran ta le ba se awon ise yi won an bere nitori pe igba mi gan tori wahala yi a ma fi owo le awon materials ta ma ra yan ma fun owo le to bi pe to ba di ko wa ni problem leyin a lo gbe ise yin awa sese lo se owo ti agba yin a fi lo sise yin so ibe yen oye mi mu o te ba le ran mi lowo ke to wa bi a se le ma sise yin to je pe ko fi ni a fi le ma se ododo ninu awon ise ti a n se
3: bawo ni ibere ti e n bere bawo lo se jemo ohun ti a ko loni
4: ohun to fi jemo ohun ti a ko loni ninu iwe abakukun ori keji yen ta ba wo ese kesan yin ni ese kesan oni egbe ni fun awon eni ti nje ere ajekuje si ile re ki o le ki o ba le gba ite re ki ibi giga ki o le ba gba gba sile kuro lowo ibi so ibi ti mi mo ti mo bere mi jale ni pe ere ajekuje to je pe awa nsise ba se nsise gege bo ran olorun won so fun wa pe an lati ma so to sugbon ibi ere ajekuje gege bi se wa wo yin fun wa wala a ma nfi owo le de bi pe ti gba ti se ba ni wala ton so owo ti a fi ma yanju ise so ibe yen ko ye mi pelu ibi ti mo kai
3: e se koko ninu abakoko ori keji ese ikesan egbe ni fun ani ti tin je ere ije ko je si ile re ki o le ba gbe itere ka ibi giga ki o le ba gba gba sile kuro lowo ibi ohun ti a nso nihi ni awon ti o fi owo to poju owo goboyi le ohun ise ti won se to je wepe ere ti won je o koja ise ti won se eyin oro Olorun je ki o ye wa wepe iru awon eniyan be won re awon elomiran je lati gba owo owo won sugbon ise ti won se fun won ko to owo ti won gba lowo won o so fun awe pe iru awon eniyan be ti won fe di olowo ojiji won fe di olowo losan kan oro kan oni idajo Olorun o wa lori awon eniyan be bi o ba wo owe ori ikokanla ese ikini owe ori kokanla ese ikini osuwon ike irirani loju olowa sugbon osuwon otito ni didun inu re bi aban fe se ise o ye ki a je eni ti o nse ise wa pelu ogbon pelu eto pelu imoye lori ohun ti a nse bi o ba ri wi pe o fe tun ero se o si mo wi pe ohun to ra bi o ba je oju lowo irin ise to ra lati fi dipo awon kan to baje ninu ero se o mo wi pe awon ayida yida awon panda won po ni poro bi o ba je wi pe oju lowo lo fe ra o mo wi pe oye ti o ra oju lowo yi o yato si awon ida awon kan ti won ti da nitori be o fi owo ti o ye lori ise to nse ki o ba le ni ere nitori pe eni to nsise o fe jere a o so wi pe ki a ma jere ise ta nse ere je ku je ti a fe di olowo ojiji o ni Olorun so fun awe pe ko to nitori be bi o ba ri pe ninu ise to nse ere to nje o je ere ti o mo niwon eyi o ba wi idajo Olorun ko si si nbe se o ti ye arakunrin
4: ben o ye mi sir
3: laarin awa agba se ani ibere arabirin e sekia
5: e kaaro
3: e kaaro
5: yes sir ibere mi wa lati ibi kika wa nipa wi pe egbe ni fun eni ti o fi ohun mimu fun aladugbo re ti o si fi oti lile fun ti o si je ki o mu amu para pelu ki iwo ba le wo ihoho won ejo ibere mi wa lati pe mo ni eni to nta oti igba ki gba tin ba waasu fun lati yi pada ati lati se owo miran nkan to ma nfi ye mi ni wi pe se awon to nse oti yen sa ti lo waasu fun won na won ti gba iwaasu won se oti yen mo ejo iru ara wo mo le ba so ko to di po fi ona egbe yi sile
3: bina ba joni jo omo eni tara ni la kogbon nitori be ohun ti a nso fun ni wo pe ohun nilo igbala nito to ni awon ti won se oti won nilo igbala won si nilo ore ofe olorun eni kookan lo ye ko ronu po ada nito to ni awon wonyen won nilo ronu po ada ohun paapa ti en pu asu si o ye ki o na ki o ronu po ada sugbon ki o ma deja ki o ma so wi pe bi o ba ye ki ronu po ada awon to nse oti na nko a o so fun wi pe igbala ti e lo je logun nitori be eni ti o ba nse bi ki a ti so fun ninu oro Olorun wi pe ohun ti o nse ko bojumo tabi ko dara ohun ni o ye ki o ronu po ada nitori be ohun to ye ki e se ni wi pe ki e ma gbadura fun ki e si ma te mo leti wi pe bi idajo yi o ba de yo de fun eni kookan olukuluku eni kookan ni yo si jihin ara re niwaju Olorun
6: nitori be ko ye fun iru eni be ki o ma so wi pe nitoto mo je elese awon miran na ti won je elese nko ninu iwe Rome ni ati ri ohun ti Olorun so fun wa wi pe enikokan wa ni yo jin ara re ni iwaju Olorun nitori be o ye ki iru eni be ki o fun ara re ki o ronu po ada bi o ba siro nu po ada agberi Olorun je wo pe Olorun yo dariji ohun papa yo ni igbala ni ekunrere bi on ba ni igbala ohun a je ikan ninu awon ti o je alore tabi ajinrere ti o sese ki o lo waasu fun awon ti won gbe oti fun sugbon ki ohun ki o kokko gbe igbese akoko ki o ronu po ada arabirin so ti ye yin
5: oye mi ese
6: sa ese popo arakunrin ti o wa nbe
7: ekaro sa
6: ekaro
7: ibere mi sa ni pe nigbati won ko wa ni ekan yen won menuba noti ati nipa bi awon omo noti bi an se fun noti ni otimu ti o ti je pe won gbe won fi ni oyun banu je fun baba won ibere mi wa ni pe se noti yi se ebi re ni abi nipa afi oro Olorun ko awon omo re abi da awon omo noti eni wa fa da fa nkan yi lati ibere tori pe ta ba wo noti a ri pe o duro di ninu aiko re ninu ba se ka lati bere a ri pe noti o fi ara mo apere o gbe o nguwa gege bi o ko apere die lodo Abraham nje awon mo re ni o gbe ko ni abi ko fi eko oro Olorun ko won dile jinle debi pe won fi wuru iwa bayi
6: loti ti koja lo awon mo e ti koja lo eto wa so nsin se iyen mu won kuro ninu boya orun rere tabi orun apadi ti enikokan wa onkon to wo ke a so nisinsin se o yi ipo won pada lohun arakunrin
7: lara sa
6: aha nitori be ke ma ma bere ibere ti o wo lo eto kan wa ni we pe awa ti an gbe igbesi aye wa nisinsin yi kini ohun ti o ye ki a se ki Olorun fun ara re ko fun wa ni eti igbo ati aya igbase ki aju ti loti ati awon omo e ti won ti koja lo si ayeraye nitori pe ibi ti igiba wo si ibe ni o ra si ibi ti won wa nisinsin ko si atunse fun won awa ti a ni atunse lo ye ka be Olorun wi pe ati ri ara wa gege bi ati ri a si n bi Olorun fun anu re ati fun ori ofe re ki aju ti awon ti o ti koja ki aju sile ki a karamaisi ki igbala ti wa arakunrin soye yin
7: oye mi
6: e je adede do lati gbadura nje enikokan wa ti a ti gbo nipa idajo Olorun loni nibo la o ti lo ayeraye ki a fi awon to ti koja sile ki a fi lọti awon omo re tabi Noah tabi awon elomiran tabi Dafidi tabi Abraham ki a fi won sile ki a ronu oro tara wa nje ati ni igbala nje ati kepe Oluwa nje aje ti Olorun nje ati ronu ko ada nje mi Olorun sakoso igbesi aye wa

baba simi ife iyanu ife ti ko legbe o jinju okun lo ijinle ife ni o gaju oke orun lo ife nla ni nitori be o ye ki o ye enikokan wa wipe ife yi ife to ga ife to jinle ti Jesu Kristi fi han nigba ti o ku fun enikokan wa eyi ni o fun wa ni igbala lati ni igbala yi ati awon ibukun ti ife olorun pese fun wa ani lati gbagbo ki agba Kristi sinu okan wa ki a si gbagbo pe ohun paapa ti gba wa nipa ore ofe re leyin yi ki a ma gbe ninu ife yi ninu igboran si gbogbo ase re lati fi emi imore han bi o ba feran wa bi awa paapa bi a ba fe fi emi imore han a ma bere we pe olowa nitori ife to ni simi nitori igbala to fun mi nitori ayeraye to je temi nisisiyi ki lo fe ki nse ki o si ye wa wepe ife yi ni a fi n gbe igbesi aye christiani igbesi aye onigbagbo ninu galatia ori keji ni paul ti n so fun wa bi oun se n gbe igbesi aye oun ti o fi je wepe lori ife jesu ife olorun ni oun fi n gbe igbesi aye ti oun gbe ninu galatia ori keji ese ogun galatia ori keji ese ogun ati kan mi mo agbelebo pelu Kristi sugbon mo wa laaye sibe ki se mi mo sugbon Kristi wa laaye ninu mi wi wa ti mo wa laaye ninu ara mo wa laaye ninu igbagbo omo Olorun eni ti o fe mi ti o si fi ohun ti kara re fun mi o so fun awe pe ohun ti ohun se tele tele ohun o le se mo iwa ti ohun hu tele tele ohun le hu iru iwa be mo nisisin yi ohun gbe igbesi aye otun oni bi o ba bi ohun lere agbara wo tabi ipa wo ni o wa ninu okan ohun ti ohun fi n gbe igbesi aye otun oni ki se mi o bi mo ba n bori idanwo oni ki se nipa agbara mi bi o ba dabi eni wepe olorun ran mi lowo mo si n gbe igbesi aye ododo iwa mimo oni ki se nipa agbara ti ohun ti kara ohun oni tori pe a ti kan mi mo agbelebo pelu re oni bi ti ese jesu ba wa ese wa nbe ibi ti owo jesu ba wa owo wa nbe ibi ti ara jesu wa ara wa nbe eyi je wepe ko si iya nipa tabi ipinya nipa jesu ati okunrin yi oni sugbon mo wa laaye sibe ki se mi mo sugbon Kristi wa laaye ninu mi nitori be agbara Kristi ninu re ore ofe Kristi ninu re emi Kristi ninu re ni o je ki o gbe igbesi aye otun bi iwo paapa bi o ba faramo Jesu bi o ba faramo Olorun ti o fi gbogbo ese re ti o fi sowo si Jesu ti adariji o ti o ni igbala ti o ni iya ni pekun ti Jesu wa n gbe inu re ki se wi pe o n gbe inu re nikan to n joba ninu re o le bori idanwo o le bori awon ese ti o wa ni ayika igbesi aye re yo je igbesi aye otun nitori pe Jesu yo ma gbe nu re lati fi agbara re han yo ma gbe nu re lati gbe igbesi aye otun yi nje bi o ba ri be wi pe o ti gba Jesu bi o ba ri be wi pe igbala Jesu ti je tire bi o ba ri be wi pe nisisin yi oni idaniloju iya eni pekun nitori wi pe o ti wo le fun Jesu o ti fi gbogbo ese re o ti fi kan si ori ige agbelebo eje Jesu Kristi o ti we omo emi Olorun o ti ba emi re jeri we pe o ti di omo Olorun bi o ba je be kini ihuwasi re kini o ye ki o je irin re tabi oro re tabi isesi re si Olorun eyi ni o mu wa lo si ipa iketa ninu iwasu ti oni ife atokan wa si Olorun nitori Kristi o ni bi a ba ti gba Jesu Kristi gbọ ti a ti mo wepe o fẹran wa o ni ohun kan ti a ni lati se awa paapaa lati fi emi imore han a ni lati ni ife si Olorun ki se ife ori ahan ki se ife ti ete ki se ife ti a kan so oro re sugbon ti ko jinle ninu okan wa eyi ni a fi pe ni ife atokan wa si Olorun nitori Kristi ti o ku fun wa nitori ise iyanu ise igbala ise irapada ti Jesu ti se ninu okan wa ki a wo Johanu kini ori kerin ese ikokandinlogun Johanu kini ori kerin ese ikokandinlogun awa fẹran re nitori ohun le o ko fẹran wa awa fẹran re nitori ohun le o ko fẹran wa bi o ba je pe ni to to ni o ti to adun ijoba Olorun wo
bi o ba je pe ni tooto ni o ti to ife olorun wo bi o ba je pe ni tooto ni ore ofe olorun ni o ti gba o kuro ninu ase o feran olorun nitori pe o mo we pe o feran re ife aile ife alailegbe ife ailopin ife ti o jin ju okun lo ife to ga ju orun lo ife ti ki iku ife ti ki ye ni ife ti olorun fi fe wa nitori be ni enikokan wa ni an lati gba aro loni we pe nje bi olorun ti fe mi to bayi nje mu fi han ninu igbesi aye mi ninu ise esin mi nje mu fi han ninu igboran si oro olorun wi pe olorun ti o fe mi bayi wi pe mi papa mo feran re ife wa si olorun ye ki o farajo ife re si wa bawo ni ife olorun si wa bawo ni o se ri ki o si ma gba aro ki o ma gbe yewo wi pe nje ife temi ti mo ni si olorun nje o farajo ife ti olorun ni si mi ye ki a wo apejuwe ife olorun si wa ife kristi si wa ki a si ma bere lowo ara wa ninu okan wa wi pe nje ife ti emi nfi han si kristi si olorun nje o farajo ife ti olorun fe mi ninu johanu ori ketala ese ikini johanu ori ketala ese ikini nje ki ajo ere koja ki o to de nigbati jesu mo pe wakati re de ton ti ohun o ti aye yi kuro lo sodo baba fi fife ti o fe awon ti re ti o wa le aye o fe won titi de opin ranti ohun ti a nso ohun ti a nso ni wepe bi o ti le je wepe nisinsiyi Jesu Kristi ni akoko ti a nka oro yi o nlo si ori igi agbelebo o fe ku fun wa o fe jiya fun wa a si mo wepe ijiya na po to bege ti o fi n kerora wepe ibase pe ago yi le ri mi koja sugbon ife tire ni sise bi o ti le je wepe iya iponju ati awon kan yi won wa niwaju re sibe sibe ni ti wipe o fe awon omo ehin re o fe awon ti re o fe awon omo igbala o so wipe o fe won titi de opin ki o si ma gbe yewo wipe o ye ki ife ti re o ye ki ife temi ki o farajo ife ti kristi ti o fi fe wa nje ni akoko aisan jo feran olorun ni akoko airije jo feran olorun ni akoko iponju jo feran olorun ni akoko ti o je wepe awon ore won shouti nje o feran olorun ni akoko ti o dabi eni wepe wahala lo rogba yi oka nje o feran olorun ki a mo wepe Jesu Kristi ife ti o fe wa ki se ife ti o je wepe a ma ro ti ara re nikan nigbati wahala tabi iponju tabi ijiya ori igi agbelebo ti o doju ko je ki ife ti re ki o farajo ife ti Kristi fe o ninu Johanu ori kedogun Johanu ori kedogun ese iketala ko si enikan ti o ni ife ti o tobi ju eyi lo pe enikan fi emi re lele nitori awon ore re eyi ni a nso fun nipa ife Kristi ife ti o fun wa ni igbala ife ti o fun ni iya ni pekan ki se ife kekere o ni o fi emi ara re lele fun awon ti re fun awon ore re ife ti re o ha farajo eyi si Jesu Kristi ati si olorun nitori wepe nitori igbala ti re nitori ati jogun iya ni pekan ni Jesu se fi emi re lele nje iwo fi ohun gbogbo lele fun olorun fun Jesu nitori ife ti o fe ninu Johanu ori kokan le logun ori kokan le logun ese ke dogun nje leyin igba ti won jeun oworan tan Jesu wi fun Simoni Peteru pe Simoni omo Jona iwo fe mi ju awon won yi lo bi ese ti Jesu Kristi fi n bere iru ibere yi ohun ti o so ni we pe Peteru o mo wi pe mo wa ni ajule orun tele tele o mo wi pe awon angeli lo n fori balẹ fun mi o mo wi pe ile didan ile to lewa o ni mo wa o si mo wi pe mo wa lori ite o ni sugbon mo fi gbogbo re sile lati fi ife mi lati fi han fo nje iwo feran mi ju gbogbo nkan won yi emi feran re ju gbogbo nkan to wa lorun mo si fi won sile lati wa sinu aye lati ku fun o lati se ise irapada ise igbala re o ni nisinsin yi Simoni omo Jona nje iwo fe mi ju awon won yi lo bi olorun bi o ni ibere kan na we pe awon nkan to yi oka iba se owo re iba se ebi re
iba se awon ore re iba se awon aso iba se awon dukia iba se awon nkan to gbe le okan wi pe mo fe se tibi mo fe se ton mo fe di bayi mo fe di nkan mi nje o fe jesu nje o fe olorun ju gbogbo awon nkan won yi lo ni petero dawun o si we fun pe be ni olowa iwo mo pe mo feran re o wi fun pe ma bo awon agutan mi ohun to so fun ni we pe bi o ba fe mi ni toto o ye ki o le sise fun mi bi o ba fe mi ni toto o ye ki o ma bo awon agutan mi bi o ba fe mi o ye ki oju se kan wa ni eto igbala ni eto iwaasu irere ti o ni lati kopa ninu re iwo na bi o ba so we pe o fe olorun o fe olorun sugbon o madura agba o fe olorun sugbon o ki wa sile sin dede o fe olorun sugbon o ki wa su irere o fe olorun sugbon o ki bo awon agutan jesu o fe olorun sugbon o fi han ninu iwa re ninu ise re wi pe ife ti o so yi ki se ife ori ahan o je ife ti a fi si ojuse o so fun awe pe bi o ba je pe ni toto ni a fe jesu o ye ki a fe ju akoko wa ki a fe ju oyin ni lo ki a fe ju awon ore lo ki a fe ju ebi lo ki a fe ju ohunkohun ninu aye lo ninu Johanu ori kedogun ese ikesan ati ese ikewa ni jesu kristi lo tun ti ran wa leti ohun ti o yori si bi o ba je pe ni toto wi pe ife wa o fara jo ti kristi ninu Johanu ori kedogun ese ikesan gege bi baba ti fe mi be li emi fe yin e duro ninu ife mi bi eyin ba pa ofin mi mo e o duro ninu ife mi gege bi emi ti pa ofin baba mi mo mo si duro ninu ife re o so fun a wi pe iba se igba ojo iba se igba erun o n duro ninu ife baba o ni iba se igba ti a rije igba ti a orije o n duro ninu ife baba o ni iba se pe a wa ninu lori agba mi ati ijisin ijinja o ni emi duro ninu ife baba o ni bi emi ti duro ninu ife baba ti nko yese ti mo duro lai siye meji ninu ife baba bi eyin ba fe mi ni toto o ni ki a wa na ni igba iponju ni igba wahala ni igba idunu ni igba iponju ni igba rije ni o ni igba orije ni igba ise wa ni igba ti ko si ise ki a duro ninu ife baba ki a si ma gboran se yi ni an pe ni we pe a feran olorun ni toto ati wi pe a n se igboran si ohun ti o pa lase fun wa ninu Johanu ori kerinla ese ikedogun oni bi eyin ba feran mi e o pa ofin mi mo bi eyin ba feran mi eni ti a ba feran a o ka si eni ti a ba feran a o ka ro re si eni ti a ba feran a o pa ase ati ilana re mo eni ti a ba feran ohun ti o ba nfe ni awa na yo fe oni bi o ba fe fihan wi pe ni toto lo feran ohun oni ki o pa ofin ohun mo epistle kini ti Johanu ori karun ese ikeji si ese iketa epistle kini ti Johanu ori karun ese ikeji ese iketa nipa eyi le awa mo pe awa feran awon omo olorun nigba ti awa feran olorun ti a si npa ofin re mo ki se wi pe tori pe a nkigbe hallelujah tabi wi pe a nko orin nigba gbogbo tabi wi pe a ma wa si ile isin nikan ni a fi mo wi pe a feran olorun oni bi a ba feran olorun ni toto a o pa ofin re mo gbogbo to pa lase fun wa ni ani lati karamaisi ki e ninu ese iketa nitori eyi ni ife olorun pe ki awa ki o pa ofin re mo ofin re ko si nira bi o ba je pe ni toto la feran re ofin re ko ni nira fun wa ko ni gba wa ni ojo pipe ti a tin gbo oro kan o se se nipa iwoso nigbagbo o se se nipa atunse o se se nipa loko laya gege bi oro olorun ki a ma gbo ki a ma gbo ki a ma gbo ki a ma le se ki a ma so pe o soro ni mo fe se emi nfe o soro fun ara ni ko ye ko ri be o ni bi a ba feran olorun ofin re ko ni nira fun wa eni ti a ba feran ohun ti o ba fe a o fe nkan won yi pelu o n so fun abi a ni lati bi a se ni lati fi olorun ninu Matthew ori ikeji le logbon Matthew ori keji le logun e se gafara fun mi ori keji le logun ni ese iketa din logoji ori keji le logun Matthew ese iketa din logoji 37 Jesu si we fun o pe ki iwo ki o fi gbogbo aya re ati gbogbo okan re
ati gbogbo inu re fe olowa olorun re ki oye wa wipe nigbati a ba fe olorun a o pa ofin re mo nje kini eyi tumo si o nso fun a wipe bi a ba feran olorun pelu gbogbo aya wa a o pa ofin olorun mo pelu gbogbo aya wa bi a ma feran olorun pelu gbogbo okan wa a o pa ofin olorun mo pelu gbogbo okan wa bi o ba si se pelu gbogbo inu wa agbara wa ni a fi fe olorun ani lati pa ofin re mo pelu gbogbo inu gbogbo agbara gbogbo oye gbogbo imo ti o wa ninu wa ife tooto ni ife ti ngboran bi aba fe ni tooto a o ka oro re si a o si gboran si lenu ju gbogbo eniyan lo ife atokan wa si olorun lo nwi pe awon ko gbodo ma gbo ti olorun ju ti eniyan lo bi o ba ri awon kan ti won lo ede yi ni akoko ti awon ebi ti won koju si won ni akoko ti awon aladugbo ti won doju ija kan won ni akoko ti awon ti won jo nse ise kan na ni bi so won ti won so fun wi pe o ti o rara o oni lati so nta fe ni ti o ri iru eni be ti won so wi pe awa ko gbodo sai gboran si olorun ju eniyan lo o ye ki o mo wi pe ife Kristi ninu iru eni be lo nsoro bi ati ri ninu awon aposteli ise awon aposteli ori karun nigba ti a ki won nilo wi pe won ko gbodo daruko Jesu won ko gbodo fi oruko re koni mo nigba ti a so fun won wi pe won ni lati peyinda si Jesu ki won ko ise ti Jesu ti o gbele won lowo ki won ki o ko sile a ri awon wonyi ti won so fun awon anini lara awon tin se nu ni bini si won wi pe ninu ese ikokan din logbon sugbon Peteru ati awon aposteli dahun won si wi pe awa ko gbodo ma gbo ti olorun ju ti eniyan lo ife olorun lo soro ninu won ki se awon ife olorun ife Kristi ti won mo wi pe Jesu o ti se nkan won yi fun won lati fun won ni igbala eyi ni awon paapa pelu ife olorun ninu okan won ni won fi so wi pe igboran won won ti fi fun olorun nitori be awon oje sai gboran si oro olorun olorun si je ki o ye wa wi pe awa na bi a ba le gbe iru igbese be bi a ba ni iru ife be ohun yo pa wa mo ibi a ba feran olorun ni tooto gege bi awon eniyan ti ma nso a o di eni ti olorun fun ara re to nbojuto a o si di agbado inu igo e je wi pe owo ota oni le ka wa owo oso ni le ka wa nitori pe so mo pe bi agbado bi o ba wa ninu igo bi adiye bi o ba nri agbado yi o kan ri lasan ni ko so nti adiye le se e ni a fi so wi pe bi o ba feran olorun ti olorun si feran re ti o ngbe inu re ti o si ngbe inu re o je bi agbado inu igo aye koni ri office koni le se nkan kan fun o ese tabi esu tabi aje tabi oso won ni le fowo kan nitori wipe eyi je ogun awon ti won feran olorun ki a to gbadura e je ki a wo ipese olorun e je ki a wo awon nkan ti olorun pese sile fun awon ti o fe ni korinti kini ori keji korinti kini ori keji ese ikesan sugbon gege bi ati ko pe ohun ti oju ko ti ri ati ti eti ko ti gbo ati ko ti ko ti wo kan eniyan lo awon ohun won ni ti olorun pese sile fun awon ti o se kini mo ni awon ti o se kini awon ti o fe bi o ba je eni ti o ti ni igbala bi o ba je eni ti o fe en ti o fe olorun mo ki oko orire nitori wi pe awon nkan ti olorun pese sile fun o ko si ohun to le gba lowo re ohun ti oju o ti ri ohun ti eti o ti gbo ohun ti o ti wo okan eniyan lo ni awon nkan ti olorun pese sile fun o nitori be bi o ba ti ni igbala bi o ba ti gba ife olorun ife Kristi fun o ye ki o gba ife Kristi losan yi bi o ba si je ni ti o ti gba ife Kristi sugbon ti o tun wo ita ti o ro wi pe nkan kan wa lode lohun to fe lo mu lohun ko si nkan kan be gbogbo nkan to n fe o wa ninu ijoba olorun e to ni nisisin bo ti le ti ni ibukun so fun wi pe ibukun to tobi ju be lo nitori ife to jinle nitori ife to ga olorun ti pese awon nkan wonyi sile ibukun ayeraye ati ibukun ti isinsin yi ohun ti oju ko ti ri ti eti ko ti gbo ati ti ko ti wo okan eniyan lo awon wonyi ni nkan ti olorun pese sile fun awon ti o fe njo feran olorun tokan pelu okan re pelu agbara re pelu inu re pelu ohun ini re pelu gbogbo aye re njo fe olorun njo si nfe lati pinu fun olorun wipe ojo e ba ma ro
ina iba majo, iba je osan gangan, iba je oru oganjo, iba je nigba kigba, iba je idaji, awon ota iba ma yimika, awon ebi iba ma kofi, won ba ma koti mi, mo ni lati fe Olorun, mo fi gbogbo aye mi, gbogbo emi mi, gbogbo okan mi, gbogbo ara mi, gbogbo nkan iwaju mo fun Olorun patapata, mo fe fe Olorun, mo fe fe Olorun ju be lo pelu gbogbo okan, pelu gbogbo ero, pelu gbogbo aye, pelu gbogbo ipa mi, mo fe fe Olorun. Gbadura ki o so fun Olorun bi o ba si je ni ti o ti ni igbala o ye ki o ke pe Olorun o ye ki o so fun Olorun wi pe o ti gbo nipa ife re nitori Olorun fi araye to be ge ni ti o fi omo bibi re kan soso fun ni pe eni keni ti o ba gba gbo ki o le ni iye aini pekun so fun Olorun wi pe losan yi o gba Jesu Kristi gbo je wo ese re ki o kan won sile ki o fi aye re ki o fi gbogbo re fun Olorun patapata wi pe o je ti Olorun o je ti Olorun o ni pada sinu ese o ni pada sinu aye Kristi yo ma gbe nu re ife Kristi yo wa ninu re agbara Kristi yo mu oduro o le je omo Olorun ni toto bi o ba ti di omo Olorun bi o ba ti di eni ti o ni igbala so fun Olorun wi pe pelu gbogbo okan pelu gbogbo aye pelu gbogbo ife re o fe Olorun jo yin ni lo o fi Olorun ju aye lo o fi Olorun ju ebi lo o fi Olorun ju enikeni ju onkohun lo oni bi o ba ri be o de eni ti owo ta o le ka o de eni ti yo ni yo je ajogun Olorun ati ajumo jogun pelu Kristi awon o ti ko ti iwo na omo okan eniyan o ti oju o ti ri o ti eti o ti gbo Olorun yo pese won fun e nitori be wa sodo Olorun ki o si fi ife re ife ti isaju ki o fi fe Olorun Olorun reti re o reti ki o gbadura o reti ki o kepe ohun ki o ba le je ti Olorun ni toto ki ife re ki o si ma joba ninu okan re

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Osea, ori iketa, oluwa si wi fun mi pe tun lo, fe obirin kan ti se olufe ore re, ati panshaga, gege bi fe oluwa si awon omo Israeli, ti nwo awon olorun miran, ti won si nfe akara esu ajara. Be ni mo ra fun ara mi ni fadaka meedogun, ati homeri bali kan pelu abo. Mo si wi fun pe, iwo ba mi gbe le ojo pupo. Iwo ki yo si fuwa agbere, iwo ki yo si jeti okunrin miran, be ni emi o jeti re pelu. Nitori ojo pupo ni awon omo Israeli yo gbe le aini oba, ati le aini olori, ati le aini ebo, le aini ere, ati le aini awo aya, ati le aini terafimu. Leyin na awon omo Israeli yo pada, won si wa oluwa olorun won, ati Dafidi oba won, won si beru oluwa, ati ore re ni ojo ikeyin. Osea, ori ikerin, egbo oro oluwa, eyin omo Israeli, nitori oluwa ni ejo kan ba awon ara ile na wi, nitori ti ko si otito, tabi anu, tabi imo olorun ni ile na, nipa ibura, ati eke, ati ipani, ati ole, ati ise panshaga, won gbija, eje si kan eje, nitori na ni ile na yo se sopo, ati olukuluku eni ti gbe inu re yo ro, pelu awon eranko ibe, ati pelu awon eye oju orun a o si mu awon eja inu okun kuro pelu sugbon ma je ki enikeni ki o ja tabi ki o be enikeji re wi nitori awon eniyan re dabi awon tin ba lu faja iwo si subu ni osan oli yo si subu pelu re li ale emi o si ke iya re kuro a ke awon eniyan mi kuro nitori aini imo nitori iwo ti ko imo sile emi o si ko ti iwo ki yo se alufa mi mo niwon bi iwo ti gbagbe ofin olorun re emi pelu o gbagbe awon omo re bi asi ti mu won po si to be na ni won si dese si mi to nitori na emi o yi ogo won pada si itiju won je ise awon eniyan mi won si gbe okan won si ase dede won yo si se gege bi eniyan be ni alufa emi o si be won wo nitori ona won emi o si san ere ise won pada fun won won si je won ki yo si yo won se agbere won ki yo si re nitori won ti fi ati kiyesi oluwa sile agbere ati oti waini titun a ma gba eniyan le okan awon eniyan mi bere imo lowo igi won opa won si n fi han fun won nitori emi agbere ti mu won sina won si ti se agbere lo kuro labe olorun won won rubo lori awon oke nla won si sun turari lori awon oke kekeke labe igi waku ati igi poplari ati igi elmu nitori ti ojiji won dara nitori na awon omobirin yin yo se agbere ati awon afesona yin yo se panshaga emi ki yo ba awon omobirin yin wi nigba ti won ba se agbere tabi awon afesona yin nigba ti won ba nse panshaga nitori won ya si apa kan pelu awon agbere won si n ba awon panshaga rubo nitori na awon eniyan ti ko ba moye yo subu bi iwo Israeli ba se agbere ma se je ki Juda se e ma si wa si Gilgali be ni ki e ma si goke lo si Beth Afeni be ni ki e ma si bura pe Oluwa nbe nitori Israeli se agide bi omo malu alagide ni isisin yi Oluwa yo bo won bi odo aguntan ni ibi aye nla Ephraim dapo mo orisa jowo re si o mi mu won di kikan won se agbere gidigidi awon olori re fe itiju ebun ile aye afefe ti de pelu mo iye apa re won si tiju nitori ebo won.
0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Baba wa, Baba Jesu Kristi Oluwa wa. Adupe wupe o tun win ninu anu ile kan si lati ko ajopo sodo ara yin lati ba wa soro gege bi baba si omo lati je ki a mo wepe sibe eje oloto sibe eje alaanu sibe ileri yin ati ife yin ko ye pada sibe edun okan yin polukuluko wa ko ye pada ati wepe bi o ti le je wepe gbogbo nkan layika lo dabi eni wepe ori rudurudu gbogbo nkan layika ninu aye ti a wa yi lo dabi eni wepe odori kodo sibe eran wa leti wepe o ye ki agbekele yin o ye ki afaramo yin o si ye ki ani igbagbo ninu yin anbe yin lo ni wepe okan wa oju wa emi wa yo simile yin yo gbekele yin yo gbekele gbogbo awon ileri ti e ti se fun wa anbe yin wo pe awon igbekele miran ti o sese ki enikeni ninu wa ki o ti ni nipa ti ara e o fa won ti o e o mo kuro ni igbesi aye wa loruko Jesu anbe yin wo pe ki emi yin atoke wa ki o farahan ki o je ki igbekele wa ki o wa ninu yin lati sinsin lo ati titi dopin adupo epo ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni mo fe soro lori ewu ti o wa ninu gbigbekele eniyan ewu ti o wa ninu gbigbekele eniyan awon eniyan ninu aye yi ko le sala igbekele ohun kan tabi enikan lati igba ti eniyan ti subu ninu ogba Edeni ni ati fa okan eniyan kuro lodo Olorun ti o fi je wipe opolopo ni ki se fun lati gbekele Olorun o si daju wipe okan ko le daduro eniyan kokan ko le daduro bi a ko ba gbekele Olorun o daju wipe ani lati wa ohun kan lati feyinti ani lati wa ohun kan lati gbekele yala eniyan miran yala ara wa papa tabi awon orisa o sese o si rorun fun eniyan eleran ara ti ko ni iye Olorun ti ko si ninu ore ofe Olorun lati gbekele awon ohun asan aye yi sugbon o ye ki o ye wa wipe bi o ti le je wipe gbigbekele eniyan o je ohun to wopo laarin awon eda sibe ewu popo ni o wa ninu gbigbekele eniyan ki a wo orin Dafidi ori ogun ese keje orin Dafidi ori ogun ese keje awon elomiran gbekele keke awon elomiran le esin sugbon awa oran ti oruko Oluwa Olorun wa nihi ni onisamu yi tin je ki o ye wa wipe awon miran gbekele keke awon elomiran won gbekele esin nigbati onisamu so awon ti o gbekele keke ati awon ti o gbekele esin o nso nipa igbe aye ti a wa wipe enikeni ti a bi sinu aye yi a bi sinu iwaya ija a bi si oju ogun wipe awon elomiran lati jagun lati segun won gbekele keke ogun won gbekele esin ti won lo ni igba ogun sugbon onisamu bi o tin so wipe awon elomiran won gbekele keke awon elomiran won gbekele esin o ye ki o mo gege be ni ti o nka bibeli wipe bi onisamu tin so yi oni lati ranti itan awon mo israeli kini o se kupa awon ara egypt igbekele won ninu keke igbekele won ninu esin nigba ti won ti ri agbara Olorun nigba ti won ti ri titobi Olorun nigba ti won ti ri giga julo Olorun wipe o gaju esin o gaju keke o gaju odo omi nile ti won gbekele o gaju awon orisa won o gaju awon pidan pidan alalupa ide awon sibe sibe o soro fun okan awon ara Egypt lati kuro ninu igbekele keke ati esin se oranti bi awon mo Israeli bi won ti jade ti won bo ninu oko eru atodun modun be ni awon mo Egypt won yi ni won tun lepa won kini igbekele won igbekele won ni we pe awon mo Israeli ti won jade kuro le oko eru kuro ni Egypt won ni keke won ni esin won ni ida won ni onkohun nitori be awon ro we pe awon o segun awon mo Israeli nitori be ni won se satele won sugbon o ni awo gbekele oruko Oluwa Olorun wa kini Mose ni lati ja fun awon mo Israeli oruko Oluwa Olorun ni o ni oruko Jehovah lenu bi o ti ke pe Oluwa be ni Oluwa so fun ohun ti yo se ni okun popa lopin si meji awon ti won gbekele keke awon ti won gbekele esin ibe ni won subu si ibe ni gbogbo parun si ti won si lo si orun apadi lairo tele ki se be nikan o dani loju wo pe olorin David yi oni lati ma ran ti Goliath oni lati ran ti wo pe nigbati awon mo Israeli ti won koju ja ogun si awon ara Philistine ni Goliath gege bi enikan lo jade igbekele re o wa ninu keke ati esin o wa ninu ohun ija e ti awon ti se pelu ogbon eniyan sugbon igbekele David o wa li oruko Oluwa eni o fi so fun wa pe awon elomiran gbekele keke awon elomiran gbekele esin awon elomiran yi won je awon alai lolorun won je awon kefiri awon ti ko mo olorun alaye awon ti otito bibeli awon ti imole ihirere ko ti imole fun awon yi ni won gbekele keke ti won si gbekele esin sugbon o se ni laanu wo pe ninu aye ti a wa yi ki se awon ti ko ti ka bibeli ri nikan soso ki se awon ti ki lo si lesi nikan soso ni o gbekele keke ati ni o gbekele esin mo so fun otele wo pe bi abati bi eni kankan sinu aye abisoju ogun abisoju iwaya eja nitori wipe esu lati ba eni kankan jagun nitori wipe ese ati awon eran ara won ni lati ba eni kankan jagun nitori wipe aye ti a wa pelu ni lati ba eni kankan jagun eni Jesu so fun awe pe ninu aye o e o ri iponju e o ri inu ni bini e o ri ija o ni sugbon etujuka nitori emi ti segun aye o se ni laanu we pe opolopo ti won lo si lesi opolopo ti won ro we pe awon je eni bi ti inu olorun opolopo ti won ro we pe awon sin olorun ninu iwaya eja ninu aye yi ninu ogun aye yi ninu isoro aye yi ninu tembelekun ninu ruko irudo ti o wa ninu aye igbekele won ki se ninu olorun igbekele won a ma wa ninu ohun ija ti ara igbekele won a ma wa ninu agbara won igbekele won a ma wa ninu iriri ti awon ti ni tele tele igbekele won a ma wa ninu baba asale a ma wa ninu enikan tabi ninu elomiran tabi elomiran ma fi igbekele re si ori awon orisa oni sugbon awa oranti oruko Oluwa Olorun wa je ki awo awon ti o gbekele keke ati awon ti o gbekele esin mo ti so die fun o nipa ti awon omo Egypt je ki awo Goliath ti mo menu ba lekan ninu Samuel kini ori keta dilogun Samuel kini ori keta dilogun wo lati ese ikokan le logoji Philistine na simbo o si sumo David ati okunrin ti o ru awa re sin mbo ni waju re nigbati Philistine na si wo ti o si ri David o shata re eni wo pe o kegan re nitori pe odomodekunrin ni se o pon o si se arewa eniyan Philistine na si we fun David pe emi ha nse ajabi ti iwo fi mu opa to mi wa Philistine na si fi David re nipa awon olorun re awon orisa re Philistine na si we fun David pe ma bo emi o si fi eran ara re fun awon eye oju orun ati fun awon eranko papa David si wi fun Philistine na pe iwo mu ida ati oko ati awa tomi wa sugbon emi to wa le oruko Oluwa awon omo ogun Olorun ogun Israeli ti iwo ti gan seranti wepe awon elomiran gbekele keke awon elomiran gbekele esin eyi ni Goliath se nitori wepe o gbekele ofa o gbekele awon ohun ija awon keferi o gbekele awon ohun ija ti won fi ogbon eniyan ti won fi se ki se be nikan o gbekele agbara on ti kara re o gbekele iriri ti ohun ti ni lati ojo ogun tele tele o shata o kegan David o gbekele awon orisa re nitori pe Philistine na si fire o fi bu nipa awon olorun re nipa awon orisa re sugbon bi o ba mo itan yi dara dara o ri we pe asegun Philistine yi asegun re nitori pe igbekele re ko si ninu olorun asegun le awaje nigba ti a ba gbekele oroko Oluwa olorun wa sugbon je ki a wo awon elomiran fun abo won ma gbekele awon agbara okunkun won ma lo si imule pelu awon agbara okunkun ni irowe pe imule won tabi eje ti won ti ba iku ati orun apadi ati satani da wi pe yo fun won ni abo je ki a wo Isaiah ori keje dini ogbon ki a wo awon igbekele ti awon elomiran ni lati ese ikerinla nitori na egboro Oluwa eyin elegan ti nse akoso awon eniyan yi ti nbe ni Jerusalemu nitori eyin ti wi pe awa ti ba iku damajemu a si ti ba ipo oku mule nigba ti pasan gigun yo laaja ki yo de odo wa nitori

san won fi ro se igbekele won oni o nso nihin we pe awon ti ba iku damajemu awon elomiran wa ti won ro we pe awon ti ba iku damajemu we pe won ti fi akoko si igba ti awon leko we pe won lati pe odun bayi laye ni akoko igba yi de igba na awon ni lati lowo ni awon ni lati ni nkan bayi awon ni lati ni ton nitori pe awon mo we pe ko ti si iku loju won nisisin yi won ro we pe majemu ti awon ti da ninu egbe okunkun won ro we pe o le duro awon ro we pe won ti ba ipo okumule wi pe awon le fa ojo won gun awon le gbe to akoko ti won fe ninu aye sugbon olorun je ki o di mimo fun wa we pe awon wonyi ti won ro we pe nigba ti pasan gigun yo ba laaja ti o la ile na ja yo ko lu eni kokan wi pe ki yo de odo awon nitori wipe awon ti fi eke se abo won je iwo je ru eniyan be ti o je wipe eke iborisa ni o fi se abo re eke babalawo ni o fi se iborisa re eke awon woli eke ni o fi se abo re eke awon eniyan ti won pa iro fun o ni o fi se abo re oni labe iro le awa fi ara wa pamo si labe iro eni ti o ba lo sinu egbe okunkun ti o ro we pe o ni abo labe iro ni eni be ni o fi ara pamo si oni ni ese iketadinlogun idajo li emi o fi le ese pelu ati ododo le emi o fi le osuwon yin yo gba abo ike lo omi o si kunbo ibi isasimole oni bi enikeni ba ro we pe oun ni ibi isasi kuro ninu idajo olorun ti koronu poada bi enikeni ba ro we pe oun ni ibi isasi ni akoko idajo olorun oni omi kikun ni yo bo gbogbo isasi ibi isasi yo bo won mole ki aronu awon ti won gbe ni akoko aye noa bi noa bi o ti pon oko igbala beni o nso fun awon eniyan won yi ki won ki o ronu poada sugbon awon miran won gbekele ogbon ori won won so wi pe ojo ti ro ri awon o mo bi ti ojo na ti o ti n bo ti o le pa gbogbo aye run awon elomiran won ro wi pe awon ni imo won so wi pe awon ti se awari ninu imo ijile ti ojo ati ti ile wi pe ko si ohun to jo ikun omi awon elomiran won gbekele o se se ki won ti kole ile oloke giga ki won ki o ma ro pe bojo ti e de bi ikun mi ti e de awon ni ibi isasi sugbon ni akoko na omi ti o kun ni o bo gbogbo ibi isasi mole olorun wa nso we pe bakan na ni bi enikeni ba ro we pe o ni abo ike kan bi enikeni ba ro we pe o ni ibi isasi kan bi enikeni ba ro we pe o ni igbekele kan wi pe gbogbo abo ike gbogbo ibi isasi ni omi idajo olorun omi kikun ti idajo olorun yo bo mole patapata nitori be fun abo bi o ba gbekele awon agbara okunkun bi o ba gbekele awon emi okunkun o daju we pe idajo olorun koni re iru eni be koja awon elomiran won ma gbekele awon ileri ti awon eniyan eleran ara awon eniyan ti won gbe ara kiku wo won ma gbekele ileri ti iru eni be se fun won o ye ki a mo we pe bi a ba nfe ran lowo bi a ba nfe ipese atodo olorun nikan ni a ti le ri awon nkan wonyi o se laanu we pe awon elomiran ti won fe gbe yawo e ti won iba fi gbadura e ti won iba fi wo oju olorun e ti won iba fi bere lowo olorun e ti won iba fi gbekele olorun gege bi abraham ti se pelu isaki ti o gbekele olorun ti o so fun eliezeri we pe angeli olorun yo lo ni waju re olorun ti emi nsin yo si yan obirin rere fun isaki omo mi e ti won iba fi gbekele olorun ki won ki o je ki olorun ki o yan fun won won ma gbekele awon ileri tabi awon aba ti awon elomiran da pelu won awon ti won si n gbekele won yi won olorun won ni gbala won je awon ti o le igbadura won si je awon eniyan eleran ara awon ti o mola awon ti o mo kilo ojo la yo ti ri elomiran boya n wa ise ni a ma gbekele lagbaja a ma ni ohun ni baba asale nbi kan ohun ni oga kan nibi kan wo pe eni e ki baati nitori wo pe o ti je osilu tele tele o je olowo o je gbajumo nitori be o ti je ko dami.

0: juwe pe mo lati ri ise ni o se gbadura adura ke kini mo fe fadura se o se wa oju olorun olorun kini mo fe foju olorun se nigbati lagbaja ti wa nbe lagbaja lolorun e lagbaja to ngbekele yi ko mojo ti lagbaja o ku ko mojo ti lagbaja o faye sile nitori be ija tile ni o ma nfa ni o ma nwa si igbe aye awon eniyan be nitori pe won fe mu gba awon iso won kuro nipa gbegbekele awon eniyan awon eniyan to je we pe won ko duro pe awon eniyan to je we pe won ko ni pe fi aye sile eni olorun fi kilo fun awe pe ki agbekele ohun ki a ma se gbekele awon eniyan eleran ara wo Isaiah ori kokan le logbon Isaiah ori kokan le logbon ese kini egbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iran lowo dro ni be bi a ba nso nipa Egypt o nso we pe awa ti a ti jade kuro ninu oko eru awa ti olorun ti seranwo fun ti o ti fi ore ofe re fun awa ti an jo ti an yo awa ti an so fọlọrun we pe adupe we pe o da wa sile o gba wa kuro ninu isiru aye kuro ninu isiru esu kuro ninu ebo jije awa ti o je we pe tele tele ba ji laaro agbo lani lati mu nitori won so we pe awon aye loko ti wa won so we pe awon eniyan fe ki ti wa dara nitori be igbere sisin agbo mimu ati opolopo nkan miran ti an se sugbon nigbati ife inu olorun ti o je ti wa nigbati agba okan wa la ni olorun gba wa kuro ninu awon nkan won yi sugbon o se ni laanu awon elomiran leyin ti won ti ni igbala leyin ti a ti won kuro ni ile Egypt leyin ti won ti wa si ile ileri leyin ti won ti ni isimi ninu olorun bi aisan ba de tabi bi won ba ni idojuko tabi inu ni bini tabi o sese ki o je wi pe won ni wahala die ninu ebi tabi o sese ko je wi pe awon ana ni won ko fe ki won ri ile joko tabi o sese ki o je wi pe awon ota ni won pinu ni won pero nitori won e ti won iba fi gbekele olorun e ti won iba fi sa sabe abo olorun e ti won iba fi wa lori ekun won lati ma gbadura ki olorun ki o le yo won o se ni laanu wi pe won a tun so kale lo si Egypt fun iran lowo bawo ni eni ti o je omo olorun bawo ni o tun se mo oju ile babalawo bawo ni eni ti o je omo olorun bawo ni o tun ti mo o tun se mo idi iborisha bawo ni eni ti o je omo olorun ti o tun ti mo ibi ti won tin se esu o ni egbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iran lowo kini se ti won ma so kale lo fun Egypt fun iran lowo nitori ti won ni won gbekele esin ti won gbiye le keke nitori ti won po won si gbekele elesin nitori ti won le agbara jojo sugbon ti won ko wo eni mimo Israeli won ko si wa Oluwa awon miran won ma ndi apeyinda won kuro ninu ijoba Olorun won lo si odo awon ti o ni emi okunkun tabi emi awon abokulo o sese ki o je wi pe ara le won kan lo ku o si dun won re koja won si n fe mo ki lo pa eni yi won tun lo sodo awon abokulo lati so pe awon fe mo ki lo pa lagbaja gba ti o ba mo ki lo pa lagbaja se eyi ni mu lagbaja ku Olorun apadi se eyi ni mu kuro wi pe oni kumo ni o ye ki a mo wi pe bi nkan be ba sele awa ti a je omo Olorun a ke tun pada lo si Egypt lati so wi pe a tun wa nkankan ninu ese iketa nitori eniyan li awon ara Egypt ki si se Olorun awon elomiran won ki mo wi pe eni ti o ba ti gbe ara kiku yiwo wi pe eniyan lasan ni won ma gbekele eni Olorun fi so fun awon Israel wi pe eniyan lasan eniyan eleran ara ni awon ara Egypt elomiran boyo ti wa se ilesin tele tele o je eni ti o fi ara fun bibeli o je eni ti n gbadura o je eni ti o fi ara fun isin Olorun sugbon o sese ki o wa ri ise kan ise yi oyinbo lo ni ise na oyinbo wa n so fun wipe bi o ba se daadara bi o ba jafafa bi o ba se ohun gbogbo ti oun fe oun a mu lo si ilu oyinbo oun a mu lo si America oun a si je ki owo po lowo e oun a je ko ra awon nkan monamona a lo si Japan a lo si Chibi a lo si Tohun bi a ba ti n se awon ipinnu wonyi fun iru eni bee. ti atin fun ni ileri okan re a ma bale a ma so we pe bibeli o si se pataki mo adura o se pataki mo nitori pe oyinbo ti so pe ohun mu mi lo si ile oba nitori be o ti pari mo tin gbadura tele tele gba ti mi o leyan mo tin gbadura tele tele gba ti mi o ni alafeyinti oni karan ti o oyinbo ta n gbekele eniyan to gbe ara kiko won ni ara America ti an gbekele eniyan to gbe ara kiku woni baba asale to feyiti eniyan to gbe ara kiku woni won ki se olorun nitori eniyan li awon ara Egypt ki se olorun eran li awon esin won won ki se emi oluwa yo si na owo re ki eni tin ran ni lowo ba le subu awon ti agbe ti amu igbekele wa kuro lodo olorun ti o je wipe eniyan la nsare to leyin o ni oluwa yo si nawo re ki awon tin ran apeyin da be lowo ki won ki o ba le subu ati ki eni tin ran eni ti aran lowo ba le subu gbogbo won o jimo se gbe eyi ni idajo olorun fun awon ti o gbekele eran ara won awon ti o gbekele ogbon won awon ti o gbekele owo won awon ti o gbekele dukia ti o wa ninu aye awon ti o gbekele ipo won ninu aye awon elomiran o se ni laanu we pe fun igbala won ma gbekele ogun ori ti won won ma gbekele ise rere ti won ise owo won won ma gbekele awon ohun ti ko ni lari awon irubo awon eranko ti won fi nrubo won ro we pe nitori we pe awon nrubo pelu eran pelu adiye ki akonko so pe nitori won se sara nitori be won ro we pe awon ni igbala we pe bi oju ba pa bi iku ba pa oju won de we pe awon o le lo sorun rere ko ri be ani lati gbekele olorun igbekele wa oni lati wa ninu olorun nikan sosho bi a ba fe ri oju olorun nikeyin oni wo odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo bi a ba fe ki ese wa ki a mu won kuro bi a ba fe ri oju olorun bi a ba fe di eni igbala ani lati wo odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo je we pe ani lati gbadura ani lati so fun olorun ani lati wa oju olorun ani lati je wa awon ese wa ki a ko won sile ki a si gbekele olorun ki a si mi le olorun patapata ki se pe ki a si mi le olorun ni owo kan ki a tun si mi le orisa ni owo keji ki se wi pe ki a gbekele ododo Kristi ki a tun gbekele ododo ara wa bakan na ki se wi pe ki a gbo oro olorun ki a tun ma gbo oro awon woli eke la nigba kan na o so wi pe ani lati gbekele olorun patapata awon elomiran won ma gbekele owo won won ma gbekele awon ohun ti won ni ninu aye ninu luku ori kejila luku ori kejila lati ese ikokandinlogun ari eni ti o gbekele awon ohun ti o ni emi o si wi fun okan mi pe okan iwo le oro pipo ti atojo fun opo odun simi ma je ma mu ma yo sugbon olorun wi fun pe iwo asiwere le oru yi le o bere emi re lowo re nje titani nkan won yi yo ha se ti iwo ti pese sile be le eni ti o to isurajo fun ara re ti ko si li oro lodo olorun awon elomiran won gbekele awon ti won ni won gbekele awon oro won sugbon nihin ni a so fun wa we pe iru eni be yo faye sile lojiji bi o ba se faye sile koni le ri aye gbe lodo olorun kini awon ewu ti o wa ninu we pe ki a gbekele eniyan die ni a ti so ninu re sugbon je ki a tun wo bibeli ninu orin dafidi orin dafidi ori kerin din ni adojo okan erin efa okan erin efa ori kerin din ni adojo ese iketa ati ese ikerin e ma se gbeke yin le awon omo alade ani le omo eniyan lọwọ eni ti ko si iran lọwọ eni ewu kini ti a ri we pe awon ti o gbekele eniyan ohun ti awon eniyan won yin se leri fun won won ki o le fun won nitori ewe mimo ti ko le seke o so fun wa we pe lọwọ eni ti ko si iran lọwọ bi abaje eni ti o foju sile ti asewo awon ti o man sare to eniyan leyin awon ti o man sare to awon oselu leyin awon ti o man sare to baba asale leyin gbogbo patapata ni ari we pe won ori iranlowo ti won fe iranlowo ti won reti won ori gba elomiran afile oko sile ani ohun ti ri enikan nita ti o le toju ohun ohun ti ri enikan nita ti o ni ife ohun ti ri enikan nita ti o le toju awon omo nitori wo pe eni ti o wa nita yi ki obirin ki o to dele a ma se ileri popo a ma so wo pe won fun ni nkan bayi won fun ni nkan ton won da loko wo won fun ni nkan bayi sugbon nigba ti o ba dele tan a ri wo pe iro ati eke patapata ni awon nkan ti o n gbo tele eni olorun fi so fun a wo pe ki a ma se gbekele awon omo alade ki a ma se gbekele awon omo eniyan lowo eni ti ko si ran lowo ese kerin emi re jade lo o pada si erope re li ojo na gan ero inu re run gbogbo ironu gbogbo ileri gbogbo awon ilepa ti iru eni yi ni eni ti a gbekele ni ojo ti o ba fi aye sile ni awon nkan wonyi ni yo run ni a gbagbe won ninu Isaiah orikeji Isaiah orikeji ese ikeji lelogun esimi leyin eniyan e kuro leyin eniyan e je wi pe e ma se je ki igbekele yin ki o wa ninu eniyan eni emi eni ti o wa ni iho imu re nitori ninu kini alikasi o nso fun awe pe igba oduro lope titi fun eniyan eleran ara gege bi bibeli papa ti so wi pe isise kan lo nbe laarin enikokan ati iku isise kan lo nbe laarin emi ati iku nitori be ke ma gbekele eniyan olorun ti ki yipo pada olorun ti o je wi pe o wa titi lai oni o ye ki a gbekele ninu Jeremiah ni a ri igun olorun lori awon ti won gbekele eniyan awon ti won fi eleran ara se apa won tabi igbekele won Jeremiah ori ketadinlogun Jeremiah ori ketadinlogun lati ese ikarun bayi le Olowa wi egbe ni fun eni ti o gbekele eniyan ti o fi eleran ara se apa re eni ti okan re si si kuro lodo Olowa eyi ki se oro Jeremiah o je oro Olowa eyi ki se oro ni wasu kan o je oro Olowa o ni bayi le Olowa wi a si mo we pe ohun ti Olowa ba wi aye ati orun won le re koja lo sugbon kikini ninu oro Olorun ki o koja lo lai se o ni egbe ni fun eni ti o gbekele eniyan nbo ni igbekele tire wa o sese ki o ma so lenu wi pe o gbekele Olorun o sese ki o ma so lenu wi pe o gbekele ileri Olorun sugbon nigba ti wahala ba de nigba ti inu ni bini ba de nigba ti awon ota ba koju oja si o nigba ti o dabi eni pe iru mi de si igbesi aye re ni akoko na ni a ma n fi igbekele wa han eni ti ko ba gbekele Olorun ko mo wi pe inu iborisa ni o wa je kin se ala ni kikun fun o bi a ba gbekele eniyan e je wi pe a fi eniyan yi a fi dipo Olorun o sese ki a ro wi pe eniyan yi o ni owo ohun ti a ro ni wi pe owo ti eni yi ni o ju awon ohun ini ti Olorun ni nitori be nitori iwa omugo wa ati okan isina wa a fi eni yi a fi dipo Olorun o ni igbekele eniyan o ni o fi je iborisa nitori pe iru eniyan be o di orisa fun wa o di Olorun fun wa elomiran ko mo we pe nigba ti a ba gbekele eniyan igbekele eniyan o ma nfa okan eniyan kuro lodo Olorun ohun ni ese ikarun yi ni o fi wi pe eni ti okan re si si kuro lodo Olorun iru eni be a ma si eda ju eleda lo iru eni be bo lo si bi ise awa ti a gbekele Olorun a ma so wi pe a fe lo si ile esin nitori pe eni je ojo ti a nsin Olowa a fe lo gbadura a fe lo mo awon ibere okan wa ati awon edun okan wa a fe lo tu won paya ni waju olorun sugbon iru eni be ki wa se eko bibeli iru eni be ki wa se akoko isoji iru eni be ki wa si isin ojo isimi yo ma we pe oun fe lo ba baba asale oun fe lo ba lagbaja nitori pe ebin ba ti bi lagbaja ba wa laye ko sewu o ti fi eni yi dipo olorun o nsin eda ju eleda lo iru eni be igbeke le eniyan a ma mu ki idanwo ti ara ki o wa si igbese aye eni be omobirin ti o je wi pe o gbeke le eniyan ti o je pe boji laaro oruko lagbaja lo ma wa lenu e bo lo losan oruko lagbaja lo ma wa lenu e bo lo sibi ise oruko lagbaja lo ma wa lenu e lagbaja so wi pe won a ba mi wase lagbaja ti so wi pe won a je ki njoko si ibojoko rere lagbaja ti so wi pe ohun ko tin ba nilo ki ma wa lati ri ohun iru eni be a ma para ile okunrin kan okunrin yi je eni ti o gbekele iru eni be e se agbere ati panshaga ko jina siru eni be tabi obinrin to loko nile sugbon ti ko le joko ti awon omo nile ti okunrin kan nita ti o ti so wi pe en lo to lo loko sugbon o dabi eni wo pe ibukun olorun opo popo lowo oko e nitori be bi mafi ara ejia o mafi ara sise o nitori be bi o ba ti nilo nkan kan ninu ile e boko o ti e le pese to ba wa ba mi ma fun e iru eni be a ma fi oko sile ninu ile a ma lo ba okunrin kan nita o ti so okunrin di olorun o ti so di eni to gbekele o ti mu okan re kuro ninu ile lodo oko ati lodo olorun o ti so iru eni be di ore abanideshe papa nitori ko sese fun eni eleran ara lati ma fun ni awon nkan to ye ki oko re ki o ma fun ki o ma ba lo sinu ese agbere tabi panshaga iwa iri gbogbo nitori be ni olorun se nkilo fun wa ti o si so fun awe pe igun wa lori awon ti o ba fi eleran ara se igbekele won bayi ni olowa wi egbe ni fun eni ti o gbekele eniyan ti o fi eran ara se apa re eni ti okan re si si kuro lodo olorun wese kefa nitori pe yo dabi alaini ni aginju eni ti o gbekele eniyan yo dabi alaini ni aginju eni ti okan re si kuro lodo olowa yo dabi alaini ni aginju eni ti o fi baba asale eni ti o fi se apa re eni ti o fi eleran ara se igbekele re eni ti o fi eniyan ti o gbe ara kiku wo ti o fi se olorun re iru eni be yo dabi alaini le aginju ti ko si ri pe rere nbo sugbon yo gbe ibi eyan gbe ile won ni le aginju ile iyo ti ki gbe inu re o ti an so nipa ile iyo se ori wo pe ile to lora ti a le gbe nkan si bi a ba ti da iyo si gbogbo awon mudumudun ti o wa ninu ile na ni iyo yo parun e ni a pe ni ile iyo ti a ki gbe inu re ile iyo ti a o le dako si ile iyo ti o nkon ki hu jade ninu re o ni eni ti o ba ko olorun sile eni ti o ba je wi pe o ko igbekele ninu olorun o ko sile yo dabi alaini le aginju bi rere ti le nbo ko le ri yo ma gbe eyan gbe ile yo ma gbe inu aginju yo ma gbe ile iyo ti enikan ki gbe nitori be opolopo ewu lo wa fun awon ti won fi eran ara se igbekele won kini olorun wa npe ki a se ohun ti olorun pe ki a se ni we pe ki a gbekele ohun wese ikeje ibukun ni fun eni ti o gbekele olowa ti o si fi olowa se igbekele re akoko o fe ni igbala o ni lati gbekele olowa o gbodo gbekele ise rere ti re o gbodo gbekele we pe ati sami fun mi lati kekere o gbodo gbekele wo pe mo nka bibeli o gbodo gbekele wo pe mo nlo sori oke lati lo gbadura o gbodo gbekele wo pe baba mi ati iya mi ni awon oludasile ijo CAC tabi oludasile ijo CMS ni ilu wa igbekele re oni lati wa ninu Jesu Christi wo pe Jesu Christi ku fun mi ki se pe baba ati iya won je oludasile ijo ki se wi pe asami fun mi ni kekere ki se wi pe mo fun awon alagbe lowo ki se wi pe mo n gbadura mo n gba awe ki se wi pe mo ma n lo sori oke nigba gbogbo igbekele re ni lati wa ninu Calvary ninu eje ti Jesu Kristi ta sile ninu eje Jesu ti a fi nwe lesemo ti o nfunfun Jesu no lo oni lati gbadura wo pe Olorun mi o gbekele ise owo rere mi mi o gbekele awon igboran ti mo ro pe mo nse si ofin Olorun awon igboran ti ko to nkan mi o gbekele onkon ti mo ti se onkon ti mo nse tabi onkon ti mo le se igbekele mi o wa ninu Jesu Kristi o wa ninu odo agutan Olorun ti o ko ese ara aye lo oni ibukun ni pon iru eni be ti o gbekele Oluwa iru ibukun wo akoko ibukun igbala ibukun idariji ibukun alaafia ninu okan ibukun wipe akoruko re pelu awon ayan fe loke lorun ibukun wipe bi o ba pa ojude ni iku wipe awon angeli yo gbe lo soke orun ibukun wipe o ti ba olorun laja ibukun wipe a npe ni omo olorun nitori wipe o gbekele Jesu Kristi o gbekele olorun fun ase pe igbala re ki se be nikan nigba ti o we pe ibukun ni pon ni ti o gbekele Oluwa e je we pe bi abaje alaini bi wahala ba wa fun wa bi onkon ba de a le ke pe Oluwa Olorun yo da wa lohun ibukun idan wa dura ni an so nipa re ibukun ipese latoke wa ibukun abo Olorun ibukun wi pe bi abase aisan bi abagbekele Olorun Olorun le mu wa larada bi onkon ba wa ti o da bi eni we pe emi okunkun ni o fe je gaba lori wa bi abagbekele Olorun Olorun le tu wa sile Olorun le je ki awon ide ti o fe de wa ki a ja won kuro ibukun ni fun eni ti o gbekele Oluwa ti o si fi Oluwa se igbekele re bi a ba so we pe agbekele Oluwa e je we pe gbogbo awon igbekele miran ni ati ja sonu e je pe ki se we pe a nso fun Olorun we pe se die babalawo a se die ki se we pe a nso fun Oluwa mu wahala die kuro ki o si gba e baba asale mi lati mu eto kokoro e je we pe agbekele Olorun ati Olorun ni kan soso ki se we pe bi a ba n gbadura a n gbadura ni igbekele ni oruko Jesu ati pelu igbekele ni oruko angeli iru eni be o gbekele Olorun eni toro we pe oruko Jesu oto ani lati foroko angeli kun eni toro we pe eje Jesu Kristi oto ani lati fi omi adura ani lati fi kun eni toro we pe bibeli ni kan soso we pe ko to awon hanturu awon nkan ti awon elebologun awon nkan ti awon alalupaida ti won ti ko sile awon nkan ti awon egbe imole egbe okunkun ni bi ipoku ti won ti ko sile o tun fi die kun awon ti o ki se awon ti o ro wepe eko bibeli eko ihinrere wepe ko to wepe awon tun ni awon eko miran ti won le fi kun bi a ba so wepe agbekele Olorun e je pe agbekele patapata pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo inu wa ni a fi gbekele Olorun o ni ibukun ni fun eni na eni ti o gbekele Oluwa ti o fi Oluwa se igbekele re yo si dabi igi ti agbin leba omi ti o na gbongbo re leba odo ti ki yo beru bi oru ba de sugbon ewe re ki yo tut ewe re yo tutu ki yo si ni ijaya ni odun oda be ni ki yo dekun ati ma so eso eyi ni ibukun awon ti o mo Olorun ibukun awon ti o gbekele Olorun ibukun awon ti o nke pe Olorun ibukun awon ti ko fi igbekele won si ori eniyan ti o je eleran ara mo fe ki o ye igbese aye re wo loni nibo ni igbekele re wa se o n fi oko dipo Olorun o n fi aya dipo Olorun o n fi ohun ini dipo Olorun o n fi baba asale kan se igbekele re o n fi balogun kan se alatileyin fun oni abi o je ni to gbekele Olorun abi o je ni to ti ronupo ada patapata ti o n kepe oruko Oluwa se o je ni to gbekele Oluwa lai boju weyin je ki a dide duro ki a so fun Olorun wipe a fe ki igbekele wa ki o wa ninu re nitori pe ewu popo lo nbe ewu popo lo nbe ibinu je popo lo nbe fun awon ti o je wipe igbekele won ninu eniyan leran ara lo wa ati wipe idajo Olorun idajo ibinu gbogbona Olorun o wa lori awon ti won gbekele eniyan ki se be nikan iru awon be won ki o le ba Jesu joba won ki yo le ba Jesu lo nigba ti o ba de won ki yo le lo sonre lati ma ba Olorun gbe titi lai bi igbekele re ba wa ninu eniyan so fun Olorun dide duro ki o gbadura ki o so fun yin pe ni ti igbala o fe gbekele olorun o fe gbekele etutu Jesu Christi lori igi agbelebo o ti je wo ese re o ti kan won sile o si simile ise irapada ti Jesu Christi se ise ti o se ti o je wi pe o je tewogba lowo olorun loju olorun o fe gbekele patapata so fun olorun wo pe ko tun se ebo miran ko tun si omiran ti oni lati se bi ko se pe ki o kan ronu po ada ki o si je ki eje Jesu ki o we omo Jesu no lo o si fe ran lowo ni o fe iwosan ni o fe ibukun ni on ko ti o je ani re je ki igbekele re ki o wa ninu olorun ni kan soso ki se wo pe ki o tun ni baba asale kan nibi kan ki se ki o tun ni ore abani dese kan nibi kan ti o ma pese fun o ti o fi igbekele re si gbekele olorun nikan ki se pe ki o tun ni iborisa kan tabi orisa kan ni ikoko yara re ti o tun gbekele gbekele olorun gbekele olorun gbekele yo si bukun o laye yi ati ni aye to nbo
1: oje ki agbadura baba ati nbe le orun adupe wo pe atun pejo po loni lati keko ninu oro yin an bebe fun emi mimo wo pe yo se wa loju yo mi se wa yo fi oro orun yo fi sinu okan wa yo se je ki ohun ti an ka ki o ye wa yo fun wa ni agbara ti emi lati se awon to ye ki a se ki a ba le je olugboran si awon ohun ti a nko eran wa lowo ki awon oro ti a nko wonyi ki o le se ore ti o wowo ti o si pojojo ni igbese aye ni kankan wa adupe wepe ti gbo ni oroko Jesu Christi Oluwa wa loni a ki eni kankan wa kaabo si eko bibili wa fun awon ti won wa ni igba akoko a fe ki o ye wa wepe ninu iwe Hebrew Epistle ti Paul si awon ara Hebrew ni ati nkeko loni ni asefe mu eko wa si pari bi ati nka ninu ori iketala ese ikejile logun titi de ike dogbon ni bayi ohun ti anka ti asin keko loni won je awon ese ti o keyin ninu epistle si awon ara Hebrew eyi je ipa tabi ege oro kan ti awon Christiani tabi awon ni waasu miran ti won ma nka ti won si ma boju fo da nitori wo pe won ro we pe o je afikun o dabi igba ti won ro we pe ko se pataki popo sugbon o ye ki o ye wa wi pe ohun ti awon eniyan wonyi n boju fo da ti won nka lai ni arojile tabi ti won nka lai wo ohun ti emi olorun fe ko won o je ohun ti o se pataki nitori iwe mimo je ki o ye wa we pe gbogbo iwe mimo iba se ibere tabi arin tabi opin iba se oro kan tabi gbolohun kan o je ki o ye wa we pe gbogbo iwe mimo ni o ni imisi olorun ti o si ni ere fun eko fun ibaniwe fun itoni fun ikoni ti o wa ninu ododo ki eni olorun ki o le pe ti ati mura sile patapata fun ise rere gbogbo nitori na bi gbogbo eya ara wa bi o se je pataki titi de ikona wa ati irun ori wa be ni o ye ko ye wa wi pe gbogbo oro olorun ni kokan ni o je pataki nitori na ko ye ki aboju fo onkon nitori Jesu papa so fun awe pe ki kini ninu oro olorun ki yo lo laise eyi ni afinka nisisiyi lati ese ikejile logun ki o ma fi oji o ba lo bi ati nka emi sin be yin ara e gba oro iyanju mi nitori iwe kokoro ni mo ko si yin emi gbo emi mo e mo pe ada Timotheo arakunrin wa sile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin e ki gbogbo awon ti se olori yin ati gbogbo awon eniyan mimo awon ti o ti Itali wa kiyin ki ore ofe ki o wa pelu gbogbo yin ami nihi ni atika awon oro kokoro yi bi o ba je pe iru oro bayi ni enikokan waka looro nigbati a ba nse akoko idakeje wa o sese ki aro we pe ko si eko kan tabi ohun kan ti a le mulo ninu ohun ti anka sugbon o ye ki o ye wa wi pe oro olorun jinle popo a si so fun a wi pe awon ti anka won yi bi a ba gba emi olorun laaye lati se wa loju lati tumo re fun wa a o ri wi pe opo eko lo wa ninu ohun ti atika sile won yi fun awon oluka tabi awon olugbo ni Paul apostle ni o so fun wi pe ki won ki o gboran si oro iyanju ti won ti gbo wi pe bi a ba wa si odo olorun ki a ni eti igbo ati ayagbase lati ni okan ti o mura tan lati se ohun gbogbo ti o ye ki a se nitori kini apostle ti o se nso ru oro be ti o nso fun wi pe emi nbe ni ara e gba oro iyanju mi ohun ti o se nso fun ni wi pe ohun pelu mo daju saka wi pe ni ikeyin ojo ti a wa yi opolopo ni yo ko eko ti o ye ko ro sile won ma wa itan san kaakiri nitori pe won ko ni ife otito eyi ni a fi n gba awon kristiani ni iyanju wi pe won ni lati gba oro olorun si okan won ki won ki o ma se gba etan ese tabi emi ti n sakoso iran ti a wa ninu re yi emi igbeyin aye lati mu won padanu awon ore ofe ati eko ijinle ti o wa ninu oro olorun lehin na ni o wa nso fun wi pe oun ni ireti lati ton wa pelu timotiu nitori pe timotiu ti a ko nipa re nihin o ti wa ninu tubu nitori ninu bi ni si oro olorun ati si iranse re sugbon nisisiyi ati da sile o si nfe lati wa si odo awon ara yeberu bi o ti kowe sowo ranse si won ki o ba le gba won ni iyanju ki o si le mu won lokan le e je ki ye wa wi pe bi o ti le je pe o ti pari kiko iwe tabi episteli si awon ara eberu ise iranse ko dopin nitori be ni nipa yi ni a tun so fun awa na pelu pe bi o ti le je pe a nfi opin tabi ipari si ohun ti a n keko ninu eberu sugbon eyi ko so wi pe idapo wa tabi ikeko wa tabi igboran wa si oro olorun wi pe o ti pari lagbara olorun ni ose to nbo a o ma bere iwe miran ninu majemo titun loni bi a ti n wo oro iyanju ti o keyin ati ore ofe eyi ti a ti ka si ti igbo wa a o pin eko wa si ona meta ikini oro iyanju oro iyanju ikeji oro imulokanle fun osise ti o nilo re iketa ni oro ikini kaabo si opin oro ikini kaabo si opin ki a wo ni ikookan ikini oro iyanju ki a tun ka ese ikeji le logun ti a ti ka leekan o ni emi nbe yin ara e gba oro iyanju mi nitori iwe kukuru ni mo ko si yin nihin ni Paul ni o lo ede kan o lo ede yi wo pe ohun ti o n ko si won o pe ni oro iyanju nje kini Paul apostle kini o pe ni oro iyanju nihin ohun ti a pe ni oro iyanju nihin ni ohun ti o ti ko si won lati ori kini titide ori iketala sugbon gege bi akeko bibeli a fe ki o ye wa wi pe eyi ki se igba akoko ti a o lo gbolohun ti a pe ni oro iyanju bi a ba wo ise awon apostle ori iketala lati ese ikedogun ati leyin kika iwe ofin ati iwe awon woli awon olori sinagogu ranse si won pe ara bi eyin ba ni oro iyanju kan fun awon eniyan eso ni ese ikerindinlogun Paul si dide duro o si jowo si won o ni eyin eniyan Israeli ati eyin ti o beru olorun e fi eti sile bi o ba ti fi okan si ese meji ti a ka yi o ri wi pe won wa ninu ile isin ti won ti won ma nse ni sinagogu bi o ti je asa awon Jew nigba ti won ti ka iwe ofin lati won yan ese kan tabi ori kan ninu Genesis titi de Deuteronomy won sika awon iwe woli won so fun wa boya Jeremiah ni boya Isaiah ni boya Hosea ni sugbon nigba ti won ti ka ori kan ninu iwe ofin ati iwe woli ni won wa so fun awon Paul we pe bi won ba ni oro iyanju kan oro Olorun lati odo Olorun wa si awon eniyan won yi ki yan ki o dide duro ki won ki o le so e je ki o ye wa wi pe ohun ti a n pe ni oro iyanju ni oro Olorun lati sini leti oro Olorun lati kilo fun ni oro Olorun lati gbani ni iyanju oro Olorun lati je ki ona imole irere ki o ye eni kookan eyi ni a fi n pada sinu Hebrews ori ketala ese ikejilelogun emi si n be yin ara ari iwe pe nihi eyi ti ba fi lo agbara tabi ase apostoli o n paro wa si won o n be won wi pe ki won ki o fun oro Olorun laaye ninu okan won o si so wi pe emi n be yin ara eyi ki se igba koko ti Paul apostoli ti yo lo ede yi ara ninu Ebero ori keta ese ikini ni o ti so fun wa awon ti a n pe ni ara iba je arakunrin tabi arabirin a n pe awon wonyi ni ara ninu Olowa ninu Ebero ori keta ese ikini yo so wepe nitori na eyin ara mimo alabapin ipe orun gbolohun ti a ka yo je ki a mo awon ti a n pe ni ara o ma n je asise laarin wa bi a ba ri enikan ti o n wa si ile isin a ma n pe ni arakunrin tabi arabirin lai mo wepe o ni awon nkan amuye ti enikankan wa ti a ni lati ninu igbesi aye wa ki a to le di ara ninu Olowa ikini o ye ki a mo wepe gbogbo eni ti a bi ninu obinrin elese patagba ni sugbon nigba ti a ba jewo ise wa ti a ko sile ti a gba Jesu Kristi gbo ti o ku fun wa ti o we ese wa nu ti a so wa di eni oto eni mimo ti a so wa di eni ailese nitori wipe a ti ko ese wa kuro o so wipe a di ara mimo ese ti kuro ibaje ti kuro irinkunrin ti kuro lese wa a ti di omo Olorun a je okan ninu awon ebi Olorun eyi ni ara o wa so wipe alabapin ipe orun awon ti a pe lati ipe odo agutan ipe Olorun fun ara re ti o n pe won sinu igbala sinu agbo awon onigbagbo eyi ni awon ara eyi ni Paul apostle lo fi so fun wipe emi n be yin ara o fe ki won ki o mo we pe bi a ba je arakunrin bi a ba je arabirin oro Olorun o wa fun awon omo Olorun oro Olorun o wa fun ebi Olorun oro Olorun o wa fun awon ti won tele Jesu Kristi leyin bi o ba je omo Olorun bi o ba je ebi Olorun bi a ba ti wo ese renu ti a si ti so di otun ti o je ara mimo o si je alabapin ninu ipe orun o ye ki o mo we pe oro iyanju ti Paul ti o ti so fun awon ara Ebero o wa fun o wa fun mi o so fun wa ninu ese iwe pe emi si n be yin ara egbo egba oro iyanju mi kini se ti o fi n be won we pe ki won ki o gba oro iyanju ohun nitori wipe ati di orun o so po mo igboran si oro Olorun nitori pe ati ni idapo pelu Olorun o so po mo ki a gbo ki a gba ki a gbe yewo ki a mo we pe nkan yi o se dandan fun enikankan wa ki a si gboran si nkan wonyi nje kini okunrin yi apostle yi kini o n pe ni oro iyanju bi a ba wo lati ibere a o ri awon ase awon ilana ti o ti fun won lesese awon ti won ti o ye ki won ki o se awon nkan yi ni o n pe wa si iranti won wi pe lati ori kini ori keji ori keta titi de ori ketala ni o ti fun won ni ase ase ti o fi ese won le ona toro ti o lo si iye anipekun o si so fun won wi pe bi ki ba se wi pe won gba awon ase ati ilana won yi won ni le ri Olorun ni ikeyin eyi ni o fi n paro wa si won wi pe ki won ki o jo ki won ki o ma ba je ki ise iranse ohun ki o je lasan lori won ati igbagbo ti won ki o ma ba je lasan oni nitori be won ni lati gba won ni lati gbo won ni lati gboran si oro iyanju ti o so fun wa e je ki a wo die ninu awon oro iyanju wonyi ninu Hebrews ori keji ori keji ese ikini Hebrews ori keji ese ikini nitori na o ye ti awa omo Olorun awa ti a ti gbo ipe emi awa ti a ti gboran si ipe naa awa ti a ti wo inu ijoba Olorun awa ti a ti pa ise ware o ni o ye ki awa ki a ma fi yin si gidi gidi si ohun oni ti a wa ti gbo ki a ma ba gba wa lo kuro ninu won nigba kan o so fun a wi pe ijinja afefe nfe awon nkan aye won fe gba wa lo kuro ninu oro olorun oni nitori be ki a di mu ki a ma je ki iji ti o nja tabi afefe ti nfe ki o gba wa lo kuro ninu awon oro ti a ti gbo ninu ori keta ese ikejila ati ese iketala oni e kiye sara ara se ori nihin wi pe awon omo olorun ni o ma soro ni ori keji ti atika oni awa o ye ki a ma fi ye gidi gidi si ohun ti a n gbo o ye ki a mo wi pe awa ti a je omo olorun ayato si awon ti o wa ninu aye nihin ni o so wi pe ara e kiye sara ki okan buburu ti a igbagbo ki o ma se wa ninu enikeni yin ni ni lo kuro lodo olorun alaye bi a ba so wi pe enikan lo kuro nibi kan o je wi pe o ti wa nibe tele tele yi so fun a wi pe nigba ti a ba ti di omo olorun bi a ba ti ni igbala o sese lati peyinda o sese lati subu kuro ninu ore ofe sugbon o n ki won ni lo wi pe ki won ki o kiye sara ki okan buburu ti a igbagbo ki o ma se wo inu won lati mu won kuro ni ni lo kuro lodo olorun alaye ni ese iketala sugbon e ma gba ara yin ni iyanju le ojojumo ni won igba ti a ba n pe le oni ki a ma ba se okan enikeni ninu yin le nipa etan ese eyi ni o fi ran won leti wo pe opolopo oro iyanju ni ohun ti so fun won opolopo oro isiri oro ti muni lokan le ni ohun ti so fun won lati ibere episteli yi o si so fun won wi pe ohun be won nisisin yi nigba ti o de ipari episteli wi pe ki won ki o gba oro iyanju ti ohun ti ko si won ninu ori kerin ese ikini ori kerin ese ikini tori na e je ki a beru ki bi a ti fi ileri ati wo inu isimi re sile fun wa ki enikeni ninu yin ki o ma ba dabi eni pe o ti kuna re bi ki ba se wi pe o sese lati kuro ninu ore ofe ti ki ba se wi pe o sese lati padanu awon ti a ti ni nipa ore ofe olorun iba ma ti ma ki won nilo lera lera limode mo wi pe ki a beru ki a sora ki a kiyesara ki a ri wi pe a ko gba ohunkohun ninu aye tabi ohunkohun ninu irun ara wa ohunkohun ninu ebi wa ohunkohun ni adugbo wa lati fa wa kuro lodo olorun ninu ori kefa ese ikokanla ori kefa ese ikokanla awa si fe ki olukuluku yin ki o ma fi iru aisimi kana han fun ekun ireti titi de opin o ran won leti we pe ibere ki se onise wi pe enikeni ti o ba fori ti titi de opin le ogbala oni nitori na ki enikankan wa olukuluku yin ki o ma fi aisimi han aisimi ti awon elomiran ti won ti fi han ki a ri wi pe a ni ekun rere ireti titi de opin ninu ese ikejila ki e ma se di oni lora sugbon alafarawe awon ti won ti ipa igbagbo ati suru jogun ileri ari awon kan won yi ti o nso fun won wi pe ki won ki o kun fun akitiyan tabi laala nipa ti emi ki won ri wi pe awon ohun ti won ti ni gege bi ore ofe olorun wi pe a ko gba sonu lowo won ninu ori kewa lati ese ikejilelogun e je ki a fi otito okan sumo to si ni ekun igbagbo ki a si we okan wa mo kuro ninu eri okan buburu ki a si fi omi mimo we ara wa nu nihin ni o ti ran won leti we pe bi a ba ni eri okan ti o n da wa lebi boya a ti se ohun kan sugbon ti a n bo mole ti o je wi pe emi olorun so fun wa lati se atunse sugbon ti a o se atunse ti a o mu awon nkan naa wa si imole sugbon ti a n pa mora eyi ti a ba fi lanu lati so fun awon ti a se we pe jo mo se bayi tabi mo se tohun o ni ki a fi otito okan sumo to si bi a ba ni atunse ti a o ti se bi a ba ni ese ti a n bo mole bi a ba ni ohun miran ti a n se ni ikoko ti o je gege bi ife olorun ki ko ni le sese lati sumo to si pelu eri okan rere o ni ki a se sumo to si pelu ekun igbagbo ki se igbagbo kekere sugbon ekun igbagbo ki a si we okan wa nu kuro ninu eri okan boboro ki a si fi omi mimo we ara wa nu ninu ese ti o tele e je ki a di jewo ireti wa mu shinshin lai shiye meji o nso fun awe pe awon eko ti a ti ko awon ti a ti gba lati ibere nigba ti a ti gba olorun gbo ki a ri wi pe a di nkan won yi mu shinshin nitori ikehin ojo lawa a si ri awon miran ti won ti sina lo si awon eko eke ninu ese ti o tele e je ki a yi ara wa wo lati ru ara wa si ife ati si ise rere ki a ma ma ko ipejo ara wa sile gege bi asa awon elomiran sugbon ki a ma gba ara wa niyanju pelu bi eyin ti ri pe ojo ni nsumo itile ojo wo lo nsumo itile ojo igbasoke awon eniyan mimo ojo ajinde ikeyin ojo ti Jesu Kristi yo fa han lati ko awon ayan fe lo oni bi atire pe ojo na nsumo itile nitori pe ojo igbala wa igbala ikeyin igbala yeraye igbala asepe oni o sumo to si ju igbati akoko gbagbo lo nitori eyi ni o se nso fun awe pe ohun ti o ye won ohun ti o ye ni kokan wa ni igboran si awon ohun ti a ti ngbo o ye ki awa ti an keko bibeli ki o ye wa we pe iwe mimo o fi owo to nipon mu igboran awon onigbagbo Jesu Kristi ti le so fun wa ninu Luke ori kefa ese ikerin dini adota 46 Luke ori kefa ese ikerin dini adota nihi ni o tin je ki o ye wa Jesu bi o bi awon won yi le ro ni e si ti se ti eyin pe mi ni oluwa ti eyin ko se ohun ti mo wi e je ki o ye wa we pe igboran se pataki we pe awon se eko bibeli yen o so we pe ati di eni igbala se ati gboran si oro olorun se ati ko ise wa sile se ati ronupo oda se ati gba Jesu Kristi bo gege bi oluwa ati olugbala wa bi o ba je be se ati ngbe igbesi aye otun bi ki ba se be Jesu bi wa le re we pe e se ti a fin pe ohun ni oluwa ti a o si se ohun ti o nfe ki a se ninu Samueli kini ori kedogun ni a tin ka ese ikeje le logun apa keje ninu ese yi oni kiye si igboran sanju ebolo ife ti sile si sanju ora agbolo nitori be o ye ki o ye wa bi a ba npe ara wa ni omo olorun bi awon elomiran ba si npe wa ni ara arakunrin tabi arabirin ohun ti olorun ma nwo ninu igbesi aye wa lati so wepe ni toto ni aje omo ohun ati pe ni toto ni aje ebi olorun eyi ni wepe an gboran si awon ohun ti a ti ngbo ninu Isaiah ori kini ese ikokandinlogun bi eyin ba fe ti ese gboran eyin o je ire ile na nigbati a ba gbo oro olorun oni bi a ba fe oro olorun na bi a ba gba si okan wa bi a ba gbe oro yi yewo bi a ba mu lokukundun ti a si mo we pe oro yi se iyebiye oro ti o wa lati okan olorun wa si inu aye wa oni bi a ba fe oro na bi a ba si gboran si oro na oni nigba na ni a o je ire ile na nigba na ni awon ileri olorun nigba na ni awon ohun ti emi yo le je ti enikokan wa ninu majemu titun lati nka nisinsin ninu ise awon aposteli Ise awon aposteli ori karun eyi to nje ki o ye wa bi o se se pataki to lati ni igboran si oro olorun awon elomiran won ma nfe ki emi olorun ki o joba ki o gun wa ninu igbese aye won won ti le ma ngba ladura we pe awon fe kun fun emi mimo nje o mo we pe o je ohun ti o se pataki lati ni igboran si olorun bi o ba je pe ni toto lo nreti ki emi mo olorun ki o kun o ninu ise awon aposteli ori karun ese ikeji le logbon awon si le eleri nkan wonyi ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o gbo tire bi a ko ba gboran si emi si oro olorun bi a ba dagunla si oro olorun bi a ba ko oro olorun ti a sa oro olorun ti a o gboran bi a ba so wipe a nwa emi kemi la o ri gba sugbon bi a ba je eni ti o ti di atunbi eni ti o je wi pe ati so di mimo eni ti o rin dede gege bi oro olorun eni ti o gboran si oro olorun o nso fun a wi pe ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o ngbo ti re adura mi ni wi pe a o ni je eni ti ngbo ti ngbagbe a o je eni ti ngbo ti ngboran loruko jesu nisisiyi a n lo si ipa keji ninu eko wa ninu ebero anka lati ori iketala ese ikeji lelogun le atika bi ati ri ti aposteli ti o so fun awe pe emi nbe yin ara egba oro eyan ju mi nitori iwe kukuru ni mo ko si yin ohun ti o npe ni iwe kukuru ni ohun ti o ti ko lati ori kini de ori iketala o sese ke yi ki o ya o lenu tabi ki o se onikaye fi wo pe a se le so wi pe ori kini titi de ese titi ori ketala o je iwe kukuru ohun to je ki o so be ni wi pe o nso nipa orun o nso nipa awon angeli o nso nipa jesu o nso nipa aroni o nso nipa melkisedeki o nso nipa awon majemu aye majemu lailai o nso nipa majemu titun o nso nipa ere anfani ti o wa fun awon eniyan mimo opolopo nkan ti o so won yi bi ki ba se wi pe o ge won kuru die die o nso wi pe iba gba ohun ni opolopo iwe lati ko eni o fi pe nkan won yi ni iwe kokoro ti mo ko si yin nisisiyi anwo ikeji oro imu lokanle fun osise ti onilo re ni ese iketalelogun e mo pe ada timotiu ara konrin wa sile bi o ba tete de emi pelu re yo ri ese kekere ti akayi o je ki o ye wa ibasepo tabi idapo ti o wa laarin awon omo olorun omo olorun kokan ki dabi abata to nta kete bi eni wo pe ko bodo tan o je ki o ye wa wi pe ni toto ni timotiu yi ni o ti lo si ile tubo sugbon paul o ngbadura fun ni akoko ti o wa ninu inu ni bi ni o si je ki awon ara iberu won yi ki o mo wi pe gba ti a tu sile ti a da sile ninu wahala ti o ti wa o je okan ninu wa o je okan ninu awon ara o si ye ki o dun mo awon wonyi ninu wi pe attitude tabi atida timotiu yi sile yi ko wa ni eko kan wi pe ohun ko ti o ba nsele si o ohun ko ti o ma nsele si mi o ye ki a ka ara wa gege bi omo olorun gege bi eni ti o wa ninu agbo awon onigbagbo tabi awon ti o wa ninu ebi olorun ki a ma ma pa awon ti o nse wa ki a ma pa mora bi eni wo pe a o fe be ni keni soro a o fe ki eni keni ki o mo nipa awon ti o nse wa ako eko miran nihi o nso fun won wi pe e mo wi pe timotiu yi arakunrin wa ati tu sile oni bi o ba tete de eje wi pe iroyin ti de odo re sugbon ko ti fi oju ri timotiu ti an soro re yi oni igba ti o ba de ohun pelu timotiu yi won wa si odo awon ara eberu o je ki o ye wa wi pe o fe fun ni isiri tabi o fe fun ni oro imulokanle o si n fe ki awon ara eberu ki won ki o mura sile lati gba ati lati toju re eyin kan wi pe bi enikeni ninu wa boya a se aisan tele sugbon ati gbadura nisisiyi ani ilera iru eni be ti a ti tu sile kuro ninu ide aisan ti o n se tele tele o nilo imulokanle enikokan wa tabi o sese ki enikeni ki o wa ninu inu ni bi ni sugbon nisisiyi o ti ni alaafia ati tu sile o dabi eni wo pe irorun ti de nisisiyi iru eni be pelu gege bi timotiu yi o nilo oro imulokanle enikokan wa tabi ari enikeni ti o ti nla idanwo koja idanwo gege bi ina boya ninu ebi ni tabi ni bi ise ni sugbon nisisiyi pelu adura awon eniyan mimo ati fun oni isegun iru eni be o nilo imulokanle wa tabi ari enikeni ti o ni idahun si adura ti inu re n dun o ni awon ti n yo ki a ma ba won yo eyi ni a fi so wipe timotiu yi o ati da sile paul si so wipe nigba ti o ba de ohun nikan ki yo wa ba won sugbon awon mejeji yo le wa ba awon ara ebero ta ni a ti le n pe ni timotiu yi kini a mo nipa eni yi ti a n pe ni timotiu je ki a ko eko kekere kan ninu bibeli ki o le da wa loju eni ti a n pe ni timotiu ninu ise awon aposteli lati ori ikerindinlogun lati titi de ese kini si ese keta bi o ba kan nibe o ri wi pe Timotheo yi o ti gba Olorun gbo o si ri wi pe o je omo iya re je Jew sugbon baba re je eni ti ki se Jew sugbon ati ko ile oro Olorun oro Olorun ti asiko lati kekere yi o ti fun ni igbala ninu Timotheo keji ori keta Timotheo keji ori keta anwo lati ese ikedogun oni ati pe lati igba omode ni iwo ti mo iwe mimo ti o le so di ologbon si igbala nipasẹ igbagbo ninu Christi Jesu sugbon ni bo se Timotheo wa di eni ti o je wi pe ohun paapa o di iranse Olorun o di oniwaasu a ri wi pe o je oniwaasu nitori wi pe ninu Corinthians kini ori kẹrin ese

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ori kefa, ewa, eje ki aye pada si oluwa, nitori o ti fa wa ya, ohun si mu wa larada, o ti lu wa, yo si tun wa di. Leyin ijo meji, yo tun wa ji, ni ijo keta, yo ji wa dide, awo si wa laye ni waju re. Nigba na ni awa o mo, bi a ba tera mo ati mo oluwa, ati pese ijade lo re bi owuro. Ohun si to wa wa bi ojo bi aro kuro ati akoro ojo si ile Efraimu kini emi o se si o Juda kini emi o se si o nitori ore eyin dabi ikuku owuro ati bi iri kutukutu ti o koja lo nitori na ni mo se fi akeke won lati owo awon wuli mo ti fi ore enu mi pa won ki idajo re le ri bi imole ti o jade lo nitori aanu ni mo fe ki se ebo ati imo Olorun ju ore ebo sisun lo ṣugbọn bi Adamu won ti da majemu koja nibe ni won ti setan si mi Iliadi ni ilu awon tin sise ise asi ti fi eje baaje ati gege bi owo ole ti lumode eniyan be ni egbe awon alufa fo nsokan lati paniyan ni ona nitori won da ise nla mo ti ri ohun buburu kan ni ile Israeli agbere Ephraim wa nibe Israeli ti baje iwo Juda pelu ohun ti gbe ikore kale fun o nigbati mo ba yigbe kun awon eniyan mi pada

nitori lese kese bi ti o ba ti ronu po ada gbogbo ese re ti o se gbadura pelu igbagbo ninu Kristi Olorun yo dari gbogbo awon ese won ji opatapata ni iseju aya yos o si wa ni alafia on ti an pe ni ayo igbala yo je ti re idani loju wi pe o ti ba Olorun laja yo si je ti re pelu ninu orin Dafidi ni atiri ti olorin Dafidi yi ti o ngbadura ti o si so fun wa abayorisi nigbati ababa Olorun laja abayorisi nigbati igbala Olorun ti o ba ti je ti wa orin Dafidi ikokan le ni adota orin Dafidi ori ikokan le ni adota ese ikejila mu ayo igbala re pada tomi wa bi o ba je to to ni o ti ni igbala o ri wi pe ayo run ayo wi pe ati dariji o yo wa ninu okan re papa yo foye gbogbo ebi idalebi ti o ti wa tele tele awon mu won kuro o ni ayo wi pe nisinsin yo ti je ti omo Olorun e ki se ayo ti awon agabagebe ayo ti awon agabagebe ki pe nitori wi pe o sese bi won ba ni ohun kan nisinsin yi won le sope won le dope won le fofayo sugbon ni iseju meedogun tabi ogbon iseju leyin na ayo ti won ro pe won ni o ti fo lo nitori eyi ni Job se nso fun wa wo Job ori ogun Job ori ogun ese ikarun pe orin ayo eniyan buburu igba kukuru ni ati pe ni iseju kan li ayo agabagebe bi abaje eni ti o ti ni igbala bi abaje eni ti ko ti gba Jesu gege bi olugbala wa gege bi eni ti o ti ni iwenumo ninu eje Jesu o sese ki a konrin fun igba die o sese ki a ni ayo osan kan tabi orukan sugbon so fun a wi pe orin ayo eniyan buburu fun igba kokoro ni o si so fun a wi pe ayo awon agabagebe o je fun iseju kan sugbon ayo ti wa titi ayo ti bani kale ayo ti wa ninu okan wa looro losan lale lati ojo kan de ojo miran eyi ni ayo igbala tun ka le kan si ninu orin Dafidi ikokan le ni adota ese ikejila mu ayo igbala re pada tomi wa Dafidi ti o ngbadura nihi o ti ni ayo yi tele tele sugbon o so ayo yi nu nitori o pada sinu ese o pada sinu agbere o pada sinu eke iro pipa o pada sinu ki a ma bo ese mole asoso fun a wi pe eni ti o ba bo ese lo mole ki yo se rere sugbon eni to ba jewo to ba ko sile ni yo ri anugba nitori wi pe o ti di apeyida o ti padanu ayo igbala Olorun ti o ni tele tele ohun lo se wa ngbadura wi pe Olorun ni toto mo mo wi pe mo ti se ka lati ese ikini Olorun sanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi ironu opo anu re nu irekoja aisododo ese idalebi mi nu kuro oni we mi le awe mo kuro ninu aise dede mi ki o se we mi nu kuro ninu ese mi oni nitori mo jewo irekoja mi o nigba gbogbo li ese mi sin be ni iwaju mi iwo nikan soso ni mo se si ti mo se se buburu yi ni waju re on ti Olorun bere lowo eni ti o fe ni igbala to to ni yi wepe oni lati jewo oni lati ko sile lai bo ohunkohun mole o so fun wa wepe ni ese ikeje oni fi ewe isopu for mi emi o si mo we mi emi o si foju egbon owu lo mo mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma ayo o wa so fun awe pe mu ayo igbala re pada tomi wa mo ti padanu re sugbon mu pada tomi wa ki o si fi emi ominira re gbe mi ro o nbebe we pe ki igbala Olorun
yo le jeto ki o ma ton pada sinu awon ese wonyi mo ki o le je eni tin duro shinshin a o fun wa ni isegun lori gbogbo ese ti o ti ko wa leru tele tele bi o ba je wo pe ni toto ni ani igbala olorun a o gba wa sile kuro ninu awon ese wonyi ti o ti de wa ni igbekun tele tele bi eniyan kan ba wa ko ti ikun sero igbala nla bi eyi onitan je alaimori o si je eniyan boboru yo si gba idajo ayeraye fun ese re nitori o ni anfani ati gba idariji o ni anfani ati ni igbala sugbon nitori wepe o ndimo nitori wepe o nse agabagebe nitori wepe o ndagunla eyi kokan mi o padanu igbala olorun yo si padanu ire ati ibukun ayeraye yo jiya ni orun apadi titi ayeraye eyi ni eni ti o ko episteli si awon ebero ni o fi won ni o fi bi won ni ibere kan ti o se pataki ti o lati dahun ni kelekele okan re ninu ebero ori keji ese iketa o ni awa o ti se la bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi awa o se bo lowo idajo olorun awa o se bo lowo eru ese to npa wa lo ku yi to npa wa ko lo yi o ni awa o se bo bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi o ni igbala ti an so nipa re yi ti atete ko bere si so lati odo oluwa o je eti Jesu Christi oluwa wa fun rara re ti o ti waasu re tele tele ati ti a si fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo awon aposteli awon omo leyin Jesu won fi mule fun wa we pe tooto ni igbala yi we pe bi o ba gbagbo igbala yi yo je ti re mo si gbagbo we pe oni kuro ninu ago yi lai je ki igbala oluwa itusile idande olowa irapada olowa ki o je tire yo je tire loruko Jesu anwo nisinsin yi koko keta ninu eko wa ti oro yi iwenumo gbogbo ese iwenumo gbogbo ese pelu etutu eje Kristi eje Kristi se iyebiye lati we ese wanu eyi ni Jesu fun ara re lo so fun wa ninu Matthew ori ikerin din logbon ese ikeje din logbon oni nitori eyi li eje mi ti maje mo titun ki se ti maje mo lai lai eje ti o fun oni idariji igbala idande ninu maje mo lai lai o je eje eranko eje ewure tabi oboko sugbon so wipe fun awon ti won gbe ni majemu titun leyin ti Jesu Kristi ti o ti ko fun wa o ni eyi le eje mi ti majemu titun ti atasile fun opo eniyan fun imukuro ese se ranti wo pe ati so fun o igbala ni we pe amu ese re kuro o wa so we pe eje Jesu ni atasile fun imukuro ese wo ni lefitiko ori iketa dilogun ese ikokanla lefitiko ori iketa dilogun ese ikokanla nitori pe emi ara nbe ninu eje emi si ti fi fun yin lati ma se tutu fun okan yin lori pepe ni nitori pe eje ni se etutu fun okan bi o ba fe etutu toto ebo arukun aroda fun awon ese ti o ti da bi o ba nfe aropo ti o se itewogba lodo oluwa o nso fun o wi pe eje Jesu nikan soso ni o le gba o kuro ninu idajo idalebi ti tori nitori ese re ninu Romu ori keta ese iketa le logun Romu ori keta ese iketa le logun gbogbo eniyan le o sa ti se ti won si kuna ogo olorun ko si eni ti o le wi awijare
nitori gbogbo eniyan li o ti se won se ti kuna ogo olorun ese ikarin le logun awon eni ti an da lare lofe ki se wepe an sanwo fun igbala lofe ki se wepe abi mi sile esin lofe ki se wepe mo nse ohun gbogbo ti mo le se awon rere ti mo nse won po ju gbogbo to wa lowo mi oni awon eni ti an da lare lofe nipa ore ofe re nipa idande ti o wa ninu Jesu Christi wo ese karun di logbon eni ti olorun ti gbe kale Jesu Christi ti olorun ti gbe kale lati je etutu nipa igbagbo ninu eje re igbagbo ninu eje re lati fi ododo re han nitori idariji awon ese ti o ti koja ninu ipamora olorun eje ki o ye wa nigba na we pe eje Jesu nikan soso ni o le se etutu fun ese re ati fun ese awon elomiran ninu Eberu ori kesan ese ikejile logun Eberu ori kesan ese ikejile logun o si fere je ohun gbogbo li a fi eje wenu gege bi ofin o so fun ani we pe nigba aye ofin nigba aye majemo lai lai oni o fere je ohun gbogbo le a fi eje wenu ni akoko na ibaje olori alofa funra re ibaje awon omo lefi ibaje awon omo israeli bi won ba dese si olorun gbogbo won pata ni an bere lo won we pe ki won mu eje eran ti apa wa ti o je aropo won eje ti o fi se etutu fun won ati le so fun a wi pe ki se awon eniyan nikan sugbon awon ohun elo ti o wa ni ibi mimo tabi ibi mimo julo ni a fi eje eran ni a fi se iya soto iwenumo won ki ohun ti a se lori awon pepe yi ki o le je itewogba lodo olorun eyi ni a fi so fun a wi pe o fe re je ohun gbogbo ati eniyan ati ohun elo ni a fi eje wenu gege bi ofin ati lai si itaje sile ko si idariji yi so fun a wi pe lai je wi pe agba eje Jesu agba agbo ohun ti Jesu se lori ige agbelebo agba agbo oni bi ki ba se be ki yo si idariji ese ti amanka lopo igba o ye ko ye wa ninu Johanu kini ori kini ese ikeje ati ikesan oni sugbon bi awa ba rin ninu imole bi ohun ti nbe ninu imole awa ni idapo pelu ara wa eje Jesu ko si nkan mi eje Jesu Kristi omo re ni nwe wa nu kuro ninu ese gbogbo oni bi awa ba wa jewo ese wa olooto ati olodo doli ohun lati dari ese wa jiwa ati lati we wa nu kuro ninu aisododo gbogbo anfani wa fun eni kokan wa loni lati ni iwenumo kuro ninu ese gbogbo o daju we pe bi o ba wa sodo Oluwa yo se fun o loruko Jesu eje Jesu lagbara to be lati pa gbogbo ese rere eje Jesu lagbara to be lati se iwenumo imukuro gbogbo ese pelu gbogbo abawon gbogbo egbin gbogbo alebo gbogbo aboko to wa ni igbese aye re ko si ose abofo kan laye to lagbara to si nipa to eje Jesu Kristi pelu ibo won eje na le kan soso gbogbo ese re ni Olorun yo wenu Olorun yo da gbogbo ese re yo da won sinu oku igbagbe re je wo awon ese na ki o si ko won sile iba se ese aigboran ese agbere ni tabi ese panshaga tabi ese ole jija tabi ese fayawo sise tabi ese jibiti tabi iwa ibaje gbogbo o sese ko je ija jija siga mimu igbo mimu oti mimu tabi tete tita ni tire o sese ko je iborisha o si sese ko je wipe orisha tire ni awon oku egbe ti o so wipe o ma yi eyin won pada o so agba ile ti o ti ku o so won di orisha ti ansin o so won di orisha akunlebo gbogbo awon ese won yi ni olorun fe dariji o bi o ba le wa si ese agbelebo loni pelu igbagbo ran ti wipe o ti ku fun o ki o ba le ni iye ada lejo ki a le da olare akan omogi ki a le tu o sile o ta eje re sile lati gba ola lofe bi o ba wa bi o ba gbadura
bi o ba toro idariji lowo olorun yo fun ni igbala yo si fun ni isegun o si le wa pe titi pelu olorun ni ayeraye nisisin bi o ti lo lati gbadura olorun ran wa leti we pe ki a wo odo agotan olorun eni ti o ko ese aye lo bi o ba fe ki o ko ese re lo dide lori ese re ki o so fun olorun we pe gbogbo awon ese to ti da gbogbo awon ese to ti ku oleru to ku oleru gbogbo awon ese ti o di eru wo sori re wi pe o nfe ki olorun ki o mu okoro ranti wi pe eje jesu le ati tasile oni nigba ti mo ba ri eje na emi o re yin koja o so fun a wi pe bi ati gbe ejo soke ile aginju be ni a ko le sha lai gbe omo eniyan soke wi pe enikeni ti o ba gbagbo ki o ma ba sebe sobon ki o le ni iye aini pekun oni eyi ni eje mi ti atasile oni eje yi ni ti ma je mu ti tun fun imukuro epolo ese opolopo okan oni awa o se la awa o se bo awa o se kuro ninu idajo olorun bi a ko ba na ni iru igbala nla bi eyi oni ki o kepe olorun o setan lati gba ola oni enikeni ti o ba wa sodo mi emi ki o taanu bi o ti won ki o ri gbadura kepe oluwa awon ese ti o wa ni igbesi aye re omi oni bi abadake tara wa ba wa dake bi a ba bo ese mole a o le se rere sugbon bi a ba jewo bi a ba ko sile oni nigba na ni a o le ri anu olorun gba se o fe anu olorun se o fe igbala tooto se o fe ki amu gba sere kuro se o fe ayo igbala olorun se o fe iwe inomo lati oke wa oni ki o kepe oluwa kepe oluwa nitori wipe jesu kristi ti ku fun enikookan wa ki o ba le mu ese wa kuro jewo awon ese re ma bo won mole o je wa awon ese re o sese ko je ese agboran o sese ko je ti agbere o sese ko je ti ikobirin jo o sese ko je ti panshaga o sese ko je wipe ti rope pani o sese ko je ti ijajija tabi ole jija tabi fayawo o sese ko je wipe ji oni jibiti ni o iwa ibaje okuro ninu aye re o sin lo sile isin o nso fun a wi pe igbala olorun o ma ngba ni kuro lowo ese oni bi enikeni ba wa ninu kristi o die dati tun ohun atijo won ti koja lo kiyesi gbogbo won di otun se igbesi aye re ti di otun abi o se wa ninu ese sibe sibe abi o je ikan ninu awon aborisa ikan ninu awon tin tatete ikan ninu awon ti o so oku agba ile di orisa se o je kan ninu awon ti o je wipe o ma nje bo kaakiri o nse sahara fun awon orisa o ni ki o je wo fun olorun ki o je wo fun olorun bo je siga bo je oti bo je awon nkan won lo ti ku oleru o ni ki o je wo fun olorun ki a ba le dariji o ki igbala olorun isodotun iwenu mo agbara ma lo ma se dese mo ki o le wo inu aye re gbadura lainu re ki o gbadura ki o so fun olorun we pe o nfe ki igbala tooto igbala ti muni lati aye lo si orun ki o je ti re.

ẹjẹ rẹ ni a ti sa ni a si ta silẹ fun imukuro ẹsẹ wa lọfẹ ni a gba igbala lọwọ rẹ kepe ki o le gba o ki o le tun igbesi aye re se wa sodo jesu loni bi o ba jewo ti o si ko ese re sile anu olorun ati idariji lati odo re yo je ti re kepe oluwa yo si gba o je ke asako ki o pada wale bi o ba ti mo olorun tele tele sugbon o tun ti pada sinu aye ati sinu ese pada wa si ile adupe fun ise igbala ti jesu wa lati se fun wa adupe fun iya ti o je nitori tiwa adupe fun eje ti o ta sile nitori tiwa a si dupe fun oro olorun ti o fi fun wa ati fun awon eniyan ti o ti pese sile lati ma fi oro yi ye wa baba omo ati emi gba ope ati yin wa opolopo lo wa ni ilu yi ati ni orile ede yi ti won ko ni anfani lati gbo ohun ti o nje ki a gbo nitori o so fun wa pe ibukun ni o fun oju wa fun ti a nri ibukun ni fun eti wa fun ti a ngbo baba nitori ore to se wa yi adupe lowo re gba ope ati yin wa sugba nbe o be ati se olori ire to ti o si ti fun ani anfani to lati gbo oro yin rere oro ti o n gba ese lowo elese ti o si n gba iponju lowo eni ti n jiya oro ti o n fi aabo fun eni ti ko ni aabo ti o n da sile ti o si n tu sile ti o n ra ni pada abe o wipe gege bi o ti fi oro yi fun wa lofe pe ohunkohun ko ni gba lowo wa ni oruko jesu abe o wipe nigba kankan nigbesi aye wa a o ni fi aye sile fun ore tabi fun ebi tabi fun awon elesin ni igboro lati gba anfani yi lowo wa ni oruko jesu adupe fun kan ti o ko wa ni asale yi o ti je ki o di mimo fun awe pe iku le ri ese o si ti je ki o di mimo fun awe pe okan kokan ti o ba se yo ku ati wo pe awon ojo awon eni rira awon oso awon ti o wa ni egbe imule tabi egbe okunkun tabi awon emere awon eni ika ati awon elese ti won ko lati ko ese sile o so fun a wipe inu ina orun apaadi ni igbeyin won a o si fe ki eyi ki o je ti wa je a nbe o wipe fun iye okan kookan ti o ba ti ko ese re sile ti o si ti jewo fun o tokantokan pelu ipinnu lati ma pada sinu awon ese wonyi mo ti o si n bebe fun iwe inumo ati igbala nipa ise irapada jesu kristi abe o wipe idaniloju igbala ti o ma n fi fun awon ti o ba kepe o fi fun o ni oruko jesu a si be o wipe igbesi aye otun irin otun oro otun iwa otun bi se gbogbo awon eniyan wonyi loso ni oruko jesu èyí tí a ti gbọ́ ní àṣálẹ̀ yìí nípa ààbò tí ó dájú jẹ́ kí ó jẹ́ ti ẹnì kọ̀ọ̀kan wa.
apa aye raye ti o so fun wa wipe yo wa ni abe wa ati owo agbara re ti o sijibo wa je ki o je ti wa ni oruko Jesu o sa ti so fun wa wipe kiki oju wa le opin ma ri ere awon eniyan buburu wipe arun kanu ki o sun ma go wa nitori wipe ati fi olorun aye raye yi ati olorun alagbara olorun Jacob se bi abo wa abe o wipe awon ileri won yi yo je ti wa abo ti o wa ninu awon ileri won yi yo je ti wa ibi ti eji aba ti wa tele tele ibi ti ise nise ti wa tele tele ibi ti owo aye ti wa tele tele ibi ti otani ti o tin je lerun ti o sin parun ti o ti wa tele tele baba mu opin wa si nkan won yi ni oruko Jesu tu awon de sile mu awon alaisan laada a se be we pe awon ti o ti yagan owo to won to se gbo ti won ki o si mu edun okan eni kokan wa ki o mu o si waju ite re ki o si se owo wa lore adupe ko ti gbo nitori agbadura ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Osia, ori ikejo, bi ipesi enu re, yo wa bi ide si ile oluwa, nitori won ti re majemu mi koja, won si ti ru ofin mi, won kigbe si mi pe, olorun mi, awa Israeli mo o, Israeli ti gbe ohun rere sonu, ota yo le pa re, won ti fi oba je, sugbon ki se nipase mi, won ti je olori, sugbon emi ko si mo. Padaka won ati wura won ni won fi se orisa fun ara won ki a ba le ki won kuro omo malu re ti ta onu samaria ibinu mi ru si won yo ti pe to ki won to de ipo ailese nitori lati odo Israeli wa ni o ti ri be pelu onisona ni o se nitori na ohun ki se olorun sugbon omo malu samaria yo fo tutu nitori won ti gbe fufu won si ka aja oni igi oka irude ki yo si mu onje wa bi o ba se pe o mu wa alejo yo gbe mi agbe Israeli mi ni isisiyi ni won wa laarin awon keferi bi ohun elo ninu eyi ti inu didun ko si nitori won goke lo si Assyria ketekete igbe nikan fun ara re Ephraim ti be awon ore le owe ni toto bi won ti le ti be owe laarin awon orilede ni isisiyi ni emi o ko won jo won si kaanu die fun eru awon omo alade nitori Ephraim ti te pepe pupo lati dese pepe yo je ohun ati dese fun mo ti kowe ohun pupo ti ofin mi si sugbon a ka won si bi ohun ajeje won rubo eran ninu ebo eran mi won si je oluwa ko tewo gba won ni isisiyi ni yo ranti iwa buburu won yo si be ese won wo won pada lo si Egypt nitori Israeli ti gbagbe eleda re o si ko temple pupo Juda si ti so ilu olodidi pupo sugbon emi o ran ina kan si ori awon ilu re yo si je awon afin re won ni run
2: Osia,
1: ori ikesan, ma se yo, Israeli fun ayo, bi awon eniyan miran, nitori iwo ti se agbere lo kuro lodo Olorun re, iwo ti fe ere lori ile ipaka gbogbo, ile ipaka ati ohun ifunti ki yo bo won, oti waini titun yo si tan ninu re, won ki yo gbe inu ile Oluwa, sugbon Ephraim yo pada si Egypt, won si je ohun aimo ni Assyria, won ki yo ta Oluwa le ore oti waini, be ni won ki yo mu ni inu dun. Ebo won yo ri fun won bi onje awon tin sofo gbogbo awon ti o je ninu re ni yo di alaimo nitori onje won ki yo wa si ile oluwa fun okan won kini eyin o se ni ojo ti o ni ironu ati ni ojo asi oluwa nitori sawo won ti lo nitori ipogun Egypt yo ko won jo Memphis yo si won ibi didara fun fadaka won le egun ogan yo jogun won egun yo wa ninu ago won ojo ibewo de ojo esan de Israeli yo mo asiwere ni woli na eni emi na sinwin nitori opolopo ese re ati irira nla na oluso Ephraim wa pelu Olorun mi sugbon okun peyepeye ni woli na le ona re gbogbo ati irira si ile Olorun re won ti ba ara won je pupo pupo bi ile ojo Gibea nitori na ohun oran ti asedede won yo be ese won wo mori Israeli bi eso ajara ni aginju mo ri àwọn baba yin bi àkọpọ́n nínú igi ọ̀pọ̀tọ́ lé àkọ́so rẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n tọ Baal Peori lọ wọ́n sì ya ara wọn sí ìtìjú ni ohun ìríra wọn sì rí gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti fẹ́ bí ó ṣe ti Ephraim ògo wọn yóò fò lọ bí ẹyẹ láti ìbí àti láti inú àti láti ìlóyún bí wọ́n tilẹ̀ tọ́ ọmọ wọn dàgbà ṣùgbọ́n èmi ó gbà wọ́n ní ọwọ́ wọn tí kì yóò fi kú ènìyàn kan lóòótọ́ ègbé ni fún wọn pẹ̀lú nígbà tí mo bá kúrò lọ́dọ̀ wọn Ephraim bi mo ti ri tirusi le agbin si ibi daradara sugbon Ephraim yo bi omo re fun apaniyan fun won oluwa li ohun ti iwo fun won ni isenu ati omu gbigbe gbogbo iwa buburu won be ni Gilgali nitori nibe ni mo korira won nitori iwa buburu ise won emi o le won kuro ni ile mi emi ki yo feran won mo gbogbo omo alade won ni olote alu Ephraim gbogbo won gbe won ki yo so eso bi won tile bi omo sugbon emi o pa ayo eso inu won olorun mi yo so won nu nitori ti won ko feti si tire won si di alarin kere laarin awon keferi
0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Osia,
1: ori ikewa ajara ofo ni Israeli o nsu eso fun ara re gẹ́gẹ́ bí ọ̀pọ̀ èso rẹ̀ ni ó mú pẹpẹ pọ̀ sí i. Gẹ́gẹ́ bí dídára ilẹ̀ rẹ̀ ni wọ́n yá èrè dáradára. Ọkàn wọn dá méjì ní ìsinsìnyìí ni wọ́n ó jẹ̀bi. Òun ó wo pẹpẹ wọn lulẹ̀, òun ó sì ba èrè wọn jẹ́. Nítorí ní ìsinsìnyìí ni wọ́n wí pé àwa kò lé ọba, nítorí tí àwa kò bẹ̀rù Olúwa. Ǹjẹ́ kí ni ọba ó ṣe fún wa? Wọ́n ti sọ ọ̀rọ̀, wọ́n ń búra èké ní dídá májẹ̀mú. Báyìí ni ìdájọ́ kù sókè bí igi wọ ní aporo oko. Nítorí àwọn ọmọ màálù Beth Afeni, àwọn tí ń gbé Samaria yóò bẹ̀rù. Nítorí àwọn ènìyàn ibẹ̀ yóò ṣọ̀pọ̀ lórí rẹ̀, àti àwọn baba olórìṣà ibẹ̀ tí ó yọ̀ lórí rẹ̀. Nítorí ògo rẹ̀, nítorí ó ti lọ kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀. A ó sì mú un lọ sí Assyria pẹ̀lú ẹ̀bùn fún Jaribu ọba. Ephraim yóò gba ìtìjú, ojú yóò sì ti Israeli nítorí ìgbìmọ̀ rẹ̀. Bí ó ṣe ti Samaria, a kí ọba rẹ̀ kúrò bí ìfófó lójú omi. Ibi gíga Afeni pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ́ Israeli ni a ó parun. Ẹ̀gún ọ̀gàn ohun òṣùṣú yóò kù jáde lórí pẹpẹ wọn. Wọ́n sì wí fún àwọn òkè ńlá pé bò wá mọ́lẹ̀, àti fún àwọn òkè kéékèèké pé wólùwá. Láti ọjọ́ Gibea ni ìwọ ti ṣẹ̀ Israeli. Níbẹ̀ ni wọ́n dúró. Ogun Gibea sí àwọn ọmọ ẹ̀ṣẹ̀ wà lé wọn bá. Ìfẹ́ inú mi ni kí n lè nà wọ́n. A ó sì gbá àwọn ènìyàn jọ sí wọn láti di ara wọn sí ẹ̀ṣẹ̀ wọn méjèèjì. Ephraim sì dàbí ọmọ màálù tí a kọ́, tí ó sì fẹ́ láti máa tẹ ọkà. Ṣùgbọ́n èmi ré kọjá lé orí ọrùn rẹ̀ tí ó ní ẹwà. Èmi ó mú kí Ephraim gun ẹṣin. Júdà yóò tu ilẹ̀, Jákòbù yóò sì fọ́ ògúlùtù rẹ̀. Ẹ fúrúgbìn fún ara yín lé òdodo, ẹ kálẹ̀ àánú, ẹ tu ilẹ̀ yín tí a kò ro, nítorí ó tó àkókò láti wá Olúwa, títí yóò fi dé, tí yóò sì fi rọ̀jò òdodo sí yín. Ẹ̀yin ti tulẹ̀ ìwà búburú, ẹ̀yin ti ká àìṣedédé, ẹ̀yin ti jẹ èso èké, nítorí ìwọ gbẹ́kẹ̀lé ọ̀nà rẹ nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn alágbára rẹ. Nítorí náà ni ariwo yóò dìde nínú àwọn ènìyàn rẹ, gbogbo àwọn òde agbára rẹ ni a ó sì bàjẹ́. Bí Salmani ti ba Beth Abeli jẹ́ lé ọjọ́ ogun, a fọ́ ìyá túútú lórí àwọn ọmọ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni Bételi yóò ṣe sí yín, nítorí ìwà búburú ńlá yín. Ní kùtùkùtù ni a kí ọba Israeli kúrò pátápátá.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run, a dúpẹ́ lónìí wípé a tún péjọ pọ̀ lẹ́sẹ̀ Jésù Kristi, olùkọ́ ńlá àti olùgbàlà wa. A ń bẹ̀bẹ̀ wípé bí a ti péjọ lónìí, ẹ̀mí àtọ̀run wá fún ara rẹ̀ tí í ṣe ẹ̀mí mímọ́ ti Ọlọ́run yóò kọ́ wa, yóò là wá lójú láti jẹ́ kí a rí ohun ìjìnlẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a ń kà, àti wípé kí ọwọ́ Ọlọ́run, ìka Ọlọ́run, kí ó kọ nǹkan wọ̀nyí sí òkan ayé wa, kí a ba lè gbé ìgbé ayé tí yóò tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn, kí a ba lè gbé ìgbé ayé tí ó fi wá hàn gẹ́gẹ́ bí ẹni bíi ti inú Ọlọ́run. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ tiwa. Lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Lónìí, a ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ wa láti ìwé Kólósè. Èyí ni Epístẹ́lì ti Pọ́lù Apọ́stẹ́lì sí àwọn ará Kólósè, orí kẹta, ẹsẹ̀ ìkẹjọ sí ẹsẹ̀ ìkọkànlá láńkà, tí a sì fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ nínú rẹ̀. Mo bẹ̀ yín wípé kí olúkúlùkù wa kí ó máa ṣí Bíbélì wa bí a ti ń pe àwọn orí àti ẹsẹ̀ Bíbélì tí a ó máa kà. Mo sì ń gbàdúrà wípé kí Ọlọ́run ẹ̀mí tìkára rẹ̀ kí ó ṣàlàyé àwọn nǹkan wọ̀nyí fún wa ní kíkún, kí ìgbésí ayé wa kí ó ba lè bá ẹ̀rí tí a ń jẹ́ nínú Kristi kí ó ba lè bá a mu. Ó jẹ́ ẹ̀kọ́ tí ó ṣe pàtàkì fún wa lọ́pọ̀lọpọ̀. Nítorí bẹ́ẹ̀, ó yẹ kí a fiyè sí àwọn nǹkan tí à ń gbọ́, kí a má bàa gbá wa lọ kúrò nínú wa nígbà kan. Kólósè orí kẹta, láti ẹsẹ̀ ìkẹjọ. Ṣùgbọ́n nísinsìnyí, ẹ fi gbogbo wọ̀nyí sílẹ̀ pẹ̀lú ìbínú, ìrunú, àrankan, ọ̀rọ̀ òdì àti ọ̀rọ̀ ìtìjú kúrò lé ẹnu yín. Ẹ má sì ṣe purọ́ fún ẹnì kejì yín. Ẹ̀yin sáà ti bọ́ ògbólógbó ọkùnrin nì sílẹ̀ pẹ̀lú ìṣe rẹ̀, ẹ sì ti gbé ọkùnrin titun nì wọ̀. eiti aso dititun ni imo gege bi aworan eni ti o da ni biti ko le si heleni ati jew e kola ati ai kola alai gbede ara skitia eru ati ominira sugbon Kristi li ohun gbogbo ninu ohun gbogbo bi mo se so tele tele awon oro ti a ka won yi won je oro ti o jinle popo won si je oro ti o ti enu aposteli jade gege bi ati dari re lati odo emi mimo o fi eto igbala ti olorun se ti o si se asekun re ni ori oke Calvary nigba ti a kan Jesu Christi ma gbelebo o fi kan won yi han fun wa o si je ke amo wi pe bi abati di ti olorun wi pe a o di eni titun awon iwa atijo ise atijo ogbologbo okunrin ni wi pe a o bo sile a o si gbe okunrin titun wo bi abaso wi pe abo ogbologbo sile a si gbe titun wo Paul apostle bi emi olorun ti dari re o nse apejuwe fun wa ni ona ti igbe aye onigbagbo ti o le ye wa o nse apejuwe gege bi ati ma nwoso lara aro wi pe bi a ba ti ji wi pe ohun kan lani lati se a o bo aso ogbologbo a o bo sile eyi ni ni aso ti a o le wo jade a o bo sile a o we bi a ba ti we ti ara wa si ti mo a o si gbe aso titun wo aso titun yi bi a ba jade sita ni awon eniyan ni won ma fi mo iru ise ti a nse o sese bi a ba ri omo ogun yo bo aso ti awon eniyan ma wo yo bo sile yo gbe aso omo ogun wo tabi eni ti nse olopa bi abari olopa ni gboro ohun ti a fi nda mo bi a o ti e pade e ri bi a o ti e moruko e bi a o ti e mo ile iwe to lo bi a o ti e mo igba to gbase olopa bi a ba ti ri ni gere ti a ti ri pelu aso ti o wo ati fi aso yi ati fi da mo awon elomiran boya won seso ni awon ile ise tabi won seso ni awon adugbo bi abati ri aso ti won wo ni a ma mo we pe won je eni ti o je aseso tabi eso awon elomiran o sese ki o je wi pe ile ita ounje ni ita ni won ti nsise awon ti won si nsise ni iru be igba miran ni a ma ri won wi pe o ma ni iru aso ti won wo tabi awon dokita ti oyinbo bi a ba ri won pelu aso ti won wo a o ti mo wi pe eni yi je dokita tabi elomiran wi pe o je nurse tabi wi pe eni kan je agbebi eyi ni apere ti Paul apostle ti o nse fun wa wi pe awa paapa o ye ki a mo wa bi a ba n jeri wi pe ati di ti olorun bi a ba n jeri wi pe ati ba Jesu Christi pade bi a ba n jeri wi pe ati di eni igbala o ni ijewo igbagbo wa yi ati eri ti a n je ti a n so fun awon elomiran o ye ki won ki o le mo wa nipa ohun ti a ti bo kuro ati eyi ti a tun gbe wo eyi o so nipa ti aso eyi ti a n hun tabi eyi ti a ran ti a n gbe wo eyi o so nipa awon akole ti awon eyan ma n ko sori awon kada awon kekeke ti a ma n le ma aya awon nkan ti a n so nipa re won je awon iwa tuntun eyi ti o je wi pe agbewo ki a to ma tesiwaju je ki n fi han o ninu oro olorun wi pe bi a ba n so nipa igbala bi a ba n so nipa iwa titun iwa mimo bi a ba n so nipa wi pe a ti ba olorun laja a ti dari ese iwaju wa opolopo igba ni bibeli ma n so gege bi eni ti o gbe aso wo nitori be ki o ye wa wi pe gba ti a ba n so oro igbala gbati abanso oro iwa mimo o da bi eni we pe agbe aso titun wo bi abanso nipa iwa ti ko dara ati iwa ti eni ti ko mo olorun on ti anso na ni we pe iru eni be o ti ni aso ti ko dara gbati o ba to olorun wa abo aso yi abo sile awa gbe aso miran wo je ki n ti apejuwe fun o ninu iwe woli Isaiah ori kerin le ni ogota ese ikefa fi esi dara dara o gbogbo wa si dabi ohun aimo gbogbo ododo wa si dabi akisa elegbin gbogbo wa si re bi ewe aise dede wa si mu wa kuro bi afefe nihi ni anso nipa iwa awon ti ko lolorun iwa awon ti ko ti ni igbala iwa awon ti a ko ti wenu mo kuro ninu ase won o nso wi pe ododo ti won sogo ninu re ododo ti won gbekele ise ti owo won ti won simile wi pe yo gba won la o dabi akisa elegbin se oyi oni sinsin wi pe bi abati je bi abaje eni ti ko mo olorun tele tele awon iwa ti a hu won dabi akisa elegbin ni waju olowa nitori be ni a fin so wipe bi baba jesu pade akisa ti agbe wa ki a to wonu irere a o bo awon nkan won yi bi elegbin a o bo won kuro a o ju won sonu a o gbe ohun titun ewo titun a o gbe won wo ye ki a tun wo apejuwe miran ninu Luke orike dogun anwo lati ese ikokan le logun omo na si wi fun pe baba emi ti dese si orun ati ni iwaju re emi ko si ye le eni ti aba ma pe le omo re mo sugbon baba na wi fun awon omo odo re pe emu ayo aso wa kankan ki esi fi wo se ori ohun ti o nso emu ayo aso wa kankan ki esi fi wo se omo wi pe eni ti an soro re yi ni an pe ni omo onina kuna nigbati o de aso egbin lo wa lara re awon aso egbin won yi ni won se apejuwe ibinu ija irunu arankan ati wipe iru eni yi o kun fun ese popo sugbon bi o ti wa sodo olorun abo aso egbin abo kuro awa fi aso ayo aso titun agbe wo je ki a pada si Isaiah ori ikokan le ni ogota ese ikewa emi o yo gidigidi ninu olowa okan mi yo yo ninu olorun mi nitori o ti fi agbada wo mi o ti fi aso ododo bo mi se ori nisinsin yi wo kini yi ohun ti olorun ba wa so oni wi pe bi abato olorun wa aso ogbologbo aso iwa atijo aso irin atijo aso ijeun atijo aso ise atijo a o bo won kuro a o si gbe aso titun aso ayo aso ododo a o gbe wo ye ki a tun wo iwe ifihan an toka si awon ese bibeli yi ki o ba le ye wa dara dara ohun ti an keko nipa re loni ye ki a wo ifihan ori kokandinlogun lati ese ikeje eje ki a yo ki inu wa ki o si dun gidigidi ki a si fi ogo fun nitori pe igbeyawo odo agutan de aya re si ti mura tan ohun ni a si fi fun pe ki o wo aso ogbo wiwe ti o funfun gbo nitori pe aso ogbo wiwe ni ni se ododo awon eniyan mimo se ori ohun ti a n so nihi bi abari obinrin kan ti a fe sin lo si ile oko bi obinrin yi bi o ba ti mura sile fun ojo igbeyawo awon aso ti o tin wo tele tele awon aso ilosi aso ti o tin lo ninu ile apon kuro atun ara re se awe dara dara a si wa mu aso titun igba miran a je aso ti o funfun gbo awo nigba ti o ba wo iru aso yi o mura sile lati lo pade oko re an so fun awo pe bi ijo ti je iyawo odo agutan iyawo Jesu Christi awa ti amura sile fun igba soke awon eniyan mimo awa ti amura sile nigba ti olori angeli yo fun pe nigba ti awon oku ninu Christi yo jiride nigba ti a o gba wa soke lati lo pade olufe wa lati lo pade olugbala wa lati lo pade oluwa wa lati lo pade oluso agutan lati lo pade odo agutan eni ti o ko ese araye lo o ni awa yi ni abo aso akisa ti atijo abo sile awa gbe aso miran wo aso ti o funfun gbo aso ti o nse apejuwe iwa mimo ti awon eniyan mimo nisisiyi o ye ki o ye wa ohun ti a n kẹkọ lori rẹ lonii yẹ ki a pada si Kolose ori kẹta o n sọ fun wa nipa awọn ikoko mẹta ti o farahan ninu ohun ti a n kẹkọ yi ikini bibọ ogbologbo ọkunrin ni silẹ pẹlu iṣẹ rẹ ikeji awọn iwa ọkunrin titun iketa idapọ ati ajumọsepọ ninu iṣọkan bi mo ti sọ tẹlẹ won je eko ti o jinle eko ti o wa lati inu olorun eko ti emi olorun ti o nfe la oju wa si loni mo tun gbadura wi pe enikokan wa oye yo ye wa wi pe enikokan wa yo gbo ohun oluso agutan latoke wa ati wi pe bi ati ngbo a o dide lati se ohun ti olorun fe ka se lai fi ohun ko nfale lai jafara je ke wo ikini bibo ogbologbo okunrin ni sile bi e wa kisa ti a fe gbe sonu bibo sile pelu awon ise ise ti atijo Kolose ori keta ese ikejo ati ese ikesan sugbon nisisiyi e fi gbogbo wonyi sile pelu ibinu irunu arankan oro odi ati oro etiju kuro li enu yin e ma se se poro fun enikeji yin eyin sa ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re nihi ni olorun ti enu Paul apostle so fun wa wi pe ohun ti a n pe ni igbala ohun ti a n pe ni idande ohun ti a n pe ni idariji ese tabi irapada wipe o je ohun ti o jinle pupo o si je ohun ti o ma mu iyipada nla nla ba igbesi aye wa o wa n so fun ni sugbon nisinsiyi gba ti Paul apostle n so nisinsiyi o n so nipa igba kan ni igbesi aye awon ni igbesi aye awon ara Kolose igba kan ni igbesi aye onigbagbo nje nisinsiyi nisinsiyi ti a n so nipa re kini o n toka si o n toka si wipe ati kuro ninu aye ati wa si ijoba olorun nisinsiyi ti ati wa si ijoba olorun o n toka si wipe ati kuro labe isakoso esu ati wa si abe isakoso Jesu Kristi olugbala wa o n so wipe sugbon nisinsiyi ti ati wa si abe akoso titun o n so nipa wipe ati kuro ninu okunkun ati bo sinu imole o wa n so fun a wi pe nje nisisiyi ti a wa ninu imole o n so wi pe ati di oku si ese ati di aye si Kristi ati ji iji ododo o wa n so wi pe gba ti a ti kuro ni eni ti atijo ti a si ti wa nisisiyi lati di titun ninu ero wa ninu Kristi o ni o ye ki a fi gbogbo awon nkan wonyi sile o wa n so o dabi ki awon olopa tabi oga olopa ki o so fun olopa kan ti o sese gba ise boya o ri olopa iji laaro o wa si ori ila nibi ti won ti n to ki a ba le se ayewo won ki won ki o to jade lo si enu ise oga olopa wa ri olopa ti o sese gba ise yi o wa ri wepe o wo aso to ti n wo tele tele ko wo aso ti a fi da olopa mo ah ni oga olopa wa so pe ah nje nisisin yi nigbati o ti darapo pelu awon olopa o ye ki o fi awon aso won yi sile ki o wo aso titun ti a le fi da omo gege bi olopa se on ti mo so ye wa aha o dara be nitori be e ni a fi so fun awe pe ki a fi nkan won yi sile awon nkan ti o fi wa han gege bi eni ti atijo awon nkan ti o fi wa han gege bi elese gbati ati kuro ninu ese wa ki a fi ibinu ki a fi sile se ori awon elomiran bi won ba ji laaro oju afaro ada bi eni we pe enikan se won latoju orun iyawo oni gbadun awon omo oni gbadun awon aladugbo won oni gbadun ah a ma be sini so pe ki lo de se bi ajosun lale anani ewo lo wa de toju yin faro ki lo fa ibinu oni gba ti a ti mo Jesu Christi oni ki a fi awon nkan won yi sile ka je ki yawo ko joroju wa nle ka je ki awon omo roju wa nle sugbon oko ti a fe ba soro boya a fe bere owo obe ni boya a fe lo soja ni tabi boya a fe so fun pe ah ikan ninu awon omo o ma dabe ni po ngbona die bi ati de waju oko ni a ri pe oju oko faro a ti ri pe bo ti nse tele ni yi gba to so pe ohun ti gba Jesu ko si yi pada oni ki a fi ibinu sile o o si ni ki a fi irunu sile awon elomiran bi a o ti soro meji meta won ti tuto soke won ti foju gba o dabi eni wi pe ibinu irunu ojoba ni igbesi aye won awon elomiran laarin arakunrin si arakunrin arabirin si arabirin laarin awa ti a jo npe ara wa ni ara ninu oluwa ki lo de to je wi pe bi abati soro die elomiran ati fajuro elomiran ati wu elomiran a o ni le ba soro ati dabe arabirin ki la so to bi yin ninu arakunrin se o si nkan o se ki se e ta sese so sile yi lo je ki oju yin faro be ki lo de o nso fun wa o ni bi abati bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re ki lo tun fa ibinu laarin awa omo olorun ki lo nfa irunu laarin awon omo olorun ki lo nfa aran kan bi abaso nkan o se se gege bi eni eleran ara bi atile ti ni igbala nitori pe ogbon wa ko to ti Jesu nitori pe imo wa ko to ti Jesu looto la yi okan wa pada a o yi ago ara wa pada ohun ti mo nso ni we pe bi abati ni igbala alaafia olorun awo nu okan wa iye olorun awo inu okan wa bi abati ni igbala ayo idariji aso ninu okan wa bi abati ni igbala a o ri we pe ero wa oro wa irin wa gbogbo nkan yo yi pada sugbon ranti bi tele tele ki atomo Jesu bi won ba gba wa leti adun wa die nisisin na bi amo Jesu bi won gba wa leti eti ti won gba wa yi adun wa nitori pe a o ti yi ara wa pada andro de ojo ajinde to je wi pe ipe yo dun a o yi ara wa pada nigba na ko se on ti won le se si ara ti o le dun wa sugbon nisisin yi okan lagbala emi wa loni yi pada ara wa o si wa bakan na sibe se o mo we pe bi igba ti aje alaigbagbo bi a ba ranso bi abere ba gun wa lowo adun wa nisisin na ti ati di onigbagbo bi abere ba gun onigbagbo lowo adun onigbagbo nitori wi pe emi okan la yi pada lagbala ara bi abere ba gun ara onigbagbo a si ma dun sibe sibe o se se ti o je wi pe a n soro laarin ara wa sugbon ohun ti a n so yi ki o dabi eni we pe o fe gba odi lokan wa ki won so fun ki a ma binu o we pe ki se we pe a mo mo se nkan yi si wa nitori be ki a gboju fo nkan yi da bi a ba ti so be o ye ko tan lokan wa sugbon we pe ko dun mi ko dun mi sugbon a se to n soro lori nkan ana ti o ye ki a ti gbagbe a se n so pe lagbaja mi o ni nkan ba lagbaja se lagbaja ti a n daruko o ji omo olorun awa paapaa a so pe a je omo olorun awa so wi pe a o ni nkan ba lagbaja se bi nkan de fun lagbaja boya o fe gbe yawo ni boya o fe sinku ni boya o fe ku omo jade ni ko so to le de kin de be mi o ni yoju si won nitori wi pe lagbaja nkan to se si mi a fi orun lati le pari e iru eni be bawo lo se je omo olorun o ni ki a fi ibinu sile ke a fi irunu sile ke a fi aran kan sile awa bi boya o ti dele oko ewo ati oko o se se ki o je wi pe oko se o se ese gbe nigba kan o so nkan ti o dara o se se ki o so nipa iya re tabi ki o so nipa baba re tabi ki o tile soro kan si o lai kiye sara oro isi du o de gongo ara o wonu akiyemi ara re sugbon nigba ti nkan yi sele oko wa o wa ri wi pe nkan to nso ko dara o wa pe pe iyawo mi ma binu o isu ni nitori be je ke agbagbe mo ti gbagbe en to ba dele oko se o ti mo pe ile eko ni ile oko nitori be mi o binu eni to lohun o binu yi sugbon o wa lo se ipinu wi pe owo temi ati owo oko ko si nkan to le paapo bo ba fowo sile lati je gege bi o ba fi sile lati jeun oun le bi ma pa nitori pe ibi ti mo gbon jude yi mo mo bi mo se le jeun tebi oni pa mi iru eni be se ki se wi pe agbin kankan sinu ti a fi binu ti a fi korira oko mo ti mo wi pe gege bi oni gbagbo mi oni ko le gege bi oni gbagbo mi o le jawe fun wi pe mo fe lo fe oko miran sugbon nkan ti ma se fun aju iko sile lo ko dara be bi aba ti di onigbagbo ibinu akuro irunu akuro aran kan ko akuro oro odi ko ti eye ka gboye si onigbagbo awon alaigbagbo alaiwa bi olorun

bi orisha akunlebo o mo wi pe afoju ni ru eni be eni ti o ntara re je ti o lo kunle ni waju idi iroko ti o so wi pe ki igi ki o fun lomo o mo wi pe afoju ni ru eni be eni ti o gbe okuta sile ti o ta pole lori to njo kaakiri ti o njo yika okuta yi ti o ro wi pe okuta ni yo se un lore o mo wi pe afoju ni ru eni be o la fi so fun wi pe won gbe ere o sese ki o je ere fadaka tabi ere wura wi pe won sin sin won won bo won wi pe awon to nse won yo dabi won wi pe iru awon wonyi ese borisa won o mu ifoju okan ba won wo iwe owe ori ogbon iwe owe ori ogbon ese iketadinlogun oju ti o sin baba re je ti o gan ati gbo ti iya re kana kana eba odo ni yo yo jade omo idi asi mu je awon omo wa ko ye won wi pe bi won ba ni baba ti omo bi beli bi won ba ni iya ti omo ekoro olorun bi won ba ni awon obi ti o je wi pe lojojumo ni won ma n gbe ilana ati ipinu oro ebi won le ori bibeli ojojumo nkan ki nkan ti won ba fe se eko ti won ko awon omo won gbele oro olorun sugbon awon omo won yi o sese ki won ma sin baba won je o sese ki awon omo won yi nitori pe won ti lo si ile iwe o sese boya baba omowe iya omowe sugbon omo olorun iya o kawe sugbon o ka bibeli iya o mo nipa ona America abi ona ona Japan tabi ko mo ona ilu England sugbon mo ona ilu orun rere iya o mo oba ko mo ijoye ninu aye sugbon mo Jesu oba awon oba asin fi ona Olorun ko ko awon omo sugbon awon omo won yi won ma sin baba won je won ma gan ati gbo ti iya won o so fun wa wi pe eye kana kana eba odo ni yo yo oju won jade e ni a fi so won de afoju o ni omo idi eye miran ni yi ni ni eyi o so pe oni o mu oju won ni o mu je ohun ti o so ni pe a so won de afoju sugbon ki o to ro we pe awon omode nikan ni an ba wi iwo paapa ti o je agbalagba oni alufa oni oluko ni gege bi baba ninu olowa eni ti o n fi ona iye ani pe kan han eni ti o n so bi a se ni lati gbe yawo aso ti ani lati wo irin ti a ni lati rin oro ti a ni lati so ise ti o ni gbagbo ni lati se o n so fun wa a n so fun wa awon ohun amuye ti a fi le pese wa sile fun orun rere sugbon bi o ba n sin baba re ninu igbagbo ti o n sin je bi o ba n dagun la pe pe o dun so lenu mo se so niyan won mo wahala ti mo ni won mo e ti mo doju ko bi o ba n sin baba re ninu oluwa bi o ba n sin je ti o n gan oro olorun ti o n gbo o ni o de afoju nitori wo pe kana kana eba odo ni yo yo oju re jade eyi ni a fi so awon elomiran ni a fi so won di afoju o sese boya o lo sinu imoti para ni o sese o lo sinu iborisa o sese agabagebe ni o kun aye re tabi aigboran tabi afoju di o ni ru eni be o di afoju nipa ti emi sugbon kini bawo la se le ni iwosan fun okan okunkun bawo ni a se le mu ifoju okan yi bawo ni a se le mu kuro Jesu Christi ni eni ti o to lati se iru ise be oni gbanila oni mu ifoju okan kuro oni le okunkun wa lo nitori oni imole aye oni imole fun okan okunkun eni kokan wa je ki a wo Corinthi keji ori keta Corinthi keji ori keta lati ese ikerinla sugbon oju inu won fo nitori pe titi di oni oloni ni kika majemu lailai iboju na wa lai ka soke iboju ti ati mukuro ninu Kristi sori iboju ti ati mukuro ninu Kristi sugbon titi di oni oloni nigba kugba ti a ba nka Mose iboju na nbe le okan won sugbon nigbati o n ba yi pada si olowa a o mu iboju na kuro oni a fi so wipe ki a to olorun wa oni a fi so wipe ki a je wo ise

Eke, alleluia. Bi ami re ba se ga si, bi alleluia ba se ga si, be ni se yanu re yo ya si ni asale yi. Se bo se fe se yanu re la asale yi ni. Mo ni bi. Amen. Adupe ni owo Olorun fun eto ti ani nbi yi asi dupe lowo Olorun tori pe oludasile jo so jijisi ke wa ni bayi won wa ni bi Olorun wa ni bi iwa pelu Olorun wa ni bi agbara Olorun wa ni bi ase Olorun wa ni bi ifamiroye Oluwa wa ni bi bayi nipa ore ofe Olorun o ni lo sile bi o ti wa loruko Jesu. Je ki ami re ko dara ju be lo. Let me read a portion of the scripture. Je ki nka bi kan fo na oro Olorun ko tori pe a lo si ipele yi. Adura fun orilede. Je ki nka iwe Joshua orikerinla. Mo si fe ka ni ese ikejo. Oni sugbon awon arakunrin mi ti o goke lo ja awon eniyan ni ani aya. Sugbon emi to oluwa olorun mi leyin patapata moses ibura ni ojo na wi pe ni toto ile ti ese re ti teni ile ini re ni yo je ati ti awon omo re laila nitori ti iwo to oluwa olorun mi leyin patapata baba wa ni oluwa won tele oluwa tori na ni bikibi ti ese won ba te ti ese won ba te kilo nti o sele olorun yo fi fun won ni gbogbo orilede agbaye ni Africa ni America ni Asia ni Europe olorun fi fun won ni Russia ni bi gbogbo olorun wa pelu won olorun ise pelu won ara. Mo fe ka gbohun wa soke si Olorun ke adupe lowo Olorun fun eto yi ti GCK e ko GCK yi o wa saye leyin ti baba pe odun 85 senu re odun ni leyin odun melo leyin odun 85 years ti oluso agutan je ohun to si wa ninu bi ti akani yi o si so wi pe gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run yìí fún mi ní òkè yìí ó sì ń tẹ̀síwájú ó sì ń lọ káàkiri jẹ́ ká gbóhùn wa sókè ká yọ̀ níwájú Ọlọ́run ká bùkún fún orúkọ Ọlọ́run Olódùmarè láti inú ọkàn rẹ wá yin Ọlọ́run bọlá fún Ọlọ́run gbé orúkọ Ọlọ́run ga kí o sì sọ fún Ọlọ́run pé adúpẹ́ nítorí wo pé wọ́n ní wò ó Ọlọ́run ti pa mí mọ́ gẹ́gẹ́ bí ó ti sọ láti 40 ọdún yìí wá 40 ọdún márùn wá yìí títí di àkókò yìí ó sọ ọ̀rọ̀ yìí fún Mose nígbà tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tí wọ́n lọ ní aginjù báyìí ẹni 40 ọdún ni mo ní nígbà tí mo báyìí mo di ìlérí yìí wá sí ìmúṣẹ. A rí eléyìí a lè yọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run nípa ohun tó ti ṣe fún wa ìbùkún ni fún orúkọ Ọlọ́run jẹ́ kí n gbọ́ àmì. Jẹ́ a fẹ́ bù fún orúkọ Ọlọ́run a fẹ́ jọ yìn níwájú Ọlọ́run a fẹ́ fi gbogbo ògo fún orúkọ Ọlọ́run ọlá àti gbogbo yìn àti gbogbo ọpẹ́ àti gbogbo ọlá fún gbogbo ohun tí Olúwa ti ń ṣe láti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún wá nínú ayé nínú ìjọ yìí ní pàtàkì jùlọ nípa ti ètò GCK èyí tó ti la ọdún 5 kọjá ìjólóòtọ́ Ọlọ́run àwọn iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu àwọn ọkàn tó ń gbẹni gbàlà káàkiri gbogbo àgbáyé ó jẹ́ àgbàyanu ó jẹ́ ológo ó jẹ́ ohun ńlá níbi gbogbo kò sóléèdè tí a ṣẹ́kù gbogbo ibi tí wọ́n ti ń lọ Olúwa ń yin orúkọ rẹ̀ lógo amọ̀rídòrí Ọlọ́run fún ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun
nipa eto akansi atorun wa yi olorun yo wa pelu won so pe amen ba ya n gbadura pe ju orilede ti won ti de lo tele ju aye ti won ti awon aye ti won fo okan tele lo duru anfani ti won ni latewa tele lo olorun yo se ohun la gbo ohun re soke so fo oluwa oluwa se tu afeko ese si aferi yin si olorun wa dara anu re duro titi lai lai dupe lowo olorun fun gbogbo ohun ti oluwa se nipase iranse olorun oludasile isoji gck pastor wf kumuyi fun okun fun afamoyan fun agbara fun atileyin atoke wa je ka bukun fun oruko olorun emi o gbo ohun yin mi o ri ko ma yin olorun logo ko ma dupe lowo olorun nitori awon kan ti oluwa ti se olorun wa dara o je agbayanu loju wa je ka fun won le oluwa lowo si fun gbogbo eto yi lati ibere loni titi ipari ide yi o fi pari pe olorun yo ni lona nla laarin wa pelu ifamoyan ati itura lati odo olorun orun yo si nipase ore ofe olorun pelu ibewo ti o wopo nipase oruko oluwa a o gbadura to a o dupe lowo olorun to a o fi iranse olorun le oluwa lowo ranti o won o gbadura fun wa nibi gbogbo kaakiri je ka gbadura gbogbo ikede latenu oludasile jo yi yo ma mu ise iyanu atorun wa ise ami ati ise iyanu igbala fun opolopo awon eniyan iwosan fun awon to nsa isan idande fun awon eniyan ti a de nigbekun aluyo nipa agbara nlo olorun imupada bo sipo awon asako ati gbigbe awon onigbagbo ro kaakiri gbogbo agbaye a fe so fun olorun ki se nibi ti ipade ti nwaye nikan sugbon kaakiri kaakiri gbogbo oruko oluwa yo di ayin logo bi awon eniyan te ni asopo fun ipade yi ise ami ati ise iyanu yo ma sele nibi gbogbo nipase ofe olorun a o ma fese awon onigbagbo mule nipase agbara nla olorun a o si ma ri imuse ete ipade yi gbogbo ilekun to titi fun irere ni o si awon orilede ti o ti fun irere nipa agbara nla olorun bayi ti mo se ni asopo bayi ilekun yo si ise iyanu nla olorun yo sele amen ranti o ohun ti iwe mo so fun anuwe kronika keji ori keji ese ikerinla pe bi awon eniyan mi ti a n pe oruko mi fun ba re ara won sile ti won si gbadura ti won si wa oju mi ti won si yi pada kuro ninu ona buru won o lemi yo gbo lati orun wa emi yo dari ese won ji won emi yo si wo ile won san gbogbo ile ti o ti ti fun irere je ka kede won si gbogbo awon adari ninu aye ninu agbaye eyi ti won ko fi aye gba irere ni ile won je ka gbadura pe oluwa yo fowo to okan won oluwa yo gba won oluwa yo da won nide gbogbo awon orilede ti won ni ogun ti irokeke ogun lo kaakiri tabi awon ajalu ati wahala nsele ailabo eto oro aje ti o lo dede ipaniyan ipa fife mi sofo pe ko lorun ko lu aluyo nibe oluwa lu aluyo je ka gbadura fun orilede nigeria fun anu je ka gbadura fun anu olorun ni gbogbo orilede je ka gbadura fun ki oluwa ko fowo to gbogbo okan awon adari ti won lodi si ife olorun pe olorun yo fanu wa fun won olorun yo gba won la oluwa yo gba awon eniyan won la ohun gbogbo yo yi pada nipase ore ofe olorun a o layo je ka se lodi si gbogbo ise satani boya ailabo ni boya ijinigbe ni boya ti awon agbebanrin ni ohunkohun to ko le je to n tako eto oro aje je ka gbadura pe ki alaafia ko ma joba kaakiri gbogbo agbaye kede alaafia ara so pe alaafia so daradara alaafia
ni gbogbo agbaye akede alaafia ni oruko Jesu yo ri be aba wa ni orun adupe lowo yin a si gbe yin ga lopolopo fun ru anfani ti ani yi lati wa siwaju yin ati lati kopa ninu ohun ti eyin olorun se nipasẹ oludasile so jisike yi adupe olorun baba fun ise ami ati ise yanu ati awon ise yanu ti ati ngba lati iwa lakoko yi yo je ti o wopo nitori pe awon ise iyanu la awon ise ami ati ise iyanu yo ti se ranse yi leyin loruko Jesu ka kiri gbogbo agbaye agbadura oluwa fun awon adari ti won sako won sakoso ninu iberu olorun oruko oluwa yo si di ayin logo baba e wa pelu iranse yin ni awoko yi ifamuna yo je akotun ifamuna yo je ti o wopo ifamuna yo ga lopolopo yo si je agbaya ni loruko Jesu nipa ore ofe oluwa onko to ba so yo wa si imuse e se baba wa ni orun nitori pe ti dan si adura wa nitori pe agbadura si gbagbo ni oruko Jesu eke haleluya ale joko awon ton kon wa si owo iwaju awon won pe awon asona lati pe awon en lati joko sibi ti o ye ni kankan ibi o ti ikun to a fe ka awon asona kan dari awon to wa lona jijin wa je ka se kankan akoko wa tin lo awon to wa lona jijin e je ka wa siwaju aye joko si wa a n fi han fun gbogbo agbaye e se kankan awon to wa ni apa otun ni won ni kan wa awon to wa ni apa otun yen awon asona e se kankan eti a lati olu olede Nigeria lati lo si gbogbo awon Africa Asia ti a o ti gbe kaakiri gbogbo agbaye America lati yanju awon isoro ni akoko yi a ri pe ipejopo yi nikan lo le yanju gbogbo awon nkan won ni to n lo kaakiri gbogbo agbaye laaro yi a o tori akoko ko je ki a le lanfan lati ki won dara dara baya fe ki won bayi kaabo si olu olu olede Nigeria won mura bayi won se fe ki won kaabo si olu ilu Nigeria won pe oloye kan lati wa fun ijoba olola Rotimi Amechi a fe ki oluso agundan kaabo awon oloye awon adari a fe mu kokoro fun isoji GCK lati le silekun fun gbogbo agbaye lo ni isoro ti enikeni ko le yanju re a fi iranse olorun ti a ti ran yi lati si ilekun nipa ti emi nipa tara nipa ti okowo
gbogbo wahala lati si ilekun ti o fopin si gbogbo re. Kokoro ti a ri fun olusagutan ni yi lati si ilekun. Thank you, Esi. Okay, hallelujah. Kisi wa yonika. Oje anfani lati wa ni Abuja, olu ilu olede Nigeria ni akoko yi. Won si yin Olorun logo fun awon asoju ijoba. Ayin Oluwa logo fun ijo Olorun ti an soju pelu awon ajo kan ati PFL. Ayin Olorun logo fun gbogbo awon omo Olorun ni gbogbo ijo kaakire ijo ati ijo Pentecostal ijo elemi ati awon ijo abalaye. A dupe lowo Olorun fun ti Olorun tin se la wa ni papo ki se o se ojuse enikan gbogbo ijo lo mu irere lekunrere lo si gbogbo agbaye mo si je iranse ijo. A dupe lowo Olorun fun ti Olorun ma se eyi ni kokoro na Olorun fun rare o wi pe mo fi kokoro na fun yin kokoro ijoba na mo fi fun yin ohun ko ti e ba de ni aye yi a de ni oro ohun ko ti a ba tu ninu aye yi a tu ni oro gbogbo ewon ninu aye re ko ja gbogbo ewon ni Abuja ko ja gbogbo ewon ni gbogbo lorilede Nigeria ko ja gbogbo ewon ni Africa ko ja sonu gbogbo seke seke ni Asia ni America ni South America ati ni Europe lohun ati ni Oceania ati ni Caribbean eyin ewon e ja ni oruko Jesu. A si n gbadura pe oruko Oluwa yo di ayin logo. Opolopo okan ni yo wa si ijoba ti Olorun isokan yo si wa laarin awon okunrin ati awon orumirin ati awon ijo ati ijoba ijo Olorun yo fi gbongbo mule ni orilede wa ni oruko Jesu. A ti wa ni kokoro na ohun ti eyin ati emi ti a ba ni papo ti a ba de ninu aye yi a de won ni oro ese popo ki Olorun ko boku fe ni kokan. Eke haleluya o ti ri be wa si ri ninu aye re. Ẹ jẹ́ ká jókòó.

ni ohunkohun bo ti wu ki ileri iyan ko ri o mo o lagbara oni sise se nla oni ipa nla lati mu ko wa si imuse nitori eyi o mo wi pe ohunkohun to ba ti se leri idariji igbala iwosan idande ati oni daniloju lai siye meji wipe olorun o lagbara yo se koko iketa bayi koko iketa ohun ni agbara nipase isore kari aye re agbara isore nipase isore kari aye re looto ohun lo seda gbogbo eniyan nitori ore ofe re o ma n fi isore yen han si gbogbo eniyan o so fun wa ninu orin Dafidi orin 145 ogoje o le marun ese ikesan o ni Oluwa seun fun eni gbogbo iyonu re si nbe lori ise re gbogbo

0: Gidi, oje eniti olorun fi si ipo giga bi oba ki se be nikan oje jagun jagun oje eniti ori wahala eniti o ni isoro eniti ori inilara ni orile ede tire ki o to di oba oni wahala gba to tun di oba tan oni wahala ni idile oni wahala sugbon o mo agbara olorun eti tuni sile eti dani ni ide agbara olorun eti mu ki gbogbo ide ota ki o ja ni igbesi aye onigbagbo eni olorin yi lo fi nso fun a wi pe bi ekun pede ale kan o nso fun a wi pe o daju wi pe ayo nbo li oworo awon elomiran won ma se bi eni ti ko ni ireti ibinu je dori agbakodo adi wi pe ki won ma san ekun asunrin lai mo wi pe olorun wa eni ti ma nu omi jenu ni sugbon won agba iponju tabi inilara tabi awon eru ti aye di le won lori won agba nkan won yi lati je ki won ki o ni ibanuje won ma sun ekun asun dekun won a je ki irewesi ki o de ba okan won nkan yi ki je ki awon elomiran ki o le gbadura sugbon David je ki o di mo fun awe pe ke ma se sori tinu nitori pe bi ekun pede ale kan o daju ayo nbo le owuro ki akunkun so ni edi ti o le ye wa dara dara bi aisan pe de ale kan o daju pe iwosan nbo le owuro ki akunkun so le ona ti a mo we pe o ba igbesi aye wa mu wi pe bi aini bi iponju bi o ti le pe de ale kan wi pe o daju wi pe idande ati ipese lati odo Olorun o nbo le owuro ohun to nso ni we pe se a mo pe bi a ba sun lale bi a ti le ro we pe ooro jina si igba ti a sun we pe daju daju ooro yo de ohun ti a nso ni pe nigba miran bi eniyan ba wa ninu aisan iseju marun a dabi wakati mewa loju o wa nitori irora nitori wahala tabi bi eniyan ba ni iponju ninu ebi re ojo kan adabi odun kan loju o wa eni olorin yi fi so fun a wi pe bi ekun ti le pe de ale kan bi ibanuje ti le pe de ale kan bi irewesi ti le pe de ale kan bi inilara aini bi o ti le pe de ale kan o daju wi pe ayo ati ipese ati itura wi po nbo lowuro je ki a tun pada sibi ti a ti bere ninu orin Dafidi ori kerin din ni adoje o kan eji efa o ni nigba ti oluwa mu iko lo si oni pada awa dabi eni ti nlaala kini de ti a so be ohun ti o se won ni wipe wo mo wipe a tun le mu iko lo si oni pada ati ko won leru lo ki se be nikan awon omo won lati so di eru ki se be nikan awon papa won ni ireti ola ireti ojo ti nbo won ti ro wipe ko tun si abayo won ti ro wipe ko ni si idande won ti ro wipe ota yo ma je gaba lori won titi won fi ku ti won fi fi aye sile olorun wa lana fun won wipe ki a tun mu won pada si ibi ti won wa tele tele ki a tun mu won pada si aye ti won wa tele tele ki a tun mu awon nkan ti won ti padanu re ki a tun mu pada si igbesi aye won awon ti a ti ko lo nigba ti oluwa se nkan won yi fun won won so wipe abi be ni abi be ko awa ti a tin sun ko tele tele ti o tun si ekun ekun mo abi be ni abi be ko awa ti a je eru tele tele awa ti a ni lara tele tele awa ti a o jeun gbadun tele tele ti olorun tun wa se ipese nla nla fun abi be ni abi be ko awa ti aisan ti o ti so lojo kale awa ti o je wipe aisan ko je ki a le jade aisan ko je ki a le se bi a ti fe sugbon ti olorun tun wa da sile abi be ni abi be ko awa ti won tin so wipe bi won o ba se se abe wipe ko si bi a se le yo ninu re sugbon adura were ki a kan ape oruko Jesu a so fun olorun wipe ko boju o wa ko mu aisan yi ko mu kuro ni igbesi aye wa were be ni alaafia de be ni itura de be ni iwosan de ba wa abi be ni abi be ko abi o ntan mi je ni abi to to to ni mo ri iwosan yi o ni o dabi ala loju o wa oni ni gba na ni enu wa kun fun erin o da mi loju wipe o rerin ninu Jesu nigba ti a ba mu ikulo re pada nigba ti a ba mu aisan re kuro nigba ti a ba mu iyosu ti si awon alaiwa bi olorun si o nigba ti a ba mu kuro o da mi loju wipe erin yo gbenu re kan ati orin ayo yo wa senu re oni nigba na ni won wi ninu awon keferi pe oluwa seun la fun won o da mi loju pe ojo kan bo ko si jina rere ti awon alaigbagbo ti awon keferi ti awon aladugbo re ti won ma so wi pe iyabirin lagbaja olorun se nkan la fun okunrin lagbaja church to nlo o ye o gbe o nitori pe nkan bayi lo sele si o je mo wi pe awon ti won tin woju olorun fun igba pepe ti won o loyun ri ti won o bi mo ri o je mo olorun ti se nkan fun lagbaja o nigba ti olorun ba se nkan wonyi fun wa awon keferi yo ma ba wa yo wo ma so wi pe oluwa se ohun la fun won o ni oluwa se ohun la fun wa nitori na awan yo ni soro farabale nigbagbo ninu olorun ma saka akiri ma fi olorun sile joko sibi ti o wa duro ti oluwa gbadura si oluwa o daju wi pe ojo igbala ti re ojo idande ti re ojo itusile ti re ojo iwosan ti re yo de ayo yo gbenu re kan oni oluwa mu ikolo wa pada bi isan omi ni gusu oni o wa so fun wa o tin so nipa iri ti ara re o tin so nipa idande ati itusile ti awon ni o wa so wi fun awon elomiran lati se won lori o wa so fun awon elomiran ki ipoya ati rewese ki o le po lo ninu okan won o wa so fun oni awon tin fi omije furugbin yo fi ayo ka ewo ni o nso nipa wi pe won fi omije furugbin won fi omije furugbin awon omo israeli won je awon ti o man se ise agbe popo awon ti o si man se daran daran won po ninu won nitori wi pe ilu israeli ni akoko na ati ni akoko yi papa won gbekele ohun ogbin popo popo sugbon igba kan de ni igbesi aye won ti o je wi pe bi won ba tin furugbin eru ma ba won wi pe a o mo boya awon ara midiani ni o ka nkan won yi je a o mo boya awon ota wa lati syria ni won wa ti won ka gbogbo eso ko wa je sugbon won o le se ki won ma furugbin nitori be won fi omi je furugbin sugbon ki o to di wi pe asiko ikore de olorun segun ota olorun mu awon midiani o mu okuro o le won jina rere o wa di wi pe nitooto ni won fi omi je furugbin sugbon nisisiyi won fi ayo ka ki a mu wa si igbesi aye ti wa igba miran o seese ki eniyan ki o loyun bi o ba ti di wi pe eni yi ti loyun ni awon ota ni won le pade re lojorun wa ni ki o fo ki o niso wi pe won fe wo bi o ma se gbe oyun yi bo ma se gbe de osu mesan to ma le kese jari lati le bi omo yi layo ati alaafia a di wi pe oni ori lo ndun mi o ola ikun lo ndun mi otunla omo ni oyi ninu ojo miran o dabi eni pe eje riru tabi ese wiwu a ma so pe iru oyin wo ni mo ni yi a dabi eni wi pe o fi omi je furugbin sugbon bi o ba duro ti oluwa bi o ba gbekele oluwa o daju wi pe asokale anfani ni fun omo olorun o daju wi pe a o fi ayo ka wi pe ni ojo ikunle alabiamo yi wi pe koni si ohunkohun bi idagiri tabi bi ofo fun enikeni ninu wa olorun yo toju wa o se duro ti oluwa o se gbekele oluwa awon elomiran won ma saka kiri awon fe lo si odo baba lagbaja awon fe lo si odo iyalode nibi kan lohun awon fe lo si tibi ma saka kiri ki o gbekele oluwa nitori wi pe olorun yo mu ikolo si oni pada erin yo si gba enu re kan oni eni ti n fi ekun rin lo ti o si gbe irugbin lowo looto yo fi ayo pada wa yo si ru iti re ni ikore oko ti o ti gbin tele tele je ki a wo awon elomiran kini awon inilara wonyi tabi iponju kini o ma n se fun won e ti won iba fi ma yo ninu olowa eti won iba fi gbekele oluwa kini ini lara ki lo ma nse fun awon elomiran je ki a wo iwe oni waasu ori keje ese keje iwe oni waasu ori keje ese keje ni toto inilara mu ologbo eniyan siwin ni tooto inilara mu ologbon eniyan siwin o ti an so fun anihi ni wo pe eni ti ati mo si ologbon tele tele eni ti ati mo si omoluabi tele tele eni ti kija ki da si oro oloro tele tele sugbon ko ti imo olorun o o kan je ologbon eniyan oniwo tutu eniyan o je omoluabi sugbon inilara deba iponju deba iru eniyan be ti ati man ri oro ogbon lenu re nigba ti awon elomiran ti won ba wa ninu isoro bi a ba bere oro lowo re a soro pelu ogbon nigba ti iponju ba deba eni yi fun ara re nigba ti inilara ti o ba deba eni yi fun ara re a dabi eni wo pe gbogbo ogbon ti o ni wo pe o ti so wonu a dabi eni ti sinwi a dabi eni ti soro rada rada a dabi eni ti so nkan ti ko mu ogbon lowo a dabi asinwi ki a ma je ki o ri be fun wa se iwo na ma nri awon elomiran o sese boya awon gbo we pe oko ni jamba we pe oko won si wa ninu moto yi won o ti mo ki lo sele won o ti mo boya olorun ti da oko won sile tabi boya ohun to sele nkan ranpe kan lo kan se ni ese ti o se oko won won ka wole ri won ma kigbe won ma soro bi eni ti o ti so igbagbo ninu olorun nu eni ti a ti mo si ologbon tele tele eni ti a ti mo si eni to n dari idapo ju le tele tele eni ti a ti mo si eniyan olorun tele tele ini lara die iponju die ese jamba oko die a so iru eni be di eni ti n soro bi eni pe o de asinwi tabi o sese ki o je wi pe oko ati yawo ati jo n gbe papo lalaafia ko si gbon mi ti o gbon mi si mi o to ko si wi pe an bara waja ni igba kan ri ko si wi pe mbolo lo mbolo ti nbo ko si pe boya n fura sira wa ni igba kan ri o si sese ki o je wi pe nkan kan lo wa sele ti enikan paro mo iyawo yi we pe be ni pe iyawo yi tun ni ale nita bi oko ti ngbo a ko ti mo kini kule kule ati kini nkan to sele ni toto o ti faraya o ti nda bi eni ti o logbon o ti nda bi eni ti ki se eni ti a mo tele tele si oni wa tutu ini lara o mu ologbon di asinwin nitori be ke asora ke a ma je ki inira tabi iponju ki o je ki a soro odi ki o ma je ki ki a ma je ki iponju tabi aisan tabi ijeniya tabi ohunkohun ki o mu ki oro odi blasphemy ki o jade lenu wa je ki a wo orin dafidi 107 orin dafidi 107 ki a wo ese ikokandinlogun ati ese ogun shegafra fun mi ki a wo ese ikokandinlogoji ewe won buko won sifa sehin nipa inira iponju ati ikanu ohun ti won je ki o ye wa ni ni wo pe awon elomiran ewe won ma buko won ma fa sehin nitori inira awon elomiran ohun ti a ma ri ni wo pe won ki rin dede mo ninu ijo bi won ba ni wahala die e ti won ba fi akoko yi duro de oluwa ki won ki o duro ti oluwa ki won ki o gbadura ki won ki o ro mo agbelebu Jesu Christi ki won ki o so bi Jacob we pe emi ki o je ki o lo afi bi iwo ba bukun mi e ti won ba fi se be won ma rin sege sege bi abati so we pe lagbaja ki lo de won pe oruko yin ni ile ko ojo osimi wa tabi wa inu iwe mimo we pe ki e ka akosori tabi we pe ki e daun ibere kan a ma ri yin se ki se pe e wa silesin ona mi po wahala to de ba mi nisin mi o mo bi ma se yanju e olodun lo n ba wa yanju wahala jesu lo n ba ru wahala wa lo ohun lo wa ko ese ati awon nkan to wa si igbesi aye wa gege bi egun nitori ese ohun lo wa ko won lo a o se wa sese agbelebo a se rin kaakiri a fe di omo onina kuna a n fa seyin nitori inira ati iponju ati nitori awon ajalu to n de ba wa ninu aye yi ni ise awon elomiran won ma se beni ti ko ni ireti won ma se beni ti ko lolorun won ma se bi eni ti ko le gbadura won ma se bi eni ti ko ni igbagbo ninu olorun sugbon je ki o da oloju bi a ba ni oluwa bi a ba si wa ninu oluwa ko si isoro ti o le de ba wa ti agbara olorun o ka ko si oke ti o le wa niwaju wa ti agbara olorun ko le si nidi ko si aisan ti o le wa ninu agbo ara wa ti iwosan ti a ni lati inu ina Jesu Christi ti o le de ba wa ko si awon nkan ti o le de ninu ebi ni bi ise ladugbo labule lodo awon obi wa ti olorun ko ka pa re nitori be o ye ki a wa pelu oluwa o ye ki a gboran si olorun lenu o ye ki a ma gbadura si ni igba inira ati ni igba iponju wa ki a mo we pe ko so tun seyin olorun se o mo we pe gbogbo wahala ti a ni olorun mo nipa won o si setan lati mu won kuro ohun ti awon elomiran ma nro ni wepe olorun o ri wahala won olorun o si setan lati mu wahala won kuro sugbon etan esu ni eyi o ye ki a mo wepe olorun mo wahala wa o si mo iponju ti a nla koja o si mo bi ohun se le yo wa kuro ninu won ninu exodus ori keta exodus ori keta ese ikeje Oluwa si wepe ni toto emi ti ri iponju awon eniyan mi ti o wa ni Egypt mo si gbo igbe won nitori awon akonisise won nitori ti mo mo ibanuje won emi si sokale wa lati gba won lowo awon ara Egypt je ka menu duro nibe nihi an so fun wa wipe olorun ni o mo iponju awon mo israeli awon mo israeli won yi won le salaimo wipe olorun mo nipa iponju won ki se be nikan won le se alairan ti wipe olorun ti so fun abraham wipe abraham awon omo re ni iran kerin wipe won o lo si ile ajeji ni ile ajeji yi owo mu o jade wa si ile ileri awon won yi ti gbagbe o sese ki awa na ki a ti gbagbe wo pe enikokan wa ti a mo olorun enikokan wa ti a mo Jesu Christi gege bi olugbala enikokan wa ti a ti di atun bi olorun seso lori wa o mo igbese aye wa o mo isoro wa o mo idanwo to duju ko wa o mo awon iponju ti a nla koja o mo omi jijin ti o wa ni waju wa ati awon oke ti o wa ni waju wa o ni emi ti ri iponju awon eniyan mi emi ti ri iponju awon eniyan mi gbogbo awon ohun ti o pamo fun eniyan gbogbo awon ohun ti eniyan ko nani tabi ti won ko mo nipa re ni igbese aye re olorun mo nipa won o si daju wi pe olorun yo mu won kuro bi abagbadura ti a si gbagbo se oran ti okunrin kan job ni a n pe oruko re oran ti wahala to de ba ninu ebi oran ti isele ti o sele si gbogbo awon omo re oran ti eyi ti iyawo re so o si ran ti awon esun ti awon ore re ti won fi sun be ni wepe o je odaran tabi o je elese ti o buru ju won ro wepe nitori be ni awon kan won se sele si kini idahun job wo job ori ketalelogun job ori ketalelogun ese ikewa sugbon o mo ona ti emi nto nigbati o ba dan mi wo emi o jade bi wura nigbati o ba dan mi wo emi o jade bi wura opolopo ninu wa ni a ko mo ise olorun a ko mo idi ti olorun fi n gba awon nkan kan laye sugbon job o je ologbon o je eni ti o yeye o je eni ti o mo inu olorun o ni sugbon o mo ona ti emi nto o ye ki eni kokan wa ki a le so be o ye ki eni kokan wa ki a le ni igbagbo ati ifokantan ninu olorun wi pe o mo ona ti a wa nto o ni nigbati o ba dan mi wo nigbati o ba dan mi wo kini itumo yi wipe ki a dan eniyan wo awa ti a je agbalagba ti a ni omo ti o lo si ile eko amọ we pe omo ile eko yi a ki gbe won si class iwaju bi ki ba se we pe adan won wo bi ki ba se we pe ayiri won wo lati mo kini oye ti won ni kini eko ti won ti ko bawo ni won se ja papa si ninu awon eko ti won ti ko bi ki ba se we pe a se idanwo fun won a ki gbe won si waju awa na o mo we pe eni ti olorun ba fe da lola eni ti olorun ba fe fi si ipo giga olorun le fi aye sile ki awon wahala kan ki won dan igbagbo re wo o se se ki eyi ki o ya o lenu sugbon je kin so fun o awon eniyan wa won ma so fun a we pe ikoko ti o sebe to dun ide re agbona eyi ni we pe bi ikoko le sebe to dun tabi ki o wa unje ti o le bo opolopo eniyan bi ki ba se we pe adana si idi re ki se be nikan ikoko ti an so nipa re yi ki o to di we pe agbe wa soja lati ta fun enikeni ati koko fi sinu ina ki ina yi ki o le se jina awa na o mo we pe adabi awon jagun jagun ki awon jagun jagun ki o to wa soju ogun a o ti mura won sile a o ti pese won sile a o ti yiri won wo dara dara a o ti dan won wo dara dara awa na ki a to jade bi wura ki a to je ohun elo bi ola si ni owo olorun awon nkan miran wa ti ani lati la koja bi a ba nso nipa idariji idariji o le mo boya o le dariji enikeni bi olorun o ba fi aye sile fun awon kan lati se o bi a ba nso nipa igbagbo ninu olorun o le mo boya oni igbagbo ninu olorun o sesan ri o ni wahala ri bawo ni igbagbo re yo se gbona bawo ni igbagbo re yo se dagba bawo ni adura re yo se munodoko nigbati o ti le ni wahala kan to n gbadura lori re ri eyi ni olorun ma se nfi aye sile we pe awon nkan wonyi won le yire wa wo won le dan igbagbo wa wo we pe nigbati awon nkan wonyi ba parito a o jade bi wura sugbon o ye ki o ye wa ohun ti an so ni wo pe olorun mo isoro wa olorun mo awon ohun ti an la koja o si daju we pe olorun le gba wa wo orin dafidi le kan si orin dafidi ori kejila ese ikarun nitori inira awon talaka nitori imi edun awon alaini Oluwa wi pe nigba yi emi o dide emi o si yo yo si ibi ailewu kuro lowo eniti nfe si nihi ni olorun so fun wa wi pe bi talaka ba je eniti anilara bi awon alaini ba mi imi edun si oluwa wi pe oluwa yo dide lati gba won ati lati yo won kuro ninu awon nkan ti o rogba yi won ka ati awon ti o ngberaga lori won we pe owo gba won o ye ki a mo we pe bi awon ota wa bi won ti le lagbara ju wa lo bi awon ota wa bi won ti le ni ohun ija oloro ju ti wa lo bi awon ota wa bi o ba dabi eni we pe won le ni ipa won si gbon pupo pupo ju wa lo ki a mo we pe olorun to bi ju awon ota wa lo o si le gba wa lowo awon ota wa bi won ti le je alagbara ninu ori dafidi ori kejidinlogun ese iketadinlogun ori dafidi ori kejidinlogun ese iketadinlogun o gba mi lowo ota mi alagbara ati lowo awon ti o korira mi nitori won le agbara ju mi lo bi awon ota ti le lagbara ju wa lo o daju pe olorun yo gba wa olorun yo tu wa sile olorun yo da wa nidi ki yo je ki awon ota ki won ki o gbe wa mi sugbon kini a le se ti a o fi ni idandi pipe idandi kikun kini a si le se leyin igba ti a ba ti ni idandi pipe yi lati pa idandi na mo ye ki a wo ikini ani lati je eni ti o mo olowa ati eni ti oluwa mo gege bi eni ti re ani lati di atunbi ani lati di omo olorun nitori eyi ni a fi le ni isegun wo iwe Isaiah
1: ori ikerin leni aadota ese ti o gbeyin ko si ohun ija ti a se si o ti o le se nkan ati gbogbo ahon ti o dide si o ni idajo ni iwo odale ebi eyi ni ogun awon iranse oluwa lati odo mi ni ododo won ti wa le oluwa wi nihi o so wi pe eyi le ogun awon iranse oluwa eyi ni wi pe bi aba fe ni idande ti a se fe wa ni ipo ti o je pe ko si ohun ija ti a le se si wa ti o le se wa ni nkan ani lati je iranse oluwa ani lati je eni ti o mo olorun ani lati je eni ti o ti ba olorun laja nipa kiko ese wa sile a se ti gba ise ori igi agbelebo ti jesu se ati gba gbo oni bi o ba ri be ko si ohun ija ti a se si o ti o le se o ni nkan ati gbogbo ahon ti o dide si o ni idajo ni iwo da lebi mo fe ki o di mo fun o wi pe ki Isaiah ki o tun ma soro yi fun awon omo Israeli awon ohun popo ni o ti sele lara awon isele ti o ti sele ni a ri ninu Isaiah ori keta dini ogoji Isaiah ori keta dini ogoji se kiakia ki o si bibeli re ki ka si o leti lati ese ikini o si se nigbati Hezekiah oba gbo o fa aso re ya o si fi aso ofo bora o si lo sinu ile oluwa ohun kan ni o sele nihin oba Assyria ni o ran awon iranse re lati deru ba Hezekiah oba Assyria si nso fun wi pe ko si bi o sele gbadura to ko si bi o sele gbekele olorun to wi pe ohun o segun re ohun o segun awon eniyan re ohun o ko won lo gege bi eru ohun o si se ipalara pupo si won o si be si ni gbadura ni waju oluwa nihi ni olorun ti fun ni isegun bi o ti le je wi pe oba Assyria o je eni ti o ni awon ohun ija oloro pupo sugbon oba Hezekiah ko ni ohun pupo eru nba sugbon a so fun wa wi pe bi a ba je eni bi itinu olorun eni ti o gbekele olorun wi pe bi a ti le dide ogun si wa bi a ti le koju ija si wa bi awon alaigbagbo bi won ti le do ti wa ti won fe se wa ni ibi wi pe olorun ni ohun o da wa sile olorun ni ohun o gbeja wa wo ese iketalelogbon ese iketalelogbon nitori na bayi ni oluwa wi ni ti oba Assyria ohun ki yo wa si ilu yi bẹẹni ki yo ta ọfà kan sibẹ ki yo si mu asa wa siwaju rẹ bẹẹni ki yo si wa odi ti nihin ni ọlọrun sọ fun Hezekiah wi pe o mọ pe ko so ija ti oba Assyria se si o ki o le se o ni nkan nitori wipe olorun ti setan lati daabo bo ilu yi oni oba Assyria ki yo wa si ilu yi o da mi loju wipe oba Assyria eyi ni ni oba tabi alagbara ninu awon egbe okunkun awon alagbara okunkun won ki yo wa si ile re won ki yo wa si odo awon omo re oni ki yo si ta ofa sibe ofa ota ki yo wa si ile re loruko Jesu pada si Isaiah ori kerin leni aadota ki o wo ese iketadinlogun ko si ohun ija ti a se si o ti o le se o ni nkan Isaiah o ran awon Israeli leti ki won ki o ran ti obi oba Egypt bi o ti lagbara to sugbon ko si ohun ija ti oba Egypt ti o se si won ko si bi o se le se won ni nkan o ni ki won ki o ran ti agbara Goliath o ni sugbon ko si ohun ti Goliath le se fun Dafidi ati fun Israeli o ni kan ko si ranti ti o sele ni lolo yi nigba ti oba Assyria ti o dide si oba Hezekiah o ni ko si ohun ija ti o le se si ti o le se nkan o ni be gege ni fun iranse oluwa kankan be gege fun eni kankan wa ti o mo oruko oluwa be gege ni fun enikankan wa ti o gbekele oluwa wipe ko si ohun ija ti a se lati odo awon elebo logun ko so ija ti a se lati odo awon ti o ni agbara okunkun ko so ija ti a se lati odo awon elemi okunkun awon ti o ni emi emere ko so ija ti a se lati odo awon aborisha tabi lati odo awon elegun ti o wa ni abule oni ko so ija ti a se lati odo awon alalupa ida kankan ti o le se oni nkan oni gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni wo dalebi eyi ni ogun awon iranse olowa lati odo olowa ni ododo won ti wa ni olowa we nitori be je ki a ri we pe ati di atunbi aje ni olorun ati pe ati ko ise sile ati wi pe amo olowa ni tooto ki se be nikan ani lati je ni ti o kun fun adura eni ti o kun fun adura bi abaje eni ti o fe ni idandi kuro ninu inilara kuro ninu iponju kuro ninu aisan kuro ninu ajalu ti o njalu awon ti o wa ninu aye o ye ki a je eni ti o kun fun adura ko ye ki a je asoro magbesi ko ye ki a je eni ti soro boto boto kaakiri aarin ile ti ki ile ka bibeli ti ki ile gbadura ari awon elomiran bi o ti le je pe won ni wahala ninu ebi bi o ti le je pe won ni aisan ni ago ara won bi won wa sinu ile isin won ki gbadura bi won lo si idapo ju ile won mo bi ati gbadura bi o wa ni ile ti ara won won mo bi ati gbadura o mo eni to wa ninu aye yi ninu iwaya ogun ninu ija ogun ninu aye o mo wi pe ani lati je eni to madura agba eni to nke pe olowa laaro losan ati lale ni igba gbogbo eni ti iru eni be ari wi pe ohun ti olorun ti le man se ni pe a je ki emi re ki o ji wa ni ogonjo oru ni ogonjo oru yi emi olorun a so fun pe ki abesi ni gbadura ki awon ise ti o nse awon ti o wa ninu aye ki o ma ba se wa nitori be awa ti abamo wi pe a fe ni isegun a fe bori ese a fe bori eso a fe bori awon ajalu ti o n de ba awon eyan ninu aye ani lati kun fun adura je ki a wo orin dafidi 87 87 orin dafidi 87 ki a wo ese 19 ati ese 20 nigba naa ni won ki gbe pe olowa ninu iponju won o si gba won ninu ise won o ran oro re o si mu won larada o si gba won kuro ninu iparun won nitori be o ye ki a kun fun adura bi mo ti so tele ki a se bi Jacob ti o ro mo olowa ti o be si ni jajakadi ninu adura ninu ifi omi je bere lowo olorun wi pe emi ki yo je ki o lo bi ki ba se pe iwo bukun mi ki se be nikan o ye ki a ni igbagbo ninu olowa nitori igbagbo ninu olowa ni yo fun wa ni isegun ninu efesu ori kefa ese ikerin dilogun leke gbogbo re emu apata igbagbo nipa eyi ti eyin o le ma fi pana gbogbo ofa eni ibi ni emu apata igbagbo nipa eyi ti eyin o le ma fi pana gbogbo ofa eni ibi ni igba miran a ma n gbo ti awon eniyan wa ni orile ede wa ti won so ede e kaaro ojire won ma so pe lagbaja won ta lofa ni lagbaja ofa aye lo wa lara e lagbaja omo gbati won ti se nkan beyen fun ko gbadun sugbon o ye ki a ni igbagbo ninu olowa bi awon ti o wa ninu aye ti le ntafa igba miran elomiran a ma so wipe igba ti o nsun le oru ni enikan ri ohun lo yinbo fun lo tafa fun ohun bi ohun ti ji si oju aye ni o ri pe ibi ti a ti tafa fun ohun yi be ni o be si ni irora ibe ni nkan kan ti o rin lati a ibe lo ti bere ibe ni o fi ti o fi dabi eni wipe ojojumo lo wa n lo si ile iwosan ti awon oloyinbo o ni bi a ba ni igbagbo ninu olowa o ni ofa ti a le ta lati odo awon ti o wa ninu aye wipe igbagbo wa ni o dabi apata ti a o le fi pana ofa eni bi ni kini a n pe ni apata e ki se apata yato sugbon nkan ti a n pe ni apata ni pe bi enikan ba n so oko se ori awon olopa bi ijangbon robodiyan bi o ba be sile ni ibikan awon olopa lo sibe awon olopa yi ti mo wi pe awon ti o nse ijanbon won le ma ju oko si won won le ma tafa si won won ni awon nkan kan ton ma gbe lowo bi a bi atayi tabi bi ota bi o ba tin bo won a fi nkan yi won a fi gba e ni a pe ni apata nitori wi pe ko ni je ki ota tabi okota ki o ba awon olopa ti won wa fi oju si awon nkan ti won se nibe oni leke gbogbo re ki e mu awon apata igbagbo bi abati nso ofa si oni igbagbo igbagbo yi ni koni je ki ofa yi ki o dodo re bi aba mo oruko re lo si ile awon elebologun igbagbo ti oni ninu oluwa ni ko ni je ki awon nkan won yi ki o de odo re bi o ba dabi eni pe awon kan fe se oni ibi won fe ran awon emi okunkun si o apata igbagbo yi lo fi ma pana ofa eni ibi ni ti ko ni je ki awon nkan won yi ki o de odo re ki se be ni kan oni lati sa ti abe abo ti o wa ninu eje Jesu Kristi se ori eje Jesu Kristi o fun wa ni abo pupo pupo abo wa ninu eje Jesu Kristi ninu iwe ifihan ori kejila ese ikokanla ori kejila ese ikokanla won si segun re nitori eje odo agutan na ati nitori oro eri won won ko se feran emi won ani titi de iku oni won segun esu won segun dragoni nitori wipe won ni igbekele ninu eje odo agutan ye ki atun wo iwe owe ori kejidinlogun ese ikewa iwe owe ori kejidinlogun ese ikewa oruko oluwa ile isu agbara ni olododo sawo inu re o sila bi abati ngbadura ti angbadura ni oruko Jesu e je wu pe an sawo inu ile isu nla ni ki owo isu owo ota ki o ma ba te wa ki se be ni kan ye ki a ni oro olorun e ti a o fi segun esu se o mo we pe nigba ti esu wa ti o na Jesu Kristi wo oro yi ni Jesu Kristi ni o fi segun esu ki a si ri we pe a ni ifami ororo yin oluwa e je pe ki a ni emi olorun ni igbesi aye wa bi a ba ni emi olorun agba olorun bi o ba wa ni igbesi aye wa gbogbo ajaga ti o wa ni a o ja kuro ni igbesi aye wa ki a je eni ti o mo olorun ki a je eni ti o fa agbara olorun wa si igbesi aye wa wo ninu Isaiah ori kewa ese ketadinlogbon Isaiah ori kewa ese ketadinlogbon yo si se le ojo na ni a o gbe eru re kuro le ejika re ati ajaga re kuro le orun re a o si ba ajaga na je nitori ora popo a o se ba ajaga na je nitori ora popo on ti a pe ni ora popo nihin bi a ba wo ede miran eyi ni ede oyinbo ati ede greek ti a fi ko bibeli o so nipa agbara olorun o so nipa ohun ti olorun eyi ti olorun tule wa lori o so nipa ifami ororoyan olorun eyi ti olorun da le wa lori ti a o fi le ja gbogbo ajaga kuro ni igbesi aye wa ati so fun o o ti mo nisinsiyi we pe bi o ba nfe idande idande sumo to si re o nfe iwosan ni iwosan sumo to si re bi o ba nfe ipese lati odo olorun wa ipese sumo to si re ohun kan lo ni lati se o ni lati mo we pe o ti ba olorun do re o ti di ebi olorun ati so di atun bi o ti ni igbala ninu Jesu Kristi o lati je eni tin gbadura se oran to we ti Jesu pa fun awon omo ehin nipa obirin opo kan ti o so wi pe o fe ki agbesun lara otahun o lo nba adajo yi o si tete da lohun sugbon nipa awi iyanu re nipa siso nigba gbogbo nipa lilo sodo adajo yi nigba gbogbo ni a fi da lohun yi ni Jesu wa so fun wi pe awa na ti a je onigbagbo a o mo wi pe o ye ka ma gbadura ni lai simi ati lai sare ki olorun ki o ba le tu wa sile ki olorun ki o ba le daabo bo wa ki olorun ki o ba le mu wa laada ki olorun ki o ba le se awon ti a be lowo re ki o ba le se fun wa di joduro lori ese re ki o so fun olorun wi pe o nfe idande olorun bi iponju ba wa bi ni lara ba wa bi aisan ba wa bi aini ba wa bi ipururu okan ba wa onkun ti ba wa ni igbese aye re to ni o lara ti o n fe ki olorun ki o mu kuro so fun olorun o daju wi pe yo gbo nitori pe olorun ki se ni tin janitile olorun ki se eni tin doju tini.

ni olododo sa wonu re o siye olododo sa wonu re a ti daabo bo o ni ipamo ranti oro oluwa ranti ileri oluwa ki o fi oro oluwa ki o fi segun esu bi o ba ti ni igbala ki o je ki a emi olorun ki o wa lori re ki o wa ninu aye re ki a so di mo ki a fi agbara ni olorun ko nitori emi olorun yi ni ja gbogbo ajaga ti ma wa si igbesi aye ni loni so fun olorun we pe ewosan pe pe yo je ti re we pe idande kikun yo je ti re so fun olorun o daju pe bo ba gbagbo o ri ogo olowa

0: a ó rí wípé gbogbo ohun tí a ń ṣe kò ní lè jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà níwájú olúwa. Nínú òwe tí mo kà fún ọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún ni ó fi ó ń sọ wípé ju gbogbo ohun ìpamọ́, pa àyà rẹ mọ́, pa ọkàn rẹ mọ́, nítorí pé láti inú rẹ̀ wá ni orísun iyì. Èyí jẹ́ wípé gbogbo ohun tí a ń ṣe nínú wa, gbogbo ohun tí a ń ṣe ní ìgbésí ayé wa, wọ́n ń wá láti inú ọkàn. Èyí ni Jésù Kristì ń sọ nínú Matthew orí kejìlá. Matthew orí kejìlá láti ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélọ́gbọ̀n. Ẹ̀yin ọmọ paramọ́lẹ̀, ẹ̀yin tí ṣe ènìyàn búburú, yóò ti ṣe lè sọ̀rọ̀ rere, nítorí nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun inú li ẹnu sọ. Nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ó ń jáde láti inú ọkàn, láti inú àyà wa, ni ẹnu ni ó ń sọ. Ìwà tí a ń rí lóde, ó jẹ́ ohun tí ó ń jẹyọ láti inú èyí tí a ní láti inú ọkàn. Nítorí bẹ́ẹ̀ ni ó fi ṣe pàtàkì wípé kí a mọ̀ pé bí a bá fẹ́ sin Ọlọ́run, bí a bá fẹ́ ṣe ohun ìtẹ́wọ́gbà níwájú Ọlọ́run, a ní láti ní ìkọlà àyà, a ní láti ní iṣẹ́ ìyanu lè ó kan àyà wa, a ní láti ní ìyípadà tí Ọlọ́run nìkan lè ṣe, a ní láti ní ni ó kan àyà wa. Ohun méjì ni a ó mẹ́nu bà, ìkókó méjì nínú ọ̀rọ̀ yìí. Ìkíní, ipò tí ọkàn ènìyàn wà. Ipò tí ọkàn ènìyàn wà. Ìkejì, ìyípadà ọkàn ọmọ ènìyàn. Ìyípadà ọkàn ọmọ ènìyàn. Lákọ̀ọ́kọ́, kí a wo ipò tí ọkàn ọmọ ènìyàn wà. Gbà tí a sọ wípé ọmọ ènìyàn, èyí jẹ́ ọkàn tí kò tí dàtún bí, ọkàn tí a kò tí yípadà, ọkàn tí kò tí ní ìfọwọ́tọ́ ìyípadà látòkè wá. Irú ipò wo ni irú ọkàn bẹ́ẹ̀ wà? Yẹ kí a wo Genesis orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. Genesis orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. Ọlọ́run sì rí i pé ìwà búburú ènìyàn di púpọ̀ lé ayé, àti pé gbogbo ìrò ọkàn rẹ̀ kìkì ibi ni lójoojúmọ́. Lẹ́yìn tí Ádámù àti Éfà ti ṣubú ní ọgbà Ídẹ́nì, láti ìgbà yí gan ni a rí wípé ọkàn ènìyàn ó jẹ́ ọkàn búburú níwájú Olúwa. Nítorí gbogbo ìṣe, gbogbo ìwà, gbogbo ọ̀rọ̀ tí ó ń jáde láti inú ọkàn yìí, ó jẹ́ ohun tó burú jáì. Ó ṣeéṣe kí ẹnìkan kí ó jẹ́ ẹlẹ́sìn. Àwọn ẹlòmíràn máa ń rò wípé ẹlẹ́sìn ó ti tó, ó ti yege níwájú Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni lè jẹ́ ẹlẹ́sìn. Ìwà tí irú ẹni bẹ́ẹ̀ ń hù kìí ṣe nípa ti ẹ̀sìn, ó jẹ́ nítorí èrò ọkàn búburú ibi tí ó wà nínú rẹ̀. Ó ṣeéṣe kí ẹnikẹ́ni kí ó jẹ́ ẹni tí ó mọ̀wé. Ṣùgbọ́n ìwé mímọ̀ tàbí ìwé kíkà, èyí kò yí ọkàn padà, a ó rí wípé ìwà búburú ní àárín àwọn ọ̀mọ̀wé ló peléke sí. Ó ṣeéṣe kí a rí ẹnìkan tí ó jẹ́ wípé ó ti rìn lọ sí òkè òkun, ó ti lọ sí ìlú ọba fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà, tàbí ó ṣeéṣe kí a rí ẹni tí ó jẹ́ wípé ó tilẹ̀ ti mọ òtítọ́ ìhìnrere díẹ̀, ṣùgbọ́n tí kò gbàdúrà àgbáyọrí kí ó ba lè ní ìyípadà ọkàn. A ó rí wípé irú ẹni bẹ́ẹ̀, ìwà irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò jẹ́ ohun tí kò bá ìfẹ́ Ọlọ́run mu. Ẹsẹ̀ ìkarùn yìí, èyí ni ó fi ń sọ fún wa wípé nítorí Ọlọ́run sì rí i pé ìwà búburú ènìyàn di púpọ̀ lé ayé. Èrèdí ìwà búburú tí ó di púpọ̀ yìí, ṣé nítorí pé wọn ò jẹ́ ọ̀làjú ni, àtàbí nítorí wípé wọn ò kàwé, tàbí nítorí pé wọn ò tí rìn jìnà sí àwọn orílẹ̀-èdè mìíràn? Rárá, èrèdí ìwà búburú yìí ni wípé ìrò ọkàn wọn, ìrò ọkàn rẹ̀ kìkì ibi ni lójoojúmọ́. Bí a bá sọ wípé nǹkan kan ó jẹ́ ibi, ó jẹ́ kìkì ibi, èyí jẹ́ wípé kò sí àlàfo nínú irú ọkàn bẹ́ẹ̀, lati se rere ko si alaafo fun iru okan be lati se rere die se buburu die sugbon o je kiki ibi ki si se ni igba kan o je lojojumo eni afiman so fun awon ipere fun awon omode o sese ki o je wipe won fe se igbeyawo a man so fun wipe ki won ki o gbadura dara dara adura agbayori adura ti a o ni idahun lati odo olorun bi a ba fe se igbeyawo nitori opolopo ninu awon omo kekeke opolopo ninu awon omo ti o je wipe won sese fe igbeyawo won fe loko won ma wo bi enikan se je elesin to won ma wo bi enikan se ja papa ninu ise esin olorun o sese bi a tin wa sinu ile esin ki ari enikan o le je okunrin o le je obinrin o sese ki o je un ni o ma koko tete de si ile esin bi aba tin ko awon aga ijoko a ma ba wa ko bi aba tin ko iwe orin a n ko nkan miran a ma ba wa ko ki eni ti o fe gbe yawo ki o ma ro we pe ah bi o n ba le gbe iru eni bayi ni yawo eni ti o je elesin bayi eni ti o ja papa ninu isin olorun bayi wi pe ohun a ni ayo popo lati odo olorun wa ko mo wi pe eni yi o sese kenikeni ki o ja papa o sese kenikeni ki o teramo isin olorun lai gba adura agba yori si igbala si yipada okan tabi elomiran bi won ba fe gbe yawo won ma wo iru aso ti awon elomiran wo wi pe okunrin yi ojojumo lo wa ni imototo ojojumo lo dabi eni o dabi eni pe eni yi o ri nkan je o si seku nitori be won a ma ro wi pe iru eni be ni awon fe ni loko tabi ki won ro wi pe o je olu eni to nsowo eni to nrin kaakiri bo ba tin lo si ilu awon hausa to lo nko boya epa tabi epo lo nko wa si isale nihin be na lo nlo si ilu awon ibo boya isu lo fe lo ra ni boya nkan mi bo tin lo lo nde aso to sin wo bo se nawo iru moto to nlo awon elomi a ma ro we pe bi a ba ni iru eni bayi loko bi a ba le gbe iru eni bayi sile o dabi bi eni pe nkan yo de wa lorun ohun ti o ye won ni we pe iwa rere ko ti inu owo wa iwa rere ko ti inu ti gbajumo wa iwa rere ko ti inu esin wa iwa rere o ma ntinu iyi pada okan wa eni afi ma ntemo ni leti nihin we pe bi a ba de inu ijo ohun ti a koko ni lati se ni we pe ki a gbadura si olorun ki a ni iyi pada okan tabi bi a ba fe gbe yawo ohun ti a ni lati se ni we pe ki a gbadura si olorun olorun nikan soso lo mo okan eniyan iwo funra re gege bi eniyan o ko le mo ki lo wa ninu okan enikeni ye ki a wo samueli kini ori 16 ese ikeje samueli kini ori 16 ese ikeje sugbon oluwa wi fun samueli pe ma se wo oju re ma se wo irisi re ni ohun ti a n so nihin tabi giga re nitori pe emi ko nitori ti oluwa ki wo bi eniyan ti wo eniyan ma wo oju eniyan ma wo irisi tabi giga tabi bi eniyan se woso tabi bi eniyan se lokeke to sugbon oluwa a ma wo okan okan yi gan la nso nipa re wi pe awon ti ko mo olorun won ko ni iyi pada okan ati wi pe iro inu won kiki ibi ni lojojumo ninu iwe oniwaasu ori 9 ese 3 oniwaasu ori 9 ese 3 eyi ni ibi ninu ohun gbogbo ti a n se labe orun pe ise kan naa ni si gbogbo won ati pelu aya omo eniyan kun fun ibi isinwi nbe ninu won nigba ti won wa laye ati leyin eyi ni won a lo sodo awon oku o ye ki oyeye wa nihin ohun kan naa ni oro olorun ni o n tenumo fun wa wi pe aya omo eniyan kun fun ibi bi a ba so wi pe igo kun fun omi o je wipe o ti kun to be ti a ko le fi o miran sinu ego yi bi a ba so wipe abo okun fun omi tabi okun fun epo e je wipe a ko le fi nkan miran sinu re oni aya omo eniyan okun fun ibi a fi se apejuwe gege bi abo tabi gege bi garawa wipe ibi nikan soso ni o wa ninu garawa yi bakan na aya omo eniyan bakan na okan omo eniyan okun fun ibi o wa so fun a wipe isinwin iwa ibi ni o wa ninu won ni igba ti won wa le aye oni leyin na won a ku won lo si ipo oku ninu ese won nitori be ki o ye wa wipe bi olorun ko ba ti yi okan wa pada o je wipe ninu okan wa lohun ibi nikan ni o wa ninu re eni afi man je ki o ye ni wipe bi a ba pe eniyan wa sinu ijo ki se wipe ki a so wipe ah mo ti kuro ni ijo sele mo ti wa nwa si dipa eyi ni ko ti fun ni iye pada eyi ni je wipe o kuro lati inu ijo kan o bo sinu ijo miran bi o ba ti de yin bi o ba fe je ni te ogba ni waju olowa ki se wipe o fi aso funfun nikan sile tabi o fi aiwo bata nikan sile o fi tabela ati truari sisun nikan o fi sile eyi ni se pataki sugbon ko to ani lati wa si waju olowa ki a so fun olorun wipe okan ibi ni agbe ni angbe kaakiri a si nfe ki olorun ki o se iyipada aya iyipada okan fun wa ki abale je eni itewogba ni waju re eyi ni o se pataki eyi ni ani lati bojuto tabi o se se ki o je wipe ati je eni ti o nka bibeli tele tele a si ti je eni ti o mo bibeli ki se wipe o kan ye ki a mo bibeli si akasori bi a ba ti de yin be ni a lati ma gbadura fun iyipada okan iyipada aya nitori eyi ni olorun reti ki a ba le je eni itewogba ni waju re bi ati le nwa si ilesin bi ati le nka bibeli bi ati le je eni ti o ja fafa ninu ise esin bi ati le nlo si idapo oju ile bi ati le nka akiri lati se ijere okan bi ki ba se wipe ati gbadura ti o dani loju ti emi olorun si nba emi wa jeri wipe ati di omo olorun wipe ati ni iyipada okan bi ki ba se pe ati se be gbogbo ohun ti a nse yo je ofo ati ohun ti ko lere ni waju oluwa olorun ni lati yi okan wa pada nitori wipe okan eniyan o je ohun ti o buru jai ninu Marku ori keje lati ese ikokan le logun Marku ori keje ese ikokan le logun nitori lati inu eni lati okan lati inu okan eniyan ni iro buburu ti jade wa panshaga agbere ipaniyan ole oju kokoro iwa buburu itanje wobia oju buburu esoro odi igberaga iwere lati inu wa ni gbogbo nkan buburu won yi ti jade won a se so eniyan di alaimo nitori be o ye ki a mo we pe awon ti a nse bi we pe an fun awon alagbe lowo tabi a nse awon nkan miran bi iwa omoluabi eyi ko yi ipo ti okan eda ti o wa eyi ko yi pada ohun ti a ni lati se ni wipe ki a kepe olorun ohun ti a ni lati se ni wipe ki a je ki agbara olorun ore ofe latoke wa ki a je ki iwenumo eje jesu kristi ki o wonu okan wa ki o yi wa pada ki o mu ki ipo ti okan wa wa ki o wa si iyipada ni igba miran ni a ma n ro wipe bi eniyan ba ni iwa omoluabi ti iwa re ti o dabi eni wipe o dara loju eniyan a ma n ro wipe iru eni be o ti je eni igbala lai ni eri tabi iriri iyipada okan e je asise pupo o ye ki o ye wa wipe bi ki ba se wipe olorun fun ara re ni o yi wa pada sibe sibe a o je eni ti ko mo eleri ni waju olowa awon ero inu okan wa awon ipinu wa ati awon nkan ti a nlepa yo je ibi ni waju olorun eyi ni olorun fi so fun a wipe okan omo eniyan o je okan ti o buru ja e ko se eni ti o le mo ninu Jeremiah ori ketadilogun Jeremiah ori ketadilogun ese ikesan okan eniyan kun fun etan ju on gbogbo lo o si buru jai tani o le mo emi oluwa ni wa awari okan eniyan emi ni dan inu wo ani lati fi fun olukuluku gege bi ona re ati gege bi eso ise re nitori be eyi ni apere tabi apejuwe ti olorun fun wa gege bi okan eniyan ti ri ohun ti o si se pataki ni wo pe ani lati ni iyi pada okan bi ki ba se pe iyi pada okan yi wa a ko ni le ni oju rere ni waju oluwa a ko ni le ba olorun rin nitori pe awon apejuwe ti bibeli se nipa okan ni wo pe okan eniyan o je bi okan ti o le gege bi okuta o ni okan won le bi okuta adamanti o si je okan igberaga o je okan iwa buburu o je okan alaroshe ohun buburu o je eni ti o je wi pe won je alagidi e je wi pe o dabi eni wi pe tinu mi ni won se o po fun won elomiran bi a ba ka oro olorun bi a ba wewe nipa oro olorun bi a ba se apejuwe ti a ka ti a se itumo re sugbon a so wi pe looto lo ye ohun ati ko lorin ati wa ni wasu ati gba aladura sugbon sibe sibe yo ma so wi pe ohun ti ohun yo se ohun ni ohun yo se sibe sibe okan won kun fun okunkun okan won kun fun agidi okan won kun fun itanje o si kun fun oju kokoro eyi ni olorun fi so fun awe pe o sese ki a ma wa sinu ijo o si sese ki a ma lo sinu ijo miran o sese ki a wa ni esin ti awon onigbagbo ti bibeli tabi ki a wa ninu awon esin miran sugbon bi a ko ba ni iyipada okan a ko ni le gbe pelu oluwa a ko ni le ni irepo tabi idapo pelu olorun nitori okan wa ni olorun ma nwo o si mo gbogbo ohun ti o wa ninu okan wa o mo ipo ti okan wa wa o mo ete ati aba ti o wa lati inu okan wa o mo awon ipinu ati awon ilana ti o wa lati inu okan wa ni waju oluwa eni ti a ko ba ti yi pada okan re o dabi ipo ku okan re o kun fun gede gede okan re o dabi orisun awon omi ti o je wi pe o ni oro ninu okan re o dabi ogun awon egungun awon oku tabi ki a so wi pe o dabi iyan gbe ile nibi ti awon ero buburu ti o tin jade wa se gafra fun mi lati lo ede yi ki o le yi o dara dara iru okan eni be o dabi ile idoti ti a ma yi agbe si iru okan eni be o dabi ibi ti o kun fun eri pupo o si dabi ibi ori atan ti a ma n dalenu si iru okan eni be o dabi iho awon eranko buburu awon ero buburu awon ipinu buburu ro awon nkan yi ki o gbe won yewo daradara we pe okan re o je ipoku ti a se sile ni waju oluwa o je orisun omi buburu ti pani tabi ti gbe nkan miran majele sinu okan eniyan tabi sinu ara eniyan o je ogbun fun awon egungun oku o si je asale nibi ti awon ero boboru ti won tin je jade wa o je ile idoti o je ori atan o si je ibi ti awon ipinu awon ilana awon ero boboru ti won tin jade o se se ki enikeni ki o bo nkan won yi mole ki o ma je ki enikeni ki o mo sugbon gbogbo re patapata ni o sipaya ni waju oluwa ninu Matthew ori ketalelogun Matthew ori ketalelogun nibe ni olorun ti nso ti o ti nse alaye lati enu Jesu Christi ni kikun nipa iwa eniyan Matthew ori ketalelogun lati ese ikedogbon igbe ni fun yin eyin akowe ati farisi agabagebe nitori ti eyin fo ode ago ati awopo komo sugbon inu won kun fun ireje ati wobia Nihi ni ati ri itanje awon elesin. Itanje awon elomiran ti won fi ijo dipa ti won fi boju. Elomiran o sese ki o rin bi omo Olorun ni gboro. Elomiran o sese ki o soro bi omo Olorun ni gboro. Elomiran o sese ki o woso bi omo Olorun ni gboro sugbon Jesu Kristi so fun anihin wo pe opolopo awon eniyan woni won kun fun agabagebe. Nitori wipe won fo ode agomo o dabi eni wipe won je eni bi ti inu Olorun o dabi eni wipe won je eni tin rin dede o dabi eni wipe won je eni tin soro dara dara sugbon ni inu won ninu okan won won kun fun ireje won kun fun obia we se iketa dilogbon igbe ni fun yin eyin akowe ati farisi agabagebe nitori ti eyin dabi iboji funfun ti o dara li ode sugbon ninu won kun fun egungun oku ati fun egbin gbogbo eyi ni Olorun je ki o ye wa we pe ani lati wo inu wa ki agba imole ihirere laye lati tan sinu okan wa ki a si gba emi Olorun laye lati wa okan wa ri ki a mo wi pe bi ati le je eni ti o dara lode ara bi ati le je eni ti o ma so wi pe fi ola fun Olorun fi ogo fun Olorun lode aje eni ti o ma woso bi onigbagbo lode aje eni ti nsoro bi onigbagbo lode aje eni ti o ma lo si idapo oju ile eni ti ki pa eko bibeli je sugbon o so wi pe ni inu won kun fun egbin gbogbo ni ese ikeji dinlogbon ni o ti so wi pe gege be li eyin pelu farahan li ode bi olododo fun eniyan sugbon ninu ekun fun agabagebe ati ese eyi ni a fi ma nso wi pe bi a ba de inu ijo ke a ma fi ise isin pa wa lori ke a ma fi ise isin di wa lowo awon elomiran ti won je alakoso tabi adari oye ko ye won bi a ba ri enikan ti o ti de inu ijo lai gbo oro Olorun yanju lai mo boya awon wonyi ni igbala tabi won ko ni igbala won ma so wipe e se da po pelu awon osise anfe awon osise anfe awon ajire okan anfe awon ti o ma dari dapo ju ile je ki a fi won sile na je ki won ki o gbo oro Olorun je ki emi Olorun je ki o se awari okan won ki won ki o ba le ni igbala toto ki se be nikan awon elomiran ti won je bi adari o se ni laanu wepe awa ti a sese so di adari ni ijo awon elede Yoruba tetin sile dara dara a ki fun awon eniyan laaye lati gbadura dara dara eyi ko si dara be bi abati parisi o sese ki won ma so wepe a fe ri adari wa awon elede Yoruba nisinsin ti a sese ni adari o ye ki a gbadun adari wa bi a ba fe ri oluso agutan bi a ba fe ri tibi bi a fe ri ton ki o le lana fun wa o ye ki a gbadura o ye ki a gbadura bi a ba tin pari isin eyi ki se pe ki a jade ki a lo ma ba ara wa soro nita ki a ma sefe nita bi a ba je eni ti o mura sile lati lo sorun bi a ba je eni ti o mura sile fun bibo Jesu Kristi oro Olorun yi ti a gbo o ye ki a mu lo si ori ekun wa o ye ki a gbadura agbayanju agbayori ki a mo wi pe a ti ba Olorun soro a si ti ni iyipada okan nitooto ye ki o ye o adari se gafra fun mi kin ba o soro se o mo wi pe tele tele opolopo wa ti a je adari ni elede Yoruba nisinsin yi a je eni ti o n dari idapo oju ile tele tele ki se wi pe ati toto ni a fi so wa di adari ki se wi pe ati je nkankan ni a fi so wa di adari ki se wi pe ati ni gbogbo awon ebun orun ni igbese aye wa ni a fi so wa di adari o je anfani fun wa wipe ki awa naa ki a le se die bi awon onige si tin se die ki awa naa ki a le se die sugbon awon miran won je ki nkan won yi won je ki o di won lowo bi a ba ti pari usin adari ki gbadura mo fun ara re adari ki gbadura mo lati le ni igbala toto lati le ni isodimo bi o ba ti ni isodimo abi o ro wipe tori ati so di adari e je wipe isodimo ti fomo bi afomo abi oro wipe tori pe ati so di adari agbara ifikun ni emi mo Olorun o ti fomo gege bi afomo rara o ye ki a mo wipe ani lati gbadura ki se be nikan elomiran bi a ba ti shitan e mo fe lo wo awon ara idapo oju ile mi e mo fe lo benwo mo fe lo wo lagbaja mo fe lo wo temedu o ni gbadura o ni woju olorun o ni gbadura agbayori titi o fi mo we pe o ti ni iyi pada okan bi awon elomiran bi won se nwa bi won se nlo ni yi lai ni ifowo kan olowa iyi pada atoke wa ninu okan won o ma nro we pe igba ti a tin wa si lesin gba ti a tin ka akasori bibeli gba ti a tin ka bibeli lararo gba ti a ti je eni to nwa si ijo deeper life we pe o ti pari niyan nitori be bi jesu ba de a nba lo si orun ni kori be ani lati ni iyi pada iwo na ti ri ohun ti a ti se apejuwe gege bi okan omo eniyan gege bi o ti ri okan ti re gege bi o ti ri bi o ba gba emi olorun laye lati tan imole ire sinu okan re o ri wipe awon nkan wonyi o je otito wo eko ti a ko loni ninu wa inu iwe mimo wo awon ti o ti tele Jesu wo Jacobu wo Johanu wo bi won ti wa wo nkan to njade lati inu okan won wo oro ti won so lati enu jade wo ju kokoro wo iwa ipo ninu won wo bi won se so pe ki awon ki o wa ni yin ki awon ki o wa lohun te Jesu so fun pe ah eyin omo ehin bawo ni iru nkan won to se wale okan yin gba ti awon mewa to ku gba ti won gbo won ni irunu e ti an so ni yi a le ma so pe an tele Jesu a le so wi pe aje omo ehin wo awon iro ti o wa ninu okan wa wo ilepa ti o wa ninu okan wa wo igberaga ti o wa ninu okan wa wo awon nkan miran ti a ko gbodo ma daruko ti o wa ninu okan omo eniyan ti ani lati gbadura le lori ti ani lati so fun olorun wi pe olorun yemi wo Olorun wa mi ri Olorun wa di mi Olorun wo inu okan mi awon nkan bi egbin awon nkan bi iwa buburu awon nkan ti ko ni le ba ogbe awon nkan ti ko ye ni waju re awon nkan mi awon nkan ti o so mi di alaito alaiye ni waju re ba mi mu won kuro e ni adura ti ani lati gba ke ri wi pe ati ni yi pada ni toto elomiran a ma so wipe on fe lo ri eni tibi on fe lo ri eni ton gbadura so fun olorun ba olorun soro awon elomiran si ni yi bi aba tin gbadura boye ha awon o fe gbadura ni a o ri wipe elomiran a ma fe koja a ma to wa wipe adura yin na ti poju mo fe koja o ninu ile isin a ki se be tabi o se se ki o je pe asona adena ni enikan ma wa lati ita mo fe ri mama bisi mo fe ri arakunrin bayi bayi ibi ti eni tin gbadura ti o tin ba olorun soro pelu omije pelu edun okan wo pe ohun fe yi pada okan ohun fe ki olorun ki o wa ko okan ni ila ohun fe ki olorun ki o wa yi ohun pada ibe ni eni ti o je asona adena ni o ma ti wa lu eni ti o n gbadura ato anu won bere o eyan ba oba ohun soro eyan ba oluwa olugbala soro eyan mura sile lati le je eni pipe eni yiye ni waju olorun awa ti a tun je adena ninu ijo awa ni an di won lowo ti a ko je ki won ki o gbadura o sese ki o je wipe adari ti o mo olorun adari ti o mo bi o sese pataki to lati ba olorun soro bi a ba ti waasu bayi tan ti o ti duro ni waju wa nigbati an ba wa soro be gbati a ba ti pari waasu ohun papa akunle abesi ni gbadura abesi o sese pelu omije o sese ki o ma gbadura soke o sese ki o ma so fun olorun sa sese yi pada patapata olorun sa sanu fun mi olorun gbogbo nkan to wa ninu okan mi ni isale okan mi ati eti mi o mo je ki emi olorun je ki o hu won jade kin ba le je ni ti o je ete ogba ni waju re bi eni yi tin gbadura be ni asona kan yo wa to pepe lo wa so ni o so pe won bere yin o a o ni je ki won ki o mura sile fun orun a ni je ki won ki o gbadura ni odun ti o koja ni mo salaye daradara ni mo si filele we pe a ko gbodo di enikeni lowo ninu adura ati pe bi ba ti pari isin a ki tun se ipade miran ipade ida kankan yala leyin ijo tabi ni ita a ki se ipade kankan bi o ba ti gbadura tan pelu ori ofe ti olorun fun pelu ise iyanu to se ninu okan re pelu iyipada ti o fun ki o ma lo sile jeje ki o ma se je ki enikeni abi ohunkohun ki o di o lowo e je ki a wo iyipada okan omo eniyan je ki a wo lati inu samueli kini ki a wo wipe olorun nikan soso ni o le se ise iyipada ninu okan omo eniyan ninu samueli kini ori kewa ese ikesan o si ri be pe nigbati o yi ehin re pada lati lo kuro lodo Samueli Olorun si fun li okan miran gbogbo ami won ni si se le ojo na an so ni pa Saulu o je eni ti o ga to singbonle o je eni ti o da bi eni pe ni gbogbo Israeli o tayo gbogbo won sugbon ko ni yi pada okan ni toto o je omo Israeli papa omo ofin gege bi omo Israeli eni ti akoni eni ti atile le so wi pe o nse igboran si awon obi re sugbon pelu ohun rere ti a le so nipa ti Saulu o si nfe eyi pada okan nigba ti o ba Samueli pade Samueli papa ti o je eni ti o mo Olorun Samueli papa ti o je eni ti o tin ba Olorun rin fun igba pepe nigba yi gan ni a ri pe bi eni ti yi pada gba ti won ti soro tan be ni Olorun fun li okan miran eyi ni a nso o sese nibi ti o tin bo tele ki o ti je omo luabi o sese nibi ti o tin bo tele ki o ti je eni ti o ni eko die die o sese ki nibi ti o tin bo tele o tin ka bibeli iwo papa o tin ba awon elomiran soro ninu bibeli sugbon nisinsin yi o wa sihin imole ihirere o tun mole ju be lo si oju re ori wi pe iwa re ilepa re iro inu re awon ipinu re awon nkan ti o nje lati inu okan re awon oro ti o nso lati enu ori pe awon nkan won yi won wa lati inu okan ti ko ni ti ko ti ni yi pada patapata nitori be o wa si ojo Olorun wi pe okan miran iru e ti o fun ogbeni yi okan miran iru e ti o fun awon ti o wa ninu bibeli okan miran iru e ti o fun mata awon elomiran lore ni aye isinsin yi wa fi fun mi adura ti ani lati gba niyi je ki a wo ni Dafidi orin Dafidi ori kokan le la dota orin Dafidi ori kokan le la dota lati ese ikeje fi ewe isopu for me emi o si mo we mi emi o si funju egbon wu lo mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo tin run ki o le ma yo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o si nu gbogbo aise dede mi nu kuro daya titun sinu mi Olorun Olorun nikan lo le se daya titun sinu mi Olorun ki o se tun okan diduro sinsin se sinu mi nihi ni a ri pe okunrin yi o n gbadura bi Dafidi bi o ba je awon elomiran loni a o ri we pe won a ma bo ese won mole nitori awon gbajumo ki fe jewo ese won ni gbangba nitori awon omowe won ki fe jewo ise won ni gbangba nitori awon olowo awon oba awon borokini won ki fe jewo ise won ni gbangba nitori awon ti o dabi eni pe won je igba ojumo won ki fe jewo ise won ni gbangba sugbon nihin ni emi Olorun ni o lu Dafidi ni o kan aya je ki aran ti wo pe ese yi papa o pe die ti o ti da o je ese agbere bi o ba je eni to nka bibeli daadara o si ti da ese yi o ti bo mole nitori o ti pa oko obirin yi ni ogun awon eniyan ko si mo pe nkan kan ti se tabi nkan kan lo bi okun bi Dafidi bi o ti se nkan ti o bo mole gba ti o ju bi osu mesan ni Natani ni o wa ba Dafidi gege bi oba o soro fun Dafidi ko lo wakati kan tabi wakati meji o pa owe kekere kan o pa fun Dafidi Dafidi gege bi oba gege bi onidajo o se idajo wi pe eni ti o seru nkan be bayi ni nkan to lati sele si ni Natani wa so wi pe iwo na gan ni oba ko si gba ni iseju popo o so wi pe ni toto mo ti dese ni o be si ni gbadura elomiran ani lati wasu osu meta ki o to yi pada elomiran ani lati wasu odun kan gbako ki o to ronuku ada sugbon oba yi gege bi Natani ti wa ti o so fun pe oba iwo ni elese na iwo ni apeyida na iwo ni eni ti o se ase mase na ti an soro nipa re be ni o be si ni jewo gere ti o ti gbo iwasu yi tan ko so wi pe mo ti jewo fun Natani Natani papa ti je ki o ye mi o ti je ki o da mi loju wi pe idariji wa lodo Olorun ki o se be ni se bi ise oba ki o ma se lo bi Natani bi o ti lo tan be ni ebe ni Dafi lo kuro lori oye be lo kuro lori aga elomiran bi o ba de se agbere a ma duro ki alufa ki o wa yo n kuro lori oye ama duro ki alufa ki wa so wi pe lo gbadura die na o lo so fun olorun igbala to ti sonu lo wa awari igbala na ama duro ki a so be natani o so fun david wi pe ko lori oye o awon to nto ti won fe idajo madam ma se nkan kan lo gbadura ni so fun ara re lo mo wi pe iru ipo ti on wa ki se ipo ni idajo mo o je ipo elese o be si ni gbadura wo lati ese kini o ni olorun sanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro o mo wi pe ohun ti je elese elomiran ma so wi pe baba ti ni igbala ati ni igbala titi lailai niyan bi mo se so fun o tele tele elomiran ma ro pe bi aba ti je omo olorun ati je omo olorun titi lailai niyan wi pe igbala ta ti ni oruko wa ti o ti wa ninu iwe ye wi pe bi ati le dese iba se agbere iba se ole wi pe ohun ta le padanu ni pe o se se ke a padanu ire wa ni waju olorun sugbon omo ti ati je a o ma je omo titi lailai David oro be David so pe olorun sanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro ranti pe oba ni David oba ti an so nipa re o koja adari ekun o koja adari agbegbe oba ti an so nipa re o koja awon alufa kekeke ti an rin loni iso awon alufa miran won ko ni le je wosan gba ton ba ti ri pe won subo sinu ese adari miran ko ni le je wose re ni waju olorun ki o gbadura pelu omi je kikoro ki o so fun olorun wi pe o nfe ni iyi pada okan to to sugbon wo David o be si ni kepe olowa o ni olorun sanu fun mi gege bi isoyin fe re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro o mo wi pe o ti re ofin olorun koja o mo wi pe o ti se ase mase o mo wi pe o ti dese o ni we mi li awe mo kuro ninu aise dede mi ki o se we minu kuro ninu ese mi ko ma se fefe ninu ese ko ma so wi pe obirin yen na ni o we ni bi to da obirin na ni o fi ara e sile obirin na lohun lo komi lese ki se ejo mi eni yi lo je bi ko so be ko ti le daruko obirin yi wo pe ohun lo ko ohun lese o san so wi pe ohun le lese ohun le lebi ohun ni ohun ni aise dede o ni ki oluwa ki o we ohun le awe mo kuro ninu aise dede ohun ki o we ohun kuro ninu ese ohun nitori ti mo jewo ire koja mi ni igba gbogbo le ese mi sin be lewaju re iwo nikan soso ni mo se si ti mo si se buburu yi ni waju re ki a le da olare ni igba ti iwo ba nsoro ki ara re ki o le mo ni igba ti iwo ba nse idajo ki yesi ninu aise dede le agbe bi mi ya ki n beere lowo re tani oba ti o le rele to bayi loni tani ijoye ti o le rele to bayi loni tani omowe awon ti o ti lo si university awon akeko ati awon oluko ni university ti o le rele to bayi we pe ninu aise dede le agbe bi mi tani awon olaju loni awon gbajumo loni ti o le rele ni waju oluwa bi ke ba se we pe ani rele bayi lati jewo ni waju oluwa a ki yo le ni igbala to to ati yi pada okan kiyesi ninu ese dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyun mi kiyesi iwo fe otito ni inu ati ni ha ikoko ni iwo mu mi mo ogbon fi ewe sopu for me emi o si mo oni nisinsin mo je ile ri ninu okan ninu aya ni inu mi oni we mi emi o si funju egbon owu lo mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma yo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o sinu gbogbo aise dede mi nu kuro da aya titun sinu mi olorun o so fun olorun we pe ise olorun ni yi we pe oba ko le ni iyipada fun ara re la je pe olorun fun ni iyipada wi pe ijoye omowe tabi eni to ti lo si ile iwe giga tabi eni keni tabi olowo tabi olaju kan tabi gbajumo kan ko le ni iyipada okan fun ara re bi ki ba se wi pe olorun fun ni iyipada aya wi pe iba se elesin ni bi kibi o le ni iyipada fun ara re bi ki ba se wi pe olorun fun ara re o fun ni iyipada aya o ni da aya titun sinu mi olorun ki o si tun okan diduro se sinu mi o ye ki a lo ba olorun soro o ye ki a lo gbadura o ye ki a wo ju olorun loni ki a ma se je ki ohun ko ki o di wa lowo elomiran bi a ba ti parisin a ma kanju lole e mo fe lo wa nje a ma kanju lole mo fe lo se ti mo fe lo se tohun gbadura so fun olorun wi pe iyi pada okan yi ohun fe ni toto dede duro tabi ki o kunle ki o so fun olorun ki o so fun olorun pelu edun okan pelu omije pelu okan ti a faya oni ki se aso yin ni ki e faya sugbon ki e fa okan yin ya ki e wo ju oluwa e gbogbo awon ese ti o ti fara pamo ni ikoko okan re ki o so fun olorun wi pe o fe di atunbi o fe ni iyipada atunbi ti o fun ni iyipada ki se atunbi ti o je ete ogba ni wo ju oluwa atunbi ti a ri wi pe oro buburu o si je lati inu okan wa irubu lati inu okan wa ise bubu lati inu okan wa irin bubu lati inu okan wa ija aso aran kan odi ninu okan lati inu okan wa eyi ki se iyipada tooto o ye ki a so fun olorun wi pe a n fe iyipada to gbogbo wa ni a lati gbadura gbogbo ani a lati gbadura ati omode ati agba ati eni ti o sese wa sinu ijo ati awa ti a ti n wa tele tele ma se je ki enikeni ki o di olowo gbogbo wa ni a lati gbadura ni a lati ba olorun soro wi pe iyipada yi a n fe ninu okan wa iyipada okan iyipada aya eni a pe ni igbala tooto ki olorun ki o so wa di omo ki o yi ise wa pada ki o yo gbogbo ti a n se pada so fun olorun wi pe o n fe iyipada o n fe aya titun o n fe okan tuntun bi o ba gbadura olorun pelu emi re yo ba o jeri ninu okan re wi pe o ti di omo olorun kunle lati gbadura tabi ki o di duro lati gbadura so fun olorun ki o se gbadura titi a o fi jeri ninu okan re wi pe iyipada yi tooto gbogbo o ti de
1: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
2: Osia Ori Iketala Nigbati Efraimu soro iwariri ni o gbe ara re ga ni Israeli ṣugbọn nigbati o se ninu Bali o ku ni isisin yi won si da ese kun ese won si ti fi fadaka won se ere dida fun ara won ati orisa imo won ise onisona ni gbogbo re won wi ni ti won pe ye ki awon eniyan tin rubo fi enu ko awon omo malu le enu nitori na ni won se dabi kuku owuro ati bi ire owuro tin koja lo bi iyanbo ti ati owo ijigba kuro ninu ile ipaka ati bi efin ti jade kuro ninu ile efin sugbon emi ni oluwa olorun re lati ile egypt wa iwo ki yo si mo olorun kan bi ko se emi nitori ko si olugbala kan leyin emi emi ti mo ni agiju ni ile ti o n po ngbe gege bi ati bo won be ni won yo won yo won si gbe okan won ga nitori na ni won se gbagbe emi nitori na ni emi o se dabi kinun si won emi o si ma so won bi ekun ile eba ona emi o pade won bi beari ti agbale omo emi o si fa awon okan won ya nibe ni emi o si je won run bi kinun eranko igbe ni yo fa won ya Israeli iwo ti para re run ni ti pe iwo wa lodi si emi iranlowo re libo ni oba re gbe wa ni isisin yi ninu gbogbo ilu re ti o le gba o ati awon onidajo re ni ti awon ti iwo wi pe fun mi ni oba ati awon omo alade emi fun ole oba ni ibinu mi mo si mu kuro ni irunu mi a di ase dede Efraimu ese re pamo irora obirin tin robi yo de si alaigun omo le ohun nitori ohun ko duro le akoko si bi ijade omo emi o ra won pada lowo agbara isa oku emi o ra won pada lowo iku iku ajakale arun reda isa oku iparun reda ironun pe wada yo pamo kuro loju mi bi o tile se eleso ninu awon arakunrin re afefe ila orun kan yo de afefe oluwa yo ti aginju wa orisun re yo si gbe ati oju isun re de o mu gbe ohun ba ohun elo daradara gbogbo je samaria yo de ahoro nitori ti ohun ti sote si olorun re won ti pa ida subu a fo omo won tutu ati aboyun won ya o la ni inu
3: Osia ori ikerinla Israeli yi pada si Oluwa Olorun re nitori iwo ti subu ninu aise dede re mu oro pelu yin e si yi pada si Oluwa e wi fun pe mu aise dede gbogbo kuro ti fi ore ofe gba wa be ni awo fi omo malu ete wa san fun o asuru ki yo gba wa awa ki yo gun esin bẹ́ẹ̀ni àwa kì yóò tún wí mọ́ fún iṣẹ́ ọwọ́ wa pé ẹ̀yin ni Ọlọ́run wa. Nítorí lọ́dọ̀ rẹ ni aláìní bàbá gbérí àánú. Èmi ó wo ìfàsẹ́yìn wọn sàn. Èmi ó fẹ́ wọn lọ́fẹ̀ẹ́. Nítorí ìbínú mi yí kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀. Èmi ó dàbí ìrì sí Ísírẹ́lì. Òun ó tanná bí ewéko lílì. Yóò sì ta gbòǹgbò rẹ̀ bí Lẹ́bánónì. Ẹ̀ka rẹ̀ yóò tàn. Ẹwà rẹ̀ yóò sì dàbí igi ólífì. Àti òórùn rẹ̀ bí Lẹ́bánónì. Àwọn tí ó ń gbé abẹ́ òjìji rẹ̀ yóò padà wá. Wọ́n ó sọjí bí ọkà. Wọ́n ó sì tanná bí àjàrà. Òórùn rẹ̀ yóò dàbí ọtí wáìnì ti Lẹ́bánónì. Éfraimu yóò wí pé, kí ni èmi ní fi òrìṣà ṣe mọ́? Èmi ti gbọ́, mo sì ti kíyèsí. Èmi dàbí igi fírì tútù. Láti ọ̀dọ̀ mi ni a ti rí èso rẹ̀. Ta ni ó gbọ́n tí ó lè mòye nǹkan wọ̀nyí? Ta ni ó yé tí ó lè mọ̀ wọ́n? Nítorí ọ̀nà Olúwa tọ́, àwọn olódodo yóò sì máa rìn nínú wọn, ṣùgbọ́n àwọn alárékọjá ni yóò ṣubú sínú wọn. Èyí ni òpin Hosea.
1: DCLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
3: Orí ìkíní, ọ̀rọ̀ Olúwa tí ó tọ́jú Eli, ọmọ Petueli wá. Gbọ́ èyí, ẹ̀yin arúgbó, ti fi etí sílẹ̀ gbogbo ẹ̀yin ará ilẹ̀ náà. Èyí a wà lé ọjọ́ yín, tàbí lé ọjọ́ àwọn bàbá yín. Ẹ sọ fún àwọn ọmọ yín, àti àwọn ọmọ yín fún àwọn ọmọ wọn, àti àwọn ọmọ wọn fún ìran mìíràn. Èyí tí irú kòkòrò kan jẹ kù ni esú jẹ. Àti èyí tí esú jẹ kù ni kòkòrò mìíràn jẹ. Èyí tí kòkòrò náà sì jẹ kù ni kòkòrò mìíràn jẹ. Jí ẹ̀yin ọ̀mùtí, ẹ sì sọkún, ti hú gbogbo ẹ̀yin ọ̀mùtí wáìnì, nítorí ọtí wáìnì titun, nítorí tí a ké kúrò lé ẹnu yín. Nítorí orílẹ̀-èdè kan gòkè wá sí ilẹ̀ mi, ó lé agbára, kò sì ní iye. Ẹ̀yin ẹni tí í ṣe ẹ̀yin kìnìún, ó sì ní èrìgì abo kìnìún, ó ti pa àjàrà mi run, ó sì ti ya ẹ̀ka igi ọ̀pọ̀tọ̀ mi kúrò. Ó ti bó o jálẹ̀, ó sì sọ ọ́nù, àwọn ẹ̀ka rẹ̀ ya sì sọ di funfun. Ẹpo òǹrere ẹkún bí wọ́n díá tí a fi aṣọ ọ̀fọ̀dì lé àmùrè nítorí ọkọ̀ ìgbà ìwé rẹ̀. A kí ọrẹ jíjẹ àti ọrẹ mímu kúrò ní ilé Olúwa. Àwọn àlùfáà, àwọn ìránṣẹ́ Olúwa ṣọ̀fọ̀. Oko di ìgboro, ilẹ̀ ń ṣọ̀fọ̀ nítorí a fi ọkà ṣòfò. Ọtí wáìnì titun gbẹ, òróró ń buṣe. Kí ojú kí ó tì yín, ẹ̀yin àgbẹ̀, ẹ kú ẹ̀yin olùtọ́jú àjàrà. Nítorí àlìkámà àti nítorí ọkà balè, nítorí ìkórè oko ṣègbé, àjàrà gbẹ, igi ọ̀pọ̀tọ́ sì rọgbẹ, igi pomegranati, igi ọ̀pẹ pẹ̀lú, àti igi apili, gbogbo igi igbó ni ó rọ, nítorí tí ayọ̀ rọgbẹ kúrò lọ́dọ̀ àwọn ọmọ ènìyàn. Ẹ di ara yín ní àmùrè, sípò òǹrere ẹkún, ẹ̀yin àlùfáà, ẹ hu, ẹ̀yin ìránṣẹ́ pẹpẹ, ẹ wá, fi gbogbo òru dùbúlẹ̀ nínú aṣọ ọ̀fọ̀, ẹ̀yin ìránṣẹ́ Ọlọ́run mi. Nítorí tí a dá ọrẹ jíjẹ àti ọrẹ mímu dúró ní ilé Ọlọ́run yín. Ẹ yá àwẹ̀ kan sí mímọ́, ẹ pe àjọ kan tí ó ní ìrònú, ẹ pe àwọn àgbà àti gbogbo àwọn ará ilẹ̀ náà jọ sí ilé Olúwa Ọlọ́run yín, kí ẹ sì kéto Olúwa. Fún ọjọ́ náà, nítorí ọjọ́ Olúwa kù sí dẹ̀dẹ̀, àti bí ìparun láti ọwọ́ Olódùmarè ni yóò dé. A kò a kí oúnjẹ kúrò níwájú ojú wa, ayọ̀ àti inú dídùn kúrò nínú ilé Ọlọ́run wa. Irúgbìn bàjẹ́ nínú ebè wọn. A sọ àkádé akoro, a wú àbàpalẹ̀ nítorí tí a mú ọkà rọ. Àwọn ẹranko ti ń kèrora tó, àwọn agbo ẹran dàmú nítorí tí wọn kò ní pápá oko. Nítòótọ́, a sọ àwọn agbo àgùntàn di akoro. Olúwa, sí ọlẹ́ èmi ò kéé nítorí iná ti run pápá oko tútù. Aginjù ọwọ́ iná sì ti jó gbogbo igi ìgbẹ́. Àwọn ẹranko ìgbẹ́ gbé ojú sókè sí ọ pẹ̀lú nítorí tí àwọn ìṣàn omi gbẹ. Iná sì ti jó àwọn pápá oko igi aginjù run.

ba lo ni oye igba o daju wi pe won a so di afoju bi o ba si ti foju tele tele ki o to de arin awon farisi ati awon agbowo ode o daju wi pe won mo ji sinu ikoto ki o to pada sile nitori Jesu Kristi so fun won wi pe awon won yi ni afoju ti o nfi ona ha afoju ti won sin ri sinu ikoto ti won segbe o si so fun wa gbangba wi pe awon won yi ni o so awon ti o ntele won di omo orun apadi ni ilopo meji sugbon bi o se ti Jesu ni bi o ba wa oni fi iriran fun awon afoju ni orin Dafidi orin Dafidi ori 146 ese ikejo bi o ba ni isoro nipa sisi bibeli ki o so fun eni ti o wa legbe re ki o ran o lowo orin Dafidi o kan erin efa 146 ese ikejo Oluwa si oju awon afoju Oluwa si gbe awon ti a te lori ba dide Oluwa fe awon olododo ese oro Olorun yi nso fun wa ikan ninu awon ise ti o se pataki ti Olorun ma nse o ma nsi oju awon afoju ni Isaiah ori keji le ni ogoji 42 ni woli ti ori isipaya oro Olorun ni o nso fun wa gege bi isotele ti o nfi agbara Olorun han ni Isaiah ori keji le ni ogoji ese ikefa si ikejo emi Oluwa le o ti pe o ninu ododo emi o si di owo re mu emi o si pa omo emi o si fi o se majemu awon eniyan imole awon keferi lati la oju awon afoju lati la oju awon afoju lati mu awon onde kuro ninu tubu ati awon ti o joko le okunkun kuro ni ile tubu emi le Oluwa eyi le oruko mi ogo mi le emi ki o fi fun elomiran be ni emi ki o fi iyin mi fun ere gbigbe ese kerin din ni ogun ori yi kana emi o si mu awon afoju ba ona ti won ko mo wa emi o to won ninu ipa ti won ko ti mo emi o so okunkun di imole ni iwaju won ati ohun wiwo de tito nkan won yi le emi o se fun won emi ki o se ko won sile li awon ese ti mo ti ka fun o ninu majemu titun ati majemu lai lai ninu oro Olorun ti o ye ti o si lagbara ti ki toni je oro Olorun ti ki ye awon wonyi ni a ti ri ileri pupo wipe emi Olorun wa ni ara Jesu Kristi ni ilopo ti o rekoja ti Abrahamu ti o rekoja ti Mose ti o rekoja ti Joshua ti o rekoja ti Elijah ti o rekoja ti Elisha emi Olorun ti o wa ni ara Jesu Kristi ti o rekoja ti Dafidi ti o rekoja ti woli kankan ti a ti ri ninu aye ri ti o rekoja ti iranse Olorun ti o wa yala ni majemu lailai tabi ni majemu titun emi Oluwa ti o si wa lara Jesu yi lo je ki o so fun wa wi pe ohun yo fi iriran fun awon afoju ṣugbọn ki a to mo wi pe bawo ni a se le gba iran wole owo Jesu bi a ba foju ki o le la oju wa o ye ki a mo awon wo ni bibeli n pe

0: ni afoju nitori o sese nigbati o gbo wi pe a fe so lori irina fun awon afoju o sese ki o dide ki o gbe bibeli re ki o ma lo si ile wi pe igbati won ba fe so eyi to kan mi ma pada wa nitori pe oju mi o fo mi o te ti igbe gaga si oju ri ko si bo se le jina to bi n ba wo e lo kan ma mo pe lagbaja lo n bo yen awon eyan ti e ma so wi pe o dabi eni pe oju merin ni mo fi se oju meji nitori be bi a ba fe soro lori wi pe iriran fun awon afoju o se se ki o so wi pe eyi ni o kan mi o si kan o bo ba gbo wi pe jesu n se nkan kan o ye ki o yi ara re wo wi pe nje ohun ti jesu n se yi ti o n fi iriran fun awon afoju nje mi o fe ni ipin nibe mo si gbagbo wipe onikaluku wa ni o fe ni ipin ninu ore jesu ati ibukun ti jesu kristi mo wa sugbon je ki o ye wipe jesu ni o ma n fi iriran fun awon afoju sugbon mo n bere ibere wipe awon wo ni Olorun ka si afoju awon wo ni iwe mimo kan mo wo leti wi pe afoju ni o sa lo si odo Jesu ki Jesu ki o ba le fun o ni iriran ni ori Isaiah ti mo nka fun o ni ori ikeji le ni ogoji lati ese ikeji din ni ogun o wi pe gbo eyin aditi ki e si wo eyin afoju ki eyin ki o le ri ta ni afoju bo gbagbo wi pe ibere yi ni o wa le okan re be ti n kigbe ti an kilo ti an ke rara ti an so wi pe Jesu Kristi ma n fi iriran fun awon afoju o n bi mi lere wi pe ta ni afoju gbo idahun ti Olorun fun o ni ese kokandini ogun ta ni afoju bi ko se iranse mi tabi aditi bi iko ti mo ti ran ta ni afoju bi eni pipe ti o si foju bi iranse oluwa o so fun o iye ki o mi o to o so fun o wi pe oni ta ni afoju bi iranse mi oni awon ti mo ran nise awon ti mo gbe oro Olorun le lowo awon ti mo fi oro igbala ki won ma kede re ti mo so fun oni ko si afoju bi ti won awon mo lefi awon eya juda awon ti Olorun gbe dide ni ile Israeli we pe ki won je alore ati ajihin rere fun awon egbe won toku ni Olorun wa n ke si won oni egbo eyin aditi won ba wo fefefe won so pe ta ni Olorun ba soro o leyin ni o ni eri eyin afoju won ni ta ni Olorun pe ni afoju o ni eyin iranse mi ni awon ni wasu awon ti won gbe bibeli awon ti won gbadura awon ti won se ise esin o ni awon ni o n pe ni afoju o ni ta ni aditi bi iko ti mo ran ta ni afoju bi eni pipe eni to so wipe ona mi mo okan mi si mo gara mo tile pe paapaa bi Olorun ba n bere wipe awon ni won pe ninu awon wo ni won pe ninu ise esin mo je kan Olorun wa n so wipe iwo to je kan ninu awon ti won pe ni ise esin iwo to mo bi ati kasamu iwo ti o si mo bi ati ko awon elomiran le oro Olorun iwo ti o pe ninu orin kiko iwo ti o pe ninu ise ajinrere iwo ti o pe ninu ise esin o ni iwo ni afoju ti mo fe ki Jesu ki o la loju bi o ba je be o je wi pe mo ni lati joko mo si ni lati gbo mo si ni lati pe Jesu ki o wa si igbesi aye mi wi pe oju mi fo mo si fe ki Jesu ki o la wese ogun ni riri nkan popo sugbon iwo ko kiyesi ori nkan pupo awon iranse oluwa ri nkan pupo sugbon won ko kiyesi nitori be ni o fin pe won ni afoju ni sise eti sugbon on ko gbo ninu iwe woli esa yi kan na ni ori ikerin din ni ogota 56 lo nso fun wa ni ese ikewa mo si gbagbo wipe ko se eni ti o fe ba olorun jiyan abi o wa kin to ka ese yi mo fe ki owo jamba ati ese ti o nse awon ti won ba olorun jiyan awon ti olorun so wipe afoju e wa kin la yin ni oju ti won jiyan wipe o nda o emi ko mi o kin se afoju emi ti mo nse ise esin emi ti o je pe lati kekere lati sami fun mi emi to je pe lati kekere iyawo ti mo gbe paapa arede lagbera wa ti won fun ani oruka ninu ile isin emi le pe lafoju emi ni mo gbe opa fun alufa wa ni akoko ikore oni ojuse ti mo nse gbo o awon ti won ba olorun jiyan ni Isaiah ori ikarun din ni adota 45 ese ikesan Isaiah ori karun din ni adota ese kesan igbe ni fun eni tin ba eleda re ja apadi ninu awon apadi ile amo yo ha wi fun eni ti o mo pe kini won se tabi ise re pe ohun ko li owo o nso fun a wi pe egbe egun idajo wa lori eni tin ba eleda re ja eni tin jiyan eni ti olorun pe ni afoju pe ki o wa gba irina to njiyan to so pe rara o emi ko olorun fi eti e se ti e mo riran to se ari eni ti o riran to ti o fe irina lodo jesu so wa nbi rara o biru eni be ba wa o pada lo le nitori wi pe Olorun oni ko ni ba eni kankan se ti Olorun ba to si ona wi pe afoju ni to ni rara to ni oriran eyi ni o se awon farisi wo ni Johanu ori kesan mo se n pada bo ni Isaiah ori ikerin din ni ogota sugbon wo Johanu ninu majemu titun Johanu ori kesan lati ese kokan din ni ogoji Jesu wi pe nitori idajo ni mo se wa si aye yi ki awon ti ko riran le riran ati ki awon ti o riran le di afoju ninu awon farisi ti o wa lodo re gbo nkan won yi won si wi fun pe awa pelu foju bi Jesu wi fun won pe iba se pe eyin foju eyin ki ba ti le ese iba se pe e gba wi pe e foju e ba ti je wo ese yin kiakia ki a si gba okan yin la ese yin iba ti di pipare eyin ki iba ti le ese iba se pe eyin foju sugbon nisisin eyin wi pe awa riran nitori na ese yin wa sibe bi a ba n jiyan bi a ba so wi pe a je eni ti o riran nigba ti a je afoju o so wi pe ibaje ati idajo ati ese wa yo wa sibe sugbon bi olorun tin pe afoju to nkire pe mo wa nbi o sanu fun mi lami loju je kin riran iru eni be lo man gba anu mo si gbagbo wi pe enikeni to wa nbi lasale yi bi o ba fi nkan kan bo ara e mole ti o ba fi ete sile ki o ma palapalapa bi o ba wa wi awa wi ati awijare bi o ba so wi pe o nje ariran nigba ti o je afoju bi o ba je gba ara re gege bi olorun ti gba bi o ba pe ara re ni oruko ti olorun pe ohun mo gba wi pe anu wa ni asale yi ore ofe si wa pelu wo Isaiah ori ikerin din ni ogota lati dahun ibere ti a bere ni isaju wi pe ta ni afoju ese ikewa Isaiah ori ikerin din ni ogota ese ikewa afoju le awon alore re o pe ni gbogbo won odi aja ni won ti ko le igbo won ma sun won dubule won fe ma tu gbe awon lore awon ni wasu la npe be awon to nlu ago ni owuro kutukutu bi pe eronu piwada ijoba olorun ku si dede eji ninu onu yin ki e gbadura e ke pe oluwa jesu nbo awon woyin dan pe ni alore awon ti won pe wa pe ki a wa sin olorun awon ti won jade wasu sugbon nigba ti olorun wo won dele dele ti o wo inu okan won ti o wo iwa won ti o wo irin ese won ti o wo iwoso won ti o wo isise won ti o wo igbeyawo won ti o wo ikobirin jo won ti o wo bi won se nbimo bi won se ntomo o wa ni afojule awon alore re o si so wipe o pe ni won nkan to sise wa laanu ni wipe awa ti an fe itosona o se wa laanu wipe awon afoju ni an tele Jesu si je ki o di mo fun wa wipe bi afoju ba fi ona han afoju awon mejeji won se kini won ja sinu ko to won se gbe igbala osi furu fun afoju te afoju n fi ona han wi fun mi eni to n se pe to n ko ebon se n gbadura eni ti le o toro to n so fun o e bi le ti e se le toro eni to mu oti amuyira to si n so fun o ona to fi le ko ara re ni ijanu eni to sina to si so fun o wipe bo ba fe mo ona lati lo si orun rere o ya ma bo je ki n fi ona han o si sina eni ti o n to sara ti o mu amuyira ti igo lo je oluwa e siga ewe ti won ja ninu igbo o lo n tele kaakiri lo lo ran lo n fi kan ran kan to so pe o n sogo eyi ni si wo lo n fe ko ebon se n gbadura o lo n fe ko bi le ti e ba se toro o lo n fe ko bi wa se le kapa awon omo ti e awon alore tolorun so nipa awon niyan o wa n so wi pe afoju le awon alore re mo so pe ohun to se wa laanu ni wipe opolopo ti won fe lo si ijoba olorun ni won lo n ba awon wonyi pe ki won ki o to won si ona mo dupe lowo olorun wipe igbagbo aye baye yi ona tuuto lati lo si ijoba orun ati beyan se ba jesu pade to ni igbala to n bo lowo ese mo dupe wipe mo se alarin ba pade e mo si ku e ku orire iwo to wa to so pe o fe mona iwo to gba wipe afoju ni o ye ko se wa ni kayefi elomiran ti o ba mo pe o nje afoju ngba to wa sibi ni asale yi ti awon ti wo pe ni omo kekeke omo ana ti won be si ni ko ebi won se ngbe yawo o si ti bi won o ti biru won danu to ti e ti so won so mi iru awon wonyi ti won ko elo ti lo ba dokita ti won ti fayo ti won ti junu to ti e ri won mo awon wonyi kekeke ni won wa do si waju e tan so wipe ka ma musuru ka ma ka to gbe yawo ka ma gbadura ka je ki olorun ki o to wa bi a ba fe fi awon omo wa fun oko a fe fi won fun aya tabi ohun kon ti a fe se a fe lo se idana o ye ki a je ki olorun ki o to wa ki a ma fi aidogba dapo pelu awon alai gbagbo ke ma si fe ni ti o ti ko oko re tabi aya re ti o ti ko sile bi o ba je pe o gba pe afoju ni o ni joko wa so pe ewo ni e to de ba mi yi abuku lagba wo omode yi to n yowo se mi agbalagba we pe baba e ka ewo yi fun wa o ma se o bi o ba je igbagbo yi na ko buru sha bo ba gba pe o ja foju oni joko be abi o se se lati joko be iru awon eyan ti won ro pe won laju pe awon o tun ni itosona kankan mo bon ba de tan ri iru awa kekeke won yi ti an kan won ni eko oro olorun won mu fila won ni wa si lo sile won pe mi o mo pe egbe awon omo kekere lo wa nbe awon egbe omo mi won ni kin joko ka ma pate o ka ma dide ka ma kori ka ma si bibeli o ma se o ṣugbọn pe iwo ti olorun se lo lori re to je ko ni irele o je ko fe gba ti ijoba olorun mo dupe lowo olorun we pe gbedi gbedi to ma n gbe awon elese ti ki je ki won ki o fe gboro olorun ko je ko ba le o e to ma n je kan saka kiri ti won oni mona ijoba olorun o je ki ori re ki o wale o je ki okan re ki o bale gba ti won so wi pe e si iwe oro olorun o be si ni so be si ni ka bi won ti n ka ti o n gun o bi abere ti o n sa olada ti o n sa laake be ni o n so wi pe ah olorun ibi ti mo ku si ba mi yodani bo ti le n soro bo ti le dabi eni wi pe nkan ti won so yi o dabe ni pe nje emi ti mo ti dagba nje ko ti peju o wa n so fun e pe mi o ni je ko peju fun mi gba ti olorun ti mu mi wa ni o fe se mi lo lori re ni mo ki oko rere nitori pe o de ibi ti Jesu ti ma lani loju bo ba ti de to ti fokan e bale to si fe gboro olorun o daju wi pe omo igbala oni segbe sugbon bo ba mo be bi awon oluko wa bi won ti e kereju yi ni mo se bi Josiah omo odun mejo ni ngba to njoba abi be ko mo se bi omo kekere ni David nigba ti o lo gba gbogbo awon omo Israeli kuro lowo Goliath ti o nfeju mo ti o fe pa won mo se bi Jesu papa ti won wo ti won so pe se bi omo Maria ni eyi ni o ranti pe omo ogbon odun ni nigba ti o duro ni waju awon eniyan ti o nko won ni eko oro Olorun ti o si ibedi fun won ti o npe awon agbalagba awon arugbo awon iyabirin awon baba ti o npe won wi pe ki won ki o wa ki won ki o so ronu pada ese won ti o ba je pe won mara won ni afoju ni won ni gbo nkan to nso sugbon adupe lowo Olorun wi pe ni asale yi o je ki a mo awon wo ni a npe ni awon afoju wo Corinthi keji ori iketa ori ikerin Corinthi keji ni majemu titun ori ikerin ese iketa si ikerin sugbon bi ehin rere wa ba farasin o farasin fun awon ti o nu eko ehin rere we pe ki a je wese wa ki a ko sile ki a gba Jesu Kristi gbo ki o le gba wa la ki o le gba gbogbo ese patapata lowo wa bi iru eko be bi o ba farasin o farasin fun awon ti o nu eko wipe bi a ba ti ni igbala tan wipe atun lati wa oju oluwa lati le ni isodi mimo ni ekun rere ki gbongbo ekoro abinibi ti o wa ninu wa ki olorun ki o le fi owo agbara re ati iwenu meje Jesu ki o le fi fa tu kuro ki ife ife ti olorun ki o le joba ninu okan wa ki a le fi olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo iye wa ati pelu gbogbo agbara wa ihin rere ti isodi mimo yi bi o ba farasin fun enikeni o farasin fun awon ti o nu awon ti o sonu bi o ba n gbo wi pe anfani ti o wa ninu ire ni pe nipa ina re le amu wa larada bi ore ofe ti iwosan pelu agbara olorun ore ofe ti a fi wo nisan pelu ina Jesu Kristi bi o ba farasin fun enikeni o farasin fun awon ti o nu bi o ba n gbo pe emi olorun kan wa ti a n pe ni emi mimo ti o ma n dari eni ti o si n gbo oro olorun ninu ire wi pe awon ti a n se amona fun lati odo emi olorun wa awon ni se omo olorun bi enikeni ba fe gbe iyawo tabi o fe sise tabi o fe rin irin ajo abi o fe da owo po pelu enikan tabi elomiran ti ko si mo eto ni olorun ti ko mo bi emi olorun se n sa mona o n so fun a wi pe eko ihin rere wi pe emi olorun ma n sa mona fun awon ti re bi o ba farasin o farasin fun awon ti o nu eko ihin rere si ni wi pe okunrin kan aya kan aya kan oko kan nitori wipe eko yi n so fun wa pe awon mejeji yo si di melo ara kan se o so pe awon mewewa yo si di ara kan se o so be bi o ba je wi pe eko yi eko ehin rere wi pe okunrin kan aya kan bo ba farasin o ye ki o ma awon to farasin fun gbati olorun da adamu obirin melo lo da pelu e se olorun o lagbara olorun o si ni iye ninu ko ni oye wi pe ninu gbogbo agbaye okunrin kan sosho to da eyi ti ba fi 100 yawo ta lore mo se bi Solomon ni o ni won to egberun mo si ro pe bi enikeni ba fe aya pupo Adamu ye ko ni aya pupo sugbon nitori pe ilana ati eto Olorun Olorun fun Adamu ni efa kan sosho mo si fe ki o se afiyesi wi pe nigbati ikun omi to fe pa yere pata pata Olorun ri enikan ti o ri oju rere ni odo re ti o si ni ore ofe ni oju re eyi ni a npe ni Noah o si ni awon omokunrin melo gege bi omo won je melo Noah ati awon omo re okunrin meteta won je melo merin bi o ba mo itan bibeli dara dara awon eniyan melo ni o wa ninu oko igbala ti iku omi ti o pare awon melo awon mejo okunrin merin obirin merin okunrin kan pelu aya re kan sosho gbogbo awon ti won fe aya pupo ti won ko won kunle ton wa dabi shosho primary school to dabi ki okunrin ki o wa laarin ile ko ma mo oye awon omo ti o bi won po to bege ko ma si mo iyawo ki ya o se ma so pe ko je obe temi e mo mo pe ti ti ya le nikan lori nsin o dara ko ma sogun sira won gbogbo awon be omi ikun mi na ba lo patapata awon ti won ye ti won ni igbala ni akoko na ni awon to je wi pe okunrin kan aya kan bo ba si ranti aye ti loti nigba ti olorun fe fi ina pa Sodomu ati Gomora re won po nbe awon to fe won meta merin mewa tabi ogun tabi ogbon ko si kan to bo ninu idajo olorun abi won bo rara loti to fe aya kan sosho ati omo re meji ti o wa ni to se awon ni won yo kuro ninu e sugbon aya kan ta ti nwi ina papa o kuro ninu ina Sodomu ati Gomora sugbon ohun to gbagbe sinu aye won ojule o sese a o ko yeti le wa lokan e o ko lesi sorun lesi le wa ninu okan e ibi ti isura e ba wa ibe ni okan e ma wa bo ba ni won sita awon won ni ti Jesu Kristi ba de awon onfa to nfa awon elese sile ti o ni je kan lo niyan gba to ni kan si suru lere oni kan se bute meta oni yawo kan si ibomi bi Jesu ti e fe de bo ti e npe o ni gbo ipe nitori pe igbe yawo pupo adiole ti ara oniye afo loju o ni mona e ti o ti e je iyawo kan sosho ajo ti won da owo to da si bi kan ko jule oni gbogbo a parun gbogbo awon omo odo to ni awon ile ta ko awon dukia ta ni lo nso pe oko mi se bo ma se pari ni bi awon angeli ti so pe sare e jade e ma se ilora idajo nbo ni loti papa anu olorun po afa seyin loti ti o jade lati lo wa su fun awon eniyan wi pe olorun fe fi idajo ina pa ilu yin re bo si se de tan ni o ya o e wa jade o ko me to ma mu bo se mu ele ojule o tun mu ti be o tun jule awon angeli le won ni re pe jade baba ye jade ina nbo oni mo nbo mo nbo ko me to ma mu nu e gba to ya ti o me to ma se ni awon angeli di lo mu pe o ya jade sa sala fun emi re ni iyawo kan na to fe O dupe pe Lot o ni ale ni Sodom ati Gomora. Iwo to so pe yawo kan lo fe to lale nta. Gbangba adekun. Kedere abewo. Lojo ti Jesu ba de opolopo ani e sister nko sister wa ni ijoba Olorun ni ase igbeyawo odo agutan loke nigba ti Jesu Christi ba de but da wa to ma wa su fun anko to ma wa su ninu boss to si je wi pe gba ti won fe ko ile Olorun wa o lo fi okuta igunle o lo fi lele but da o wa o lale nta eyin ni o mo se e tan fi ayin pe iyawo kan ni mo ni iyawo kan ni mo ni ejoko be Jesu kunko mo kan e o mo bi to rin ide o mo bi to sa lo loru o gba to ju yawo e le to lo sibi kan o mo nkan to lo se o le pamọ fun eniyan se afoju lawon eyan to npamọ fun awon na okunkun riran sugbon gba ti Jesu ba de iya lenu ni lojo na awon ti won ti waasu jake jado ile Nigeria gba ta ba de ohun ti a ba fe won ko ekun agbon awon omo ijo miran gba ti alufa ton ba fe ko alufa miran nigba ti o ba ri awon deacon awon ti o je pe awon osise won ti o ba fe won ko to lo bi Jesu pe awon osise mi da awon osise o peye won o kese jari won o si nibi awon alaga bagbe bi awon alafarase awon foju ti won mo pe won foju won o wa inawa majo iya iparun ise nise titi ayeraye ika abamo awa wa lenu opolopo ani kin mo kin se bi won ti wi kin mo kin se atunse kin mo kin gbadura kin mo kin gba agba yori lati bo lowo ese eti an so yi ni awon angeli ni won ba mu Lot ati yawo re ati awon omo mejeje o ya e jade won ba nlo won ba nlo won e ma boju won yi o e ma boju won yi o ina njo e ma se panu o iyawo ba nro wi pe so gbogbo damask lace gbogbo bata onile gbogbo bolu gita nko sese o pari niyan gbogbo eta fi igba ati akoko kojo ni seju kan bi ise ise eyan ise atodumodun bo se njona niyan abi ere ni abi awada ni abi ati e nlala ni a si je omugo a ju kini ile be won si ni e ma boju woyin ta ba ti e boju woyin nko ki lo ma sele o ba don wo ba don tan bo ti boju woyin o ba di awon iyo iwo na wo ara mi Lot n lo ni waju o ri wi pe ko gbo iro ese yawo mo o mo wi pe nkan kan ti sele ko si to be lati boju woyin oni lo ri lo so fun wa pe kin de te wa seko ibeli iyawo mi ni o je kin wa joko be sisa ke a de ri yin e wa seko bibeli ojo nlo e wa gba laye wa e je ko wa ninu okan yin okan mi ni o je kin wa joko be ojo kan bo to ni mo oko to ni mo aya ni ti na ba njo ti ya nje eyan ti won pa yin keke ti won sise oro ti won so pe omi o oro oro ko center 20 kan lara tori pe ojo anu ati koja patapata ode wa gbala e ku wa la wa yori ko si ni gbala ki wa e ko yi pada iyawo mi keji ni ko ni ju mi le o feran mi pupo pupo ife orun apadi ni bo se boju woyin niyan o ni Jesu ba wa ran wa leti ki Jesu ko to lo wi pe eran ti aya Lot o eran ti o eran ti o mu nbo o ni akoko ti Jesu ba nbo opolopo ni o dabi aya Lot adura mi ni pe ko ma se pelu won oni ti ihinrere ti an so nipa eyi ihinrere wi pe okunrin kan aya kan bi o ba farasin o farasin fun awon ti o sonu ese ikerin ninu awon eni ti olorun aye yi ti so okan won ti ko gbagbo di afoju ki imole irere kristi ti o logo eni ti se aworan olorun ki o ma se mole ninu won mo n gbadura fun pe ki o ma se pelu won ihirere ti o logo yi oro olorun ti o ma n weni mo ti o ma n gba ese lowo eni oro olorun ti o ma n fi iye eni pekun jin ki onikaluko ti o ba gbagbo ki o le je ti eni kankan wa sugbon so fun wa wi pe ti ihirere ti a n waasu re eko oro olorun ti o ma n tun aye eni se ti o ma n yi ni pada ese ikerinla ejowo won si afoju ti n fona han afoju ni won o mo oni won se n kele olori we pe o n lo si egbe ikeko bibeli bo ba lo to ku ba ku fun e ko se n ta ba e lo oro yi la n so nipa eyi oro yi a nipa kun emi a so pe bo ba lo sibe e bo ba gboran si eyi ti awa afoju ta n so fun eni bi bo ba lo si ohun to lo n keko bibeli bo ba bimo won ni wa be ko jade ma wa sebi bawon eyan wa ba wa ko mo jade sebi jesu wa wa emi olohun a si wa nbe baba ayeraye oludamoran a si wa pelu wa awon angeli olorun o si ni fi wale mi o ro pa ti e nfe ki awon omo ti ko wa na papa abi wo fe ko mo ti e jade pelu awon omo ti alufa to nse pe yen lo fe ko wa be ko mo jade e to se ilu yawo en letan to gba ni salubata a wa kuro me a wa lo wa be ko mo jade bo ba sure adura e o le gba ti olorun ki gbo telese won si so fun aye pe bo ba lo keko bibeli bo ba lo sibi ton tin so oro igbala bo ba lo bo ba bimo ani wo be ko jade joko le e bo ba ni wa ko mo jade se bi mo ba wa na inawo no ma ko wa si won ni wa kan ma bere bi o teju biscuit die abi won wa lenu ofo awon ni gbagbo nikan lo le wa lenu ofo abi ki se be sugbon ba won ba ti wa ti won to ti joko na bere we pe pese nkan kan sile ni abi a mi je iresi ti omo te se bi igbesi na nko ba wa bon ba ti e joko le wa ile won mo te ro pe o da na papa abi o da sebi laye ati jo ta ba bimo won wa mu amu yira nle wa ati ile na ma ti ma so so ku so kan to dele won ti subu gota ni yawo alufa abe lowo e pe oko mi nko ko dele eni o wa bi sugbon ele topase o a wa ri pe oko ti subu nu gota lati ile e se igbagbo niyan igbagbo ni ifoju okan ati sina pupo ni oni afoju ti n fi ona han e ti n fona han afoju ni won bi afoju ba si fona han afoju awon mejeji ni yo subu sinu iho eya pupo lo wa fun awon afoju sugbon iki lo wa fun awon eniyan ti won wa su sugbon ti awon fun awon oni igbala bo ba wo Deuteronomy ori iketadini ogbon ese ikeji dini ogun Deuteronomy ori iketadini ogbon 27 ese ikeji dini ogun 18 egun ni fun eni ti o se afoju li ona elese to wa jeje ti e to n fe lo si ijoba olorun afoju ni orin kan so fun wa ni awon ilese pe afoju le alaigbagbo ko mo ise olorun gbogbo awon alaigbagbo gbogbo awon elese gbogbo awon ti o ti ri igbala afoju ni won alufa ti o ba si waasu ti o tun si won lona a so fun wa wi pe egun ni fun eni ti o si afoju le ona gbogbo eniyan yo si wi pe ami ori ikejidinlogbon Deuteronomy
1: Deuteronomy ori ikeji ni logmon ese ikokandini logmon ohun to man sele si awon afoju ni yi iwo si ma fi owo tale le osan gangan bi afoju ti fi owo tale ninu okunkun iwo ki yo si rirere le ona re awon ti o se olorun ti le an so fun bayi mo n bi olorun pe ke yi ki o ma se je ipin re awon ti won o ko ese won sile awon ti won wa wo mo boya iyawo keji iyawo keta iyawo kerin o n so fun a wi pe afoju ni won o si n so wi pe won ko ni ri re le ona won eni ini lara sa ati eni kiko le ojo gbogbo ni won o je ko si si eni ti yo gba iru eniyan be sugbon Jesu Christi bi o ti so fun wa ni isaaju o n so fun wa wi pe ohun ni ohun wo awon afoju ohun lo n wo won san o Marku ori kewa ki a to lo gbadura ni asale yi nisisin yi a ti mo awon afoju ni awon ti o ri ona olorun awon ti ko ti mo iye aini pekun awon ti olorun aye yi ti o ti ra ni iye ti o ti fole oju awon ti oso aye aye jije awon ti o ti ra ni iye awon ti o ti fole oju awon ti o fi rere pe ibi awon ti o fi ibi pe rere awon ti ko ri imole ogo ti ihin rere awon won yi li afoju sugbon ani eleri Jesu Christi wi pe o ni o wa mu iriran itunriran ba awon afoju asin fe ka ma kori ke wa yi lati mo bawo ni Jesu Christi se nse iru nkan be bo ba je afoju bo ba je elese bo ba je eni ti o ni ilo igbala ti Jesu Christi mu wa wo lati ese ikerin din ni adota 46 Marku ori ke wa ese ikerin din ni adota won si wa si Jericho bi o si tin jade kuro ni Jericho pelu awon omo ehin re ati opo awon eniyan Bartimeo afoju omo Timeo joko leba ona o n sagbe ranti o gbogbo awon elese ni won ma n sagbe bo je obirin a ma toro owo lowo awon okunrin bo je okunrin a ma wa sekere pelu abetele gbogbo afoju patagba lo n sagbe awon elese ti imole ihire o ti imole si loju won ma n sagbe nigba ti o gbo pe Jesu ti Nazareti ni o bere si kigbe le ohun rara wi pe Jesu iwo omo Davidi saanu fun mi bi a ba n gbadura awon elomi won omo ba ti gbadura won a dake sibe bo ba dake Yoruba so fun wa wi pe tara ya ba e dake o ni sugbon ti elese ba mo ise re ki pe lori ikunle bo ba kigbe to Olorun wa to so fun Olorun wi pe elese ni mi to tiju to so fun Olorun bo se je ile e ona e iwa e irin e isise e to so gbogbo e patapata fun Olorun to kigbe le ohun ra wi pe saanu fun mi iwo omo Davidi saanu fun mi elese ni mi oju mi fo si ogo re oju mi fo si ihirere oju mi fo si eko ti o ye koro ni ese ikeji din ni adota opolopo si ba wi ki o pa enu re mo bo se n ba ewe niyan bo ba de lensin o se se ki oko ki o titi lekun ko mu kokoro ko lo wa kan lekun titi ti bo ba si de agbayin ko le wole a ora wole ifoju okan ni iwo to wa ko beyan se n se ore fun oko beyan se n toju oko beyan se n feran oko toko wa ro pe o lo se nkan ti o da to tun ti e mota bi o ba je ifoju okan iwo to wa wa bi Jesu bi a se se olore ati ile re ni rere sugbon ti oko ti oye oye ta si so fun wi pe joko bo ba fe ki ile ko gba emi pelu e ye gbadura ye lo fe ko bibeli bibeli je ti poju osan bibeli oru bibeli aro bibeli kilode to be iya ni pekun lo de to be won so fun o pa enu re mo iwo lo ni panu mo ti o mo bi to tin bo si mo bi to nlo abo mo bi to nlo ijoba olorun la fe lo bo jo mo de ni le iwe ni bo ba tin ke pe olorun wi pe afoju ni mi fi ona han mi la mi loju ni baba ati iya tin so npe gbo o to ba je ti oro hin rere ti oro igbala ni ilewe adekun e kekere niyan bibele ni bi iya ati baba ba ko mi sile oluwa yo tewo gba mi bo si je omo ni bi ise bo tin di ago marun ti ago marun abo lo so fun oga bi ise pe mu lo se eko bibele lo so wi pe aye ma gba e o ni bi ise mi lo tin so pe o lo se eko bibele awa ta wa ku senu ise ko awa elese mi o so be o emi elese mi fe lo gbo oro olohun be elese se nigbala to ba lo ko fo nso ohun aro la ma wa si bi ise o so gbo o si gbe bibele e o nbo ba to ba si de laaro ani ko lo gba iwe lowo eni to ngbe lodo e bi pe ti bi ba ma wo fun e gege bi ile ise eko bibele yen o ni lo mo won so fun eni e pe ko dake adura gbigba ko dake lati ma wa iranwo lodo olorun eleda re awon o si le ran lowo bori e ba yi nibi to wa yen won fo ti e jade gba tan ba ti gbe e debi don don don titi iya e papa ma so pe bo ti e ku papa o san wa la ti poju bara e o da bo n yagbe sori ibusun e gba tan ba ti yi aso e pada le meji ti gbogbo e runku na ma so pe bo ti e ku papa a kan le fowo ara wa pa ni bo si ku mo fe si e be ni kan fe ti won sinu sora e o fe ti mi sinu koto ni e se bo fe ran e se bo so pe bi na njo ma ba lo bojo nro emi pelu e ni airo o ise ti ku o awon ore ti o fe ko nigbala niyan awon to npon le loni bo ba ti ku ba e to ti pa jude na ti wa iwe account owo e na ti so pe kilo fi le bo ba fi nkan sile 110 naira ninu won ni alakori o ti fun church ni gbogbo e owo ni won wa oro kan fena owo e na fena bo ba dola to nda to lenu ti gbogbo apa e otun ti gbogbo e ro won ni wale e mo awon to fe ko gbadura bi wahala ba si di olorun nikan lo le ran o lowo won o si ni je ko kepe olorun to le ran o lowo o je ju won le wo ese ti anka opolopo si ba wi pe ti o pa enu re mo ṣùgbọ́n òun sì kí gbe ju bẹ́ẹ̀ lọ ìwọ ọmọ dáfídì ṣàánú fún mi Jésù sì dẹsẹ̀ dúró ó sì pàṣẹ pé kí a pè é wá wọ́n sì pe afọ́jú náà wá wọ́n sì wí fún un pé tújúká dìde ó ń pè ọ́ ó sì bọ́ ẹ̀wù rẹ̀ sọnù ó dìde ó tọ́ Jésù wá kí ní ṣe tó bọ́ ẹ̀wù rẹ̀ sọnù ó fẹ́ lọ rí ọba àwọn ọba olúwa àwọn olúwa aṣọ ìdọ̀tí aṣọ ẹ̀ṣẹ̀ aṣọ burúkú ó yan sọnù aṣọ àkísà aṣọ ẹ̀gbin ó yan sọnù kúrò lọ́kàn ẹ̀ bó ti ń lọ bá ọlọ́run tó ń sọ pé ọlọ́run ṣàánú fún mi tó ń sọ pé Jésù ń pé ọ̀ fẹ́ gbọ́kàn ẹ̀ là bẹ́ẹ̀ ni gbogbo aṣọ ẹ̀rọ tó ń pa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ aṣọ ẹ̀ṣẹ̀ aṣọ ìrìndé òru gbogbo ètò onítẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó yan ọgbọ́n ẹ̀ sọnù ìjẹ́ ọwọ́ ẹ̀ṣẹ̀ nìyẹn ó ń kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ nítorí pé ọba àwọn ọba kì í lajú rí ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo ẹ̀gbin gbogbo ìdọ̀tí tó wà nígbèsè ayé ẹ wàá kọ̀ wọ́n sílẹ̀ bó bá ń bọ̀ lọ́dọ̀ Jésù sì dáhùn ó sì wí fún un pé kí ni ìwọ fẹ́ kí èmi kí ó ṣe fún ọ àfọ́jú náà sì wí fún un pé raboni olùkọ́ni kí èmi kí ó lè ríran Jésù sì wí fún un pé máa lọ ìgbàgbọ́ rẹ mú ọ láradá lójú kan náà ó sì ríran ìgbà tó sì ríran tán ó bá ń wálé aṣẹ́wó káàkiri. Mo ṣe bí àwọn tí wọ́n lọ sí léèsì ẹ mo lọ sí ìpàdé ìta gbangba mo ti bá Jésù pàdé wọn náà bá Jésù pàdé wọ́n tún gbọ́nà ilé ọtí lọ mo bá Jésù pàdé ìrédìí orúkọ jù wọ́n lẹ̀ ìyẹn ò bá Jésù pàdé ó sì wọ́n wá ni ó ní ó sì ríran ó sì ń tọ Jésù lẹ́yìn ilé ọ̀nà mo gbàgbọ́ wípé lónìí bí ọlọ́run ti ń là ọ lójú ẹ̀mí tó ń fi ìhìnrere hàn ọ́ t to n dari ese re je o to n wo ese re nu to sin so wi pe lo ki o ma rina eni to ba rina bo tin ka bibeli a ma ye o ife bibeli a wa lokan e I oro yin rere eko to ye koro a ma dun mo bon so pe iyawo meji o da gege bi oro olorun eyi keji to ti fe si keji lo tin bere amoran wi pe kini kin se ba ni kin se so fun ko le lo bi olorun si tin darije o be lo n fi agbara fun o ma lo ma se dese mo igbesi aye ayifa bo tin ja tele tele oni le ja mo bo tin buyan tele tele ebu ade oyin rira fun o bo tin wo aso ti o bo ti ju tele tele to n fi oho re han gbogbo asiri ara e to n ko to n fi awon okunrin abi awon obinrin elegbe bo ba tin die ni igbala be lo n bo oho re gbogbo oso aye to kokora tele tele eti esu be o ni sote ni se tele tele to n fi aworo esu han bo ti ni igbala be ni gbogbo e lo n di rira si o awon eyan ton ba ri enjo keji won so pe ti o si nkan o wa ni ko si nkan wa ni wa ni ki lo de ton so be won ni oyi pada ni ogo jesu e wa jesu niyan ani e te ko gbogbo e te nko se tin ko ati ankof te nko sowo se mo e ton fin de awon elewon mo wa fe mu lo sinu black maria e ton ko sowo ati okun tan so meran lorun to nko sorun tele tele wa ni olorun ti ja okun kuro lorun mi e ton ko sese nko patapata lo lorun ti ja kuro ara mi wa mo ara mi fuye gbogbo ere isu patapata ati lori bed ni o ati labe bed ati eta so moju window ati eta so sorun ati eta fi si ikawo gbogbo e patapata ni mo ti yan sorun eje jesu ti we mo ti di mimo nisisin oju mi la daada e ti mo ro pe ko si nkan to buru nu e tere tere gba ti mo je afoju nsin mo mo pe nkan buru nu e igbala niyan o bokunrin bi jesu ti nla loju be lo nju awon nkan to ti koja loju won sile lo ntele jesu bo ba gbadura loni to so fọlọrun wo pe lami loju dari ese mi ji mi bọlọrun ba ti dari ji o tele tele ko ma dupe lọwọ ọlọrun bo ba ti ni igbala iso di mimo lo tele wa ma ni olorun so kan mi di mimo gbogbo igbesi aye wa ko le olorun lo patapata pe ona ti eni mo fe rin ife eni mo fe se ise eni mo fe se bo ba tin so be ina lati orun wa eje jesu a so kan re di mimo bo ba si tin so kan di mimo be lo n bere fun agbara mimo ti a fi agbara kun o lati se ise isin ti o tona bo ba ti ni igbala ko so fo olorun a gba okan re la a si se oloju ti emi emi wipe mi o ni ilo eko iyin rere o je ki o je ti wa ori kunkun ati agidi iyan jija ati ote lilodi si oro olorun o je ki eyi ni ki o je ti wa bi o se ti wa ni awa ni o fun ni okan ti o ro ti o nfe gbo ti o nfe gba ti o nfe gbagbo baba nitori iru anu yi nitori o da wa lola be gba pe ati yin wa ambe o gege bi o ti je ki o ye wa wi pe iya ise iparun ati idajo wa fun awon ti o ku ni ipo ifoju won awon ti olorun aye yi fo loju awon ti ohun oso aye irin aye iwa aye ti o ra ni iye o n je ki o di mo fun wa wipe idajo n bo fun won nje a n be o wipe gbogbo awon ti o ti gbo oro yi ti won sin ronupo ada tokan tokan ti won bebe fun ore ofe ati anu lati odo re ti won sin fe idariji ni ekunrere fi fun won ni oruko jesu sanu fun onikoloko wa nje gbogbo awon ti o ti yi pada awon to ti dari ese won ji a n be o wi pe iwa won igbesi aye won je ki o di otun iyipada to to lati oke wa je ki o je ti won okan to n korira ese emi ti o n sa fun ese nigba gbogbo nibi gbogbo je ki o je ti olukuluku wa ni oruko jesu
0: amọ pe bi a tin pada lo si ile awon tin wo fe lo joba orun tin wo se fe ka lo awon tin ma npa ni lokanda awon atoni je awon afoju tin won fi ona ha afoju o se se ki won ki o fe da pada ni oju ona yin rere yi baba yo wa kuro le owo won bi won ba tin so ti won fe pa wale okanda je ki emi re ki o se abu fun wa ipinu ti a ti ni pelu re lati wa pelu Jesu Christ titi de opin ma je ki aye ipinu yi ni oruko Jesu pa wa mo bi a tin lo pese oko fun abi a tin lo shamona wa ni bi owo ta nlo ati nbe o wepe gege bi ati di eni igbala awon ti o ti gbala awon ti o ti dare ese won di awon ti o ti so de da titun a nbe o wepe lese kese ti o ti sese yi ni okan wa ni ka ma di ajin rere lati so itan agbelebu fun awon elomiran adupe ko ti gbo ni oruko Jesu Christ Oluwa wa.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Baba wa tin be le orun. Adupe lowo yin loni. Wo pe o tun win ninu anu yin. Lati mu wa wa si yin. Lati gbo oro yin. Lati di alagbara tabi akoni ninu igbagbo. Ke a ba le mo bi a ti igbadura. Ke a ba le mo ise ti igbagbo nse ninu aye enikookan. Adupe wipe gege bi e tin ba wa soro lojojumo. Beni enfa wa sumo odo ara yin si. Ki igbagbo wa ki o ba le ki o lagbara ki o si gbona ninu Olorun. A n bebe wipe bi a ti wa loni ohun ti en fe ba wa so. Ohun ti en fe ki o ye wa. Ohun ti en fe ki a se asaro le lori. E je ki o ye wa loruko Jesu. Bi e tin ba wa soro. A n bebe wipe ki eyin fun ara yin Olorun emi ki o ko nkan wonyi si wa le o kan aya ti o fi je wipe a o le se aseyori ni igbese aye igbagbo wa ati wipe adura wa yo je te ogba ohun ti a si n bere gege bi oro yin e o se won fun wa e la wa loye e se wa loju e je ki a le di akoni ninu igbagbo alagbara ninu Olorun. Adupe pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni adupe lowo Olorun wipe o tun fun ani anfani miran lati wa siwaju re lati gbo oro re ke a ba le se ife Olorun ke a ba le wa ni ibi ti o nfe ke a wa ni ti igbagbo ati ni irin ajo wa lati ihin yi lo si ilu orun rere. Loni mo fe soro lori ohun kan ti o se pataki ninu oro Olorun. Mo soro lori isegun onigbagbo ti o ga julo. Isegun onigbagbo ti o ga julo. Bi o ba wo akori oro yi finifini o ri wipe a n soro nipa isegun ni ipele ipele. E je wipe a le ni isegun lona kan tabi lona miran sugbon loni a fe wo isegun nipa igbagbo eyi ti o ga julo nipa gbogbo isegun ti a le ni ninu Heberu ori kokanla ni a ti so fun wa popo nipa igbagbo. Heberu ori kokanla a n so nipa igbagbo. Ki a to be si ni se alaye ni kikun won ka awon ese kan fun wa ki o ba le ye wa ohun ti a n so. Lati ese ikini nje igbagbo ni idani loju ohun ti a n reti ijeri ohun ti a ko ri nitori ninu re ni awon alagba ti ni eri rere nipa igbagbo le a mo pe a ti da aye nipa oro Olorun nitori ki se ohun ti o han le a fi da ohun ti a ri. Ese ikeje nipa igbagbo ni Noah nigba ti Olorun ki

0: kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan nígbà tí mo ti dé inú ìjọ ilé kejì ni mo ń kọ́ nísinsìnyí. Ẹlòmíràn á sọ fún wa wípé nígbà tí òun ti dé inú ìjọ ni òun ti rí wípé àwọn ọ̀rẹ́ àti àwọn ojúlùmọ̀ wọ́n pọ̀ sí i, òun ní àwọn oníbàárà tí wọ́n pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Èyí jẹ́ ohun tí wọ́n máa ń ṣògo, tí wọ́n máa ń yọ̀ nínú rẹ̀. Ṣùgbọ́n a ń sọ fún wa wípé láì sí ìgbàgbọ́ kò ṣeé ṣe láti wù ú. Nítorí bẹ́ẹ̀, ó yẹ kí a mọ̀ wípé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa bí a ti wá sí inú ìjọ, ohun tí ó ṣe pàtàkì níwájú Ọlọ́run, ohun tí Ọlọ́run ń wò ní ìgbésí ayé wa ni wípé kí a ní ìgbàgbọ́. Bí a bá ń sọ nípa ìgbàgbọ́, àwọn ẹlòmíràn wọ́n máa ní ohun tí wọ́n ń pè ní ìgbàgbọ́, ṣùgbọ́n kì í ṣe ìgbàgbọ́ tí a ń sọ nípa rẹ̀. Wọ́n máa ń sọ wípé àwọn gba ara wọn gbọ́, wípé bí àwọn bá dáwọ́lé nǹkan, bí àwọn ò bá rí ìyọrísí nǹkan náà, àwọn ò jẹ́ padà. Àwọn ní ìpinnu, àwọn ní ìgbàgbọ́ nínú agbára tiwọn, nínú ohun tí wọ́n lè ṣe. Wọ́n máa ń ṣògo wípé àwọn ní ìgbàgbọ́ nínú ara wọn, ìfọkàntán nínú ara wọn, wọ́n gbẹ́kẹ̀lé ara wọn. Èyí kì í ṣe ìgbàgbọ́ tí a ń sọ nípa rẹ̀. Bí o bá wo ìhín, ó ń sọ, ó ní nítorí ẹni tí ó bá tọ Ọlọ́run wá kò lè ṣàìgbàgbọ́ pé ó ń bẹ. Ó ń sọ nípa ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run. Àwọn ẹlòmíràn ìgbàgbọ́ tí wọ́n ní ni wípé àwọn ní ìgbàgbọ́ nínú àlùfáà, wípé àwọn mọ̀ wípé àlùfáà wa pé kò ṣeé ṣe, ò sí níwájú ẹ̀. Àlùfáà wa ó jẹ́ ẹni tó lè gbàdúrà, wọ́n lè bọ́ṣọ lẹ́ẹ̀kan bẹ̀rẹ̀ sí ní jà torí bẹ́ẹ̀. Bí ẹnikẹ́ni bá sọ̀rọ̀ tí kò dára nípa àlùfáà, wọ́n lè tú gèlè, wọ́n lè tú ọ̀já, wọ́n lè ṣí fìlà kán bẹ̀rẹ̀ sí ní jà, kí wọ́n sọ pé ìgbàgbọ́ tí mo ní nínú àlùfáà mi ò fẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó fọwọ́ kàn án. Èyí kì í ṣe ìgbàgbọ́ tí ń jà, ìgbàgbọ́ tí ń nodì, ìgbàgbọ́ tí ń dà nǹkan rú. Kì í ṣe ìgbàgbọ́ irú bẹ́ẹ̀ là ń sọ. À ń sọ ìgbàgbọ́ nípa nínú Ọlọ́run. Ó sọ wípé ní ẹsẹ̀ kẹfà, ṣùgbọ́n láì sí ìgbàgbọ́ kò ṣeé ṣe láti wò ó. Nítorí ẹnikẹ́ni tí ó bá tọ Ọlọ́run wá kò lè ṣàìgbàgbọ́ pé ó ń bẹ, àti pé òun ni olùṣẹ̀san fún àwọn tí ó bá farabalẹ̀ wá. Àwọn ẹlòmíràn wọ́n máa ní ìgbàgbọ́ nínú ọkàn ara wọn. Bí wọ́n bá fẹ́ lọ sí ìrìn àjò, ó ṣeéṣe kí wọ́n ti ní ìpinnu pẹ̀lú ẹnìkan pé ní ọ̀la ní agogo mẹ́sàn-án a ó lọ sí ìrìn àjò. Ṣùgbọ́n bí ẹni ti ń wọlé, bóyá ó ṣeéṣe ìgbà tí wọ́n fẹ́ jáde, wọ́n fẹsẹ̀ òsì kọ, wọ́n ní àmì nìyẹn. Mo sì gbàgbọ́ pé tí n bá ti fẹsẹ̀ òsì kọ bẹ́ yẹn, ó parí nìyẹn. Nǹkan tí máa bá pàdé lójú ọ̀nà kì í ṣe nǹkan tí ó dára. A sì sọ fún ẹnì kejì wípé mo gba ara mi gbọ́, mo mọ̀ pé bó jẹ́ àlá ni mo lá ni, bó jẹ́ ẹsẹ̀ ni mo fi kan ni, bó jẹ́ nǹkan kan ni mo ń gbòrò nínú ara mi ni. Mo mọ̀ wípé mo mọ bí nǹkan ṣe máa ń rí. Kì í ṣe irú ìgbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ ni a ń sọ nípa rẹ̀. A ń sọ nípa ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run, wípé láì sí ìgbàgbọ́ kò ṣeé ṣe láti wo Ọlọ́run. Nítorí ẹni tí ó bá ń tọ Ọlọ́run wá kò lè ṣàìgbàgbọ́ pé ó ń bẹ láàyè. Wípé ó jẹ́ alágbára, wípé ó jẹ́ Ọlọ́run tí kì í ṣèké, ó jẹ́ Ọlọ́run tí wí bẹ́ẹ̀ tí í ṣe bẹ́ẹ̀. Èyí ni ìgbàgbọ́ tí a ń sọ nípa rẹ̀. Àti wípé òun ni olùṣẹ̀san fún àwọn tí ó bá fara balẹ̀ wá. Ṣé o kíyèsí níhìn-ín? Ó ń sọ nípa wípé kí a fara balẹ̀ láti wá Ọlọ́run, wípé kí a má ṣe jẹ́ ẹni tí ń kánjú. Àwọn ẹlòmíràn wọn kì í mú sùúrù, wọn kì í lè fara balẹ̀ wá Ọlọ́run. Wọn á pẹ́ kí wọn kí ó tó dé ilé ìsìn. Bí a bá sì ti ń parí ìsìn, àwọn ẹni tí ó kọ́kọ́ jáde, wọn kì í fara balẹ̀ láti gbàdúrà, wọn kì í fara balẹ̀ láti gbọ́ ẹ̀kọ́, wọn kì í fara balẹ̀ láti ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run, wọn kì í fara balẹ̀ láti dúró de ìmúṣẹ ìlérí Ọlọ́run. Ó ní òun jẹ́ olùṣẹ̀san fún àwọn tí ó fara balẹ̀ wá. Nítorí bẹ́ẹ̀, ó yẹ kí a lè ní sùúrù níwájú Ọlọ́run. Ó yẹ kí a lè fi àkókò sílẹ̀ láti sin Ọlọ́run. Kí a dé sí ilé ìsìn ní àkókò tí ó yẹ. Kí a sì rí wípé a gbàdúrà, a farabalẹ̀. Ẹlòmíràn nínú ilé kì í farabalẹ̀. Ó ṣeéṣe kí ó máa ka Bíbélì. Bí ó ti ń gbọ́ ti ẹnìkan kanlẹ̀kùn, kò mọ̀ bóyá òun ni wọ́n ń bèrè tàbí ẹlòmíràn ni wọ́n ń bèrè, ó ti dìde. Kì í farabalẹ̀ lórí àdúrà. Ẹlòmíràn àdúrà tirẹ̀ ni wípé ó gbómi léná, ó fẹ́ tẹ̀bà, tàbí ó gbọ́bẹ̀ léná, ó fẹ́ jẹun. Ó ní kóun sáré gbàdúrà. ibi to tin gbadura o ronu boya benjo boya omi ti ho odide iru eni be ko fara bale wa olorun sugbon awon ti o ni igbagbo ninu olorun awon eni ti o je wi pe won to olorun wa won gbagbo wi pe olorun be won gbagbo wi pe olorun je olusesan fun awon ti o fara bale lati wa olorun mo tin so nipa bi o se se pataki to lati ni igbagbo nitori pe lai si igbagbo ko se se lati wo olorun je kin tun so fun kini an pe ni igbagbo wo ese ikini nje igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri ese kan yi ti apostle so fun wa oni apostle ni o se apejuwe re ni gbogbo ori iwe yi oni o fi so nipa ti noa nigbati olorun kilo fun noa we pe ikun omi yo de noa ko ti ri ikun omi ni igba kan sosori noa ko ti ri ki ojoro to be ni igba kan sosori ti o fi ri wi pe omi bo ile mole o bo igi mole o pa awon opolopo nkan o pa won run sugbon bi o ti le je wi pe ko ri nkan won yi ri igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri igbagbo ninu re ni o njeri wi pe ohun ti olorun so yo se igbagbo ninu re ni o fi mo wi pe bi o ti le je wi pe a ko ti ri ikun omi ri o daju wi pe ikun omi yo de apostle ton se alaye fun wa o se apere fun anipa ti abrahamu nigbati olorun pe ni ese ikejo lati jade lo si ibi ti ohun o gba gege bi ile ni o gbo o jade lo lai mo ibi ti ohun re fiyesi daradara ibi ti o nlo yi ko ti igbo nipa re ri ko ti ka ninu iwe itan nipa re ri ko ti ri eni ti o lo sibe ti o pada wa ri sugbon bi olorun ti so fun o gbagbo o ko eru re o sibe si lo si ibi ti olorun fe ki o lo igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri Paul ton se alaye si waju si ni ese kokanla oni nipa igbagbo ni Sara ti kara re pelu fi ni agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se leri si olooto ran ti wi pe ni igbesi aye Sara ko ti ri eni kan soso ti o je omo adorun odun ti o ri wi pe oloyun o si bimo ko ti ri enikan soso ti o ri wi pe igba obirin ti koja lara re ti o je wi pe ko sese ni ti eniyan leran ara lati loyun mo sugbon ti o loyun sugbon igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti bi o ti le je wi pe Sara ko ti ri iru enikeni be ri ti o ti di ogbo sugbon ti o loyun sibe sibe nitori wi pe olorun ki seke nitori pe o ka olorun ti o se leri si olooto o ni ijeri si ohun ti a ko ri be na ni a so fun wa ni ti abrahamu ninu ese ketadilogun nipa igbagbo ni abrahamu nigba ti a dan wo fi isaki rubo eni ti o si fi ayo gba ileri won ni fi omo bibi re kan soso rubo ni ti eni ti a wi pe ninu isaki li a o ti pe iru omo re o si pari re si pe olorun ti le le gbe dide ani kuro ninu oku ati ibiti o ti gba pada pelu ni apere se ori ohun ti a so nipa igbagbo wi pe bi o ti le je pe abrahamu ko ti ri eni keni ri ti o jidide lati inu oku o se se ki o ti ka nipa abeli ti o ku ti o si je pe ko jiride lati inu oku o se se ki o ti ka nipa opolopo awon eniyan ti o ku sugbon ti a ko jiride lati inu oku se o mo wi pe o wa se aye yi ki jesu ki o to wa ki a to ma so nipa wi pe Jesu Kristi jidide lati inu oku ki a to ma so wi pe Elijah tabi Elisha o gbadura fun enikan awon wonyi si jidide kuro ninu oku ki iru igba be ki o to de ni Abrahamu ni o ti gbagbo wi pe wese kokan din ni ogun yi o si pari re si pe Olorun ti re le gbe dide ani kuro ninu oku ati ibiti o ti gba pada pelu ni apere eni an so nipa igbagbo wi pe igbagbo ni ijeri si ohun ti a ko ri nitori be o ye ki o ye wa ohun ti a npe ni igbagbo wi pe nigba ti Olorun ba se ileri fun wa bi o ti le je wi pe a ko ti ri imuse ileri yi bi o ti le je wi pe a o mo ona tabi ohun ti Olorun yi o se ti o le fi mu ileri ise igbagbo wa ni wi pe Olorun ki kuna Olorun ki baati Olorun ki se eni ti se leri ti ki o le muse igbagbo wa ni wi pe Olorun je alagbara Olorun je olooto Olorun je onife Olorun je ologbon ati wi pe ko si ohunkohun ti o wa labe orun ti Olorun ko le yi pada ko si ohunkohun ti o wa labe orun ti Olorun ko le se eyi ni igbagbo wa nitori be je ki o yi o wi pe igbagbo ni idaniloju ohun ti a nreti ati ijeri si ohun ti a ko ri wo Romu ori kerin ki o le yi oju be lo Romu ori kerin lati ese ikerin dilogun nitori na le o fi se ti pa igbagbo ki o le se ti ore ofe ki ileri ki o le da gbogbo omo iru omo loju ki se awon ti pa ofin nikan sugbon ati fun awon ti inu igbagbo Abrahamu pelu eni ti se baba gbogbo wa gege bi ati ko pe mo ti fi o se baba orile ede popo ni waju eni ti o ngbagbo Olorun ti kara re ti o so oku die aye ti o si pe ohun oni ti a ko ti ko si bi eni pe won ti wa se ori ohun ti a so nipa igbagbo nihin we pe Olorun ti o pe awon nkan won ni ti ko si bi eni pe won ti wa igbagbo ni idaniloju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri pe pe awon nkan won ni ti ko si bi eni pe won ti wa ese ikejidinlogun nigbati ireti ko si eni ti o gbagbo ni ti ireti ki o le di baba orile ede popo gege bi eyi ti a wi pe bayi ni iru omo re yo ri eni ti ko se ilera ni igbagbo ko ro ti ara ohun ti kara re ti o ti ku tan nigbati o to bi eni iwon 100 odun nipa ti Abrahamu ni a so wi pe o to eni 100 odun nigbati Sara ti o nje bi eni 100 odun ati kiku inu Sara ko fi aigbagbo si emeji ileri Olorun sugbon o le ni igbagbo o n fi ogo fun Olorun nigbati o sa ti mo dajudaju pe ohun ti o n ba se ileri o n ba ti leri o si le se eyi ni a n so nipa ti igbagbo nipa bee ni a fi ri wi pe igbagbo awon ti majemu lailai won se opolopo ise iyanu awon ti won ni aisan amuwonlarada awon ti o dabi eni wi pe odi Jericho wa ni iwaju won a wo odi Jericho lule awon ti okun pupa ti o wa niwaju won nipa igbagbo ni a fi pin okun pupa si meji opolopo ise iyanu ohun meriri ni igbagbo se ni igbese aye awon won ni eni a fi nje ki o je bi apere fun wa wi pe awa paapa o ye ki a ni igbagbo ninu Olorun bi o ba pada si Heberu ori kokanla Heberu ori kokanla kini awon nkan ti igbagbo se awon nkan ti igbagbo se ye ki a wo ti Noah ni ese ikeje nipa igbagbo ni Noah nigbati Olorun kilo ohun ti ko iti iri fun o beru Olorun o si kan oko fun igbala ile re nipa eyi ti o da aye lebi o si di ajogun ododo nipa ti se nipa igbagbo ni ni an so fun wa ni ti noa ye ki o ye o wi pe nigba ti a kilo fun noa nipa ikun omi ohun ti ko ti iriri o gba olorun gbo o beru olorun o kan oko oko ti o kan ye o kan nipa igbagbo eyi a se ohun ti o ga julo ti igbagbo se ninu noa rara kilo to ga julo aso fun ni ese keje yi o di ajogun ododo ti se nipa igbagbo nigbati a ka awon opolopo eniyan si elese nigbati awon opolopo eniyan wonyi ti won ko le ri oju olorun ti won ko le ba olorun dore ti won ka won se elese ti won ku ninu ese won nipa igbagbo ni noa ni o fi di olododo o meji ni an so nipa re noa o kan oko fun igbala ile re noa di olododo nipa igbagbo e o lo ga julo se wi pe akan oko tabi akan moto tabi ani irinse tabi ani awon nkan won ni ti o wa ninu aye awon nkan ti yo ba aye koja lo se yi ni o gaju rara wi pe a di olododo nipa igbagbo e ni ohun ti o gaju o ye ki o ye wa nigba na wi pe nigba ti a ba gba olorun gbo ti igbagbo wa ti o je ki a bo lowo ese ti igbagbo wa ti o so wa di olododo ti igbagbo wa ti o so wa di akikanju ninu olorun eni ti n ba ese jagun eni ti n ba aye jagun eni ti n ba iran ara jagun eni ti n ba esu jagun eni ti bori ese eni ti bori esu eni ti bori awon iran ara eni ti bori idanwo ti o n wa lati odo esu igbagbo yi ni o gaju igbagbo yi ni o se ohun ti o gaju ni igbe aye wa bakan na ni a le so nipa ti Abrahamu bi o ba wo ese ikejo nipa igbagbo ni Abrahamu nigba ti a ti pe lati jade lo si ibi ti ohun yo gba fun ile ini o gbo o si jade lo lai mo ibi ti ohun re ni ni an so fun a wi pe Abrahamu o gba ile gege bi ohun ini bawo ni o se gba ile yi gege bi igbagbo ni nipa ti igbagbo awa na o seese boya a o ni ga a o ni go a o ni kan ni kankan tele tele a o ni le a o ni bugbe a o ni le sugbon nipa igbagbo a gba olorun gbo nipa igbagbo wa ninu olorun a be si ni di eni to ni ile gbe a di eni ti o nra le a di eni ti o so wi pe lati igba ti mo ti gba Jesu Kristi gbo mo ti n fi okuta ile ipele ile mo ti n fi lele lati igba ti mo ti gba Jesu Kristi gbo mo ti n ra irinse ki se be ni kan emi ti o je wi pe mu pin shop ba eyan lo tele tele ni sugbon mo ti ni shop ti ara mi ni sinsin yi se eyi ni ohun ti o gaju ti igbagbo le se rara o ri won so fun a wi pe Abrahamu o je eni ti o gboran nipa igbagbo won ni nigba ti a kilo fun nigba ti a soro fun o gbo o gboran igboran ti o wa lati igbagbo yi ohun ni o gaju o seese a ri awon miran ti o je wipe nipa igbagbo won le ni ile won le ni ile won le ra moto won le ra irinse won le bere si ni di won le di eni ti n kowo jo sugbon igboran igbagbo ko si ni igbesi aye won o seese ki olorun ni ki won ko ti sile ati gboran o soro olorun ki won ko siga mimu sile o soro olorun so fun wipe ki won ki o mu iloko laya won ki won ki o mu bo sipo gege bi oro olorun oko kan aya kan ati gboran o de ti fun won won o le gboran an so fun wipe ohun ti o se pataki julo ti igbagbo le se ohun ni wipe igbagbo o je ki a gboran si olorun olorun so pe ki a ko ise sile ki a be si ni hu iwa ododo igbagbo ti o ga julo ni igbagbo ti o je ki a di olododo igbagbo ti o je ki a bo lowo ese igbagbo ti o je ki a rin gege bi eniyan olorun gege bi eni ti o ni iwa mimo ki se be nikan a n so ni ese ikokanla nipa igbagbo ni sara ti kara re pelu fi ni agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se ileri si olooto o je ohun ti o wuni lori o je ohun ti o dun mo ni ninu popo nigba ti a ba ri obirin gege bi sarah ti o je wipe tele tele ko bimo
1: shomo wepe bati achimo sera amo gege bi eni ti o loko ese lese kese ti a daruko sara ninu genesis ni ari wepe o ti wa nile oko o si wa nile oko fun ojo pepe fun odun pepe sugbon ko si omo fun odun popo lo fi wa lai romo bi sugbon aso fun anihi wepe o to akoko kan ti sera ti o gba olorun gbo bi o ti le ti koja igba ti obirin le loyun igba ti obirin le bimo sibe sibe o gba olorun gbo e je ohun ti o dara popo ninu ijo wa nihi iwo na o le je eleri fun mi o le je eleri o le je agbenu so fun olorun wi pe ati ri opolopo awon obirin ti o je wi pe bi won se wa sinu ijo won ti gbeya won ti loko fun bi odun marun odun mewa odun medogun ati le nka ti olodun mokanlelogun mejilelogun mo ari kan ninu wa ti o je wipe odun mokandinlogbon ni o ti wa nile oko ti o bi mori sugbon nigba ti o wa sihin agbadura olorun ti o si ye igbagbo wa si o je ki o loyun o je ki o bimo laye ati lalaafia sugbon ni soro se eyi ni ohun ti o gaju ninu igbagbo rara nitori iwo na papa o sese ki o mo enikan tabi meji tabi meta ti o je wipe nipa igbagbo nigba ti won wa sinu ijo won o loyun tele won o bimo tele gba ti won wa sinu ijo won loyun won bimo sugbon ese kuro ninu aye won o igbala ko je ti won o ise ododo irin ododo oro alaafia ko si ni igbese aye won o ari awon elomiran to je wipe won ni igbagbo wipe bi oluso agutan ba ti gbadura fun mi bi o ba ti daruko jesu si isoro airomo bi ti mo ni yi o da mi loju wipe ma loyun ma bimo gba ti a si gbadura ni toto gege bi igbagbo re o loyun o bimo sugbon ye ti o kuro leti e gba kuro lorun awon nkan ton fin ku ete atowo ko kuro nbe ko segun aye ko segun ese ibinu o kuro nbe ija ko kuro nbe ole ka ma fowo ranko ka ma ji owo oko ka ma ji owo awon aladugbo ko kuro nbe ka ma sepe nko tabi ka ma nodi tabi ka ma ni aran kan tabi ka ma jowo eni keji ko kuro nbe ohun ti a nso ni wipe elomiran o sese ke ari wipe o ni igbagbo ati loyun o ni igbagbo ati bimo igbagbo yi ti o ni ko le gbe dorun nitori wipe ese ko kuro ni igbese aye re ohun ti o ga julo ohun ti o tobi julo ti igbagbo le se ninu aye re tabi ninu aye temi ohun ni wipe ki igbagbo ki o da mi need kuro ninu ese ki igbagbo ki o gba o sile kuro lowo ese gba ti o nba aye jagun gba ti o nba ese jagun gba ti o nba eran ara jagun gba ti o nba awon nkan ti o wa ninu aye yi ti o nba won jagun igbagbo ti o ga julo ni wipe ki igbagbo yi ki o da o sile kuro ninu awon nkan ti o wa ninu aye ki a ri wipe ese iro agbere aran kan ija gbe anodi gbogbo nkan won yi ki o kuro ni igbese aye re nipa igbagbo eyi ni ohun ti o ga julo wipe igbagbo so wa di eni mimo igbagbo so wa di olododo igbagbo so wa di eni ti o bo lowo ese eni ti a dani de kuro lowo ese nitori be eyi ni o je ko eni o ye ki o je ohun ti a o ma ro ninu okan wa eyi ni o ye ki o je ohun ti a o ma gbadura le lori eyi ni o ye ki o je ohun ti a o kunle le lori ti a o so fun olorun wipe bi ko ba di igba ti igbagbo ti o so mi di olododo eni ti o bo lowo ese eni ti o rinrin ododo eni ti o n soro ododo bi ki ba se wipe igbagbo se ise ase pe ni igbese aye mi n ki yo duro ohun ti o ye ki a gbe yewo niyi wese ogun oni nipa igbagbo ni isaki sure fun jacobu ati isau ni ti ohun ti n bo e je ohun ti o se pataki o je ohun ti o wuni lori a si ma n ri wipe ninu ijo wa nihin opolopo igba ni olorun le lo oluso agutan ti o je wipe bi o ba ti sure fun o bi o ba ti gbadura fun o bi o ba ti so wipe bayi ni yo ri be na ni yo ri o je ohun ti a n dupe lowo olorun fun wipe olorun fi n ke wa o fi n ge wa ninu ijo wa nihin o si sese ko je adari wa o sese ki o je arabirin ninu oluwa ni a ri wipe o je onigbagbo o je eni ti n gbadura o je baba ti ni isoro bi a ba ti ni ajalu
0: baba ti ni wahala ninu ebi wa bi aba ti lo ba arakunrin yi ninu ijo arabirin yi ninu ijo bi o ba ti so wi pe ma beru ohun to le loni yo ro lola inu re adun wa so wi pe arabirin bo ba ti soro be ni yo ri ni toto toto o ba si di ojo keji nkan to le tele tele a ri wi pe gbogbo re olorun a pero si o jeun ti o dara adupe lowo olorun o je ohun ti olorun ti o fi ntoju wa gege bi baba si omo sugbon ye kin bere lowo re se eyi ni ise igbagbo ti o gaju ti a le toka si wi pe nipa igbagbo Isaac sure fun Jacob ori be nipa igbagbo oluso agutan o gbadura fun wa ori be oni ki abimo oni ki alowo oni ki arise oni ki igbese aye wa ki o denu ju be lo oni ki oko ti o fe ti wa jade o sure fun a wi pe koni ti wa jade mo o si ri be se yi ni ohun ti o gaju tabi o sese nkan rin ni ago ara re tabi o sese ki o je wi pe alakara lo nba oja tabi awon nkan kan ni o de si o bi oluso agutan si ti so wi pe ki nkan won ni ki o pora o si pora ni toto se eyi ni ohun ti o gaju ti igbagbo le se ye ki a wo Matthew ori keje lati ese ikokanlelogun ki se gbogbo eni tin pe mi le oluwa oluwa ni yo wole ijoba orun bi ko se eni tin se ife baba mi tin be le orun opolopo eniyan ni yo wi fun mi le ojo na pe oluwa oluwa awa ko a ti so tele le oruko re ati oruko re ki awa fi le awon emi esu jade ati le oruko re ki a fi se opo ise iyanu nla nigba na le emi o si je wo wi fun won pe emi ko mo yin ri e kuro lodo mi eyin oniseese se ori nihin o sese ki a mo bi a ti sure o sese ki a mo bi a ti gbadura o sese ki a gbadura fun eniyan ki emi esu ki o pora ki o jade ki a ri wi pe awon aisan awon ise nise awon iponju ti o ti wa ni igbese aye iru eni be tele tele lese kese ti a gbadura fun o pora sugbon jesu nso fun awuko ni je o mo wi pe eyi ko so wa di eni ero ijoba olorun wi pe bi a o ba bori ese bi igbagbo ti a ni bi ko ba je ki a bori awon ese ti o n jade ni igbese aye eni kookan wi pe ise iyanu ti a n so nipa re yi lile emi esu jade ti a n so nipa re yi wiwo alaisansan ti a n so nipa re siso tele tabi lilala ti awon eniyan so nipa re eyi ko mu wa lo si orun o ni ani lati bo lowo ese eyi ni ise iyanu ti o ga julo eyi ni isegun ti o ga julo ti igbagbo le se ni aye re ati ni aye emi paapaa nitori be o ye ki a pada sinu bibeli ki a je ki o ye wa wi pe igbagbo ni toto o ma je ki a bori ese tele tele ni ijo wa ye ni dipa awa ti o ba pe die ti a tin wa a o je eleri wi pe tele tele nkan ti a ma nsogo ninu re ni wi pe mo dupe lowo olorun o lati igba ti mo ti de inu ijo olorun je ki n bo lowo ese wi pe tele tele mo je sose sose tele tele mo je onija gidi jagan eniyan tele tele mo je amutipara tele tele ko si nkan ti mi o le mu ni siga bo je e ti won pe ni igbo ni tabi e ti won we sinu paper funfun ni ko si e ti mi o le mu ni siga tele tele o bi won da ito sinu igo mo le mu sugbon ni sisin yi mo olorun ti tun mi sile mo ti bo lowo ise mo ti bo ni lowo ijekuje mo bo ni lowo imukunmu tele tele arinde oru ni mi wi pe tele ko si bi kibi ti won tin jebo ibi kibi ti won tin jo ibi kibi ti won tin se nkan ki nkan ayeye mu lati debe ni sugbon nisisin kin joko sile ni kin ma ka bibeli ni kin ma waasu irere ni eyi ni osogo wa tele tele gege bi omo dipalai wi pe abo lowo ese iro kuro lenu wa o le kuro lowo wa irinde oru kuro lese wa ati nkan aye isoso aye irin aye oro aye ka ma kun ete ka ma kun oju ka ma kun ekanna ka ma jo irun nina wi pe gbogbo nkan yin won kuro ni igbese aye wa isogo wa ni tele tele wi pe adi omo olorun bi a ba jade lati jeri eri wa ni wi pe jesu christ so mi dominira o je kin bo lowo ese
1: o je kin bo lowo isu o je kin bo lowo awon ti o awon kan ti o so mi lojo tele tele awon kan ti o de mi ni igbekun ninu aye yi tele tele o je kin bo lowo won ohun ti a fi man jeri tele tele ni yi sugbon o se ni laanu we pe opolopo ni won yi ilana pada opolopo ni o dabi eni wi pe bi won tin wa sinu ijo nisinsin yi isogo won ijeri won ni wi pe ah mo ni imularada tele tele mo fe de adetetan sugbon gba ti won ti gbadura fun mi mo ti bo lowo nkan won yi tele tele mo je eni ti nkan ma rin lara re sugbon nisinsin yi nkan ti gbogbo nkan won yi ti kuro sugbon o bo lowo siga mimo won o bo lowo ti o won o bo lowo ole won o bo lowo iro pipa won o bo lowo ijajija won o bo lowo awon kan won ni to je wi pe o je ese ni igbese aye won o mo ohun ti olorun so fun wa wi pe lai si wa mimo ko si eni ti yo le ri olorun nitori be eni mo fi ka ori kejila fun o tele tele ye ki a wo ori kejila nisinsin yi ninu ori kejila ese ikini oni nitori na bi a ti fi awo somo ti o kuto bayi fun eleri yi waka e je ki a pa ohun idiwo gbogbo ti se apa kan ati ese ti o ronu lati dimo wa ki asi ma fi suru sa ire ije ti agbeka iwaju wa ki a ma wo Jesu olupilese ati alase pe igbagbo wa eni nitori ayo ti agbeka iwaju re o farada agbelebo laika itiju si ti o si joko le owo otun ite olorun saro ti eni ti o farada iru isoro odi yi lati odo awon elese si ara won ki e ma ba rewese ninu okan yin ki are si mu yin eyin ko iti ko ju ija si ese titi di eje ni ijakadi yin duro nibe o ti so fun wa ninu ori kokanla o so nipa igbagbo o so nipa noah ti o kan oko pelu igbagbo o so nipa Abraham ti o jade lati ibi kan lo si ibomiran nipa igbagbo o so nipa Sarah ti o loyun ti o bimo nipa igbagbo o so nipa Isaac nipa Joseph o so nipa Jacob nipa igbagbo o so nipa Moses nipa igbagbo o so nipa awon obi Moses pelu nipa igbagbo o so nipa Jephtha o so nipa David o so nipa Samson o so nipa Gideon nipa igbagbo o so nipa awon nkan ti a le fojuri apin okunpupa ni yani tabi abimo tabi agba ile ni tabi akan oko tabi omiran ti a se wipe asegun awon Philistine tabi opolopo nkan miran ti a se odi Jericho ni awolule ni o so pe gbogbo awon kan wonyi o wa nipa igbagbo sugbon ni ori kejila wa so wipe nisinsin ki a moju kuro ni wipe apin okunpupa ni ya ki a moju kuro ninu wipe a je ki golati ki oku ki a moju kuro nipa wipe asegun awon ota ki a koju si nkan kan wipe asegun ese ki a koju ija si ese titi di eje ni ijakadi wa ki a si ma wo Jesu Kristi olupilese ati alase pe igbagbo wa eni ti o je wipe o farada agbelebo eni ti o je wipe o se gbogbo nkan ti olorun fe ki o se ayo ti agbe ka iwaju re oni o tejumo awa na papa o ye ki o ye wa wi pe isegun ti o ga julo isegun ti o po julo oni o pe asegun ese asegun esu asegun eran ara awon nkan ti o ndoju ko wa awon nkan ti o dabi eni wi pe won je idanwo ni iwaju wa adoju ko won asisegun wo ese ikerinla e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri oluwa oni e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan pelu eniyan gbogbo ati wi pe ki a si ma lepa iwa mimo lai si iwa mimo yi ko si eni ti yo le wu oluwa ti yo le ri oluwa sori wo pe laarin wa o je ohun ti mo gbagbo wi pe yo ma se Jesu Kristi laanu yo si ma ba ninu je wi pe a ko lepa iwa mimo iwosan la nlepa e a ko lepa iwa mimo ba o se je ba o se mu la nlepa e a ko lepa iwa mimo
0: ye kin bimo ye kin loko ye kin laya la nlepa e a ko lepa wi pe bi ipe ba dun nigba kigba tabi bi Jesu Christi bi o ba fa han la wo somo wi pe nje a o le ri oluwa a ko lepa e wa mimo awon kan aye yi awon o mule mo fo aye awon nkan itafo ba file awon kan ti o je wi pe a o le mu lo sorun oba ni gbogbo owo aye yi a o le ko lo sorun oba ara gbogbo won to aye a o le ko won lo sorun oba ni gbogbo awon ore aye a o le ko won lo sorun oba di eni gba ojumo ninu aye oba di oselu pataki ninu aye a o le mu eyi lo si orun oba di eni keni kini lo le je ninu ijo a o le mu awon nkan won yi lo si orun ohun kan soso ti a le mu lo si orun ti o je iwe irinna lati rin ninu aye yi lo si orun rere ohun ni iwa mimo nje o jemo o se wa laanu wi pe opolopo ni o lepa bi a o ti di atunbi opolopo ni o lepa bi a o se bo lowo ese opolopo ni o lepa bi a o se bori awon idanwo ti o n kodu ara wa ti o n wa si ago ara wa opolopo ni o lepa bi a o se je mimo ninu mimo lode mimo ninu ebi mimo ni igboro mimo ni ileto mimo ninu ile mimo pelu awon aladugbo wa opolopo ni o le wa ni o lepa iwa mimo iwa ododo ni bi ise ni iwa ododo ni bi oja wa ni iwa ododo iwa mimo ni bi kibi ti awa sibe sibe anje ki o ye wa o wi pe lai si iwa mimo ko si eni ti o le ri olorun so fun mi bi pe badun nisinsin yi ni bo lo wa so fun mi bi pe badun nisinsin yi ni bo lo pari ire ije igbagbo re ni bo lo pari esi se o ti di olododo se o ti bo lowo ese se o ti bo lowo awon faaje aye yi awon omule mofo afoba file aye yi se o ti bo lowo won abi won de oni igbekun agbere ese iropepa o le jija ibinu abi awon kan won yi ni won de omole ti won ni je ki o le ba Jesu lo se o ti ni iwa ododo ti an so nipa re yi iwa mimo ti an so nipa re yi se won ti je ti re dide ki o gbadura dede ki o so fun olorun lai si iwa mimo ko seni ti o le wo olorun eyi ni ohun ti o ga julo ohun ti o ga julo ti igbagbo le se ni igbese aye wa wi pe ke a wo ese wa nu pelu igbagbo ke a so wa di olododo nipa igbagbo ke a so wa di eni iwa bi olorun nipa igbagbo ke a di eni ti o ni iwa mimo nipa igbagbo so fun olorun wi pe bi ki ba se pe o so mi do olododo ni ki o kuro ni bi loni bi o ba so fun olorun bi o ba gbagbo yo se fun o yo gba okan re la yo tun obi yo wo ese enu yo so di olododo ati eni mimo I'm

0: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa eje ki agbadura Olorun alaanu adupe wi pe e mu wa pe jopo nihin adupe wi pe ojo ti e fe be wa wo ojo ti e fe se wa lore ojo ti e fe bokun fo wa ojo ti e fe mu wa larada ojo ti e fe gun gbogbo ailera gbogbo osi gbogbo adanu ojo ti e fe gbon kuro ni igbese aye wa ojo na ti de amo wi pe ise iyanu ti a tin gboro ise iyanu ti a tin reti e ti a tin gbo pe e se fun awon elomiran ninu bibeli ati ti e ti se fun awon elomiran ni aye asiko ti wa amo wi pe ojo na pe ti a ri ti wa gba akiyin kaabo eyin olorun alagbara olorun olugbala olorun ti tun teni se olorun ti tun teni mo adupe wi pe e wa sarin wa akiyin kaabo e kaabo loruko Jesu ambe yin we pe agbara atorun wa agbara ti tun taye se agbara ti tun teni da agbara ti wo lokurun san agbara ti wo elese ti gba la kuro ninu ese agbara ti so ni di mimo agbara ti fi emi orun kun ni ambe yin we pe ki e da lo wa loruko Jesu abe yin we pe gbogbo awon eri kabiti kabiti ti a tin gbo wi pe e se fun awon elomiran ni ipago ara oto yi ti o je ti wa ti o je ti awon lede Yoruba an be yin wi pe ilopo ilopo e o se fun olukuluko wa loruko Jesu e fowo kan eni kokan wa bi e tin fowo kan wa ki a ma ni iyipada bi e tin fowo kan wa ki a ma ri iwosan bi e tin fowo kan wa ki oju afoju ki o ma la ki a ro ki o ma dide fo fayo ki awon ti esu ti won ti soko lojo an be yin pe bi e tin fo okan wa ki agbara esu ki o ma pora loruko Jesu an be yin we pe ko si eni ti yo padanu laarin wa ko si eni ti yo pofo laarin wa we pe eni kokan wa le o fowo kan a o si ri ise iyanu yin ni aye wa loruko Jesu le kan si aki kaabo saarin wa e wa dabira ninu aye enikokan wa adupe pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa anwo iwe Genesis ori ikejile ni ogbon lati ese ikerinlelogun Genesis ori ikejile logbon lati ese ikerinlelogun o si ko Jacobo nikan okunrin kan si n ba jijakadi titi o fi di afemojumo nigba ti o si ri pe oun ko le da o fowo kan ki olorun ki o fowo kan o fowo kan ni ihu egungun itan re ihu egungun itan Jacobo si ye ni orike bi o ti n ba jijakadi o si we pe je ki emi ki o lo nitori ti ojumo motan oun si we pe emi ki yo je ki iwo ki o lo bi ko se pe iwo ba sore fun mi mo gbagbo we pe eyi ni ipinu okan re we pe o ja ijakadi ninu adura o si segun o ri agbara olorun ni igbesi aye re eyi ni angeli so fun Jacob we pe je ki emi ki o lo nitori we pe ile fere motan ni Jacob wi pe emi ki yo je ki iwo ki o lo bi ki ba se wi pe iwo sure fun mi tabi iwo bokun mi o si bi pe oruko re o n bere wi pe kini oruko re o fe mo boya o ni okan otito o fe mo wi boya o fe se atunse nitori wi pe ibere yi kan na ati bere lowo re lekan ri sugbon ko so otito to wa ni di oro sugbon nisinsin gege bi eni ti o n fe ibokun o dahun o wi pe Jacobo ni oruko ohun o si we pe a ki yo pe oruko re ni Jacobo mo bi ko se Israeli nitori pe iwo ti ba olorun ati eniyan ja e je we pe o jijakadi ninu ibere ninu isepe ninu adura iwo si bori Jacobo si bi o we o si we pe emi be o so oruko re fun mi oun si wi pe e se ti iwo fi n bere oruko mi o si sori fun nibe Jesu yo sori fun oni yi Olorun fun ara re yo sori fun oni yi Jacob si so oruko ibe na ni Peniel oni nitori ti mo ti ri Olorun lojokoju mo gbagbo we pe o ri Olorun o ri ibukun Olorun o ri agbara Olorun ni igbesi aye re o wi pe o si da emi mi si ojo ti oro oni binu je eniyan yo ba di ayo ojo ti a o ba nu omi je gbogbo nu koro loju eni tin sokun ojo ti oke isoro yo ba wolule wi ninu oro aye tara ile ati tara oko ojo na ni emi mimo man dari won sodo Olorun Olodumare oba to nta ye ni se oba to so aye eni di rere ohun ti o mu ki o je okan ninu awon olori ire to wa si ipago ajinde odo ire nje nitori na mo ki o ku ori ire mo si ki olukuluku wa kaabo si ipade ikini ipago ara oto yi loruko Jesu Oluwa wa ṣugbọn o ye ki o ye wa wi pe orisi olori jori eniyan meji ni won ti ba Olorun pade ti Oluwa si fowo to igbesi aye won itan nikan ni mo ka fun onisinsiyi o so nipa egbe kini ni awon to mura sile awon to pese okan won sile gege bi awotan ganran ti afo to mo toni toni ni imura sile lati gba isura iye biye si mo gbagbo wi pe o je okan ninu iru egbe be sugbon iru awon eniyan be man gba ifowoto ati ifowokan Olorun won ma ni iyipada ninu aye won isodotun iwenumo ni igbesi aye won won si di orisun ibukun fun awon elomiran bi o ba je wi pe iwo na setan wi pe ki owo Olorun agbara Olorun ipe ki o fi owo kan o mo gbagbo wi pe yo ri be fun o loruko Jesu bi a tin so ti okunrin ti o je ki Olorun ki o fowo kan ohun ki o je ti o je ki owo iseda owo iyipada owo agbara Olorun ki o kan ohun be ni a tun so ti awon obirin ti won gba Olorun laaye ti won so wi pe awon oni je ero woran abaniwa ti ki ri ohunkohun gba eyi ni a n so nipa ti Anna ninu Samueli kini ori kini a n so nipa ti obirin yi lati ese ikesan asofun awe pe be ni Anna si dide leyin igba ti won jeun ohun na o je ikan ninu awon ti o je alabapin ire orun alabapin ibokun Olorun ninu ipago bi iru eyi oni nigba ti won ti jeun tan ninu ago ti won si ti mu tan ni silo Eli alufa si joko lori apoti ni eba opo tempili Oluwa ohun si wa ninu ibinu je okan o si nbe Oluwa o si sokun gidigidi ohun si jeje o si we pe Oluwa awon omo ogun bi iwo ni toto ba boju wo iponju iranṣẹbirin re ti o si ranti mi ti iwo ko si gbagbe iranṣẹbirin re ṣugbọn ti iwo ba fi omokunrin kan fun iranṣẹbirin re nigba na ni emi o fi fun Oluwa ni gbogbo ojo aye re abe ki o si kan lori ohun si se o si se bi o ti nbebe sibe ni waju Oluwa be ni Eli kiyesi enu re nje Anna ohun soro ni okan re kiki ete re ni o mi sugbon a ko gbo ohun re nitori na ni Eli fi ro pe o mu oti wine yo Eli si wi fun pe iwo ti mu oti wine pe to mu oti wine re kuro lodo re Anna si dahun wi pe be ko Oluwa mi emi ni obirin onirobinu je okan emi ko mu oti wine tabi oti lile sugbon okan mi ni emi n tu jade ni waju Oluwa ma se ka iranṣẹbirin re
1: si obinrin Belieli nitori pe ninu opolopo iro ati ibinu je inu mi ni mo tin so bi sisiyi nigba na ni ele dahun o si we pe ma lo le alaafia o gbo iru oro be loruko Jesu o lo le alaafia pelu iwosan olorun pelu agbara olorun pelu igbala olorun olodumare o ni ki o ma lo le alaafia ki olorun israeli olorun ti se ni lore olorun ti to tenida olorun ti funi ni ibukun ti orun ki olorun israeli ki o fi idahun ibere ti iwo bere lodo re fun o aso fun awe pe ana ri ohun ti o nbere lowo olorun mo gbagbo we pe iwo na ni ipago yi o ni ibukun olorun ma ni gbagbe ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba wa pelu okan to npo ngbe o se ko nge olorun olodumare lesa ogbeji iwo na yo si gba ifowokan lati de orun aye re yo yi pada ibukun olorun yo je ti re o si di orisun ayo o si ni iriri to ma royin re fun awon elomiran ti o mu won wa sinu ibukun ihirere sugbon ki se egbe kan yi lo wa atun ni egbe awon eniyan miran ni idakeji ti o je wi pe awon ma nfi oju tembelu ibapade olorun ati ifowokan ologbala so ti mo wi pe eni to wa saye ko po bi eni to sin won wa eni to sin won wa ko po bi eni ti o ya lati wa woran mi o mo iru eyan ti o je boya o sin won wa ni boya o fe pare mo ero lara abi o kan wa ninu agbo o wa won ni ka wa na ni mo wa woran ni mo wa wo kini won se nbe sugbon mo gbagbo wi pe bi o ba pinu wi pe o ni sin won wa saye o ni pare maye lara o daju wi pe ibukun olorun ajemonu ibukun yo je ti re loruko Jesu ari apere awon to je wi pe won sin won wa awon to je wi pe ibukun olorun ko je ti won mo be olorun wi pe o ni wa ninu iru egbe be iru egbe be ni Esau lo wa ninu Genesis ori iketa le logbon Genesis ori iketa o le logbon ni ese ikesan Esau si wi pe emi nito arakunrin mi pa eyi ti won ni mo fun ara re bi atin ri awon to ngbadura ti won be olorun wi pe won fe ibukun olorun be na ni ari awon ara le Esau awon egbon ati aburo Esau awon ibatan Esau ti won wi pe emi nito

0: nínú ìdíbàjẹ́ ó nílò ìfọwọ́kàn Jésù fún iṣẹ́ ìgbàlà àti iṣẹ́ ìwẹ̀nàmọ́. Ẹlẹ́ṣẹ̀ wà nínú òkùnkùn nítorí ìfọ́jú ọkàn rẹ̀. Ìfọwọ́kàn ìgbàlà Jésù ló ń tàn mọ́lẹ̀ sáyé ẹni tí ó ti dojúrú. Mo sì mọ̀ wípé bí a ti wá sí irú ìpàgọ́ yìí, tí ẹ̀mí Ọlọ́run pàápàá tí ó ń sọ fún wa wípé kí a dìde láti tàn mọ́lẹ̀. Bí Jésù bá fọwọ́ kàn ọ́, òkùnkùn yóò pòórá ní ìgbésí ayé rẹ̀, àti àwọn ohun tí èṣù tí ó ti fi pamọ́ sí ọ lára, tí ó fi pamọ́ sí ẹbí rẹ. Nígbà tí o bá gba ìfọwọ́kàn Jésù, gbogbo rẹ̀ la ó lè jáde lórúkọ Jésù. Ìkẹta ni ìfọwọ́kàn ti ìwòsàn. Kí ó yé wa wípé agbára kan náà tí Ọlọ́run fi sí ojú ìṣe ní àkókò ìṣẹ̀dá, agbára yìí kan náà ni Ọlọ́run fi sí ojú ìṣe ní àkókò ìyípadà, agbára kan náà ni Ọlọ́run sì tún lò ní àkókò ìfọwọ́kàn ti ìwòsàn. Nínú Máàkù orí ìkẹjọ, Máàkù orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkejìlélógún, ó sì wá sí Bethsaida, wọ́n sì mú afọ́jú kan wá sọ́dọ̀ rẹ̀, wọ́n sì bẹ̀ ẹ́ pé kí ó fi ọwọ́ kàn án. Wọ́n bẹ̀ ẹ́ wípé kí ó fi ọwọ́ kàn án nítorí wọ́n mọ̀ wípé bí Jésù bá fọwọ́ kan afọ́jú, ojú afọ́jú á là. Bí Jésù bá fọwọ́ kan arọ, arọ yóò dìde láti rìn. Bí ó bá fọwọ́ kan ẹni tí ó ní àrùn, yálà nínú ẹ̀jẹ̀, yálà nínú egungun, tàbí nínú ẹran ara, bí Jésù bá fọwọ́ kan irú ẹni bẹ́ẹ̀, ó dájú wípé ìwòsàn yóò dé. Èyí ni wọ́n fi sọ wípé kí ó fọwọ́ kan ọkùnrin yìí. Nínú ẹsẹ̀ 25, ó ní lẹ́yìn èyí ni ó sì tún fi ọwọ́ kan lójú, ó sì mú kí ó wòkè, ó sì sàn, ó sàn lórúkọ Jésù. Ó sì rí gbogbo ènìyàn gbangba múra sílẹ̀, nítorí wípé láṣáálẹ̀ yìí, nígbà tí a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà, ó rí ìfọwọ́kàn ìwòsàn Jésù. Olùwòsàn ńlá ni Jésù, òun nìkan ni a wo gba àrùn mágbẹ̀jẹ́. Òun ni ìwé mímọ́ jẹ́rìí rẹ̀ wípé ó ń kiri sóore, ó ń ṣe dídára gbogbo àwọn tí èṣù ń pọ́n lójú. Nínú ìwé mímọ́ la tún ti sọ fún wa wípé ó ń ṣe ìwòsàn gbogbo àrùn àti gbogbo àìsàn ní ara àwọn ènìyàn. Ìwé mímọ́ jẹ́ kí ó yé wa nínú Matthew orí 9 ẹsẹ̀ 35, Matthew orí 9 ẹsẹ̀ 35, Jésù sì rìn sí gbogbo ìlú ńlá àti ìletò, ó ń kọ́ni nínú sinagogo wọn, ó sì ń wàásù ìrere ìjọba, ó sì ń ṣe ìwòsàn àrùn gbogbo àti gbogbo àìsàn ní ara àwọn ènìyàn. Nínú Matthew orí 12 ẹsẹ̀ 15 ní, nígbà tí Jésù sì mọ̀ ó yẹ ara kúrò níbẹ̀, ọ̀pọ̀ ìjọ ènìyàn tọ̀ ọ́ lẹ́yìn, ó sì mú gbogbo wọn láradá. Ṣé o gbàgbọ́ wípé Ọlọ́run yóò mọ̀ láradá? Ó ní Jésù jáde lọ ní Matthew orí 14 ẹsẹ̀ 14, ó sì rí ọ̀pọ̀ ènìyàn, inú rẹ̀ sì yọ́ sí wọn, ó sì ṣe dídá àrùn ara wọn. Ṣé o rántí obìnrin onísun ẹ̀jẹ̀ 12? Fún ọ̀pọ̀ ọdún ni ó fi dá àjọ Àìkó sọ́wọ́ àwọn oníṣègùn láì rí ìwòsàn. Ọjọ́ tó kófìrí Jésù, bí wọn náà ṣe wá ní àṣálẹ̀ yìí, tó fọwọ́ kan ìṣẹ́ tí aṣọ rẹ̀ ní ìsun ẹ̀jẹ̀, ìsun ìtìjú, ìsun ìbànújẹ́, ìsun ìkorò ló gbẹ nínú ayé obìnrin yìí. Bí èṣù bá ti fi ṣẹkẹ́ṣẹkẹ̀ ẹ̀mí àìmọ́dé ọ, bí àwọn ọmọ aráyé bá ti ta ọ lọ́fà, bí ó bá dàbí ẹni wípé wọ́n ti tàbọn fún ọ lójú oorun, kété bí o bá ti gbúro Jésù láṣáálẹ̀ yìí, tí o bá ṣe kòǹgẹ́ rẹ̀ pẹ̀lú ìgbàgbọ́, tí ó fi ọwọ́ kàn ọ, ni àwọn ẹ̀mí èṣù tí ó ti ń dá ọ lóró yóò gbàgìrì lórúkọ Jésù. Ìfọwọ́kàn Jésù yóò mú ọ̀tá àwọn ọ̀tá, àti ti àwọn ẹ̀mí èṣù yo mo ki won ki o pora ki won ki o yoro danu ni igbesi aye re pelu ifowokan Jesu la sale yi gbogbo igikigi ti baba mi ti nbe lorun ko gbin ni a o fa tu ti gbongbo loruko Jesu a o si wo won so sinu ina bi o ba dabi eni wi pe oni majele ninu eje tabi oni eje riro tabi oni egun idile gbongbo ikoro aisan ojo pepe won o fese fe loruko Jesu gbogbo eyin ti satani si ti da iyo yin mo yepe ti aye ti su emura lati da muso lati korin dande nitori Jesu ti setan lati fi owo kan enikokan wa loruko Jesu nitori wi pe eyi ni kerin a o ni ifowo kan ti kaanu lati odo Jesu ifowo kan ti kaanu ninu Matthew ori kesan Matthew ori kesan ese ikerin di logoji sugbon nigbati o ri opo eniyan anu won se nitori are mu won won si tuka akiri bi agotan ti ko ni oluso Jesu ni oluso agotan to nkanu awon agotan re o ni an pe ni abanikedun are ni lekun ifowokan re lo mu ki banuje ki o dagbere ibi ki bi ti Jesu ba de ifoju a di ohun igbagbe iyagan a yago lona osi a ni odegbo se aisan a se pora nitori wi pe Jesu oni olodande oni olotunu oni abanikedun eni tin re ni lekun o si wa nihin la sale yi lati mu ohun gbogbo ti esu ti fi pamọ si igbesi aye re lati mu won kuro yo si mu won kuro loruko Jesu ini o je ki a sare lo nisisin si ikoko keji isodotun nipase ifowokan Kristi isodotun nipase ifowokan Kristi ninu orin Dafidi orin Dafidi ori ikokan le ni adota orin Dafidi ori ikokan le ni adota lati ese karun oni kiyesi ninu aise dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyin mi kiyesi iwo fe otito ni inu ati ni ha ikokan ni iwo o mu mi mo ogbon oni fi ewe sopo for me emi o si mo we mi emi o si fuju egbon owo lo eyi le o so nipa isodotun iwenumo ti Jesu yo se fun enikokan wa ni asale yi oni mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma ayo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o si nu gbogbo aise dede mi nu kuro da aya titun sinu mi Olorun ki o si tun okan diduro sese se sinu mi o wa so wi pe ni ese ikeji la mu ayo igbala re pada to mi wa ki o si fi emi ominira gbe mi duro mo gbagbo wi pe Olorun yo se yi fun enikokan wa lasale yi bi abawa pelu ironu pada bi abawa pelu igbagbo wi pe ki o we ese wa nu ki o we wa le awe mo o ti se ileri wi pe ohun yo se ko si le se ke ninu Ezekiel ori ikerin din logoji Ezekiel ori ikerin din ni ogoji ese ikarun din logbon eyi ni ileri Olorun fun enikokan wa ti o nfe iwenumo enikokan wa ti o nfe isodotun ti o nfe igbala Olorun oni nigba na ese ke dogbon nigba na ni emi o fi omi mimo won yin eyi ni omi rere omi ori ofe omi atoke wa ki se omi awon woli ti ntan ni je oni nigba na le emi o fi omi mimo won yin eyin o si mo e o mo loruko Jesu emi o si weyin mo kuro ninu gbogbo egbin yin ati kuro ninu gbogbo orisa yin nigbati awon ti ojo won ni ti ijosi ti won ba Jesu pade o we won o gba won la o yi won pada o so won dotun ninu aye won bakan na ni aranti awon kan ninu majemo titun bi Matthew bi Saul ara Tarsu ti won ri isodotun gba nigbati won ba Jesu pade eni ti o ti je Pharisee tele tele se bi o ba ti mo itan Saul ara Tarsu o mo we pe o je Pharisee adani loro elesin sugbon o di ajinrere o di alaanu o di onife o npa apa nigbati o gba ifowokan Jesu ati isodotun lati odo omo Olorun o di orisun ibukun fun igbala awon elomiran Jesu yi Saul yi pada eni ti o je wepe tele tele o je apanilekun jaye sugbon o yi pada o wa de eni to ngbadura fun awon elomiran pelu omije isepe ni oju re loni bi Jesu ba fowo kan eni kokan wa bi o tile je wepe aje elese tele aje eni ti o buru tele yo yi wa pada mo ni yo yi wa pada yo so wa dotun a o di ojulowo omo Olorun a o si di orisun ibukun fun awon elomiran bo bi eleda bi olugbala bi o ba bere ise ni igbese aye wa bi a ba je ki Jesu ki o fowo kan wa lati asale yi yo tun wa ro yo tun wa se yo so wa dotun ohun yi ni eni kokan wa la nilo nitori ifowo kan re ni yo so aye re dotun nipa se ifowo kan Jesu elese adi eni mimo nitori gbogbo ese ti o wa ni igbese aye re ni yo we pelu eje ti o ti ta sile ni ori oke Calvary o si so elepe di aladura iwo to je pe bo ba ji la ro kotukotu epe lo fi bere ojo sugbon nisisiyi gba ti o ba gba isodotun igbala yi pada lati odo Jesu a mu epe kuro lenu re a so di aladura bi a ba Jesu pade o ma nso alagbere di oniwa funfun olododo ati olotito okan bi o ba je aborisa tele tele a so di olusin Olorun bi o se je elesin laso tele tele a so di onigbagbo awa ti awa sihin o ye ki aturawa ni waju Olorun eyi je wo pe gbogbo yi ti a ti fi pamo sokan ki a tupaya ni waju Olowa bi a ba ti je oba yere tele ki a so fun Olowa we pe a nfe yi pada anfe isodotun a o si di eni ti a yi pada ti o yara re soto fun Olowa loruko Jesu bi o ba je jagoda paali tele tele bi o ba ba Jesu pade a so di olododo olooto alaanu eniyan ti yo si je eni pele nitori ifowokan Jesu lo mu isodotun wa sinu aye wa ifowokan re ni o so ni dotun ti o si mu ki alaran kan ki o di onife ki alaimo ki o di oniwa mimo ki osonu ki o di oloyaya ati ki eru esu eru taba eru oti ki o di ominira iwo ti o ti je olofofo tele tele o di eni ti o le ko ara re ni ijanu iwo ti o si je apaniyan mayoda tele tele o di oniwa titu onigbagbo atunbi awon ti o si je oporo eleke ebo tele tele yo di olododo ati oniwa titu bi adaba mo gbagbo we pe Jesu setan lati ye wa pada mo ni Jesu setan lati ye wa pada sugbon ohun kan ni Olorun bere lowo wa eyin ni o mu wa lo si koko keta igbagbo to nfowo kan Jesu ipinu temi ni asale yi ni we pe won o fowo kan Jesu se eyi na ni ipinu re nitori we pe bi o ba to Olorun wa pelu igbagbo ti o ba si so we pe o fowo kan Jesu pelu igbagbo ohun gbogbo ni sise ni igbese aye re igbagbo je ohun ti o se pataki bi a o se gbadura laye pe Jesu n bi enikan kan wa wi pe se a o fowo kan orisun ibokun a o fowo kan ologbala a o fowo kan eni ti so ni dotun a o se a o fowo kan oluwosan ti mu gbogbo aisan kuro ni igbesi aye eni oni bi o ba wa pelu igbagbo a o ni taonu bi o ti won ki ori awon ibere re a o si se fun o loruko Jesu ninu Marko ori kesan Marko ori kesan ese iketa lelogun Marko ori kesan ese iketa lelogun Jesu si wi fun pe bi iwo ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo ni asale yi bi a tin to olorun wa bi a o ti ma gbadura Jesu ran wa leti wa pe bi a ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun enikeni ti o ba gbagbo lati ni igbala sa gbagbo lati ni iwosan sa gbagbo ki a le yi igbesi aye re pada sa gbagbo o daju wa pe bi o ba wa ti o si gba olorun gbo iyi pada nla yo sele ni igbesi aye re loruko Jesu ninu Matthew ori ikesan Matthew ori kesan lati ese ikeji din logbon Matthew ori kesan ese ikeji din logbon oni nigbati o si wo ile awon afojuna to wa Jesu bi won pe eyin gbagbo pe mo le se yi eje pe se o gbagbo wi pe agbara isodotun agbara ti yi ni pada se o gbagbo wi pe o le wo afojusan o ni eyin ha gbagbo pe mo le se yi won wi fun pe iwo le se olowa nigba na le o fi owo ba won le oju o wi pe ki o ri fun yin gege bi igbagbo yin lasale yi Jesu so oro kan na fun enikokan wa yo ri fun o gege bi igbagbo re bi o ba gbagbo wi pe yo gba ola yo yi opada yo so aye re dotun oni gege bi o ti gbagbo ni oni be na ni yo ri ni igbesi aye re bi o ba gbagbo wi pe arun ko gbogun to wa ni igbesi aye re wi pe a o mu won kuro lasale yi pe bo foju o riran bo yaro o dide bi oni arun miran ni ago ara re wi pe a o wo san oni bi o ba gbagbo be oni ki o ri fun o gege bi igbagbo re lese kese ti o ti so be fun won ari ni ese ogbon wi pe oju won si la oju won si la oju iwo na yo la agbara olorun yo wonu igbese aye re a o mu olarada olorun yo se se ase pe ni aye re loruko Jesu ninu Marko ori kefa Marko ori kefa ese ikerin din ni ogota yi ni ese ti o gbeyin ninu ori yi oni ni bikibi ti o ba si gbe wo ni ileto gbogbo ati ni ilo nla ati ni aroko won gbe olokunrun kale ni igboro won si be pe ki won ki o sa le fi owo kan ise ti aso re iwon awon ti o si fi owo kan amu won larada gbogbo awon ti o fi owo kan ni amu larada a se mo we pe Jesu yi pada okan na lana loni ati titi aye bi o ti se ni igbani o fe se be loni ni igbesi aye re bi o ba gba Jesu laye gbogbo wahala gbogbo ese gbogbo aisan ni yo mu kuro ni igbesi aye re ki a to dide duro lati gbadura e je ki a wo Marko ori karun Marko ori karun ese ikerin din logoji Marko ori karun ese ikerin din ni ogoji loju kana bi Jesu ti gbo oro na ti a so o si we fun olori sinagogo na pe ma beru sa gbagbo nikan eyi ni oro itunu oro ikiya oro igbagbo ti Jesu so fun enikokan wa ni asale yi o ni ki a ma se beru oni ki asa agbagbo nikan sugbon ki o to dide lati gbadura je ki nso eleyi fun owe pe bi omode ba ti ja sinu ere abata ti o si fe fi owo kan baba re to wo agbada funfun gbo baba koni le gbe mora omo yi ni lati koko wena oluwa ni ki iwo na ki o koko ronu po ada ki o si we ninu ejo ogdagotan olorun oni bi o ba se be ki iwo ti o je elese ile ri elegbin ki o to le fi owo kan ohun oni owo ti o ti fi kan agbere ti o ti fi kan panshaga ti o ti fi kan riba gbigba tabi ole jija tabi iboresa tabi ipaniyan tabi wobia tabi itanje tabi imotipara tabi iwa eri gbogbo oni ki o koko we ninu eje Jesu oni leyin na ki o wa ki o le fi owo kan oba mimo alai le ri bi o ba ye igbese aye re wo ti o ri wi pe ese wa ni igbese aye re iwa eri idoti egbin o wa ni igbese aye re oni ki o lo luwe pelu igbagbo ninu eje Jesu ki a we omo ninu lode oni ni igba na o le pada wa lati fi owo kan Jesu bi o ba si fi owo kan Jesu pelu igbagbo ni asale yi o korin ayo idande yo je tire iwosan yo je tire gbogbo aisan gbogbo arun ko gbogun to ti wa ni igbesi aye re gbogbo won ni a o le jade loruko Jesu akoko na to bayi lati fi owo kan Oluwa lati fi owo kan eni ti so ni dotun eni ti yi ni pada eni ti wo ni san eni ti dani need akoko to fun eni keni ti ki se ara ile Esau fun eni keni ti ki se farisi fun eni keni ti ki se alaga begebe akoko to fun eni ti o fe gbadura fun eni ti o wa ibukun Olorun fun eni ti o fe ki aye ohun pada ki a so aye ohun dire akoko to fun eni kokan ti o wa gege bi Anna ti o wa gege bi Jacob ti o fe gba iwosan ti o fe gba anu ti o fe ki a so aye ohun dire akoko to lati kepe Oluwa akoko to lati wa pelu igbagbo akoko to lati wa pelu ironupo ada akoko to lati kepe Oluwa wi pe ki o fi owo kan ki o tun aye re se ki o tun oro ki awon araye ki o dekun lati ma bere wi pe Olorun re da o se dide ki o so fun Olorun wi pe o fe yi pada tooto wi pe o fe ise anu Olorun wi pe o fe ifowokan agbara Olorun ni igbese aye re bi o ba kepe Olorun pelu igbagbo pelu emi otito lai si agabagebe o daju wi pe Olorun yo gbo Olorun yo so aye re dire Olorun yo mu gbogbo wahala ati gbogbo aisan ati gbogbo ede ati gbogbo idaloro satani ti o wa ni igbese aye re Olorun yo mu kuro kepe Oluwa kepe Oluwa kepe Oluwa nitori akoko to ti Jesu Christi olugbala olodande olowosan ti yo fowo kan enikokan wa bi abagbadura pelu igbagbo oni se o gbagbo we pe o n le se yi ni igbese aye re bi o ba fi igbagbo dahun tinu tinu tokan tokan bi o ba so fun Olorun we pe o gbagbo wi pe ise iyanu o sumo bi ewo to wo sorun oni bi o ba gbagbo wi pe agbara Olorun sumo gege bi ewo to wo sorun ti sumo petipeti oni o dajo we pe ohun o gbo ti re ohun o no mi je gbogbo nu koro sugbon ranti o bi o ba fe fowo igbagbo kan Olorun ese to wa ni igbese aye re eri idoti ti o wa ni igbese aye re egbin to wa ni igbese aye re oni lati koko ko sile ki o so fun Olorun ki o ronu po ada ise re ki o kepe pelu emi otito ki o sa fun ese ki o yago fun ese bi o ba se be anu Olorun yo je ti re iyi pada ni ibukun akoko igbala ni ibukun akoko kepe ki o gba ola
1: ki o dariji o ki o we omo ki o pa agbara eserun ni igbese aye re ki o fun ni ki o fun ni yi pada to to oni leyin na bi o ba se alaini ewosan ilera ayo ibukun oni owo se fun o bi o ba je wo esere ti o se ko sile o ri anugba oni sugbon ni ti o ba bo esere mole ko le se rere bi awa ba jewo ise wa oloto ati olodo lili ohun lati dare ise wa jiwa ati lati we wa nu kuro ninu aisododo gbogbo oni emi o fi omi mi won won yin eyin o si mo oni ohun we onu kuro ninu idoti eri iborisa gbogbo kepe olowa kepe olowa bi ise ba wa ni igbese aye re ese le dena ibukun olorun ninu aye re nitori be kepe ki o dariji o ki o we omo ki o so odotun nigba ti o ba jewo esere ti o se ko sile eyi ni o je ki o wa ni imora sile lati gba ifowo kan Jesu je wo esere ki o si ko sile je ki awe o le awe mo ki o mura sile fun ifowo kan Jesu ni igbesi aye re ni oroko Jesu Kristi Oluwa wa wo ti o ba nfe ki olorun ki o mu ese igbese aye re koro ti o fe di eni igbala ti o si ti fi otito okan je wa awon ese won yi ti o ti pinu ti o si ti se ileri fun olorun wi pe o ni pada sinu ibi ti aja re ti o ti po sile iwo ti o ni emi ironu po ada to to ti o so fun olorun wi pe bi o ba le dariji o ti o si fun ni ore ofe ati agbara ma lo ma dese mo wi pe orin ninu otito bibeli orin ninu iwa mimo ti olorun ko wa sugbon ti o je wi pe ohun to reti nisisin ni ki olorun ki o se anu fun o ki o dariji o ki o so odotun ki o yi o pada mo n fe ki o gbe owo re soke ki a le gbadura papo sugbon bi o ti n gbe owo soke ki o ni ipinu ki o si se iliri fun olorun wi pe awon ese to ti ko sile awon ese ti o ti jewo re o ni pada sinu won wi pe o gba ore ofe agbara eje Jesu laye ni igbesi aye re ki o so odotun ni toto ki o si je ki o gbe igbesi aye otun bi o ti nawo soke diji o ki agbadura papo olorun alaanu ti n dariji ni ti mu ese kuro ti n gba nila adupe wipe iwo lo pe wa we o si wipe enikeni ti o ba ke pe oroko Oluwa ni a o gbala a n bebe fun awon wonyi ti o gbe owo soke pelu ironu po ada pelu ileri ati pelu ipinu otun wipe bi o ba le gba won la won ni pada sinu awon ese won atijo a bebe wipe ki e dariji won loruko Jesu awon ese to ti di baraku awon ese ti o je wipe won fe jadanu sugbon ko sese won fe fi sile won fe ko sile sugbon ko sese agbara won o to lati ko awon ese won yi sile a nbe yin wipe ki e dariji won ki e si fun ni agbara lati gbe igbesi aye to bori ese loruko Jesu ewe won le awe mo e so won dotun e yi won pada e je ki igba oto ki o wo inu aye won loruko Jesu ayo igbala atokewa eje ki o wonu okan won e ko oruko won sinu iwe iye lorun loruko Jesu e sanu fun won e je ki orin ayo orin igbala ki o ma ko lati inu okan won nisisin yi loruko Jesu adupe we pe e ti gbo loruko Jesu Christ Oluwa wa ami nisisin yi a fe gbadura fun awon ti o ni aisan ni igbesi aye won tabi ni ago ara won ohun kan ti Jesu n bere lowo re ni we pe se o gbagbo wi pe o le se eyi pe o le mu aisan re kuro arun ojo pipe pe o le mu kuro ni igbesi aye re ninu eje ni pe o le mu kuro ni igbesi aye re bo je ogbe enu bo je jejere lo nba oja se o gbagbo wi pe Jesu le mu kan won yi kuro ni igbesi aye re ewo ti o si dabi eni we pe o wa gege bi afoju tabi o mu omo kan wa o mu enikan wa ti o di ti ko gboran se o gbagbo wi pe lasale yi olorun le se yi oni bi o ba gbagbo o ri ogo olorun bi a o ti gbadura mo fe ki o ma fi okan igbagbo ki o ma fi ba adura na lo nitori wi pe ohun to ti se fun awon elomiran o daju wi pe yo se fun o loruko Jesu ni aipe yi ni mo wa ni ilu pota ni bi ati gbadura ni awon ti o ti foju awon ti o ti diti awon ti o ti yaro bi a se nse ami ikeyin be ni agbara olorun le o le foju kuro loju won be ni agbara olorun le o je ki awon ti o ti yaro tele ki won ki o si bere si ni rin bi olorun ba le se be ohun ti mo nso ki se ohun ti o ti sele ni ojo pipe ohun ti o sele ni osu ti o koja ni bi ati pari nibe ni mo koja si ilu Kalaba si awon ilu miran kin to de Kalaba bi olorun ti mu ike eyin kuro lo mu gege orun lo mu kuro bi olorun ti mu awon ni warapa ti o mu won gba idande be ni o tun mu awon asinwin ni o mu won gba idande bi olorun ba se be ni osu to koja yi melo melo awa ti a wa nihi ti a fe gba ifowokan agbara tobi ju ni igbesi aye wa mo gbagbo wi pe akoko ti re niyi bi a o ti gbadura lese kese ti o ba ti gbo ami ti o keyin awon to le seri ko be si ni se won bi o ba le rin tele tele ko dide ko be si ni rin bi o ba foju tele tele ki o laju lati riran bi ohun kan ba wu si o ni ago ara boya ni itan lo wu si ni tabi ese lo wu si tabi orun lo wu si gere ti a ba ti gbadura ni ki o yi ara re wo oke hallelujah o yin olorun logo nitori wi pe olorun setan nisisiyi lati mu awon nkan wonyi kuro ni igbesi aye wa ohun ti a n fe ki o se ni wi pe ki o fowo kan ara re ibikibi ti o ba ni ohun ti o wu si ni ago ara re ibikibi ti o ba ni irora si ibikibi ti o ba dabi eni wi pe ibe ni isu ti n fitina re ti o ti n ba oja ki o gbe owo le ki o si je ki a gbadura nitori wi pe akoko na to mo ni akoko na to ti olorun fun ara re ti o dabira ni igbesi aye re fi owo le ara re nibi ti aisan na tin se o ki o si gbagbo bi a ti n gbadura ranti wi pe leyin adura o ni lati ye ara re wo bi o ti ye ara re wo o ri ise iyanu olorun lara re loruko Jesu bi o si ti ri ise iyanu na lo ma ke hallelujah lo ma yin olorun logo ni a o si ma patewo ti a o ma yin olorun logo pelu re ediju ki a gbadura olorun alaanu alagbara eni ti ko si ko se se pelu re a wa nisisin pelu igbagbo a mo wi pe awon eri ti a ti gbo bi e ti n la oju afoju bi e ti n mu aro dide lati rin bi e ti n mu arun boya arun were ni tabi arun warapa bi e ti mu kuro awon eri wonyi ti a ti gbo ti e ti se ni ibomiran a mo wi pe asale yi ni ojo ti wa wipe e o se fun enikankan wa loruko Jesu emi mimo olorun akin ikaabo laarin wa ni gbongan kankan a nbe yin nisin wipe iba je okunrin iba je obinrin iba je omode iba je agba wipe owo agbara atoke wa ke fi kan eni kokan won loruko Jesu. Nihi ni a mo wepe ko si ko sese fun Olorun. Nitori be a wa ni sese pelu igbagbo a si nbere wepe e o se ju bi a tin bere loruko Jesu. Nisisin mo gbadura fun awon ti o ni ohunkohun ti o wu ni ago ara won. Yala ipake ni tabi gege orun tabi ese ti o dabi ti irin tabi inu ti o wu iwo ohun ti o wu ni ago ara won mo pase fun o jade kuro loruko Jesu. O lanfani lati wa nibe nigba ti mo ba gbadura nitori be nitori oruko Jesu pelu eje Jesu pelu agbara emi Olorun mo pase fun awon nkan to wu ni lorun ni labiya ni nikun ni lesen ni labi ara ni mo pase fun yin e kuro loruko Jesu. Olorun mo gbadura fun awon ti o ni eje riru awon ti o ni iko fe mo gbadura nisisin pe iko fe yi iko to fe pa won mo gbadura wi pe e o jade loruko Jesu. Eje riru eje gbogbona mo gbadura we pe ki Jesu ki o fowo kan yin ki awon aisan awon arun yin ki won ki o pora loruko Jesu. Nje mo bebe fun awon ti o ni arun warapa ati were ni igbese aye won iwo emi kemi ti o nda awon eniyan won yi loro lese kese nisisin yi nitori we pe o ni agbara lati joba sibe lati joko sibe nigbati a ba ndaruko Jesu iwo emi kemi emi esu emi warapa emi isinwi mo gbadura e jade loruko Jesu. Gbogbo emi ti njobi ina ninu ori ninu opolo ninu ago ara ninu eje ninu egungun ninu isan mo pase fun yin e jade loruko Jesu. Olorun alaanu aisan kaisan to ba ni ago ara awon eniyan woyi ni ikun ni ni eyin ni ninu egungun ni ninu eti ni ninu opolo ni mo gbadura pe nisisin yi owo iwosan yin owo agbara yin ki o bale won ki e le awon arun won jade loruko Jesu. Nje mo gbadura fun awon ti o je wi pe won loju won riran nitori wi pe esu so won sinu okunkun. Nje lese kese nisisin mo gbadura wi pe owo Jesu owo iwosan Jesu owo anu Jesu owo agbara Jesu ki o kan oju afoju nisisin yi iwo oju pipo gba iriran loruko Jesu. Gbogbo idiju ti esu fi di o loju mo tun won kuro ni agbara Olorun pelu agbara eje Jesu e kuro loruko Jesu. Onkun ti baje ti o mu ifoju yi wa mo gbadura pe lese kese nisisin yi a o mu won kuro loruko Jesu. Bi a o se pari adura ti e o ma laju e gba iriran loruko Jesu. Iwo ti o wa nibe ti o je wi pe eti di o si gboran mo gbadura wi pe ki emi Olorun ki o be owo nisisin ki owo Jesu ki o kan eti re iditi ki o kuro aile soro ki o kuro. Mo gbadura wi pe lese kese nisisin yi eti ti o di ela ni oruko Jesu. Ahon ti a de ti ko le soro e gba itusile ki e se bere si ni soro loruko Jesu. Nje mo gbadura fun awon ti o yaro bi o ba je wi pe abio gege bi aro abi o je pe nigba ti aisan ko lo ni odi eni ti o yaro lese kese mo gbadura wi pe ki agbara Olorun ki o ba le oni sinsin yi ninu isan ninu ikoro ara re ninu egungun ati ninu opolo ki ago ara re ki o gba imularada loruko Jesu. Iwo ti o yaro mo gbadura wi pe ki owo Jesu owo ti tuni sile owo ti dani nide ki o kan nisisin yi dide ki o rin loruko Jesu. Gbogbo arun gbogbo aisan ti o wa ni ago ara won eyi to sakakiri eyi to fa apamo nibikibi eyi ti won ti gbe lo si ile iwosan ti awon onisegun so wipe ko si abayo ko si iwosan lese kese nisisin loju kan na bi a ba ti daruko Jesu aisan o lagbara mo arun o lagbara mo isesu o lagbara mo e kuro loruko Jesu. Awon egun idile awon egun lati odo awon arugbo ile awon egun ti o je wipe awon aye ni won fi le o lara mo gbadura we pe nisisiyi awon egun won yi ki won ki o kuro loruko Jesu Olorun alaanu eyin ni Olorun alagbara e so wipe bi aba ti nke pe ile o ma daun eni ki ati le to pari adura e fun wa ni ibere wa nje nitori na ni mo se nbere wipe gbogbo awon ti ati gbadura fun yela adaroko won ni kokan abi odarako ni kokan awon ti o ni aisan arun igun ni igbese aye won lese kese nisisiyi e mu won kuro loruko Jesu ki won ki o gba iwosan won ki won ki o gba idande itusile won e sanu foni kaluku loruko Jesu e je ki owo iyanu owo agbara owo iwosan owo idande ki o kan eni kokan nisisin loruko Jesu adupe ipe ti gbo ti wa adupe ipe ti se fun wa adupe ipe ti fun ni ise iyanu a o si ri ami re ni igbesi aye wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa nisisin oni lati ye ara re wo ki o wo ohun ti Olorun ti se bi o ba si ti ri wepe ohun ti o wo si o lara tele tele wepe ati le won jade won o si nibe mo o ma kigbe hallelujah a o si ma yo pelu re bi ba ri wepe aisan kan ti o wa ni ago ara re tele tele ko si nibe mo o ye ki o ke hallelujah ki a si yo pelu re andro de o ye ara re wo nitori wepe

o man je didu ino wa wi pe awon omo ti won tele iru akobi rere be wi pe ki awon omo won yi ki won ki orin ni pa isise omo akoko yi ohun ti a mo nipa Jesu Christi ni wi pe o je eni tutu o je ologbon o je olododo o je eni mimo o je eni ti a ko ri iwa ese kankan ninu re tabi lowo re lekan ri o je eni ti o wu olorun nje mo fe ki o ma yewo iha se ilepa yi lo wa ninu okan eni kokan ti o wa si lesin iha se ilepa yi lati dabi Jesu ninu okan ninu ero ninu ilepa ninu ife ninu ise ni ikoko ni gbangba ni abule ni ilu ninu oja tabi ni ibi isowo wa iha se ilepa yi ni o wa ninu eni kokan lati ri bi Jesu lati rin bi Jesu lati se bi Jesu lati soro bi Jesu ati lati wu Olorun gege bi Jesu eyi ni ilepa Olorun eyi ni ife Olorun eyi ni erongba Olorun eyi ni ohun ti Jesu Kristi fi wa ti o fi ku fun wa lori ige agbelebo nitori be bi o ba je ero okan re ni we pe ilepa re tabi eredi ti o fi wa si ilesin ni ati ni iwosan nikan ilepa tire ni ati ni duke aye yi Jesu papa so fun wa o ni kini ere ti o ja se fun eniyan bi a ba jere gbogbo aye yi sugbon ti a so emi wa nu o mo we pe idi ti a fi ran Jesu ni ki o ba le gba wa lowo ese ese nipa ti ode ara ese nipa ti inu ki o ba le je olugbala wa kuro ninu ese patapata ye ki a wo Peteru kini, ori kini, ese ikerin dilogun. Nitori ati ko pe, e jemimo, nitori ti imi jemimo. Nitori ati ko pe, e jemimo, nitori ti imi jemimo. Bi obaje ni ti omo Olorun, omo we pe, ke ato ko iwe mimo. Ni Olorun ti ro dara dara o ti a fe ko sile o si nso fun anisinsin we pe ke aran ti o ati ko sile o ti Olorun ko ko si eni ti o le yi pada je ki ran leti we pe ninu ori ti o keyin ninu bibeli ni ati fi egun le eni ti o ba yi ohun ko ti ati ko eni ti o ba yi pada ni ati so we pe bi eni keni bi o ba yo kuro ninu awon nkan wonyi a o yo oruko re kuro ninu iwe iye bi enikeni ba se fi kun a fi kun awon iyonu ati iponju ti o deba ranti we pe ati ko pe e je mimo nitori ti emi je mimo jo je mo opolopo ilesin ni o ti yo iwa mimo kuro ninu eko won opolopo awon onigbagbo ni o ti yo iwa mimo kuro ninu ilepa won ninu adura won je kin bi o lere nje o ti yo iwa mimo kuro ninu adura to ngba ki se adura fun mi lowo fun mi lomo fun mi lonje fun mi ni iwosan fun mi ni idande la ngba nje a o ti yi e ti akosile a o ti yi pada nje a o kin mu egun olorun wa sori ara wa nigba ti a so wi pe nitori ati ko pe e je mimo nitori ti emi je mimo ninu opolopo ilesin ni a ma nri ti awon igbimo ninu ijo to ma so fun oluso agotan wi pe o to ge iwasu wi pe ke a ma wasu lodi si ese ke a ma wasu lodi si awon oso aye ke ma wasu lodi si awon ibaje ti o wa ninu aye wi po to ohun ti a nfe ni wi pe sa ma gbadura fun wa sa ma ko wa bi a se le ma ni awon nkan aye yi sugbon nipa ti ke a ko ise sile nipa ti ke a ni igbala nipa ti ke a wa ni iwa mimo yen na to iyolenu to ti fun wa o ti poju nitori be bo ba se fe je oluso agotan fun wa alufa ninu ijo yi ohun ti a nfe ni wi pe danu duro ti iwa mimo won yi iwe mimo pada
igun si wa lori awon ti o ba yi eyi ti a ti ko sile ti o ba yi pada igun wa lori won o sora ki egun olorun ki o ma ba wa sori re oni nitori a ti ko pe eje mimo nitori ti emi je mimo o ye ki a tun fiye si ohun ti a nka ko so wi pe ki a tele apere awon ti o je mimo awon elomiran bi won ba wa si inu ijo won ma toko si lagbaja won ma toko si elomiran won ma so pe ah o setan en lagbaja to saju mi denu ijo o na o sa je mimo won ma so wi pe arakunrin arabirin ti o ti le nse ojuse ninu ijo ko sa je mimo panomo ko so wi pe ki a je mimo nitori ti awon elomiran je mimo o ni nitori ohun ti o yi pada nitori lati aye baye lati aye raye titi di aye raye ni on fi je mimo nitori pe ko si akoko kan ko si iseju kan ko si ojo kan ti ohun ko fi je mimo oni nitori be ohun ti on je baba fun wa ni on je apere wa oni nitori emi je mimo ki eyin paapa ki e je mimo ye ki a wo Matthew ori karun ese ikeji dini adota nitori na ki eyin ki o pe bi baba yin ti nbe le orun ti pe eyi ni oro ti Jesu Christi so fun wa awon elomiran won ti gbagbe we pe eyi ni oro Jesu Christi nitori be bi won ba wa ninu ese tabi won ni ailera nipa ti ara tabi o dabi eni we pe iwa won ko ba bibeli mu bi a ba so fun won wi pe arakunrin o gbadura ki obo le ma ba ki o ni ojo ikeyin nigba ti ipe ba dun nigba ti a gba awon ayan fe soke nigba ti a pa awon ayan fe larada o gbadura ki o ba le wa ni iwa mimo ani oto ko seni to pe nitori be bi won o ti e pe bi won o ti e je mimo olorun na mo we pe labe orun ko seni to pe iru eni be yo ya o lenu lojo ikehin o gbo ti Jesu so pe nitori na ki eyin ki o pe bi baba yin ti nbe le orun ti pe nitori be ife olorun ni pe ke ni kokan ninu wa ke a ba le je alabapin iwa olorun alabapin aworan olorun alabapin ise olorun awon oro won ti ati ka latinu petero latinu romo ati lati petero kini petero keji ati lati matthew oni o nje ki o ye wa wi pe ife inu olorun ni we pe ke a ba le ni aworan olorun fun ara wa o si fun ni awon ileri ti o tobi awon ileri ti o se yebiye ati agbara re ni o fi ti awon ileri won yi leyin we pe bi a ba nfe ni toto bi a ba fe lati gbadura si olorun bi a ba fe lati kepe olorun ohun setan o si lagbara to lati je ki a je mimo lati je ki a de pepe ati lati je ki a ni aworan olorun ninu okan wa ki ise wa iwa wa irin wa ki o ba le wo olorun lorun ki o ba le je ki o ba le wo olorun ki o ba le je wi pe ni igba gbogbo ni ibi kibi ti a ba wa a o le ma gbe igbesi aye ti yo ma mu inu olorun dun oro yi bi a ti nwo ninu bibeli ni o ma wo ilasile olorun tabi ete olorun ife olorun a o si ma wo ikeji agbara olorun lati le mu ete tabi ife inu re lori wa yi lati le mu se ati iketa ipa ti awa ko ki alabapin ti olorun fe ki a je yi ki o ba le je ti wa je ki a wo ife olorun ete olorun ohun ti olorun fe ohun ti olorun fe se ni igbesi aye wa ki a ba le je alabapin iwa ati aworan olorun ninu peteru keji ti atika mo tun fe wo lekan si peteru keji ori kini lati ese iketa si ese ikerin bi agbara re bi olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi olorun ye ki a duro nibe na oni pelu agbara olorun ni o ti fun wa ni ohun gbogbo ti se ti iye eni ti se ti iye ni pekun ati ti se iwa bi olorun
bi a ba ri enikeni ninu wa ti ko ni iye ni pekun bi a ba ri enikeni ninu